0: extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra.
0: Extra paspas. Extra galing.
2: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi, ragyod ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin A.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ng ulo?
13: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
14: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
15: Alagang Unilab yan.
16: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
18: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
19: Let's go, Lola!
18: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
19: Uy, what ako!
20: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Nabuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabi na mong dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa ospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi, ikong naghilak kay para sa akong anak. Mata kong kadlawan, masakit jud kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
23: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Mensahe alang sa maayong panglawas.
25: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
24: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
26: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang maka-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic, mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Ito ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkap ko na inom. Pero daghan na po ko mag-give up. Parang kani akong na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right soul. Sa MX3, dari yung ko believe.
0: Ma'am, unsay ngalan na to, ma'am?
1: Jinilin ko, sir. Di, Dennis, sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi dyan ko katulog, sir. Magmulmul ng pikas na ko nga batang. Nga high blood po ko. Nga masulibog ko kalipong. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahandira nga kasakit ang batang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya, pagdagan sa pipila ka-adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, murok ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ning akong ulo. Karong kaluyan sa Ginoo, sir, okay na gid siya. Dito X500 umay TC radyo nga akong ginainom, sir.
2: DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewick Care o sa inyong suking butika.

0: gikan sa kagamhanang probinsyal sa Bohol. Ania ang sinimanang tulumanon. The Capital Reports. The Capital Reports. Aron masayran sa katawhan bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. The Capital Reports.
1: Higala mayong buntag na itong tanan, ani anaw sa mga itong sinimana nga tulumanon, The Capital Reports sa mga higala kay adlaw naman usap kita karon nga Biyernes. Kining tulumanon, The Capital Reports, hatod sa maintinguha o kabubuton sa gagamhanan sa lalawigan sa Bohol, pagkinaagi ni Governor Erico Aristotle Amintado, Vice Governor Nek Besas, o gagipaagi usap kini sa PIMO o PAIMO mga higala. Nga mabati sa mga nagkadaiyang mga istasyonan sa radio, sa DYRD 1161, 102.3 FM, sa DYTR 1116, 911 FM, sa DYZT 103.1, Radio Bandera 90.3, DYMA Teleradio 100.9 FM, 911 Balita FM, B92.7 FM, Hot FM 90.3, o DYKC 675, madungog ug mabati usab kita sa DYAA 95.9, DYLA AM 909, DYWF FM 93.1, Ultimate Radio og Cebu FM 90.3. Ang atong episode karong buntaga, palarong pambansa, Driving Bohol Youth Empowerment. So, ang The Capital Reports, uban sa itong mga kauban sa media, magpalanog karong buntaga, nining adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 5, dinhi sa ito ang ceremonial hall. Kining maong episode, mag-highlight sa Bohol achievements sa palarong pambansa nga naghatag og tumang kamahinungdanon og pagpamatuod alang sa malungtaron nga investments sa lalawigan sa Bohol sa grassroots sports development og youth empowerment. Highlighting these national milestones validates the strategic collaborations between the provincial government of Bohol and DepEd Bohol, providing the targeted institutional funding yields elite competitive excellence. Archiving and celebrating these triumphs build immense civic pride, elevate Bohol's profile on the national stage, and directly strengthens the province's long-term framework to become a premier sports, tourism, and community-based development hub. Ang atong mga guest speakers karon naglangkob sa head sa Provincial Youth Development Office, si Sir John Mitudyo Maraginot Jr., usab uban ato karon si Cristina Concepcion Villano, Calapi National High School, duha ka gold medalist ni siya, no? Sa chess, blitz, and chess standard. Si Jul Ayan Canyalita, Tabuan National High School, Garcia Hernandez, athletic niya, duha ka gold ang naangkon ani sa 3,000 meter, sama ni, duha ani sa new palaro record na ni, no? Duha ani, steep, sa ni, pagkuhan na ning duha, karun po nagkadungog ani. Unya ni apo si Casey May Gamayon sa Mayor Pablo Lee Memorial High School sa lungsod sa Valencia, gold medalist Arnes Secondary Girls Pin Weight Category. Gwen Diaz, Mater Dei College sa lungsod sa Tubigon, gold medalist po ni sa Athletic High Jump Secondary Girls. Si Dr. Juan Torregosa, Division Sports Officer, DepEd Bohol Division, o si Dr. Faye Luares, Schools Division Superintendent, DepEd Bohol Divisions. So ang itong mga kauban sa media, ni Ano Sab Andam na, o nga itong mga guest, at itong hatagag kahigayunan, na mupaila silang kaugalingon, o aduna sila ay opening statement o introduction. At itong unahon na ito si Sir John Maraginot. Sir?
2: Maimbuntag ka na atong tanan, especially sa atong mga suking tigpaminaw o tigtanaw sa atong The Capital Reports. Karong buntaga, malipayon ta nga atong i-highlight na po ang another accomplishment on the part of the provincial government of Bohol o kanatong mga Bulanon. O mao kini ang malampuson nga partisipasyon sa atong delegasyon nga pinangunahan sa atong DepEd Bohol nga dito gihimo sa pararong pambansa sa Agusan del Sur. Malipayon ta tungod kay uban ka na to dinhi nga panel ang ato ang mga youth champion sa atong mga sports. O ato pong champion sa DepEd Bohol si Sir John Torregosa. Manginaot ta nga karubuntaga i-share na to unsa ang atong magipanghimo nga mga strategies and at the same time unsa ang atong direction further to invest sa atong sports development sa ating probinsya para mas daghan pa ta mga batan-on nga ma-inspire og tinuod nga moabante.
1: Okay, salamat kayo Sir Jan Maraginot. Arita ni nabo si Dr. Luares, wala no. Okay, arita ni Dr. Torregosa sa division sa DepEd Bohol, Doctor.
3: Maying buntag sa tanan. Dahil kay salamat sa opportunity for having this Capitals report on behalf of our school's division superintendent. Kami mapasalamaton sa atong provincial government headed by Honorable Aris Amintado, represented by Sir Jan Maraginot. The Boholano people supported the sports program for the Bohol youth. So, dako kayong pasalamat ninyo because without you, the support, full support from the different stakeholders, so with this achievement that we have, dili kini makabot sa atong mga atleta ng Bulanan. Dayan salamat.
1: Okay, salamat kayo, Doctor. Arita ni Cristina Concepcion Bilano.
4: Mayong buntag. I am Cristina Concepcion R. Bilano from Calape National High School and I am gold medalist, Balarong Pambansa and Chess Secondary Girls.
1: Okay, salamat kayo si Jul Ayan Canyalita.
5: Mayong buntag sa tanan. Ako dahil si Julian G. Canyalita from Tabuan National High School, gold medalist, 3,000 steeplechase and 5,000 meter run and palaro record holder.
1: Okay. Si Gwen Diaz sa Mater Dei College.
6: Mayong buntag tanan. I am Gwen Diaz from Mater Dei College from Tubicon, Bohol. I'm gold medalist in high jump athletics, secondary girls.
1: Okay, so salamat kayo sa itong mga guest karong butaga. Arita sa itong mga kauban sa media nga mo pasupot o sa kapangutana. O niya, doon na po i-follow-up mga pangutana nga may kalimbigitan sa nauna niya ang ipasupot nga pangutana. Atong unahon si Bro Adrian Sarong nga mo pasupot sa iyahang mga pangutana. Pagasunda ni Bob Goodman.
7: Hello, good morning everyone. Edwin Sarong gikan sa RBN 100.9 FM di YMA. Di lang siguro ko magtaas ang pangutana, no? Sa ato ang mga delegates gikan sa probinsya sa Bohol, athletes, congratulations, no? Dako kayo ni og dungog sa atong probinsya ingon man sa ato ang panggaman ng provincial, no? Nga nagbunga ang sakripisyo sa tanan. Ari lang ko ni Jul Ayan, microphone palihog. Bik, abaw ba ni Mutubag? Juan Gaher?
5: Ang galing mo.
7: Ang galing mo?
5: Juan Gaher.
7: Thank you. Congratulations.
1: Okay, so ari ta ni Bob Goodman. Juan Duero po ni siguro.
8: Lahi yun sa mo ay. Di lang kumusingin kita to. Ang galing mo! Igsuon! Sir John, recent palaro, of course, nakita ba nato so far? Sir John, Maraginot. Dyan po din. Sorry. Anyways, pwede rin makatubag ang DepEd. Okay? Then, after sa second pangutana na ako, I'll go for sa mga estudyante. Okay, recent palaro, nakita ba natin so far kung asa yung weak side pa and need to improve more para mo ang ata the next. Aside from si Canyaleta, proven naman na siya, and the other one, and this one. So, napabatay mga weak side na nakita na ito overall na need to improve more for the next palaro.
2: Thank you, Sir John. Thank you, Sir Bob Goodman. Sige, tungaon na namong duha ni Sir John. Kay duha pa may kabuk John dire ang pagtubag sa pangutana. Siguro ang akong focus lang is asa natakaron in terms of our sports development thrust and then asa nagmirror karon si provincial government of Bulog, si DepEd. Straight to the point. Nagmirror na gyud ang performance ni PYDO as the lead office of the provincial government for sports and then sa DepEd. Kang mga golds nato sa provincial government, mausad karon ang mga golds nga nakuha ni Department of Education. In other words, nag-uban na gyud ang duha. So meaning, ani na to makitaan nga, nag-complement na gyud ang provincial government o DepEd Bohol. Yes, and that only manifests the strong partnership between the provincial government and DepEd. Nga wala na gyud ta, bisan pa bingon sila kung taga Bohol, ija-ija, ako-ako. But dinhi sa atong probisya, wala tay ija-ija, ako-ako. Basta bulanon, magkahiusa. So karon kani si Julaya na to sa swimming, sa athletics, si Christina na to sa chess, si Gwen na to sa athletics, and then si IC na to sa Arnis. Moopun ni ang mga sports na to sa Batang Pinoy last year nga nakakuha po ta o gold.
8: So how about those other sports na represent na to recently?
2: Natay boxing.
8: How does it fare?
2: More or less, the same gihapon nga mga bata ang ming shine nato plus si Gwen ming mas ming extend pagit siya karon sa atong palarong pambansa. Lahi lang gyud siguro no ang environment sir no sa DepEd o sa Batang Pinoy, but nevertheless kung atong training mag-complement, ang atong opportunities sa ubos mag-complement kay karon na po centralized training nga gimo which si Sir John na ang mo emphasize ana niya. Nag-mirror na pod karon si DepEd sa unsa pod ang mga strategies ni provincial government and then we share expertise. We share resources rather than mingon mga exclusive ang bata lang for DepEd or provincial government. So unsa bata ang nani provincial government mo po nang represent karon nato po sa DepEd kay at the end of the day ang mga bata nato na ilungsod mubalik po ug eskwelahan kay mga estudyante man pod ni sila.
8: Okay. So
2: sa siguro sa katong strategy kung unsa ang mga next steps.
8: Pero ba tayo identify na mga weakness sports not need to
2: si Sir John karon na okay. Motobagan na for palaro.
3: Good morning sa na. As what Sir John said, that if we talk about the partnership, na anagyod, mingan ko nga, honestly, without the full support coming from the provincial government, dili gini mahitabo ning achievement sa ato ang mga bata sa palarong pambansa. Talking about palarong pambansa, taas na gisi kaya nga level, where in fact, we have a preparation of 30 days centralized training, fully funded by the provincial government. And we thought that mingon tag aklaro na gini daghan kita kayo o mita powerhouse na ta but mingon tag ang ato ang paningkamot di ready po ilaha ato 30 days but siguro ang ilaha mingon tag karaga is 2 months 60 days so ingon ana siya ka competitive in terms sa balarong pambansa kinasasa na baya through all the regions as well as the NAS na pay National Sports Academy in the NSA. No. Ang ato lang nakita, we have some sports event that need nga to i-focus. Well, in fact, because of the program of our provincial government, the partnership, nga ipahuman ato mga coaches, mga trainers, nga mo-train dito, natin mga site nga need you develop, well, in fact, especially mga tag-wrestling, we have 7 athletes Anya, mingan gid ko honestly during the training kuwang kita og mo train and then know how ka, mga coaches kuwang gid na which mingan gid ako ihangyo sa atong professional as much as possible we can hire on that kay ngano man sayang ba out of 7 athletes which is individual walay usa na kami dal although they may abot og quarter finals kay it's not easy to achieve encuentro ninyo is car ilaha ba nang mga car, niya, ilaha na katong sa Baguio. Oh, so ilaha na diha. Niya, lisod kayo. Muna nga, ang ato ang mga, although we have the accredited coaches, but dili yun nga may yung taas to kanyang itong facility kuwang pupunta. So with that, naagi part nga need to be developed, niya, need a full support. as well as the swimming. Kay sayang although ang swimming may deliver siya og medals karon with 5 medals, 4 silver and 1 bronze, pero wala gid siya ko gold because of the very competitive kan gid siya. So that's only iko an nga but as far as the support from may tag partnership di kuan naa ang gibuhat na sa to ang provincial government under the leadership of Governor Ares. Why problema? Ang ato lang, we need to have magnamuhang yun nga, kulang pagita o mga areas nga need to be developed ang some sports event nga naata. Pero kuwang pagyud siya, kahit tungod kaya nga to ang we need to have another mga trainers nga mo focus. So, ingon ana siya ang kuwang lang gamay na to. Kay hapit na maginunta tama kay deha gito yun nga for wushu for out for 7 out of 7 we have 2 medalists, bronze medalists. When in fact they are buying for silver pero ang nahitabo mali gito mingus lang gitikasan wala na yung tikas kay that's part of the game nga when in fact nga dili ba na mingon pareha anang measurable. So ingon ana siya. Muna nga, again, nagkukuling pasalamat sa atong provincial government kasi sa tanan nga misuporta, nag-pray during the activity. Dagan salamat.
8: Okay. According to you, kulang tayo sa coaches and facilities. Balik ko kay Sir John. Sir John, any plans about this one? Coaches and facilities lack?
2: Yes, ang atong programming, mga good sir, is that mo-invest kita kung tanaw na to, nagi-winning chance ang sport. Mabita nang out of the 50 nga nationally listed nga mga sports competitions nga sanction sa Philippine Sports Commission, mingpili lang kita og 20 nga mo'y nagitawag na to nga focus institutional sports. Kitanaw na to nay dakong possibility nga aduna tay mga posibleng mga bata nga modaog. Ang first ginato nga gibuhat is we first establish kung number one, aduna ba tay coach na pwedeng mo-train, and then ang coach accredited ba sa PSC, and then ang coach aduna by track record nga nindot mo-train kay sa training magitanan magsugot, and then secondly facilities, and then third ana na to tanawon karon kung unsa nga posibleng nga mga lungsod tan pwede mo recruit kay grassroots sa man nga tong focus karon mo na nga katong gisulti nato atong 3 TCRs ago nga we are adopting a one sport one town policy. So ang wrestling karon sir gitan-aw nato as one of our niche. So muna po na isunod nato nga lihukon. Just like what we did in 2023, gitan-aw nato ang lima sa lang out of the 20, lima kabok nga mga sports ang gitan-aw nato nga we are really performing well. Muna siya karon athletics, weightlifting, boxing, chess ug arnis. So karon kay na naman ning lima mo move na pud mi sa next of sequence na pod of sports events kato na pong remaining na pod nga 15, and then si Wushu na appeal na si wrestling will be musunod si wrestling tungod kay again strategic mo gud ang tan-aw na mo ni DepEd ga focus mi karon sa mga sports nga adunay daghang categories para ang possibility of getting gold medal getting medal counts mas higher side. So muna karon maglingkod na pumibalik ani sa DepEd. This is how we actually engage one another. We always have series of consultations and then we try to jive in terms of the priorities para kung unsa pud ang direction ni PYDO o ni provincial government ato sad si DepEd in terms of their priorities. Kamo na ginato nakit-an man gud kung mag-uban gyud si DepEd o ang provincial government mas daghan kita og mapudos nga mga medalist nga mga bata.
1: Okay, salamat kayo. Next i-reserve na po na.
8: Thank you.
1: Arita sa sunod nga mangutana ato dai pahibaw nga ni ana nga abot si Casey May Gamayon. Si Casey ba na? Yeah, si Casey. Oh. Okay. Sa gold medalist ni sa Arnes Secondary Girls spin weight category. Mosunod nga mangutana mao si Dundi Delfino pagasunda ni Lulo Itutas. Nya usab pa nato si Bruce Sabala, si Municipal Councilor Sin Gingging o si Hughes Tulup.
9: Okay, good morning Sir Atoy. Good morning sa toang mga panelista. Ari ko mangutana ni Julian Canyaleta. Okay. So, from Tabuan National High School, Garcia Hernandez. Okay, 2 gold medalists. Thank you. Congratulations for that one. Akong question, giunsa nimo pag motivate mo kagalingon to perform well, then may resulta sa paghimog new palaro record And then, in your own opinion, I know you receive a lot of support. But unsa pa nga mga support kaha ang gikinahanglan sa mga atletang bulanon aron mas mo improve pa, mas mudaghan pa ang susama nimo nga nakaproduce og new palaro record.
5: Kanang disiplina ra sa kagalingan og always positive mindset. Pagpadong sa inig padong sa duwa gadget.
1: Disiplina o positive o positive nga okay, so mao na lay angay nga kung ano sa mga atleta ano dili kay magnegative padung pag nimo away mingupil di sukuron kasi di na magsig di na juga mudaog. Arita ni Sir Luloy Tutas. Padayon ko muna paminaw mga higala sa atong tulumanon, the Capitol Reports.
10: Dagan salamat Sir Atoy, may buntag sa tanan. Sir John, din sa DPA Division, may buntag. Sa mga naminaw sa may buntag, akong pagsubli. Dire ko manguta na ni KCMA Gamayon sa Arnes Events. Kasi, kini bang imong gipili nga paugnat sa kusog? Nanukad ba ni sa imong pagkabata nga mo'y imong gidamgo? O diha na ni tunga sa dihang misugod ka sa pagbansay? Palihog.
11: Kani sukad ni pagkanang pag-elementary ra na ho. Ja, naundang ra kay ni Balancog Athletics. Ja. Pag nibalik na po ko pag high school.
10: Kinsa og unsa o kinsa sila nga gihimo nimo nga padasig o inspirasyon sa maong

0: gitumar yanong pagkalito sa food supplement, mahimo ba, tugutan ba sa grupo nga ang usa mo ingon nga kari ako, kari ako, kari ako, o nagkahiusa gumikan kay gikaisahan sa mga coaches o sa mga trainers? Paliho.
1: Sir, ang patubagon lang nako, sir, si John, si Sir John Torigosa sa DepEd, since siya directly ang ga-supervise gid sa atong mga coaches and trainers for the centralized training o pag-supervise po mismo sa atong mga teams pag-abot na dito sa Agusan del Sur.
0: Paliho.
2: Mag-iskot ang mga pond supplement, pagkaon, pariharagin sila tanan. There's no such thing as different. So, unsay gikaon sa usa, maura po gikaon sa unless kung naakay mga presa ka ng gidili nga pagkaon, labi na mingotag mga imam, katong mga namatay, mga atleta nga from the other nga kuan nga Muslim, unya katong mga lagtinuan nga dili mo kaog isda nga wahimbis, yun ana siya, o karni. So, parihara kita na, in fact, ka na may pod supplement, wala man na, ibawal man na siya sa itong mga atleta. It's just purely water, it's just purely o nga ipokari, that's only maura na siya. Gi-provide, in fact, the SD Bohol ang atong Department of Education with full support gihapon sa ato ang provincial government nga we have the augmentation of the food kay dili baya lalim during ang sitwasyon dito. The travel is mugikan sila og alas mamata sila kag alas 3, mugikag alas 4, muuli og alas 10 sa gabi or alas 11 sa gabi because of the distance from the playing venue and billeting quarter. So with that, minguntay, if you talk about the food, okay, pero why problema yun ang mga pagkaon girigihatag sa atong sa region niya? The same tanan niya, nga ito apong division itself, na augmentation nga pagkaon para sa atong mga atletang bulanon. Which fully support, ana siya funded also from the provincial government. Ingon ana siya. O mayon kag food supplement, still the same, wala na yun nga kini imong gikaon gawas ni adtong mga weight category nga nanginahanglan og for example katong ato ang mga wushu di man to pwede og palabig daghag kaon so ang ilaha regulated ang kaon just to make sure to maintain their weight pero as to gipang take nila pareha gid tanan mingantag gi it is a balanced diet kay namatay mga dietitian. We have health personnel nga nagmonitor sa mga ilang pagkaon, sir.
0: Salamat palagman ako, Diyotay, sir. Gamay lang. Kadto food supplement. Dabi ko nang usa ka player wapil sa event, kusgan kung mais ang kanon o niya ang naandan humay. Pangutan na, sir, kanando ka humay mais, tugutan ba sila? Ug maingon nga, kusgan ko kung mais, hinay ko kung humay.
2: Sa ato, during sa atong training, because we have our training for the centralized, although it's just only one. Wala nang nag-isigot og mais. Ang tanan pulos yun, humay na.
0: Puros na humay.
2: Yes, yes, sir. Salamat, wala nang during the centralized training. We don't have any. Ang mga idaranray mukha og mais. Parehan na mo.
0: Salamat, guys, sir.
2: Sige, sir. Okay,
3: salamat kayo, pag-asundan ni Municipal Councilor sa Baclayon, Sin Gingging.
4: Thank you pa rin atoy. Good morning ato sa itong mga panelists. No? Ang akong pangutana, akong i-address ni sa gold medalist sa 5,000 o 3,000. Kining imong record nga imong naangkon na sa bago pag natapos nga palarong pambansa, ikaw may record holder, ane?
5: Yes, sir. Sa last year sa Ilocos Norte, eh. Da na break na karon po.
4: So ikaw may record holder ani nga event. So sa may nga runner nga threat nimo atong last palarong pambansa. Sa imong gituuhan ba nga moy mo pildi nimo?
5: Sa Calabarzon.
4: Calabarzon. So kining runner sa Calabarzon mo po ni siya i-second nimo atong last palarong pambansa.
5: Pag siya jud kalingaw ka rival sa

0: long distance sa 5,000 o 3,000. Siya po'y nag-gold sa Cebu, palaro sa Cebu. Then, usahay magpuli-puli, ramig kwan, mudaog, mapildi. Na, pagkaroon sa Agusan, wala na siya kay kwan man, college na. Na, niduwa po sila Hong Kong.
1: So, kini imong record nga imong na kuha sa palarong pambansa, qualified na ba ka nga maka-appeal ka o international competition?
0: Yes, sir. Nagduwa na po may sa Malaysia o sa Asian School Games sa Brunei. Then, nag-gold din ko sa Brunei o record.
1: So, sa ato pa, advantage na gunin mo kay bisan dito sa international competition na nakakuha mag-gold.
0: Yes, sir.
1: So, after sa nakuha ni mo nga gold sa mga international competition, unsa nagpadayon pagyapon ang imong training?
0: Yes, sir. Kwan, pag o nagkwan, whole year may nag-training. Kay among lahi naman among gi-target na level.
1: So ari ko mangutana sa ato ang line good medalist, no? Sa imong kaanyag, ma'am, no? Kansa naka-encourage ni mo nga mo-appeal ka ng mong duwa?
2: Ang naka-encourage na kay ang family.
1: So sa inyo ang pamilya, doon na po'y mga previous ni silang mga players sa...
2: Ang papa at palaro, player sa una.
1: So sa ato pa, ikaw mo'y nag-sunod sa tunog sa imong amahan.
2: Oo.
1: At the same time, siya'y coach ni mo karon.
2: Dili. Athletics man siya.
1: So, thank you. So, isa lang ni Sir John Maragino. Sir, kining nagpadayon nga Bohol Olympic karon. Unsay mga games nga appeal ani?
3: Night 19 Kabok Games karon, sir. Nga ato ang gihimo under sa Bohol Olympics. Actually, ang ika-20 is weightlifting. Musunod lang weightlifting after earning a schedule tungod kay ang atong current nga weightlifting team na karon sa Jensan. Kaming compete po for the national championship na to sa weightlifting. Nga ang support po sa ilahang pag-compete dito is also the provincial government. So 19, sir, niya kaning nga 19 sports, sir, appeal ni siya sa gisulti na o kaganina nga mga focus institutional sports na to, nga may gifocus na to sa tong province. So medyo ubay-ubay gini siya, sir. So naa si basketball, like itong gimension ako, no, si athletics, si arnis, si badminton, si swimming, si basketball, si beach volleyball, na po tayo boxing karon nga nasa taloto, and then na tayo lawn tennis, futsal. So spread around ta dinhi sa Bohol karong mga panahon na, sir, sa to ang Olympics. So, wala tay softball, sir. Football ana.
1: Salamat, salamat.
4: Okay, mosunod sa pangungutana si Sir JP Morhia, pagasundan ni Bru Zamala.
5: Okay, JP Morhia from Ed Center / PYDO. So kuyog ko nila no ni atong mga athlete dito sa Agusan del Sur. I have witnessed their ilahang mga paningkamot nga hantod nakuha gyud nila ang ilahang target nga gold. So na-interview na po nako ni si Julayan ug si Gwen Diaz kay naa man ni ilang event dito sa Palaro compound sa Patinay. Pero kani si Casey, duha ka Casey, layo ang ilang venue, so dili wala ko kaabot nila mo nang akong pangutana ani nilang duha. Duha ka Casey, no? Casey Bilano sa chess o Casey Gamayon sa arnis. So mga Inday, congratulations sa inyong gold. Ang akong pangutana lang is sama sa gipangutana na po nako ni Julayan ni og ni Gwen. Kumusta man ang inyong mga trainings nga ipanghimo nga miresulta man sa gold, ug unsa po yung mga challenges nga na agian ninyo samtang nagduwa mo padong sa palarong pambansa. So ari lang taon na ni. Ikaw na una, Casey Gamayon.
2: Actually, sir, katong before ko ni dong sa Agusan kanang nasakit ko adto, na-admit ko daan. Niapas ra ko nila adto kay na-admit ko. mo to challenges now before ko ni duwa.
5: Okay, so again, oh, but despite nga sa ato na hitabo kato nga challenge, naguha gidyapon ni mo ang gold sa Arne, so congratulations. No? How about you, Miss Bilano?
6: Akong challenges sa jud atong tema is katong pag-centralize kay walay mo train ako kay ang mga trainer pud kay mapildiran ako ba. Oto gi dako po kong pasalamat ni Sir John ato nga gidako niya sa Tagbilaran inabanga para lang jud nay makaduwa.
4: Wow, ang mo train niya mapildi pa dunya di wa na.
5: Okay, sige. So once again congratulations niya.
4: Sige, salamat kayo arda ni Bruce Zabala. Sir Bruce. Nalabuan ang maestro sa estudyante.
7: Oh, na, yan na. Good morning to our panelists. No? My first question is, at akong edis ni Sir John Torregosa. How about our team sports? Which sport made a good showing and which showed a lesser performance compared to last year's palaro?
8: Talking about the team sports, may shine ginato is the football elementary, which we have the silver medalist. So far, because of the grassroots of the football, fully organized and the regional football association, with all the support coming from the provincial government as well as the different football clubs. Mm-hmm. So, may shine yun atong football. For the rest of the team sports, what man tamo yun nga lesser performance? Because, what mapod mo yun nga, although may yun ta nga, may daog man, may pildi man, pero may yun ka, wala gipod mo yun nga, kanabang gilargo lag sweep whatsoever. So, with that, dili lalim if we talk about team sports because it takes how many years to form a group, core group. So mo na nga dili man ta usa ka school nga mingon ta specialized lang bitaw ana mo na nga because of that it's not easy to have this team sports niya. We are so fortunate nga to ang football elementary gitagaan gyud og mingon ta bag this is a history itself because wa pa ni tabo sa Bohol nga football hing medal during di palarong pabansa. Kaya perting di sura dag-o ng football. Kaya bawag ka, Sir Bros, because you are part of the football community sa ato ang ball.
7: Oh, good. Kaya gamay pa lang ko daan. Dream na yun ko nga, Bohol will make a showing in the national stage. Okay, my second question is to Sir Sir John Torregosa or Sir the other John. Answer this. Were there new innovations or new rules or maybe requirements or requisites implemented in this year's palaro? Nabay na mga new rules nila or new requisites nga as compared to last year murag ilang gi pang require karon?
8: For the rules, mayingon ta it's just only football. Uh-huh. Because of previously it is 11 aside. It is just only two quarters, but now it is 8-a-side, 8v8. So, in fact, it is composed of three, kung ano siya, tulo na siya ka quarter. Motoy naka, mingon ko, that's the positive side sa itong football elementary, nga may chance, motong hing in silver because of that situation. Kay the field, gamay, niya, onya ato mga bata di kay dagko so di sila ganses din naganay.
7: Okay.
8: So mao to nga mishay natong mga bata because of the kanang half it is only half of the pulpits which is 60 by 45 mao ra na hitabo. Yeah, ingon ana ang sitwasyon. So first the in the history nga may to nga let's the launching of the 8v8 for the football. That's what happened. But the other sports events so far still the same. Walay changes. Although by this coming ako lang po yung inform nga we have another sports event nga i-add. We have the kickboxing.
7: Kickboxing?
8: As well as the karate do for this coming school year. We will also be part of the DepEd school sports.
7: Okay, thank you very much, sir.
4: Okay, salamat kayo. Si Bob Goodman, aduna pa ilaing ipasupot nga pangutana?
9: Balik na ako sa mga coaches na ito, and perhaps si Sir John Maraginot can answer this one. Sir, lack of coaches, are you open na mag-hire from other province?
3: Actually, dangnan yung mga ming tender sa province
9: oh, really?
3: O possibility na magpa-hire sila since we're actively talking to a lot of our sports groups. Good. And then, the good thing about our sports groups is that kibogit po sila unsa ang gidemand ng expectations ni provincial government. And kung tanaw nila, dili nila kaya. Usually, nag-recommend sila. So, we're having discussions right now kung kinsa ni sila ng mga tahanan. Di sa din ako ipang-divulge ilang mga names. Kay, muna, we're discussing.
9: Percentage lang, sir. Percentage na ma-hire sila.
3: Dakog percentage. Tungod kay, again, we need these coaches to really help us with the training. Di mong git kita, in as much as we really pray hard to win, but part of what we pray is that makakuha gitag saktong mga tao nga mutabang sa itong mga athletes. Kaya again, producing a good athlete or producing a champion doesn't just only take 2 days, 3 days. It takes a lifetime good. So,
9: hindi siya overnight, no?
3: Yes, sir. And then, ang gitanaw gid nato, sir, ang ability sa itong coach nga mo develop gid a good relationship with our athletes. Kaya sa itong nakitaan man good, sir, kani mga bata na to karoon nga na sa itong atubangan, nga nung they were able to accomplish what they're able to accomplish right now is maayo gid kay ilang mga coaches.
9: Very good. Kudos to them. Sa athletes, okay ra ba? Bisag kinsa sa inyo mga tubag. Ilado na gid ang pangalan ninyo, nakapatik na gid na sa kuan para rong pumansa. May mga offers na ba from other colleges and universities, and ano ang stand ng probinsya bahin ane? Just like ikaw, di ba, you have 3,000 and 5,000, you broke your own records. Sure go, maraming manguyab ni mo. Basig Ateneo, UP or something like that. And usapod to, di ba? Ateneo? May nag-offer sa'yo, Ateneo?
10: Yes, sir.
9: You wanted to be a Blue Eagles pala, ha? Oh, soar high. Anyways, unsay kasi ninyo ane? Temptation is just around the corner. Talaga lamang suportado kayo niya, especially Ateneo. Imaginein mo na, board and lodging, baka tagaan pa kag-auto. Di ba? And unsay ikasulti ng province ane? Unahon sana ito ang athletes. Okay. Naanagid na, di ba? Dok, kaysa yung nangunyab na eskwelahan mo. Just to be honest.
0: FAU.
9: Ay, very good. Alma mater ko yan. Oh, di ba? Tamar House. Pasok na. Muntinola yan. Ano sa may isumay niyo? Di ka pa pwede? Di ka pa eligible? Ano sa man?
0: If ini pa og college na mobalin sa FEU.
9: Ah, ini ka. So, FEU na good. Track and field.
0: Yes.
9: All right. Congrats. Alam mo matter na nato na pohon. And say Ateneo. Blue Eagles.
10: Since mo college naman ko sir, so
9: babay Bohol.
10: Linggaw na ko sa Ateneo.
9: At least you bring glory to Bohol before you left. Okay? Sir John, what's your stance on it? Ah, sige, isa pa. Yung isa pa. Ikaw do? School do? UP?
11: UST, La Salog.
9: Ha?
11: Ateneo.
9: Ateneo? Oh, Ateneo. Patay na tayo dyan, ha? Karoon pa lang. Ateneo. Okay? Ikaw dai? Wala pa. Di ka pa. Di pa ka-qualified. Sir John?
3: Kibogin mo yung kanyang mga bata, sir, ipang sugda na ganyang panguyab. Kay every time nga na ipararong pambansa, batang Pinoy, ninagi mga modul, ay ninilang mga recruiters for them to be recruited. On the part of the provincial government, malipay may tungod kay ang opportunities nga mabot sa bata is dili lang ingon nga pang Bohol. Meaning, tungod kay they're being recruited by the big schools in Manila, they're seeing great potential aning mga bata. Now, we understand nga katong gingon bito na mo pag start sa tong regarding atong kadaugan ato sa katong regarding ato sa Olympics sa Sevilla nga gasugod pa lang ta dinhi sa atong probinsya good from from bottom up, and part of that is also gradual pod nga increase sa atong investments. kung ato i-compare gyud ang atong investments versus ubang mga LGUs nga established lang ang mga sports development programs, medyo layo-layo pa ta in terms of the investment gyud. But despite the fact gagmay patag investment, we're able to produce champions already.
9: Yeah, congrats.
3: That only gets to show nga we're moving in the right direction. Nga bisan pa o ngani pa kagamay ang atong investment for sports, nakaproduce sa tag mga champions. In other words, wala na to gisayangan ang kwarta sa mga Bulanon. Kaya we're able to produce these young athletes. So in terms of the opportunities, we encourage mo nila kung ano mga better opportunities dawatan ninyo na. If tanaw ninyo, much better ninyo na ang opportunity. Kay karon mga bata, gasugod pa kita from bottom up. And we're still on the process of creating our institutional ecosystem for the sports. Gitanaw mo gud nato karon nga dili gyud DYRD gisandigan.

0: og bililhon alang sa umaabot sa mga henerasyon. Sa makausapa, welcome og maayong adlaw kanatong tanan. Malipayong 128 nga anibersaryo sa kagawasan sa Pilipinas. Mabuhi ang Pilipinas. Abanti Bohol. Maayong buntag.
1: Thank you, Acting Vice Governor Honorable Tita Baha.
2: Inyong nabati ang The Capitol Reports. The Capitol Reports. Aron masayran sa katawhang bulanon ang labing importanteng kalihukan alang sa mga bulanon. Hangtod sa sunod simana at ani ang The Capitol Reports. The Capitol Reports.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Basta na ay hilanat.
5: Dapat matik. Ibay Jessic.
4: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
5: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
4: Dapat matik, Ibiogesic!
6: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamote, og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw, kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
11: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa luha, tulupat lima!
15: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Naulian na ka, ma?
17: Wa pa.
16: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
18: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik sa yadayon sa mga gusto ni mong buhaton.
16: Naulian na ka, ma?
17: Gahapon pa!
16: Ah, kuya waoy!
19: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
12: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
23: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo migdala, naman sa kayo team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, every day na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
24: Makabuhay day, mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang iniintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
0: Makabuhay!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

26 minutos mga kaigsunan, humana ka labay ang alas 9 sa kabuntagon na Philippine Constitution. Atong isigutan ni ining adlaw sa Pilipinas, mga kaigsunan. Karong adlaw, 128 na katuig. Ang uban miingon og dili magita totally independent. Kaya ang kamot sa langyaw, mga kaigsunan, dili na ito makita apan naglihok sa pagkontrolar ka na ito, matod pa. And referring to sa Amerika, mga kaigsunan. Kanya matod pa po sa uban, bisan og ang China. Walang takahibaw mga kaigsunan nga nagkontrolar na daypod kuno nato sa pinaagi sa mga economic activities din sa atong nasud nga Pilipinhon. Mga sanaw, nagkagubot ang atong nasyon, mga senador nang giaway, o niya daghan ang mga kada presidente sa atong nahibawaan. Dunay gyoy lakang nga usbon ang batakang balaod mga kaigsunan. 128 na takatuig karon, daghan na konstitusyon nga nausab mga kaigsunan. Nining ika 128 nga tuig, kinahanglan ba nga usbon ang atuang batakang balaod?

0: tayo below my bundag. Doon natin caller mga kaeksunan sa line 5. Hello, mayong buntag.
1: Yes, Tibbs, good morning. May oy, buntag.
0: Sir Patrick, kababayan kong Pilipino, magandang umaga sa iyo, Sir Patrick.
1: Buti rin, magandang umaga rin sa iyo, Tibbs.
0: Mabuhay ang Pilipinas.
1: Mabuhay rin ang Pilipinas, pero nagka-kalisumpay. Without, Tibbs, okay, our issue this morning is good, no? Issue. Okay. The question is there is, we have to change the constitution, diba? Pran ako, Tibbs, sa akong kuglingon, Tibbs, with my own more or less opinion, kine. Pran ako, Tibbs, steady lang na, Tibbs.
0: Steady lang?
1: Steady lang, kaya ano, base kinsay mo, presidente, naagyo ng kuan. Bago yung Pinoy bright kayo, naagyo ng kuan, samok ihapon. So it's better to be, let's say, the better nga President Marcos to proclaim martial law. I like that, no? Martial law.
0: Dili usbo ng konstitusyon, martial law lang imuhang gusto.
1: Yes, of course.
0: Oh.
1: Parang wala samok ba nga, paras karo, no? Nagmuntun, nagmunito ka kung na may tapes, basti lang, gubot yahapon. So sige lang, at least nga we have to support.
0: Nakasuway man yung kag-martial law sa unang panahon, Sir Patrick, unsa may advantage aning martial law di ay nga ganahan man ka?
1: Yes, nice question, no? At the age of 13 ko itong higayon na mitib, 1972, no? May pag-graduate na ko sa elementary. Of course, disiplina yun ang mga tao itong higayon na mitib.
0: Ngano man? Nganong na-disiplina man? Who is the kutsilyo di ito?
1: Dili po. Kanang gitawag o ang mga disiplina to mitib, of course, the military was ruled that time, no? The commander in chief is the Marcos Senior, St. Marcos Senior. So diha may lapon nga, ang mga tao yun, wa kayo yung mga reklamo unsa da except katong mga kanang gitawag ng mga nice people around in PA kaniya to maraman to o ga po yung mga party ba Mindanao good. Pero sa majority yun kuang yun dilig kayo, no? In general peacefully ang kuandagan kaniya to with my opinion na native sa that is 90% at disiplina yung kayo ang mga tao kaniya to.
0: So, muangay kag martial law. Di ka muangay usbon ang konstitusyon. Martial law imo ha?
1: Dito, yes. Of course, kayo, we will change the Constitution 1987. Magsugod po sa uno, of course, kung kinsay mapresidente, layan po kayo.
0: Daghan mang wa muangay sa martial law, Sir Patrick. Unsa may kamautan sa martial law, kung doon ay maayo ang martial law para nimo people were disciplined. Unsa may maot sa martial law?
1: Unsa yung mga kuha?

0: committed, dili gyud ituturon ang 1970 Inquisition. Okay lang po, dili martial law, basta dili lang ituturon. Maraman gihapon, magkagulian gihapon. Unya, may tips, ako lang po ipuno, may tips ha?
1: Sige.
0: Oh, maimuntag sa akong, oh, si Churchito Bisara. Malimutan eh. Churchito Bisara, Captain Yepime Brua, maimuntag ninyo. Oh. Of course, our station manager, Sir Peter De Risco, bansa yung pamilya. Maro po na ako, Mr.
1: Salamat kayo, Sir Patrick. Mayang buntag kini mo. Mayang buntag.

0: Bong Marcos.
1: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng langpas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblut, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaan kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayeng ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
0: Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.

Mga kaigsunan, atong nabati ang pamahayag sa atong presidente Halangdon Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Mga kaigsunan, sa maing iyang pamahayag niining maong ka-celebrasyon nato karon, ang 128 kasumaran sa Independence Day. Karong adlaw mga kaigsunan, 128 years ago, mo karon ang pagwagayway sa flag nga Pilipinhon nga flag mga kaigsunan dito sa Kawit, Cavite. Ni General Emilio Aguinaldo, the first President of the Republic of the Philippines, mga kaigsunan, no? Mao Montileron, di ba daw? O niya, mga kaigsunan, mao karong adlaw pod mga higala. Kanunay tanggi pa hinumduman, mga Pilipino, na kining atong nasod ato ni mga kaigsunan, o kining atong nasod dapat kitang mga Pilipino, mga kaigsunan, mo'y muduma nini, waylang yao, waylaing kamot, mauna ang atong gitinguha, mga kaigsunan. Karong panahon na, independent bagid kahata? Are we not controlled by foreign policy sa ubang mga nasod, mga kaigsuunan? Diin ang hilabot gid sila, din sa itong nasod, labi na ang Amerika, ang China, mga kaigsuunan. Ha? Daghang gaukoy-ukoy nga mukontrolar ka nato sa itong nasod. Una niya na ang Amerika, ikaduha ka ning China. Gani ang China hantod karon mga kaigsuunan, bully kaayo dito sa West Philippine Sea. Diin gahimo na gyud sila og mga structures dito. Kaya buot gyud nilang tingali ilugo ning Pilipinas sa mga kaigsuunan. Mo na nga karong panahon ha, nagsige gihapon tag panikay-sikay isip usa ka nasod. Wapoy hunong mga kaigsuunan ang kagubot og kaguliyang dinhi sa atoang nasod. Kani adto makadungog tag gubot dito sa Kamindanawan. Kaniadto mga kaigsunan makadungog ta og mga pag-abusar o kagubot sa tong nasod panahon ni Marcos din sa maong panahon usab mga kaigsunan tuad dito ang martial law miagi tag people power nagtuo ta nga masulbad na nagtuo ta nga moangat na nagtuo ta mga kaigsunan nga magmalinaw na human si Cory Aquino may lingkod pagka presidente mga higala. Gisundan ni Ramos, gisundan ni Gloria, gisundan ni Irap mga kaigsuunan nga gipalagpot rapod sa iyang posisyon. Gisundan mga kaigsuunan sa kinsa pa itong ubang presidente, Noynoy Aquino, Irap, Gloria, Noynoy Aquino. Karon Digong Duterte, karon Bongbong Marcos. Mao gihapon ng Pilipinas, kaguliyang gihapon mga kaigsuunan. Unsa kay solusyon ni ini? Nagtanaw ang uban nga sulbaron nato na pinagi sa pag-usab sa atong batakang balaod. Kaya na ay mga provision ni ana nga dili makapaasinso. Sa mapananglit the ownership sa mga yuta nga ang mga langyaw managiya. Diyan mo kunoy investors nga masood sa Pilipinas or gamayra. Tungod kay way kahigayunan sila nga mga panagiyag yuta. Tungod ni ana, tungod kay way investors, way enough job opportunities. Mao nga daghang jobless ang ato ang mga Pilipino. Mao kana ang solusyon mga kaigsunan. Mao nga dunay mga lakang, dunay mga huhungihong nga usmon ang batakang balaod para asa? Para pagpaasinso sa Pilipinas or para sa pagpadayon sa pwesto sa mga naglingkod karon. Atong dawaton ang inyong hunahuna kabahin niya na mga kaigsunan ug mayang buntag di ay ni Florami Usaraga Besa. Always watching from Katy, Texas. May buntag ka nimo diha, Ma'am Florami. And Demetria Pilonia. Dili man rong tingog ni Bongbong Marcos. Oy, tingog to ay. Ni Bongbong Marcos. Ha? Dili ko no tingog do. Oh. Kun ma'am. Oh, dili ko no tingog. Naman sa video. Ay ko inag AI to. Ha? AI to. Oh. Akong, sige. Ka Marcos to Ma'am Demetria ha dili marong tingog ha lisod pod og adi may laeng duol adto og dili mangitong ka Marcos layo ra pod tong uban nga tingog adto ka Marcos to ha. Good morning Vice Mayor Tibbs. Angay usbon ng atong batakang balaod kay wa nay hinungdan. Oy, nganong wa may hinungdan? Unsa may nakawa pa hinungdan ana? Halos tanang presidente mga kaigsuunan, basta gani na bag-ong administrasyon, kanunay yun na maisgutan. O dili lang ni panahong Bongbong, panahong Digong, panahong ni Noynoy, panahong Irap, panahong Gloria. Na, kanunay, panahong Gloria mo'y grabe. Kato si Joe de Benicia, Atty. Raul Lambino, maunay naglihok yun. Taman-taman nga mausob. I don't know kung sa ilang tuyo mga kaigsuunan, tinuod ba ka ng mga economic provisions sa ana or unsa?
basig lahi nagkatuyuan. Si si Ernst Requena, maayong pa maayong pagsilibrar sa 128th Independence Day atong mga pag-ampo nga maghari ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Maghiusa ang katawhan sa gugma ug panaghiusa ug magpadayon ang pagrespeto ug pagtinabangay sa matag usa. Hinaot nga panalanginan sa Ginoo ang atong nasod ug ang tanang katawhan sa maayong panglawas, kalinaw ug kauswagan. Gikan sa imong classmate Leo Requena, Ima Dominic ug Carla May. Salamat kayo diha, ha? Classmate, oh, so salamat sa iyong pagpaminaw. Salamat aning imuhang mga panghinaot para sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Dunay text pa dyan diri mga kaigsunan sa araman to do. Naningog diri nga mga cellphone ato ning dawaton, ha? Good morning, Engineer Tibbs. Dili ang balaod maoy problema sa atong nasod, kundili ang mga tao. Bisan pa og unsa kanindot ang ato ang Philippine Constitution, kung ang batasan sa mga Pilipino mao gihapon, wa gihay poy silbi ang charter change. What we need now is character change. Okay, very good, na well said, na sa ato ang texter. What we need today is character change, a different form of chacha mga kaigsuunan. Dili ang charter change kundi character change. Dili tinuod balaod mo'y problema, kundi ang mga tao mo'y problema, mga kaigsuunan. Kung kain mong lingkod na, sila na'y balaod. Ha? Dili kibaw na musunod sa balaod, mga kaigsuunan. Unya, doon ay mong lingkod, ang mga kriminal or ang mga nagpahimus, mga kaigsuunan, labi na karong panahon na mag-isiguta o mga ghost project, matod pa sa uban, nga giprotektahan. Pero nanay, napiriso po doon, no? Napiriso na taga DPWH, ha? Napiriso na si Jinggoy, napiriso na si Bong Rebilla. Pero wa pa matagbaw ang mga tao. Napay gusto nilang ipapiriso po mga kaigsuunan. Kinsa may inyong gustong ipapiriso? O gusto ninyo si Marcos mapipiriso? Di, mana mapiriso kay presidente, mana. Hindi ka huma nagpresidente, posible gukdo na aron mapiriso. Pero pagkakaroon, dili na mapiriso. Gawas, bisan pag i-impeach na, bisan pag makonbikto na sa impeachment, igura nang mapalagpot sa pisto, dili mapiriso. Ang makapapiriso, mga kaigsuunan, ang korte. O niya, ang presidente, kaya di pa na mawagi korte tingali siya rong panahon na, ha? Kay presidente man. Ha? Pero ang makapalagpot, di na kinahala korte. Ha? Kanang pagtuo sa tao, people power, mga kaigsuunan, maunay makapalagpot o presidente. Pero dili na makapapiriso. Ang makapapiriso ang korte. So kung gusto mo mapiriso ang presidente, huwata ang mawa siya. Kay pagkakaroon, dili pa na mapiriso do. Sa pagpiriso ni mo na, gi-impeach na bitaw siya, huwag man musaler. So another 1 year. Abisan pag makonbikto siya sa impeachment, igor man ka mapalagpot sa imong pisto. Oh, dili man ka mapiriso. Paragod ni Sara karon na-impeach na. Human, ibutang na to, makonbikto siya sa Senado. Igor man ang pahawaon sa pagka-vice president. Pero kung mahawa na ka, adto na dito musunod mga kaigsunan ang posibleng mga criminal complaints against sa maong mga kwan. Pagkakaroon, mga criminal complaints, murag dili pa na mosaler. Kay impeachable officials, murag libre sila anang dapita. Ang impeachment court, maoy mutira nila. Pero ang maximum penalty sa impeachment court sa Senado, iguro po ng papalagpot sa imong pisto. Unya ang kinatasan nga mahimo ana kanang gitawag og perpetual disqualification, dili makapapiriso. So kanang atong gisinggit karon nga mapiriso ng mga dagkong tae nga mga opisyales, kutubro na sa kuan, kutubro na senador kinatasan ana, ha? Vice President og kuan, dili pa na palag impeachment ang ilaha ana mga kaigsuonan. Dunay text atong dawaton ni mga igsuon. Good morning, inyong alagad. Tinuod sir, dili ang balaod mo ay problema sa atong nasod, kundili ang mga politiko nga mga borokinto. Mauunta na'y ilabay atong West Philippine Sea aron pangkano nag-iho. Okay? Ang problema, ang panguta na mukhaon bakag iho nila. Basing mahadok po ng iho, mukhaon doon, makahilo nila. Pait man, oh. Di man ay yummy. Kanon bakag po na sila sa iho.
mga kaigsuunan. Kaya basta mamili na bisa po ng iho. Oh, na namatay gitong ipaako iho sa Kalituban do, no? Probida bitang luuya to, ha? Hmm, di ba? Ang nahitabo yun dyan dito do, nang nanagat, nakakuhag makong isda, unya namukot, niya human, nabuslot ang pukot, so nasayang siya sa isda nga makabuhi. So iyang giambak, iyang gikuha nga mako nga isda. Na nagkadugo man ang makong isda, iya tilitong gipatay, di naka-attract sa iho. Munang gidasmagan siya sa iho. Gatuo tilig iho nga katong kamot niya, maoto ang isda. Ha? Oh, mauna mga kaigsuunan, no? Nga namatay in town tungod sa nawadag nahugtag dugo, no? Kay travel pa layo pa tapos tuapas dagat gisakay pagpambot padung dito sa Kanangkuan Hospital. So nahugtag dugo na, no? Mauna mga kaigsuunan ang luoy kaayo, no? Francisco Gonzales, taga Kalituban na Talibon na mga kaigsuunan. Doon na pay laing text dire. Good morning, Sir Tibbs. Dapat mag-people power ta atong pahawaon ang tanan ng mga politiko diha sa Manila, presidente, senador o congressman. Kay pareho na silang tanan, mga kawatan. Oh, porbida. Luya. Mayo ganit do, kay vice mayor ako doon. Na congressman. Na-appeal on that. Na congressman ba doon? Na-appeal on that. Di malasa po itong text ka mga kaigsunan, ha? Saon man ako may mapili, matutpas uban, dili matabang ng Pilipinas. Ah, dapat pamatyon tanang mga tao, ang mga bata ra ibilin, kanang wa pa mahilue o maot ng mga pagtulunan o nakita. Bitaw, no? Lisod na kayo, mga kaigsunan, no? Ah, nay, naghikog nga sa turo, magbata, no? Tungod sa ML? Katong naghikog, no? Tungod sa ML, ha? Gaduwag ML, nabuang sa, siging duwag ML. Nabuang sa ML, so wanay kaon. Kay, na, sa to ka, dilit na kamukaon, maapiktuhan na imong utok. Mga kaigsuunan, gahikog in town, oy. Di sinubian niyo. Saon naman yung mga kaigsuunan, no? Pilipinas, kung saan nato, nga, maluwas taan yung mga kaigsuunan. What we need in this country, mga kaigsuunan, enough job opportunities. Kay daghan tag mga jobless. We are 100 million kapin ka mga tao dinis Pilipinas, no? Ang opportunity to engage in livelihood and employment mga kaigsuunan dili daghan. Dapat unta mga kaigsuunan nga naay musod nga mga negosyo, no? Dapat friendly. Dapat mga kaigsuunan pod aron ang mga katawhan na ma-develop, dapat mga kaigsuunan, dapat kun kitay pasultihon, dapat i-decongest ang Manila. Dapat jamunay development anang Manila. Kaya nga, no, tuwa tanang kwarta na to midong sa Manila. Gamag flyover, gamag overpass, gamag train. Nga naman, to respond to the situation nga tuwa tanang mga tao dito. Develop the countryside. Ah, aron ang mga tao dito na magtapok dito sa Manila. Kaya pagtapok sa mga tao sa Manila, tuwa kwarta doong natutanan. Gasunod sa problema tungod sa panagtapok sa mga tao dito. Problema sa basura, gasto ang gobyerno. Problema sa trapiko, gasto ang gobyerno. Dili man na ma-problema ang trapiko o basura kon ang mga factories and uban pang mga economic activities. Tuas mga probinsya gibutang. Oh, Mindanao, Visayas. Aron kitang mga Bisaya, di natang mga atong Manila. Eh, aron dita makapuno sa problema ditong dapita. Ito adong kwarta na ito mga kaigsuunan. Daghan kaayo, mga Luzon Expressway, unsa pa na diha. Ah, kaya nga no, tuwa magdaghang mga tao. Kaya nga no, tuwa man ang oportunidad. Bring the opportunities to the countrysides. Magod unta na mga kaigsuunan. If there is a need to change the constitution to accommodate that idea, nindot good unta mga kaigsuunan nga maingon ana. Daghan pa kaayong luag nga dapit nga pwede tukuran og mga factories. Aron ato ang mga tao mo doon dito, no? O, dili kay gatapok tanas Manila mga kaigsuunan. Tuwa tanan nga gasto doon na to, ato, ang kwarta na to. Ha? Aron pagsagang sa problema tungon sa pagdagsa sa mga tao dito. So, basin, og matabang na, in the near future, mga kaigsuunan, as we move forward as a nation, as one country, as one people, mga kaigsuunan, ato nang makabot sa unahan. Unsa kahay ugma sa atong mga kabataan, mga kaigsuunan, maunay tanawunon, mga igsuon. With the trend, karon mga kaigsuunan nga grabe kaayo ang garapalang pagpangawat sa atong mga public officials,
mga senators, mga congressman, mga DPW officials, makaingontag doon na pabakay, maayong ugma sa atong mga kabataan. Mulihok ang tanan, dili lang ta magbagutbot mga kaigsunan. Usas butang nga mahimo nato mao ang pagpili sa insakto nga leader sa mga panahon sa eleksyon. Dili tungod sa kinsay dakog inangayan kun dili kinsa ang mas angayan. Kita ra puy mabasol. Di mahingon ta nga unsa man gud ang ato nganong inyo manggibutaran, ha? O si kita ra puy gabagutbot, kita ra puy hingbutar nila, no? Sumaw na itong mahimo nga tampo aron mga igsuon ang ato ang nasod nga Pilipinas. Mga igsuon tinuod nga mahimong independent dili lang sa kamot sa mga langyaw kundili sa kamot sa problema o mga suliran nga atong giatubang. Ato ng tambayayungan, ato ning tanan. Kitang tanang mga Pilipino dapat magkahiusa nining maong panglantaw para sa kaayuhan natong tanan.

0: DTX 500.
1: Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
2: At sa Panginoon.
1: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana. Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahiwian nga inyong nakita o napatudan. Mo'y timaan nga ikaw iksuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Maong ang atong pangagamhanang probinsyal o ang abanti Bohol ming mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
2: Uwegala, kumusta? Laing adlaw laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo nga giatud sa pangagamhanang probinsyal ngadto sa nagkalainang lugar ning atong lalawigan sa Bohol ug ang katawhang Bulanon igsuon gidikanan nga kanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Ares Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sab kanato mga igsuon si Attorney Pilipina Asoy Pulyo ug si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa studio sa Sibian sa DYRD, uban kanako karon mga kaigsunan si Engineer Gilbert Tulop, diri sa video si Jerick Ihok, samas nandan gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Ako si Luloy Tutas, kumusta may buntag kaninyo mga kaigsunan? Ang pangagamhanang probinsyal may pagawas na sa balita kalabot kung pila na ang gidaghanon sa mga bugas o bugas mga igsuon nga atong magamit. Luyo ni ining balita mga higala nga dunay El Nino. Ang provincial government pinasikad mga higala sa basahon sa The Bohol Chronicle dinhi sa ato sa Dakbayan sa Tagbilaran o sa lalawigan sa Bohol. Kanayon, rice inventory 200 days o niya sa diha nga gisubay na sa mga higala labing ulahi nga pagsusi kun pila na kaadlaw na lang ang atong bugas nga mulahutay 169 na lang kaadlaw mga kaigsunan. Sa ato pa kung magtanom tag humay karon muabot pa nga magani maisman ug unsa diha wapay angay kabalak-an mga igsuon kay muabot pa man sa katigulangan pa musangko pa magtingani. Mao ni ang gidaghanon mga kaigsunan. Mangutana kita, nganong man nga ang pangagamhanang probinsyal matag karon og unya susihon mangyud kung pila nay atong pundo? Kasarangan o naandan lamang mga igsuon nga ang magbantay sa atong kahimtang sangan sa bisan unsa nga hisgutanan labi nag pagkaon ang hisgutan ang provincial government mga igsuon. So dili makatugot nga dili sab sila masuhito. Kay kinirabang di masuhito mga igsuon, musakay, maigo niya nang giingog, nakalitan. Di man ta gustog makalitan. Dili gusto mga igsuon, makalitan kita pag-abot sa pagpanginahanglan. Busa igo-igo pa, kung atong tanawon mga igsuon, luyosab nga ang pag-asa. Dini sa ato sa lalawigan sa Bohol mga igala, kapadayag mansab. Nga samtang dunay gipaabot nga wow o El Nino mga igsuon, sige man sa ulan-ulan. Daghan man say mga igsuon gipang-ubo gumikan sa ulan-ulan. Gumikan sa init kadiyot, ulan na sab. Mamunay masinato nato dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol. Unya ka nang ulan-ulan mga igala. Bisag makatandog na sa atong panglawas usahay, dako man nagikatabang sab ngadto sa uban nga mga tanom nga dili humay. Kamote, gabi, mga lagot mon. Pinagani ng mga lube, mga higala, mga saging. Kay maghatag, magkabugnaw samtang doon ay taligsik, usay, nasay baha-baha, usahay. Pero kasagaran, mahumod yun ang tao, mga higala, maglakaw, basta di, magpandong. Humod gani usahay, magpandong, kay maigo ang abaga, unsa nakagway pandong. Kining tanan manghigala nga nasinati nato dinis ato sa lalawigan sa Bohol nga naay patak-patak sa ulan, apil na nini ang taga-departamentos panglawas o pahinomdom. Dili kay ang agrikultura ra mga higala ang nagpahinomdom. O sa may pahinomdom sa agrikultura. Nga kung dunay gipaabot nga huaw, il ninyo init mga igsuon, magandam ta. O sa may pangandamon, magandam tag-jogging, dili. Magandam tag-pananom. O di akong ari nasab sa panglawas, o napoy ulan-ulan mga igsuon. Masinati sa bisan asang lugar din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mao gyapon ang taga Department of Health mga igala, bisan gani ka ng mga health center sa lain-lain ng mga kalungsuran din sa ato sa lalawigan sa Bohol, mupahinumdum dalagpayong kaputi o guman pa unya katungwa makadala kay nakalimot mga igsuon pag ulan-ulan na maglingi-lingi manas kadaplinan. Mananaw mga igala kaasa ba ning saging lindog o punuan sa saging nga di tantong habog kay kuha tagdahon kay ipandong. Unay mga kaigsunan ang giingon nga mating ulan man o ting init dunay pagpangandam. Kay masubraan pug init mga igala, mupahibalo magyapon pug head stroke. Oh. Nga masubraan pug ulan mga igsuon, di apo sipon-sipon. Apan kun ari sa tanong mga higala, tingulan mo'y maayo. Ayaw po nang masubraan. Kaya naasay tanong mga igsuon nga, kung masubraan na ganit kabasa, madaot sab. Kaya kinigong tanong kung imong tanawan, mura-mura pong tao. Ang tao ka kinanglag init, maunang mag-exercise, arong panington. Dagan buntag sa'yo, paingon sa nanay init, pero di na po tantong init. Muna'y gikinanglan sa tao, sa panglawas. Maumansab din tanong. Gakinanglan mo po nag-init mga kaigsunan kay mais lagi sa mga suhitog pananom. Kining mais mga kaigsunan kung hapunayan sa gulan, mausab sa barog. Ha? Mausab. Hantod nga, tantong kausab, mutubo man na. Bisag na daag na, nayilo na. Pero pagbantay sa puso mga igala kay buging tanan. So mani mga igsuon nga, ang pagkaon din sa ato sa lalawigan sa Bohol, balita, gisuhito gyud sa provincial government matag karon og unya. Nasabta naman nato kanang giingon mga igala nga duna patay pundo nga 169. Taas-taas man yung balita mga igsuon, di na lang natuhot doon. Labi ng mga mag-uuma, bisang ganay di mag-uuma. Suhito na sa lakaw sa pang-uma. Daghan maywa mag-uma mga igala, suhito sa pamaagis pag-uma. Oh. Nga naman, sa bata pa na sila, hantun nagdako-dako, hantun nag-edadog 20, gikas kalungsuran. Pag-abot sa syudad, wala na lagi mag-uma. Pero nasuhito man. Di naman sila iwit sa kaybalo, may tungod sa pagpananom. Busa, maugyapon ang provincial government. Sigig panghatag og similya, tungod inin tagana, mga igalas, init. Sigig panghatag. Similya hala, tanom. Nga naman, maura man ay sagang sa ting init, pero kanasang tanong mga igsuon nga musukol sa ginit. Di ba? O, pananglitan, garden. O saan tanong man sa garden nga musukol o ginit? Ukra. Sukol ginit ng ukra. Kalamungay, o sukol na. Maunay pa nga pagpanagana sa ting init, mga igsuon. Dirita maghisgot mga igala, kato ato tong gilakbitan agi na lang binuksan o pagpahinumdo mga igsuon sa lakaw sa atong pundo sa bugas dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Dili ta mga igsuon atong tubayan kini gipagawas nga pahibalo o balita gikan sa Provincial Information and Media Office. Kay ang atong pangagaman ng provincial sa pikas hisgutanan mga igsuon. Kay daghan maghisgutanan. Dagagisgutanan nga gihimo sa atong provincial government mga igsuon. So diri ta maghisgot nining lakang nasab karon sa provincial government parang masayod ang daghan mahitungod sa mga kaigsuonan nato mga igala nga gipanawagan sa gobyerno balik na mo sa sabakan sa balaod. Daghan ang misanong, daghan mga igsuon ang misugot sa maong panawagan. Unsa di ay karon ang gibuhat sa panlalawigan pangagmanang panalawigan din sa ato sa Bohol, mga igsuon, may tungod sa mga kaigsuonan sab nato nga naigo sa panawagan. Kay musugutag sa dili, mga igala, kung Pilipino kadihang naminaw, Pilipino sab ni sila, mga igsuon. So dili layo nga dali magkauli, dili layo, mga igala, nga sundon ang panawagan. Unya duna sa gibuhat ang atong pangagamanan. Di ba? Duna sa gibuhat, mga igsuon, sa atong mga kaigsuonan. Sundan nato. Bohol reinforces peace and development efforts to sustain insurgency free status dinis ato. Bro, majumuntang ni mo, bro. May muntang ni mo, bro.
3: May muntang sa tanan, no? Na late ang taga mayroon mga kaigsuonan. Kaya doon natin lagi lakaw nga. Importante, unya. Mautong naga, dali-dali, tagpa. Kuhan ni Riz, una sa tanan, itong pagtimbaya sa ato ang mga listeners o nagsunod ni itong programa. Nakadungo ko si Muhang Kuhan, bro. Lami, itong imong ipanghisgot, ano?
2: Bugas man to, bro.
3: Oo, bugas.
2: Doon patay pundo lagi.
3: Oo. Doon nalang usas mga kuhan na ito nga na saga po ng mga balita nga dako-dako patag pundo.
2: Dako, bro.
3: Dako-dako
2: po. Sinto sa sintay noybi pakaadlaw mga on ang mga mulaan.
3: Yes.
2: Bugas na, bro.
3: Pila man na kabuan o gatong ikuan. Sobra o hapit mausang tuwing.
2: Hapit mausang tuwing.
3: Yes.
2: Muani ka pa.
3: Tungas tuwing.
2: Kung magtanong takaron, muani pa ka, may bugas pa nga reserba.
3: Tungod na kay gi-target daan sa itong provincial government nga dili in town ma gutman gyud ang atong mga katawhang bulanon, especially karon nga gi-ingon sa pag-asa nga adunay usa ka ang extreme El Nino. Ano wako kay bawo unsa ginang adlaw, unsang pitsaha
2: ra siya, bulana na,
3: unsang bulana, pero do na gi-ingon nga mao na. So, muna niya nga, usanas mga lakang sa itong provincial government, nga paibawon ang ito ang mga katawhan, aron doon na po'y panagang.
2: Panagang.
3: O, panagang regarding, magtanong mataglaing mga lagot mo, kanang heat resistant, no?
2: O, kanang musukol yun.
3: Katsak totoy mong gingon, nga kanyang mais. Usanis mga lakang, pwede na po'y muntaka. Lagang mamuka o mais sa mga bulanon.
2: Corn eating people na mga bulanon.
3: No.
2: Pero aris nila o blage.
3: Oh, mga siya. Oy, wapaday ko ka shout out sa tuang mga kaubana, no? Kanang sa atuang karon bag-o nakita ra gyud mi ni Sir Wing Lagura. Mupay primero na kung kakita ni Sir Wing. Salamat kay Sir Wing sa imo ang gipaambit nga mga panahom, no? Nindot kay paminawon man dahil ni si Sir Wing og personal, no?
2: Guwapo pod. Kalmado.
3: Yes.
2: Nya, may PR.
3: Yes. Si
2: sir. Nakaimamat mi ana sa nang labing kabulan bulan.
3: Karon pa kuy ko kahimamat ni Sir Wing. Salamat Sir Wing sa time nga nagkahimamat ta. So balik ta sa imo ang isugutan, bro.
2: Isugutan, bro.
3: Tungod ni sakali kay nangandam gyud ang atong probinsya regarding aning ato ang nagsingabot nga El Nino. Nga aduna gyud tay kinahanglan, aduna na tay mga pangandam o mga buffer nga kung may tabo yun nga kuan. Kaning magnihit ng atong bugas, at least doon natay makapangandam ta nga mo import ba o mga bugas, no? Ato lang likayan yun yung mag-hoard ng ubang mga negosyante.
2: Sa hire ba po, bro? Dakupulo ka na siya ng hoarding, bro?
3: Maugin na yung kasagaran nga kaning na ubang mga...
2: Pwede na sumayo diha?
3: Doon na yung mga negosyante nga gusto yung gustong mo dako ang... Kuan kanang dako o ginansya, bahala mag sakripisyo ang uban, no? Hinaot lang in taon nga maka atong panghangyo nga kinanglan nga ato yung tanaon ang kayuhan sa tanan. Dili lang kay bahala o kaning imo nang ipagawas. Anyway, namanggapoy kay ginansya.
2: Ginansya, kung subayon.
3: No, subayon ang saktong...
2: Latid.
3: No.
2: Latid. Sakto bagi.
3: Basin o kadugayan ni mong hording, gikao na nag mga ok-ok, gibok-bok na yung imong bugas o kadugayan ni mong hording. So, may yung tag, nasiguro'y karma. So mani. Ano sa to imuhang gihisgutan usab bro?
2: Karinan diris ilkak bro.
3: Oh.
2: Ilkak.
3: Nindot na ang imuhang gihisgutan gyapon.
2: Yung pagsuod nimo bro. Mo'y pagbalhin yun ako. Topic bro.
3: Nindot kayo ng imuhang gihisgutan kabahin sa ilkak po no? O atuwa din sa lodo sa LTF ilkak point person nga si Sir Romy Teruel.
2: Sir Romy Teruel. Oh,
3: ala ka Umar Sante no? Atong tanawon nga kung diri sa Bohol nga gani o ni, nakaangkon ta o non-combatant na status ato ang mga kani sa ato ang kaning insurgency diri na murag na kuang yun nga nawa ang mga kombatant diri sa Bohol. Usa na tong usas mga programa nga sa atong pagangaman ng provincial mao ang pagpugong nga dili na na sila makabalik og sud diri sa tong lalawigan sa Bohol. Kay mao nang sa imong istorya nga daghan ang ni surrender
2: daghan ng malik
3: o daghan ng malik sa sabakan
2: bitahan na bro
3: bitahan sa tong
2: nakasabot na.
3: Tungod kay kun dili na nato ato ang ipadayon ang pag anha nila sa ilahang mga lugar labi na kaning gitawag og mga legal fronts mao po na ilang balikon mao na balikon sa mga ato ang mga toas sa pikas no kay wapagon mo surrender so mo nang giawhag sa tong pangagaman ng provincial nga bal surrender na lang surrender. Mo og mural kay inigtan-aw dito sa pikas oy lison ni katong balikan kay nang mural naman eh di ba mawa ang ilang mass base
2: Ang ilang loyalty bro ang ilang
3: nana sa gobyerno Usa nis mga purpose po nato? Ug imo tan-aon gyud og maayo. Mitulong ang mga ato ang mga programa regarding aning pag-solve sa insurgency program diri sa tong probinsya sa Bohol nga gipangunahan sa tong Gobernador Aris Aumentado nga ang iyang mga programa ug mga gihimo nga mga palisiya.
2: Mihaom gyud.
3: Mihaom. Kay pila na ka hapit na tuig ta kapin og sobra na. Nga insurgency free na ta.
2: Ang Bohol.
3: Di ba?
2: So, kapin na sa tuig.
3: No, kapin na sa tuig nga wanay kombatant diri sa Bohol. Niya, ang nakanindot pag yun, kikining atong mga civilian populace, dabi na sa mga hilit-hilit. Kaniyan to, makuan o musulti nga ni Aiga. Diga, dasi, Commander Loloy diri. Sorry. Mutugaan na sila. Doon na kanang kakusog ka ng kaisog ng mutugan o diaderay ka soroy-soroy.
2: Wa na magpakahilom bro.
3: Oo, hindi na magpakahilom. Oh. Maunang ato yung hikawan sila o mga areas nga dili sila makahimo o balik o maka-foothold sila diri sa itong lalawigan sa Bohol. Usan is ato yung paningkamutan labi na sa ato ang kaning ato ang mga programa sa provincial government na hikawan na ito ang pagbalik diri sa maong mga grupo.
2: Mao lagi. Uneng ang gibutang diri bro, reinforces peace and development efforts to sustain insurgency pre status. Ato pa kanang pulong sustain bro, muna na itong kahimtang karon na free.
3: Nga i-sustain na to nga dili na sila maka foothold diri.
2: Di na makapurma.
3: Unsa may mga programa na to nga gipanghimo? Muna mga programa nga atong i-deny nila ang usa ka lugar nga dili na sila makabalik dire to government services kaning ato ang gihimo nga mga barangay
2: karaban
3: usanis mga tumong nato nga madinay nato ang lugar para sa ilahang pagbalik kay ato nang gida didto ang mga serbisyo sa gobyerno diha sa ilang natad mismo di ba o kaning ato ang karon pagpanghatag og mga livelihood projects gisundan nato mga livelihood projects dinha sa mga kabarangayan diin kana sila nanginahanglan og mga hinabang tabang nga sila mismo ang nagpangayo sa gobyerno kun unsay haom nga livelihood dinha sa ilang lugar panginabuhian
2: ang adlaw bro unang nakalabay nga mga adlaw nagkatigom ang lain-lain nga mga ahensya sa gobyerno ang tema bro mao ning to sustain mao ning tema diagi ingon diri sa paimo bro. Agencies also presented reintegration and assistance program supporting beneficiaries and families through livelihood, education, and social development intervention. Muni ang gihimo sa atong kagamhanan ro, og imong itinagsag unsa gyud ning mga serbisyo ha? Karaban.
3: Yes, karaban. Nga duna paggalit tay usahay nga ato apang lain pagyud nang ato ang mga health services nga special nga labi na sa MOU nga atong atuag yung ipadangat dito sa atong mga katawhan labi na sa mga hilit nga area. Kay kaning usahay, kaning mga hilit kod di na magpa-doktor.
2: Oo.
3: Nga siguro pahilot-hilot.
2: mga gamot.
3: Mga gamot na lang sa...
2: Panglad, ang panggamito.
3: Oo, o diba? Hakop-hakop. O kaning lagnob o kasla.
2: Narama po, usahay bro. Patunob-tunob, stiil, magkobro.
3: Piligro mo na mukrak. Mukrak ang imuhang, kaning imuhang, kaan? Spinal column, no?
2: Spinal column.
3: Pero wadi ay mutunong.
2: Wala mutunong. Nga bugat ang katunob, bro.
3: Mano mo... Basing mabaling mong gusto.
2: Di ay gisigutan sa mga stakeholders, bro. Kalabot nining atong gisigutan. Stakeholders...

0: sundot kay inyohang daghan kay programa ang DTI karon o ginaot nga one of these days makabisita mo diri sa atong station para maka duna uldo duna man ni sila programa pero nakapenetrate po ning ilang mga programa sa DTI ngadto sa mga kabaryuhan daghan po ni sila og mga livelihood projects nga gipanghatag og mga trainings no. Salamat kayo sa tatong taga DTI kani si Sir Caloy Isko anak ni sa ako ang kauban kani adto sa DAR Department of DAR
1: itong away og reklamo
0: away og reklamo karon departamento na sa ayuda og regalo. Salamat kayo DTI Bohol. No nya bro mo na
1: duna sa ko timbayaon sa balay bro naman na diha nagliw ulan-ulan man dito sa mga pagikan bro
0: mo ba
1: hangadangan hangadangan na kuputol dahog saging okay kining mo tinginit bro kay batikaw mo pud tanawon kun ang laki magbitbit payong
0: no pero na mo puy payong para pang laki
1: ana ano sa
0: pero mahal mo to.
1: Ano timbayaon bro diha si Lorna si Priscilla og tanang silingan inyo pabi mga pabi family bro
0: ay si Sir Jerry Pabe yung buntag ni mo, Sir Jerry Pabe.
1: Muna nga, kinilaging atong mga silingan, mga Pabe pamilya nga akong silingan, ako lang usahon. Tinabangay man ni bro.
0: Nindot. Murag dajong.
1: Murag dajong.
0: Oh, yes. Di na ba yagasugod ang kooperatiba?
1: Ako rin ba gininglisan ang dajong, bro? Lain ko gininglisan na, bro. Funeral organization.
0: Mostly, ning exist ginanda dyan, tungod anang dapita. Tungod kay, wapay puneraria ka niya.
1: Wapay kasuroy-suroy.
0: Wapay kasuroy. Suroy. O nga, kinahanglan man yung ilubong ni mo within 24 hours. Kaya wapay puneraria ka niya. So, kinahanglan nga na rin. Sa una, bro, mamatay o last dosis o to. Inig ka gabi, eh, nanay, daghang ka, dinukdukay. Kanang gamaglungon.
1: O kusog pa man Petromax.
0: Maonang matay og hapon lagi tingan na kagtuan lagi dinukdukay niya kanang bukid kani adto kay tungod kay wapay kayo yung mga labi na wapay kurente kusog kayo nang dinukdukay sa kanang martilyo o magamaglungon bro
1: ya gandam naman dag tabla bro
0: tabla kay
1: size media kita so
0: ang kargahan sa lungon bro duha ka buok bisikleta
1: gitapad
0: unya kataluan kawayan mao gyud na kibaw gyud kanat no
1: so hito bro pero katong akong nabutan bro di na bisikleta
0: unsa naman
1: pinasanay na
0: pinasanay duha pud gyapon kakawayan di man tumada og diri sa bukid yung bakilid ang bisikleta kay muhaibol mo
1: pero dahil nalipong sa among sauna batuan bro ang gipintal kay battery man
0: makalipong na
1: kukuwag ito okay nahurot ang mayon may mga pintal sa una ba kalas man ito ipintal nawa na battery bro lipong ang kasunod bro
0: tinon ganto sa una itong karbo kan sa tingan na ito na kanang ipintal nga puti bitaw kanang salin sa acetylene o oxygen sa ito nga na carbonara dili itong carbonara kay makaon man to basta kay murag carbo
1: wala siya kudan lungon sa una bro na puro buwak inigdadyong
0: aron di kitan to may ila karon kailan na kay
1: na
0: malkuha na kayo kay kaning mga puneraria po tuwa naman po sa dadyong dito. Tuwa naman po.
1: Ipanglista, nagtaga-dadyong
0: bro. Oo, mga dadyong ito niya. Ito na dito, order.
1: Ugyotay, bro. Ang dadyong, 300 ang itampo. Ugdagan, bro. 150.
0: Mana. At least, ningap mo rin na po ang kuhan. Pero maya ng inyong, kanang inyong tinabangay, no?
1: Tinabangay.
0: Ngayon mo po na ito ang gi-nurture sa ito ang provincial government nga kaning mga inani bitaw kay kaning dadyong sugod man gyud nag kanang tinabangay niya kanang para ra gyud na sa dunay mga mahitabo sa pamilya. Ya kana mo expand man siya mahimo nang people mo na itong tabangan nga mahimong people
1: kanang siya mahimo nang dadyong nga himuong modelo sa tanang people's organization
0: yes
1: wa may away
0: way lang inig meeting tambong tanan o kana may multa multahan man kag di ka mo tambong ya na po yung negosyo ginagmay kanang kanadi ang ihaw ihaw munya baylog kwarta unya kasaligang mga tao sa una mingon lang tag sa una kay kay ngano mo tunong yud og kanang tingbutang na
1: di na pangitaon.

0: na pangitaon kay
1: apaso oh, naman.
0: Mate karon kay hasta Shopee kay mangita. Nanda mo yung mangita mga Shopee delivery. Ang concept bitaw sa Dajong.
1: Dajong bro.
0: Nindot kayo nga kaning mga mauni himo na tong mga people's organization kay na naman na yung mga pundo. Kasagaran ko at niya mga Dajong no. Kay para lagi aning purpose sa tinabangay kun during dunay mga katalagman sa pamilya kaning specifically kaning dunay mamatay.
1: Dunay mamatay yan. Oh, makita gyud ang tinabangay na nila.
0: Bisan gani ka nang kinadako nga kanang kooperatiba sa Cebu kanang lamak. Ang concept ana is Dajong sa una.
1: Dajong ang ilang concept.
0: Yes. Nya karon ning dako na ning branch out na nana diris buhol gani ning lamak hasta sa Juan. Pero ang ilang purpose gyud ana kay naka kuan man ta benchmarking man ta dito. Ilag yung gisulti. Tagatubigon. Ang gauna ana bro.
1: Bulanon.
0: Naning abot dito sa kanang lugar sa lamak kanang sa Cebu
1: muy
0: muy gada
1: nagapaningkamot yun dali mo gutang kita kung Bulanon bro ino talaga kita kay basta makaadto sa usa ka lugar nga way Dajong moy founder
0: bisan sa Mindanao nga Dajong yun ang kanang mga Bulanon moy lambot lang kahapon no kita ba nakauna ang Dajong
1: sa akong nasairan mura kita bro
0: kita gyud
1: Bulanon pareg hunsoy ba Bulanon may gadiskubre din ang hunsoy bro
0: mo ba Oh, abi kog si MacArthur.
1: Was MacArthur.
0: Oh,
1: sa dito pa sa Amerika, bro. Si Douglas ba? Sa dito pa sa Amerika si Douglas MacArthur. Waka kita gunsoy. Pag-abot na kuno diri sa Bohol, bro. Gawas nga nay giugom nga hunsoy gipaak, napas bulsa duang buok.
0: Doon hay reserba.
1: Hay reserba. Pinyik magbong inigira ba?
0: Ato sa analyst diri si Ma'am Floramio Saraga, besa, no? Naa sa Texas ni. Mo ni maayo kay mo ihap og government form sa una kay mo ni tagiya sa visa paper supply, no? May buntag ni mo diha Ma'am Floramio. Ugiya ang kagawad gikan sa San Agustin Talibon ya si Ma'am Shilene Elaine Talibien no may buntag sa taga San Agustin Talibon o gato adeng i shout out pod ang ato ang previous week bro daghan tagi lakaw mong wag kita kalingkod dire no
1: isultihan ko sa imong junior
0: ko
1: na dere papa
0: daghan ta og
1: Talibon
0: daghan ta og gipang lakaw tungod aning daghan pong ga turnover og mga farm equipments o farm inputs sa ato ang Department of Agrarian Reform nga permigin na nga kaabay na to sa atong provincial government regarding aning pag-mechanize sa ato ang mga farmers no ilang mga farmer beneficiaries in fact gitagaan po na sila og kanang livelihood nga gitawag atong ETL RTL ready to lay eggs nga mga manok no RTL nga dihito ta sa tulang Hitafe nga atong mga niaging simana nga daghan tang ipanglakaw motong wa ta kaari dire so salamat ta sa Department of Agrarian Reform kay pirmi na natong katimbayayong para sa pag-ugmad sa to ang mga mag-uuma nga diin sayod ta nga dinha sa kabaryuhan ang atong mga mag-uuma diyan sa mga 50s and above. O gatuan ning paarsahon kaniadtog mga daro katong sangag nga mga putaw. Looy ni mag
1: di kadaog ni.
0: Di na kadaog ni.
1: Duara bang klase sangag putaw bro. Bargas ug Negros.
0: Tibog ka.
1: Oo bro.
0: Oo. Unya. Morning ka as much as possible even ang atong provincial government na ning kamot nga ma-mechanize gining atong sistema sa pagpanguma. Oya ang Department of Agrarian Reform katimbayayong nato kana karon kay they are more on the support services para sa mga farmers kay murag nahuruturot na nila distribute ning yuta sa Bohol basig mulapa sila hasta dagat bitaw o gato ang pasalamat sa Department of Agrarian Reform pinanguluhan sa ilang parso na si Dr. Ronald Inting Pumatong na naay daghang kanding o gusto mo moapil og gudod sa iyang kanding at tulang sa Mansasa may buntag sa Tagadar no?
1: Doon ako itimbayaon ka diyot bro ha gahin nagbo may kanina ni Sir Jan Jilby Bungato gadagan tinga ako kay nga nung gadagan hangat-hangat ako may sunog
0: no.
1: opening man dekaros Olympics, bro.
0: Ay, oh.
1: Opening
0: ato ang saludo sa PYDO kay
1: PYDO.
0: Ang PYDO karon ug ato ang mga atleta nga gipadagyo dito sa ato ang palarong pambansa ba na karon. O diha sa kuan representing Central Visayas.
1: Central Visayas.
0: Nga do natay mga bulanon dito nga gipada ning nagkakuha og mga medalya.
1: Medalya, bro.
0: Saludo ta sa mga saludo ta sa mga grassroots nga ilahang trainings nga lagyod sa grassroots kay may resulta na.
1: Di amo nang hidayon, bro. Di lang nato basahon ang konteks ini, bro.
0: Sige.
1: Masabtan. Buhulano athletes deliver medal haul for Central Visayas.
0: Yes.
1: Palarong pambansa.
0: Palarong pambansa. In fact, ika number 4 man siguro ta sa overall standing sa Central Visayas, no? Oh. O sa atong palarong
1: sa pambansa. Sa kinatibukan.
0: Kinatibukan. Dili na na lalim nang ika number 4 okay. Ka pila ka region. Pila ka region ining appeal sa atong palarong pambansa. Unya dunay mga bulanon nga gikan pagyud sa mga grassroots level nga gi-train sa atong PYDO mo nang ning nang hakot og mga medalya.
1: Mga medalya.
0: Oh. So mana ni resulta sa ato ang mga support sa atong provincial government regarding sa sports.
1: Istorya lagi mi si Sir Jan Dilby kanina, bro.
0: Mm.
1: Sir, di sa tamang istorya. Gilakang lang kaduha ng hagdan, bro. Wasa maka. Opening room, sir.
0: Mm. Tinood sa ato ang palaro dire. Aun say kanang
1: da sa Olympics.
0: Olympics. Oo. Sa tanang atleta no, mayong adlaw ninyong tanan nina og hinaot nga ang competition dili lang ato kanang dili lang kanang physical o unsa ba? Kanang para for the love of sports gyud no. Nga inihag yung dibdib ang inihang inihang line of sports nga giapilan. Kay usay po mahimo laban ning physical ning sports gawas og volleyball. No, pero mga basketball na gani.
1: Ano sidika.
0: Nanay mga bungi. Mo lagi na akong istorya kani adto. Ako gusto ko moduha og basketball.
1: Basketball?
0: Pero ang basketball way ganan ako.
1: Na okay man kay taas man ka.
0: Ah, ako sa una ingnon ko coach og kanang bungato, sudli.
1: Sudli.
0: Abi ko unsay mong gusto coach? Center guard forward. Mga sudli ang galon kawa na itubing.
1: Pero ka uniforme.
0: Oh, uniforme. Matay ni ini pingon pag sudli galon kawa na itubing bo. Balik kog sulob sa kong t-shirt. Sa hiling kog basketball pero ang basketball why hiling nako. Oh, mo na pait kayo kay.
1: Mo ni nga tuwa karon ga opening bro. Nya tuwa lagi dito si Sir Jan Dilby Bungato. Gadagan lagi bro. Dua orang lakang ang lima kahagdan bro. Kagadali lagi.
0: So hopefully dahil nindot kayo ang tanaw karon og sa tuang Olympics. Baon sa mga kuana ang event nga?
1: Ang target bro, 20. Pero sa Capitol Reports, sa tumiaging business, kay nag-undi-air naman sila. Murag di ko nung makuha ang 20 bro. Kay namay uban nga di na lang yun kay alang-alang pa ang player bro.
0: Na so 20 ka
1: ang iplano.
0: Competition.
1: Competition.
0: Events.
1: O events.
0: No? Pero dili madayon ang plano kay naay uban nga.
1: Masin pug madayon pero in kaso og di madayon.
0: Gitasan mago nila ang standard no.
1: Gitasan kay ang standard.
0: Oh, kay kanang kun kana yung may probability ka makakuha og medalya.
1: Kanang potential gyud.
0: Oh, potential gyud ka. Diri labi na diri sa palarong pambansa og batang Pinoy. No na nga taas-taas na og kwan so sakto. Nga para dili gastos sa una kay bangingon kag kanang dagan basta dagan basta mo dagan lang ka bahala ini dagan dito budget de ka
1: kanang dagan pirman ding karga na sa events bro
0: now tinon
1: giangko nila bro perting gahia gi kuno nang kagayan di oro
0: oh og dagan
1: tanang events bro
0: oh
1: kikas boxing pa ingo unsa man Arnis unsa
0: Arnis si Pagtakraw po siguro
1: tanan
0: nga mga sports mo excel sila
1: Ligon yung kuno gi-admitar nila atong Bernes.
0: Nga ligon. Kanang one of these days kun mag ayo lang atong training og motivation sa mga bata. Nya nindot man guni nga ato ang mga kabataan nga mo excel og sports. Do na gay kuan sa sports kay akong tan-aw gining mga athletes no. Disiplinado tanawar ko lang disiplinado kanang mga atleta.
1: Atleta.
0: Nabaytian na gumnabay mga bilbil.
1: Disiplina.
0: Oh, disiplina. Usa ginas mga kuan nga.
1: Nalakbitan ganis Capitol Report bro. Nga kadala sa boxing dito. Sa Cagayan de Oro kay daghan mag yung events nga gahi ang Cagayan de Oro. Aprobin man na. Bulanon, bro. Mario Ironico. Akong higala na, bro.
0: Sa boxing.
1: Sa boxing. Mario Ironico. Sa presidente pa ko sa ABAP. Sa presidente pa ko sa ABAP
0: dito sa Mindanao. So, nindot kayo, no?
1: Matali, bulanon, bro. Makamao magun mo, tukod-tukod. Kung sa'y mga maayong plano, pag-abot sa lain lugar. Mario Ironico. Kapitan po na sa amphitheater. Kapitan na sa amphitheater. Hindi natin nga liron kapitan kay dugay-dugay naman to. Siguro ang termino, sinaligan sa boxing. Munang hunit yun. Na din sa ato, bro, pero kung kahit tamutunog sa boxing.
0: Naano may mga boxidor na to?
1: Naano
0: na
1: itong mga boxing ngayon.
0: Pero medyo kuwang-kuwang pagyuntag mga training o kaning mga boxer yun nga. Siguro, og ato agyong hinumkuanan atong i-base yun na may daghang mga bata nga gusto mo sunog boxing. Labi na ilahang tanawon nga gusto kong mahimong Pacquiao. O diba ang bulanon nga si Magsayo. Gusto ko mahimong ina ni. Question lang, kuwang pata sa ato ang kapasidad ba nga mo tingnan na kaning mo adto kita sa grassroots level og dad-on ato dito ang sports nga mga bata i-train na natog boxing. Naay mga competition dito siguro sa mga kabaryuhan nga ala. Kinsa tong ganahang boxing?
1: Naayong ba nang i-boxing, bro? Mga City Anyos pa?
0: Yes. Kasagaran Anyos. Mga Meksikano, gasugod sila bata pa.
1: Bata pa.
0: Tanawa ra gud ang Meksikano, daghan kay mga boxer nga mga Meksikano. Unya, di man ko kuy sa una ba dahil bata nga kuan kanang i-boxing. Intay pilde man siya. Pilde siya gihubo iyang glove. Sumbagay na lang ta. Mao na gyapon kay boxing. Pero wak ko na yung labay ba? Okay. Sige man siya kapilde. Hubo siya glab. Sumbagay na lang ta. Mao na gyapon kay boxing.
1: Pohon-pohon, basin ang mga magdudula na to sa boxing o kuban pang kalihukan nga lisod. Kaya kining boxing, bro, bisag atubang lang na. Kinauhatay ko ni Muntanaon.
0: Inantigo ng pagkuhan. Inantigo, naawa si Mayweather. Sa kunahuna niya nga mapildi git siyang Pacquiao ug makiguan on the bill to bill siya kwan dagan-dagan. Usa na sa mga teknik.
1: Si Pacquiao po dili mo kusog ug buhi. Kay niya mahampapangig.
0: Kay inig buhi ni mo hindagan ang niya trust na. Niya ikaw ma kuanan ka.
1: Ang imong naong mapabor.
0: Mapabor. Hindi patay ka. Sumana ing inani. Mo ingon bitaw tao sa nga. Wa ba kani mga tayog ni mga utok ani mga boxer no? Kay dali man kag maigo imong naong kagisi-gisi imong kilay mga kuan
1: pero wa man sab.
0: Kay kaning tayog yun as utok nang maigo ka pirmi og labing ma-uppercut ka pirmi
1: na. Kango na imong
0: hasta ang ipon siguro nimo mauso wa pa jamoy mouthpiece uso imong ipon
1: kay duna bitaw toy nang utanan na kus Mindanao. Si Luloy unsa imong ebidensya nga wa matayog ng mga ang mga boxer sa ilang ulo. Kusa yun? Unsa man? Tanang boxer, guwapa, kasawa. Saan ka pa, wa, matay ulo?
0: Kamao na mili. Kamao na mili, no?
1: Okay, sa may boxer nga, kasawa, pike.
0: Bugoy po ka, bro, na?
1: Ako nang kaibinto, bro. Okay, hipangutanan, magutag na ka sa ring. Ladies and gentlemen, on the right corner.
0: So hopefully madibilop ron din nato ang kuan. Magkawang ang atong provincial government regarding aning sports nga supportive kayo ng atong governor. Ato sang karon gasige og support ang atong governor ng aning mga athletes nato nga gipang pada dito sa ato ang kaning sa ato ang palarong pambansa. Batang Pinoy, naapirme ang atong provincial government, mga sibira, mga MIT, nagigahin nga pundo ang atong provincial government to support our athletes nga unya, ning excel gina sila sa ilahang field of kanang sports, no? Sa ilang mga sports nga giapilan. Kay may upgrade ang atong PYDO, naka-istorya magod mi ni Sir Jan, regarding ani, si Sir Jan Maragino at may buntag ni mo Sir Jan, nga ang ato ang ilang level sa ilahang pagpadaog athletes kanang potential. Kaya sa una ko no ang kasagaran nga kuan og kinsaray
1: mo voluntaryo
0: or di ba gi sina gi hatag sa club, panalitan kaning swimming, dunay swimming club. Bisag ang bata o dool sa dughan,
1: moy madala.
0: Moy madala, pero inigabot na dito sa competition, tuwa. Ganang usay ma-ojet. Kiba baka kung sa'y ojet, bro?
1: Kinahuyan. Karoon ako kadungog ng ojet, bro.
0: Minumdumang ko. Ma-ojet.
1: Ikaw galing, ha?
0: Ma-ojet in daw, lumayan competition. Oh. Karoon, pero karoon, kung ilagyan ang itrain, o nga makita na
1: niyo. Nasa yun, pag-ayon.
0: O doon ay mga, diri sa bol, kasige na sila compete, o mga kuan, o niya, ang the best, mo ay ipilihon. Wala na ang, ning anam ta og saka labi na si Sibira ning anam og saka ang atong provincial government og din sa pagpadana tog at least ngadto sa palarong pambansa daghan ang mga bulanon nga ning excel dito
1: kay kini palarong pambansa nationwide ni bro.
0: Yes, lali man kag pila ka region siya.
1: 17
0: no 17 regions onya ang Bohol nagrepresent sa Central Visayas. So once kita sa panahon sa Sibira ikapila ta murag ikaduha ba ta?
1: Sa
0: middle standing, oh. So, daghang athletes na to, nga nada dito. So, muna na karon. Nga na yung mga athletes. Inig-uli itong mga atleta na to. Ma-interview na ta na to. Kung unsay gihimo sa itong provincial government nga gisupport nila para sa ilang mga trainings.
1: Doon ay higayon nga mga may appeal sa events sa Sibira, bro, nakatingog des Capitol sa Capitol Reports. Mga patanong pa manikayo, bro?
0: Tinood. Muna'y klaro nga mga grassroots ginagika, mga bata pag ginagika, mga elementary.
1: Sa ilang ginikanan, bro? Nakupasalamat sa provincial government.
0: Tinood.
1: Ilang ginikanan?
0: Oh, kay maulagi na. Mahimo maguna silang, kanimo excel kag sports, labi nagkuhan. Makitaan gani kag mga dagko nga mga university.
1: Kwaon ka.
0: Yeah, scholar ka.
1: Scholar?
0: Oh, lali man kag sildado pa ka niya. Ang imo rang kuan nga mag-training lang ka diya sa usa ka sports. Mag-maintain kasi imong grado. No? Dili lalim na. Kay nindot kayo niya. Noon na pa kay time nga mo siya po ka sa Asian Games, Southeast Asian Games. Kay kasi gi man kag train. So, muni nga nindot kayo ang atong provincial government nga nagpirmig yun nga nakig-alayon sa itong DepEd na misuporta, not that dili lang sa financial, kundi dili hapin lang sa mga trainings.
1: Tambong bitawang tako, pag sinyas ganina ni Sir Jill Vibro, katuon ko sa Olympic, inigumag program. Ang problema, kay doon na sa kuy at tuonon, personal ni bro, nga doon na tayo kitabangan, adto na sa usa ka foundation kay importante kayo magwanto ko Joji foundation singali ini human's program bro kay pero basi mo nga pa ugma ang Olympics makadto ko
0: dapat lang pila ka days ayon tatog na do natay idea atong i-request sa pay mo nga pila ka days ang Olympics para makita na to niya ato ang
1: basi ko kay to ang magkaroy writer sa pay mo
0: nabasa din na sa atong grandstand. Sa asa ang Olympics. Unsa nga klases mga duwa ang ilang gikuan karon sa Olympics?
1: Murag ang nahisgutan atong Capitol Reports, bro. Wanra murag mga sobra pud sa unom kaduwa ang apilan.
0: Karon.
1: Pero daghan na ang ang giandaman pero maalang-alang pagani ko no. Og na manok pa di pa murag alang-alang pa itari ba? Di na lang yun didayon. Parang mapokus atong mga potensyal na gyud pero dili wadon ang practice kasi gigihapon
0: mayo
1: wala to lang maigo bitaw sinultian sa katibuangan bro nga mahinog mahinog na so bibo karon galing kay mo adto man ko sa Joji Foundation tingali iniguman ini bro kay do na koy paluapon nga do na koy gitabangan bro
0: okay
1: basin ug ma makatan-aw ko sa Olympics
0: okay so jay itong uban nga kuan bro gipang dali na nga kasayuran o mga development gikan sa tong
1: usa bro sa kining giskutan diri sab sa Bohol Chronicle bro mao manggawa po ni ang migawas gikas pay mo magdungan man ni bro gobernador arrest stop performing
0: yes mao ni no na diri sa region 7 proud kayo nga ang atong gobernador is top performer diri sa Central Visayas yes. Oya, kung tanawin ko na ito, no? daghan kayong mga development sa Bohol na dili kayo visible.
1: Di makita.
0: Di makita. Oh. Pero that is one way of telling the people na ang kining mag kaning unsay nga aning gipananglit bitaw bro nga kaning suba nga hilom
1: gitandi
0: ba nga kining suba nga hilom
1: lawom
0: di ay mo nini ang kalidad sa ato ang panggobyerno diri sa provincial government nga si Gobernador Arias murag hilom-hilom lang pero daghang accomplishment
1: daghang nangahimo
0: mo na sakitan ang iyang mga kanang mga kontra bitaw bro sakit kayo paminaon nga number one hinoon sa Polbo sa whole region
1: alingis-ngis sa Dunggan bro
0: alingis-ngis kay sa Dunggan nga huna-huna nila why gimo tanaw na good nimos mga boss sa ubang mga kaning sukmed no ay uban din na nga sobra kaya maka BIBI ba unya paggawas pa aning kuan nga number one top performer sa Central Visayas.
1: Sa CEO.
0: Oh. Nangahilom bro.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ngano dili man. Kay data ang datos nga gibuhian speaks for itself. Nga naagi dahi gihimo. Nga mo lagi na bisan unsa og daot. No? Di naagi na mugawas gid ang kamotoran.
1: Di naman matabang ang mga nangahimo bro.
0: Tawa. Elaborate din na. Kasagad.
1: Kining primero bahin bro. Bohol Gobernador Arias Amintado emerged as the top performing governor in Central Visayas based on the latest boses ng bayan. Sorbi ni bro.
0: Sa ito ba boses ng bayan?
1: Boses ng bayan.
0: Tingog sa katawan. Oh. Ya, saon man nato ron nga tingog na mas katawan ang base sa
1: ang gibasihan.
0: Gibasihan nga nang top performer ang atong governor.
1: Mo lagi ni bro nga hilo mas gubaris. Bisa gani si gubaris magtingog sa tulumanon takna sa gobernador ro?
0: Yes.
1: Kalma pero bugat.
0: Tinuod.
1: Murag di mangugat pero labaw pas nang ugat bro kay ang mga ebidensya na.
0: Yes. Oh, na, supported by kanang kuangyot, mga programs, mga iyahang mga accomplishment no. Usahay kay na manggoy moingon ang uban nga humanay gihimo. Pero kita labi na sa field no. Ato lang musulti lang gud no. Kaya masulti lang yun ta sa unsay nakita na to sa field. No? Doon nag-iipikto dito sa field. Nga, ang mga tao, basta gani, talking about accomplishment sa gobernur, may nga, salamat gobernur na ikaw ang among gobernur diri sa Larawigan sa Bohol. Kaya imo ming gitabangan. Imo ming gipahilo na. Unsa man, we're talking about road, kanang roads, no? Barangay roads, naa. Napay ihatag nga hinabang ina sa barangay naa pirmi
1: barangay no? Na mo bro 200,000 bro
0: no. Kana lang ha
1: wa may balinas dakan
0: nya diri sa ato ang livelihood naa mao mo na importante nga dili ang tan-aw nimo mao pud ni usay nga makaingon bitatag nganang tan-aw gani nimo ang tao nga kanang tagaan na nimo og panginabuhian. Dato bagisudlan nimo ang iantian nga dili magutman. Unya sunod ana ang mga visible projects na sa mga kilid-kilid.
1: Napay usab bro ako isalot. Provincial government man ang saga sa to ambuan katigbian. Provincial government man. Kaniadto bro ang bugang yes da plan di pa si gubares mo gobernador. Mamunga bro.
0: Oh. Sato
1: po. Sa pangutan-on tan nang taga-sagasa.
0: Sato po way hinlo gito.
1: Way limpyo-limpyo. Karon bro.
0: Sino?
1: Karon bro. Wa nay bugang. Ngano man? Kada upat ka buwan.
0: Gi limpyuhan.
1: Gilimpyuhan. Sumakit ni karon laos-laos pamatung mga sagbot karon panahon na bro. Ang bugang kaniadto nga mamunga. Ganahan gud manghop ang maya bro. Ana mo tugdon.
0: Oh. Pa siguro to gi itlogan to kukok kay kanahan ba ng kukok o bugang?
1: Kanahan ba ang bugang o pasagdan? Mura dayan-dayan o kalsada?
0: No, pwede po. Kaya mura man nag, pero mura man nagkapas ng iyahang... kanang padong mamu, kanang mubuak na lang iyahang
1: ba? Kanang buwak. Karon bro, naaamag yun ang kalsada.
0: Makita
1: inatiman
0: na.
1: Inatiman yun bro, inatiman.
0: Mao na.
1: Wa man na, mahibaw is kadaghanan bro.
0: Oo, di man. Tuwamang good man, suroy-suroy po ning mga, kaning mga, mo musulti o against ni Go, wa man ko po ni magsuroy-suroy.
1: Di ha, lagi ito'y giingon. Linaw lagi ang Panglao Airport. Nga naman, wa may aeroplano.
0: Kaya dito man, ugway aeroplano.
1: Oh.
0: So, wa naman tayo panahon, bro. Mahingon na lang ko nga daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa Pagpakabana Bulanon. O kami magpasalamat sa ako ang angkor dire nga si Bro Luloy Tutas. Maayong buntag kaninyong tanan sa kanunay Abanti Buhod.
1: Daghang salamat sa mga higala sa inyong pagsunod pagtubay nining Montolumanon nga inyong mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa ngalan sa provincial government pinangluhan ug uban sa atong talahurong gobernador Gobernador Aris Omintado, Paimo Provincial Information and Media Office uban ni Attorney Pilipina Asoy Piolio ug ni Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa studio, diri sa Master Control Engineer Gilberto Lop kauban nato mga kaisunan pagpalupad sa Muntingog ug diri sa video Jerry Kehok. Gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes samas nandan ako si Luloy Tutas hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo may buntag kaninyo.
2: Inyo napati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon Pagpakabana Bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Hello sa tanang mga garaon, this is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
5: Og kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
2: For all vitamin E is the generic name of Myra.
3: Strong Sauna.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generic vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
9: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mo sugatlor kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatlor. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa Kuka Service Associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy?
2: Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa ACE Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa ACE. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usakablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga ACE Medical Center sa tibo Pilipinas.
2: Oh, mao ba, Mari?
1: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang investor relations officer sa ACE, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
2: Sige, Mari, ha? Sige. Daglagig salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy.
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra.
5: Extra paspas. Extra galing.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at kolesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex sa generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: spot.
1: Sa luha, tulog, paglimay!
2: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old. Nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud kalentura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit. Nadugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
5: Makabuhay. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilabian.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
14: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
15: Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
16: Alagang Unilabyan.
17: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: PhCare
1: versus previous formulations with regular use.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Pharex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Pharex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Pharex B. If symptoms persist, consult your doc.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at mang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: Kalingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!

0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
3: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
4: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Naulian na ka ma?
8: Wa pa.
7: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
9: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
10: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
7: Naulian na ka ma?
8: Gahapon pa.
7: Ah, kuya waoy!
9: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilab yan.
6: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Problema, igawas.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: drink responsibly.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangkukaayo, wala ko pahulay. So, need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
12: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy nya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
4: Balik sa buhol, balik.
3: Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa Untong Tutok, mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa Untong Tutok. Alturas Group balita sa Untong Tutok.
1: Igarang may untong kini si Ray Tuta sa magatang ninyo sa mga balita karoon tuha sa Alturas Group balita sa Untong Tutok. Giningan na karoon niya Yernes, Junyo 12, 2025, Happy Independence Day. O karoon sa uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit probinsya sa Bohol o Dakbayan sa itong binaran midoyong sa pagsaulog ng adlaw sa ikasyento ng gusto ng kasumaran sa adlaw sa kaugalingan. Sa laing bahin, tigpamaligyag homemade niya dinamita na sikop sa bypass operation sa barangay Hingutanan S. Lungsod sa Bien Unido. Sa kauluhan, bagong reklamong cyber libel batok ang attorney Libby Baligod o sa 18 ka mga kanit bodyguard ni kanit kongresista Zaldi Cog ni Pataka. Sa gawas, pinagkaparte sa Pentagon na ka-lockdown tungod sa hazmat alert. Bago itong mga higalang at mga uluhan, mag-aditagi din ang mga balita, human lang sa pinundong gigan sa Alturas Group Cabinet.

0: O garon sa detalye sa itong mga balita, itong unahon, ang balita din sa itong dapit, ang probinsya sa Bohol o ang Dakbayan sa Tibinaran, may dauyog sa pagsaulog ng adlaw sa 128 na tuig sa adlaw sa kaugalingan sa Pilipinas. Usa ka manundanong higayon sa paghandom sa kaisog sa sakripisyo gugma sa nasod nga gipakita sa itong mga bayani. Ang provincial government of Bohol nga gipunahan ni Governor Aris Mintado ni silibrar sa Ogamidoyog sa Pilipinas sa pagkandom sa mga mundanon nga celebration. Si Mintado ni pabot sayang mensahe ato sa pagsaulog sa adlaw sa kawalingan karong adlaw inubanan sa tibag nga kalayaan kinabukasan kasaysayan gipasiugda ang kaminungdanon sa paghatag bili sa kagawasan o sa atong kolektibong responsibilidad sa pagpanalipod nini alang sa wabot ng mga henerasyon. Sumala pa sa gobernador nga unta magpabilin ang mga Pilipino nga responsable o panayong nga nagamuma o nagpanalipod sa atong kagawasan samtang iyang ipasidunggan ang kasaysayan ng mga sacrificio sa itong mga bayani nga naghimo nini nga posible. At sa mga kanihugan, kaginina muntag, nangulo sa si acting governor o gawain sa governor Nick Mesa sa seremonya, gangitapungan sa mga opisyalis sa Kapitolyo. Ingon man, gikan sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Bureau of Protection, uguman pa mga nasunong ahensya sa gobyerno. Samtang ang Dakbayan sa Tibinaran, si Mayor Gene Yap, ang nangulo sa pagsaulog sa 128th Independence Day sa Nasod, Garong Adlaw. Ang pagsaulog itambungan sa mga konsehal sa syudad, mga pangulo sa departamento sa City Hall, o mga empleyado nga gipanguluhan ni City Administrator Alvin Aguzar o mga ahensya sa gobyerno diha sa nataran sa City Hall. Sayang minsan sa adlaw sa kaugalingan, gipasunugan ni Mayor Yap ang mga kasaysayanong kaisog o mga sakripisyo sa mga bayani sa Pilipinas nga nagsiguro sa kagawasan sa nasod.
1: The courage and sacrifice of our heroes who fought for the freedom we enjoy today. The progress of Tagbilaran City is a testament to what we can achieve when we work together. Every award, every recognition, every milestone, and every success belongs not only to one person, but to all Tagbilaranons. One family, barangays, partners, and citizens united by a shared vision for our beloved Tagbilaran. As our city celebrates our 60th year this year, sigurado ko na mas mabati yun nato ang success all throughout the years of Tagbilaran City. As one city and one family, let us continue working hand in hand to unlock the highest potential of Tagbilaran and build the future that every Tagbilaranon can be proud of. Once again, Happy Independence Day kanatong kanan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Tagbilaran City.
0: Si Mayor Gene Yap, bisan pa sa naglagiting nga kainit kung ganyan ang buntag, ang hippie ekotibo sa syudad nagpasiugda sa diwa sa kaligon, katungdanan o patriotismo. Sa nangyabahin sa itong mga balita sa itong police report, nadakpan ang usag 43 anyos nga mananagat sa bypass operation sa kapulisan humanasakpang sa giingong pupuligya o mga homemade dynamite explosive dito sa barangay Himutanan East, lungsod sa Binunido, Sayo, kaganyan ang buntag. Gila sa kapulisan, ang nadakpan binagi sa alias Dundi sa operasyon nga gihimo alas 3:27 kaganyan na muntang nasakwit gikan ganyan ang tulog ka homemade dynamite explosive o ang napulo o tungang kilo sa gituang ammonium nitrate na gigamit sa paghimo o eksplosibo. Ipaigayon ang operasyon sa inusang pwersa sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, Bohol Police Provincial Office, Provincial Mobile Force Company, Maritime Police Station, Bohol Naval Forces Central or NAV 477 o Binunido Municipal Police Station. Sumala sa kapulisan, gigamit ang mga eksplosibo sa iligal o makadaot na pamagi sa pagpanagat na makadaot sa kinayahan o kahinguhan sa kadagatan. Ang suspect na karon sa kustudiya sa Binunido Municipal Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Presidential Decree number 1866 nga giamidahan pinagi sa Republic Act number 9516 o may kalabutan sa ilegal nga paghimo, pagbaligya o pagparegya o mga eksplosibo. Matod ni Bohol PNP Provincial Director Press Colonel Patricio Diga Jr. ang operasyon gabahin sa parehing kampanya sa kabulisan batok sa ilegal nga pagpanagat o guban pang kalihukan makadaot sa kinahihan o kaluwasan sa komunidad. Samtang sa laing bahin sa itong mga balita, gikan gihapon na dinhi sa atong dapit, sa laing bahin sa itong mga balita, usa ka hinay nga linog ang natala sa kadagatan duol sa Mabini alas 7 sa isa kaginhinang buntag. Matod pa sa PIBULS o Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang linog dunay magnitude nga 2.6 o gilagmon nga 14 kilometers. Ang sentro nini nimutang sa 15 kilometro aminang sidlakan sa Mabini, Bohol. Pagod sa kainay sa linog, wala kinigilauman nga kadaot o wala gilauman nga report sa mga napiktuhan o nakamati nini. Alas 12:16 ang tangi. Bagong cyber libel complaint batok ang attorney Livy Baligod o sa nisuot sa mga kani bodyguard ni kani kongresista Zaldi Co. Gipasaka. Ang tangi ang detalye sa pagbalik.

0: O garon sa detalye sa mga balita sa kauluhan. Bagong reklamong survey libel batok kay Attorney Libby Baligot og sa 18 ka mga county bodyguard ni Kongresista Zaldico Gipasaka. Ano ang report sa UN TV News?
1: Nagsampa ng reklamong cyber libel si Lanao del Sur First District Representative si Alonto Adyong laban sa abogadong si Attorney Levito Baligod at 18 nagpakilalang dating bodyguards ng nagbitiw na kongresista ang si Zaldico. Ito ay matapos na idawit ang kongresista sa mga personalidad na nahatiran umano ng maletang may lamang cash mula sa manumaliang flood control projects at iba pang transaksyon ng gobyerno. Inihain ng kongresista ang reklamo sa Office of the City Prosecutor ng Marawi City. Si Representative Adyong ay isa ring House Impeachment Trial Spokesperson. Naharap ngayon sa patong-patong na kaso si Attorney Baligod at 18 dating bodyguard.
0: Sa mga balita sa gawas, pipila ka parte sa Pentagon naka-lockdown tungod sa hazmat alert. Balikan na ito yung TV sa detalye din
2: Isinailalim na sa lockdown ang ilang palapagan ng Pentagon matapos matukoy ang isang posibleng problema sa kwalidad ng hangin sa loob ng gusali. Ayon sa mga opisyal, ipinatutupad ang mga precautionary measures habang inaalam pa ang sanhi at lawak ng insidente. Naglabas din ng shelter-in-place order ang mga empleyado sa apektadong bahagi ng gusali at inaatasang ilipat ang online ng mga naktakdang pagpupulong. Dumispond din naman ang mga hazardous materials or hazmat team kasama ang Arlington Fire and EMS habang nag-iimbestiga ang insidente sa headquarters ng U.S. Department of Defense. Matapos makumpirma na walang banta sa gusali, agad na ring ibinalik sa normal na operasyon ng Pentagon.
0: Salamat UN TV News at TVON o gamay papaminaw at mga Facebook viewers. Salamat og may pamaminaw ni Ansoy Kumido diha sa Karangaan Kurilian ni Aster Duisabas diha sa Habitat the Village Barangay Buol. May pamaminaw ni Noel Daging diha sa Carmen o ni Kagawad Iyas Clavite ni City Jesoy Dr. John Turalba ni Dr. RR diha sa lungsod sa Luay ni Kagawad Bibut Budlong. May pagpaminaw usab. Maugot ang mga higalang naglangkob sa itong mga balita sa Alturas Group Balita sa Untong Toto. Kauman sa Technical Department Engineer Gilbert Tulop o Eric Ehok. Kinisiray tutas ang friend mo forever, Maing Udo.
3: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.

0: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Arcel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara, happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the energy. Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
1: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
0: Anaa mahimutang sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
1: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Hello mga MXC believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang usa ka HR supervisor, Miss Janeline Barsalote. Hello Miss Jan, kamusta?
3: Hello Carly. Okay lang, and of course, laban lang gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
2: Mao jud, Miss Jan, nganong nagustuhan pud nimo ang MX3, Miss Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
3: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
2: Salamat kay Miss Jan, ha?
3: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
2: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
4: Oh, ano mo kulaan doon man na imong dagway, pre?
5: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
4: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
5: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta?
4: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
5: Wala, pre. Magpagama pa ko.
4: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan nimo na ang mailbox nimong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
5: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
4: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba
5: Mo ba pre? Ni-adapt dahil ng Bohol Water sa electronic billing?
4: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
5: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
4: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery. Kung upili ka sa e-billing, ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa DWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa DWUI pagkakaroon.
5: Auna ang manday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa DWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbat, bilib ko sa Bohol Water pre kay dilipon mapaulahi sa trend karon.

0: Sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumahay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilabian. Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Good morning, mga kigsuunang Bulanon, Luzon, Visayas, Mindanao, tibuok kalibutan, kinainyong tingog sa kababayanan Janet Limbilarojo, and welcome na usab sa atong tunga ngatak ng tulumanon, kasayuran alang sa mga Bulanon. As usual, of course, live na live kita sa atong DYRD 1161 ang kasaligan o Teleradyo Hagna 100.9 sa dial sa inyong mga radyo. Mga kaigsuunan, kumusta naman mo? How are you? Kining atong programa, this is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Ari Sumentado, Vice Governor Nick Besas, and of course sa atong inahan sa probinsya, Provincial Administrator PA Astor Caberte, ug ipahiluna kini sa kahanginan pinaagi sa Provincial Information and Media Office kun paimo ubos sa pagdumala ni Attorney Filipina Asoy Piolio, and of course si Sir Mark Anthony Parnia. Good morning, good afternoon, good evening mga kigsuunan or asa man mo nahimutang sa tibuok kalibutan, live man tano na ata sa internet, na ata sa social media, dili lang kay sa radyo. So kumusta naman ang atong pagtimbaya sa atong mga suking tigpaminaw sama kanila ni Ma'am Conchita Conching Aranjuez. Hi Ma'am, si Ma'am Janet. Thank you kay Ma'am Janet. And of course, ang atong lolo o lola ng bayan, si Lolo Gabriel o si Lola Inday. Yun na ito, nakalimtan, no? O, mga lolo o lola na itong pinangga. And of course, atong mga si Tatay Billy, nga sa akong giingon the other day, nga naing bisita sa among Provincial Treasurer Office, si Tatay Billy Tongko, si Sir Jerry Pabi. And of course, atong timbayaon, atong mga kaubanan, sa Provincial Treasury Office, atong happy si Sir Tak Sukurin, and of course si Sir Michael Eboho. Hi Sir Mike, kumusta? Unya si uy si Mama Jinky ug ang tibuok tropang pamugna mabugnaon. Ato na lang pong timbayaon ang tropang gising para makumpleto ang mga tropa, di ba? Oh, ang imong kapikas Mama Jinky, si Sarge, no? Si Sarge Anavis, and of course si Sir Ricardo Madulara sa uwa. Ato mga kaubanan sa Provincial Government of Bohol, holiday kita nga karon mga kaigsuunan, June 12 Independence Day. Ang tanong ko lang, pinalaya mo na ba siya? Oh, di ba? Oh, palayain mo na. Huwag mo nang ikulong. Oh, bitaw, no? So, happy Independence Day, mga kaigsuunan. Mga kaigsuunang Bulanon, mga kaigsuunang mga Pilipino sa tibuok kalibutan. June 12, happy Independence Day, no? Ang kuan, kanabang kalayaan nga gihatag, kagawasan, o, nga gihatag sa itong mga kanununuan sa una, atong mga ancestors, dili na to sayangan mga kaigsuunan. So, mao na siya ato ng panalipdan kanunay. O, di ita magpa-priso ng atong mga fake news, mga kaigsuunan. Dapat open-minded kita, no? Para makahibaw ta, kung mahimo ta ng sources of information, unya dapat kahibaw po ta nga, kinsay source, kung naam gani kay gitanaw nga balita, kinsay source sa imong impormasyon para dili ka masudsalaang, no, daghan kaing fake news karong mga higayon na. Ang nakakalungkot lang, ang uban, marag panatiko na bitaw, bisag kahibaw sila nga kuan, nga fake news, bisa kahibaw sila nga dili mao. Ah, bahala na. Basta ganahan ko anong tawa na. Oh, ganahan ko anong politiko ha. Bahala na.

lang gyapon ko. Pastilan, magnanakaw, butaran gyapon, no? Mga kriminal, butaran gyapon, huna-huna, abaya. Kining atong nasud karon na unsa na, no? O, dili ta maghuna-huna sa karon lang, atong huna-hunaon in town. Uy, huna-huna na ang kuan, uy, kinabukasan future sa inyo, mga anak, mga apo. O, ayaw mo patakaglaban na ng mga taong di mao. So, mauna siya mga kigsuunan. So, arita sa atong mga balita. No, uy, si Ma'am Ferg, uy, si Ma'am Gaga, di ay, uy. O, kapila naman ito na ito, kalimti, no? Si Ma'am Ferg, si Ma'am Gaga. Si Sir Sal Torion sa PSF. And of course, si Ma'am Lea Moreno, yung mga kaubanan diya sa entrance sa Capitolio. How are you? Relax mo, Ma'am Lea, kay way trabaho ron. So, mana siya. So, arita sa atong kung ano? Arita sa atong mga balita. Gikan sa Paimo, the Provincial Government of Bohol Service Caravan delivers services to Pamilakan Island residents. So, muna siya. The Provincial Government of Bohol through the Office of the Governors ngadto sa Tanang Bulanon Service Caravan brought essential government services directly to the residents of Pamilakan Island last May 25, reaffirming its commitment to inclusive and accessible public service delivery for island communities. So, bisagtuan na sila sa isla. Ato na silang giadto gi hatdan og mga serbisyo gikan sa atong kagamhan ng provincial. The initiative gathered various provincial offices and partner agencies to provide medical, social welfare, legal, veterinary, employment and business related services to residents of the island barangay. By the way, no, holiday day aw holiday karon. Bisag holiday, kay bauman mo, watay holiday sa radyo, maunang di akita karon. Ngay, basig matinganang, uy, holiday na alagi siya, ni duty. Uy, way holiday sa radyo. So, no? So, representing Governor Aris Aventado during the opening program, itong provincial legal officer, Attorney Handel Lagunay, emphasized that the caravan was organized primarily for the benefit of the people, especially those living in geographically isolated areas. By the way, before I continue, magpasalamat di ita sa atong provincial legal officer, Attorney Handel Lagunay, for gracing our media assessment 2026 and atong operational planning workshop kagahapon o dito sa atong Panglao Vista Suites, no? Diha sa Panglao. Unya, nagpadama good me og invitation for Governor Aris and PA Aster. So, kuan, the other day pa, nangutanan na ako ni Ma'am Saloy. Ma'am, thank you kay Ma'am Saloy, Vasco Pernia. Nangutanan ako kana mga dates na abas si Gob og si PA. So, nangyong siya nangawa. So, actually, wanag yun may nag-expect, no, nga na ay representative. But, salamat kayo ni Attorney Handel nga giadto jud mi niya, gihapit jud mi niya, no. So, daghang kaayong salamat Attorney Handel Lagunay, no. And of course, sa provincial government nga gitagaan og bili ang among invitation, no. Salamat kayo. So, si Attorney Handel highlighted that bringing government services closer to communities eases the burden of residents who often travel far to access assistance and frontline services. Dili baya lalim, no? Nga to aka sa isla, layo mo sakay pakag kanang kuan, sa imong sakyan, pambot, o kanang mga, kanang sakyan ng pangdagat, maari pa ka sa mainland, maari pa ka sa Tagbilaran para maka-access ka sa serbisyo, especially sa atong provincial government. So, mauna nga, gihatan yun sila og serbisyo dito, mga kaigsuunan. Makatipid sila, no? Pliti, pagkaon, kay layo ba ya? So, Attorney Lagunay further underscored that the initiative reflects Governor Aventado's dedication and genuine concern for the welfare of every Boholano. First District Board Member si Nanay Lucy Lagunay, of course, ang iyang kapika si Kinabuhi, likewise encourage residents and local entrepreneurs to explore more opportunities in business and livelihood. Daghang oportunidad, basta kugihan lang ka, kamaulang kamangitag kwarta, daghan yun nga opportunities imamakitaan mga kigso

0: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Kuan sa akong pagkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Ang ako pang imbis nga sa una na kuan ko, nag-UTI ko, nindot kay ako pangihi, nindot sir at pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumay, kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexinoforte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexinoforte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexinoforte!
3: Maunang discarding nako, discarding bisnak nato.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, bana taupat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga MSC believers. This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban nato karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vis Min areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di.
8: Tinuod yun na Carly with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para condition ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato maunang healthy gihapon ta because of MX3.
7: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
8: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
7: Till our next kwentuhang MX3, mga ka MX3 believers.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay Jessic.
9: Sa hilanat hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Brought to you by Biogesic tablet. Basta lagnat, Ibiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
14: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services. Para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
15: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
16: TJX 500.
17: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. A dati, mataas ang sugar ko.
18: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
17: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
18: Okay.
16: DTX 500.
17: Sinukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
16: DTX 500.
19: Mabibili sa mga butika.
1: Happy Fiesta!
20: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
21: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
22: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
0: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yung tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
6: Halina't magmakabuhay.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
24: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Lahi ra gyud ka sis.
26: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
25: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
26: With regular intake, proper diet, and exercise.
25: D-L-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.

0: Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigi ko bilib no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko. Permi. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Din ko believe!
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
5: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
4: Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare.
5: Dugay, ragyud miga plano, anak Mare. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
4: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
5: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
4: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
5: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
6: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gikan sa sibyaanan ni istasyon DYID. Aniya kining tulumanon. Gitaniya sa alauna. Ang gitaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Gitaniya sa alauna. Ug karon, aniya ang inyong higala sa kahanginan. Ang bagong T-I-W-B-S Mang Molyoset.
1: Iwala sa musta. Kaya pag-isip ninyong ganan. Kini na usap si T-I-W-B-S kanya ang kita niya sa alauna Lunes con Viernes, mga higala. Apit sa 12 bulan sa Hunyo. At ang mainitog ng mga panibaya kaninyong tara, mga suki, mga kasangkay nga naminaw, nining atong tulumanon. At ang mga kaeksonan din sa atong dakbayan sa Lagdalaran, mga suki nato sa mga kalungsuran, labi na diha sa atong mahal na lungsod sa Laway, kamusta? At atong 24 ka mga kabarangayan. At ang mga panginaw at ang tara, nasa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanuna, naging lantaw sa unahan. Kini yung tanan, welcome sa atong manon na litania sa alauna. Nagkatiguan ang nasod nga Pilipinhon, muraman og nagkagubot naman ta hinuon.
2: Way balinay, di way RD kanunay.

Tinuod tingali po na naay tapuan. Pero na ako'y daghang dili na tapuan. Pero unsa may daghan, tapuan o dili tapuan? Ito no? Kasi mas daghan ang tapuan. Mailaman nato mga kaigsuunan. Kung sa tapuan, mailan ni ma, tanaw ra ka sa usa ka bay, mailan ka, tapuan ang pudyo. Tingali mo kaya ingon ta. Ha? Mga tapuan ang nagpudyo ang baya. Mo nang dili pilita mo asenso. Unya ang ato la bang kasagaran nga kanang buhaton, pusuminglan aron tawo sa mo asenso kaning gobyerno. O ta mo asenso tungod kay ikurakot ang kwarta. O ta mo asenso tungod kay way klaro ang ato mga leaders. Maupod lagi. To kinsa man puy nagpili gud nila, di ba kita ra mampon? Nganong ato man ang basulon sila? Dili ang tanas lang, muhabot niya, wak po kung butar rin ata. Nakita rin po yung butar. Nagwag mo na sila, gihimong maadyo, anak, di merisik na, kaya nga nung ato ipili na sila. Ang katatuan o korupsyon, mautingalin ni mga eksoon ang naghawid sa itong tiil ng dili sa muswag. Be productive. Maunda ni mga kaigsoon ang 128 na taga-tuig. Dapat unta, that consciousness na to of be, to be productive, maunda na. Nga mura magdili ta mahiluna na magtudyo rata nga mura way abot. Dapat kanunay na ay abot. Kung unsang abot, tawa ta magingon nga abot nga pareha ang ubang dinad ko. Bisa na laman og makapiso kag usa ka lisong liso dihas kanang unsa nang itanom nimo abot ka na. Na doon na kay goal. Nga karong si Manaha, dapat doon ako'y 5 kaliso, doon ako'y 7 kaliso nga matiso. Oo. Na, ang tatay mo rin, tingon anak ba, na thinking, attitude, mga kaigsunan. Nga, na atay tanawon nga performance in our lives. Karong buwan na, kinahanglan, makatanong kung saging, nga napo ka buong. Sa iyong bahinon, ang masama na eh. So, planohon, asa man kong saging niya saha. O asa man kong sa gamit niya ang imuon. Eh. So, naagay goal. Magunda na. Salig man lang gunda mga kaeksunan o dunay ayuda gobyerno. Dili tanan. Ha? Salig lamang ta. O basta nagalit na na'y ayuda, mangyaway na, manggita ka na, manggiilog na. Ha? Kaya na'y ayuda gikas gobyerno. Anong dili man ta mga kaigsuunan na maghimo kun sa atong kagalingon ng mga planning. Karong semana, sunod uwan, keting uwan, o na ang buhato. Aron sa mo asinso. Kaya ang pag-asinso, dili ni magpasabot mga kaigsuunan na magsalig tas mga tao sa gobyerno, magsalig tas mga politiko, di ta masinso na. Magsalig tas atong kagalingon. Pinaagi sa atong kagalingon na lihok mga eksoon. O dapat doon natin mga target nga himuunon. Aron ta masinso. Kinahanglan nga mo eskwela ko. Kung saan akong buhaton nga maka-eskwela ko, mugasto man. At kinahanglan nga magtigong ko. Kinahanglan nga mamasbong ko. Kinahanglan nga mangahoy ko. Kinahanglan nga mananong ko. O, karo, makinalin nga katigong-tigong. Saan tuwid nga ang tinigumay, ane, madanan eh. Isa lang kung mo eskwela rong tuwid nga, sunod tuwid nga lang nga magtigong sa ko. Naakay target, naakay plano, naakay lingukunon mga kaigsunan, nga angay planohan. Tingali, muna na kaingon nga, uway asinso ni nga itong nasun. Lack of planning ta. Maila mong po, tanawa ragod mga kaigsunan ni nga ito ang physical profile. Nagsigit ang palapad sa karsada. Nagsigit ang trabaho. Kaya nga naman, lack of planning. Naibaw mga ato mga lead, ambuto naibaw ba? Ito mga leaders na ito sa una, ang ilahang projection na mudaghan ang tao, magkadaghan ang sakinan sa kasada, dapat ato nang ilapad daan yung kasada ron. Dapat dito magtugot o naay magbay nga daplin nga mos kasada. Maunta na ipanghimo sa mga leaders na ito sa una, pag-regulate sa mga building construction. Na dapat wala mo yung building pagkatukuron,
nga pit-pit kayo sa kasada. Trugihin mo ba nila sa una? Wah! Kung sa'yo nahitabo ka ron. Madugo. Iyagi pagkorte. Iyagi pagkuhan. Nga gubo ng imuhang bay kay Garod Way dining. Ta. So, lack of planning. Mga kaigsunan, tingali mo na kaingon nga pumbre ng Pilipinas. Tungod kay lack of planning o di ba ka gibaw mo plano ng mga Pilipino. Di mo ibaw mo tanaw sa unahan. Ang magkadaghan ng atong mga tao, nagkinahanglan, daghan na ang pagkaon o di kinahanglan. Dapat mag-develop na tayong mga farm. Dapat doon na natin master plan sa ato ang mga irrigation systems. Dapat na atay mga plano o karing dapita unsay maayo ani nga itanong. Ang butong diha ba na gihimo ba na sa unang panahon? Karon gihistoryahan na. Dapat karon panahon na dili na gihistoryahan. Ha? Gihimo na na. Kay gihistoryahan na unta na dapat sa unang pang panahon. Sa pag-planning mga igso. Kanunay tang awahi. Kanunay tang gasunod-sunod sa lihok. Dapat ang lihok gasunod sa atong plano. Ang lihok karon na gauna kay sa plano. Amaw niya ang nahitabo. Madugo, nagbilaran, guot na kaayo. Sa unang panahon, gitugutan man nga pwede rin, napinda mo ng manggigamag bingding. Pagsuod ni Mayor Danlin, gibutangan ni Da og setback, ana setback yun. Itong mga bagong mga edipisyo, nga gipanggama, setback yun. Pero ang daan, wa man. Amorang ipungstriya. Huwag ihapon na luag. Si Mayor Joe, nakamao. Dagama siya daag Satellite City, diyan sa, dapat sa ICM, wapan ang ICM ka nito. Lapat na kaayo ang karsada, gigama. Lapat kaayo to, sa unang panahon. Karun kay dili naman lapat, diyan nagkadaghan mo sa kanan. But the idea is, lapat na tong dana compared sa mga dana atong panahon na. Upat na guna kalin sa dana, by Traffic Island. Kay gitanaw ang unahan nga, na ang development direction na nindapita, na yung growth area, lapdo na ito ni daan. Tumauna nga nauna ang karsada o trabaho, sunod ang mga building-building, at least na-manage na gamay. Pero kanto po itong nauna ito, gawa yan. Karsada sa mga bahay, nahanan na mihawak na sa karsada. Kunya kung mo ang ipaguba kay maglapat sa karsada, lisod na. Tanay mga heritage houses like Baclayon, di na nimo maguba kay heritage na. Sa una ang tang panahon, mao ta nay gihimos mga Filipino leaders mga iso. Compared to other nations nga grabe ang ilang pagka forward looking, no? Na mao ni may tabo sa unahan. So ato ilapat na ni daan ron. Dili kay magama lang tagamay nga kung kinahanglan nga lapdo na ana patamulupad, tanay mga buildings. Lisod na. Mawagunan ta na mga kaigsuunan na kitang mga Pilipino sige tang celebrate ano yung 128 Independence Day. Murag kuangan pa. Ano to ang lihok as a country, as a people. Kuangan pa. Nagpakabana na tuhod nining mga kaguliyan sa Pilipinas karon. Manaway ta, musinggit ta, masuko ta. Pero kuangan pa yakon. Dili lang kay manaway ta mo singgit ta masuko ta aning mga senador aning mga congressman aning presidente aning vice presidente uban pa mga lideres nato dapat do natay consistent nga lihok ug do natay produktibo ug fruitful nga lihok nga himong produktibo ta mga kaeksona dapat mangiskwela ta kay game changer ang pag-iskwela dili lang ta mag-standby. Dapat atong tanawon nga ang kinabuhi nato nakadepende diha mga kaigsuonan sa yuta. Dapat nga atong gi-maximize ang atong pag-cultivate sa atong mga kayutaan. Dapat tanong diri, tanong didto. Uguban pang mga kalihukan. These are the things that we need to do on ta mga kaigsuonan. Karon ta panahon na dita mag-problema pagkaon. Karon ta panahon na dita magproblema sa uban pang mga problema katilang banon. Kung nahanay pumayo ko plano mga eksoon. As a nation, na 128 pa katuig, tingali taas patag kanon, dagang patag bugas kanon, aron tamahin mo bakang usa ka nindot ang mugkaway ng nasod mga kaeksoon. Diyan kita magtuyo nga magmalinawon, mag
duwa-duwa sa mga damgo na to sa kinabuhi. Ubos sa usa ka gobyerno na responsive to the needs of the people. Nindot unta na. Apan worst situation may nag-iral karon. Garapalang kawat naman sa kwarta sa katawan. Pinaginin yung mga ghost project mga kaigsuna. Mula nagkaguliyan. Nagkaguliyan. Tungod ni anak. Gani ang sinabi ko rin nagkaguliyan. Tungod usap ni anak. Daghan ang nagkaguliyan. Tungod mga kaigsunan sa kawat, sa kwarta, sa mga katawan. Mauna nga makaingon ta. Imbis nga magkanindot lang. Sa nagkamaot naman inoon. Imbis nga 128 na takatuig nga usap ka nasod. Nga na naman nagkamaot naman ta inoon. Inaot pa. With the new generation of Filipino people, mga kaigsunan, maanay, mapanday, maliho, ang liho na tinuod na makapa-uswan sa atong nasod ng Pilipino. Inaot po ta, mga kaigsunan. O karong adlawan, sa 12, atong simbayaon sa happy birthday. Ang ato ang mga nag-birthday mga barangay officialis nato diyan sa mahal ng lungsod sa Luway, ang bagilis sa W nato diyan sa Concepcion si Loreline Makilan, diyan sa Sagnap si Rosario Chalde, o gatong barangay Tano diyan sa Tambangan si Christopher Corpus. O advance happy birthday for tomorrow atong barangay Tano diyan sa Alegria Sur si Paulino Oxtiro. Belated kagahapon atong barangay Tano diyan sa Salinas Norte, Bernabe Ondap. Arong chief tano dia sa Punbon si Bernard Joseph.

og happy birthday ang atong mga senyores o senyoras na nag-birthday niya sa atong mahal na lungsod sa Luway. Happy birthday nga ito nila kang Lina Bisinga, Pahinay, Desla Salina Sur, Alegria Sorce, Rosalito, Ari Puyan sa Tambangan. Happy birthday nila kang Juanito Lagang Panto. Ingon man kang Sirina sa Nasas Mangmang Destok Lugilaya sa Hinawanan. Happy birthday si Teresita Pingos Isto sa Concepcion Antonia kay Sistona Aburbo. Happy birthday sa Abdes ng Casan Sur kay Jesus Blasco Durido sa Poblasyon Ibabaw. Happy birthday kay Rong Adlawa ni Antonio Balbuten Mission. Des yan nga, happy birthday kang Karina Alcalarihes o sa Poblasyon Ibabaw nga to sa kanila kang Hinises Dimpasahi Solga o kang Juanita Galon Romero. Okay. O niya, belated happy birthday kagahapon kang Hinises Dimpas Gisulga des Poblasyon Ibabaw nga to kang Rogelio Tandok Rosilion des Tampangan, Leonardo Tare des Tangkasan Sur, kang Guillermo Llabore Ilogon ya sa Pilya Linja. Advance happy birthday for tomorrow kang Juanito Cuenco ya sa Sagnap, kang Luciano Fibio ya sa Tostumeco, kang Arisna Pica ya sa nga ka Anthony Tare Tare. Advance happy birthday mo rin bitar na balik pa ni hapon na ito. Amahan sa ato ang kagawad dato ni Tare. Advance happy birthday for tomorrow. Cardino Feli Ibaikar. Destang tayong Occidental. Aquilina Apilan Manunog. Antonia Malanog Manunog. Yes, Alegria Sur. Halika, advance happy birthday for tomorrow. Ha? Si Antonia Lumayog Satoria sa Poblasyon ni Bufao. Antonia Dupeno. Rosalina Sur. Antonio Apilat sa Tampangan o kang Richard Kaluskusan diha sa Palo. Advance happy birthday for tomorrow. Advance happy fiesta o San Antonio de Padua da sa Poblasyon Florida Aluway Bohol o diha sa Miguel Paras San Antonio de Padua Parish diha sa Ubuhan San Antonio o Padre Lionel Girando. Advance happy fiesta dito sa Sikatuna o guban pang bahin mga kaigsoonan sa Bohol nga magpiesta og mga adlaw sa Antonio de Padua. Happy fiesta kanatong tanan. Wa naman tay oras. Mga kaigsoonan sa atong pagpanaw kamo balik ta human ni ining pipila ka pahinungdom.

0: kung ikaw nangita. Og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Gala! Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabag-o nga Private Motor Vehicle Inspection Center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo dahil mutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga taga-Luon, Calape, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
2: DYRD Gisaligan.
3: Kinaro ka lamang na igalagibuligan sa at kinisa.

0: Bueno, mga kalawal, ating umaraw sa pagpatayang sa tuntulaman sa kanalang sa itong partner sa Picos, mga sponsor, kinindi hapon yung gala sa kahinginan. Bungkul, yes sir, magpasalamat ka ninyong tanan. Hando doon pa dinig hapon sa inyong suki ng estasyon, ang numero uno, EYRD. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. KCPI double P. Yes.
1: Inyong nabati ang tulumanon. Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon, DYRD.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabarato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas. Extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatipok ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
12: Yes, Lucans.
11: Kainom ka og dito ang sir mandit. Gisulayan gini mo.
12: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na ako mismo nagpamatuod ko nito yun ano na yung TikTok GTX
13: mabibili sa mga butiga.
14: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
15: Let's go, Lola!
14: Bye, Mare! Unhan sa mga nakugdagang!
15: Uy, what a-
16: Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Happy Fiesta!
19: Kinahanglan, extra ang anda.
18: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
19: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
20: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
19: Wow! Mas maayo pa?
20: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
21: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
20: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
22: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
23: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
24: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Tigala, kumustag maing adlong Biyernes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ng atong tulumanon. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagtagad. Ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. June 12, 2026. Lais watapon o sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Marias. When you stand by Maries, alang sa imong suwat, of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chuko Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes o ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong kapadanaw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Again, us bongo stand by Maurice, alang sa imong suwat. Dili syempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

mapapareho sa ubang babae ating dali ra mahulog o dali ra sa makigrelasyon. Tungod kay nagtuo ko nga adunay usa ka tawo nga gitagana kanako ang labaw makagagahom. Ang akon the one. Mao nga bisan daghana ang miduol kanako, nangulitaw kanako. Wa ko magdali ate. Naghulat ko sa saktong tawo nga ihatag kanako sa labaw makagagahom. Tawga lamang ko sa pangalang Maris. 22 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Davao de Oro. Matod nila pag makita na natong atong the one, dili na dapat buyan. O sa akong paghulat may abot si Mark, ate. O sa ka-government employee, kugihan, responsable o puno sa mga plano para sa kaugmaon. Una minag-ila, pinagi sa iyang igagaw ng akong kauban sa trabaho. Kasagaran siya, mahisgutan sa among panag-istorya. Iyakinig itupo-tupo ka na ako. Bagay ko numi sa igagaw. Mukatawa lamang ko sa una ate. Apan wa madugay, gipaila-ila mi sa usag-usa. Nagsugod sa simpleng chat, hangtod ginahimong adlaw-adlaw nga pagkumustahay. Sa matag-adlaw nga among pag-istorya, mas nailhan na mo ang usag-usa ate. Dili ko malimot. Sa unang higayon nga, nagkita mi personal ni Aris. Walay fireworks nga nahitabo, walay dramatic nga eksena sama sa salida ate. Apan adunay kalinaw nga akong gibati. Murag dugay na namong nailhan ang usag-usa. Nindot ka istorya si Aris, parihamig perspective sa kinabuhi. Interesting siya nga tao, na siya'y sense na ka-istorya. Nasundan pa ang among panagkita o sa pagpanglabay sa mga bulan. Naging kami, ate. Malipayan ko uban kaniya. Dili siya perpekto na apod siya'y imperfections. Sama ka na ko o sa among relasyon. Normal nga dunay panaglalis, dili pag sinabtanay, apan matag problema among masulbad. Wa gid mi mobiya sa usag-usa. Human sa tulo ka tuig na mga relasyon, nagdesisyon mi nga mag-live-in. Gusto lang namo nga mailan pa namo ang usag-usa ate. Sawa pa mi magminyo. Matod pagani ni Aris, mas maayo nga makita nato ang tinuod nga batasan sa usag-usa kaysa magmahay mis ulahi. Mituo ko niya ate og sa tinuod lang nindot among pagpuyo sa usa ka balay. Nakailan ako sa iyang batasan og nakailan na pod siya sa ako ang kapretsyo. Nakailan na mi sa among kalig-on og kahuyangon ate. Miabot og lima ka tuig. Nagtinabangay mi sa tanan. Labaw sa tanan, nakita na ko ang iyang pagpangga o pagmahal nga rika na ko. Gani mas unahon pa ko niya kaysa iyang kaugalingon. Sa among pagpanag-uban, gigampan na naman pareho ang among role. Siya isip akong bana o ako isip iyang asawa. Magtiayon na gyud o kasal na lang ang kulang namo. Wa pa mi nagkaanak ate, kasabutan namo nga maghulat hangtod makasal mi. Bisan dugay na minag-uban ni Aris, wa gihapon matapos ang pagsurpresa ni Aris nga rika nako. Ate sa kong birthday ni adtong November 2025. Gihimo niya ang usa ka butang nga wa nako gilauman. Sa atubangan sa among pamilya ug mga higala, nag-propose siya og gasal nga rika nako. Plastiko kun dili nako ang kunon nga dugay na nakong gipangandoy. Nga iya kinimbuhaton, isip usa ka babae, isa kini sa atong pangandoy ate. Saway duha-duha gidawat nako ang marriage proposal ni Aris. Nagsugod dayon ang among preparasyon para sa kasal nga mahitabo unta nining bulan sa Hunyo. Nakapili na mig mga venue. Nakapili na mig catering. Nakahatag na mig down payment. Nakapalit na gani ko sa akong wedding gown. Puno og excitement ang akong adlaw. Samtang gahulat ko sa among kasal ni Aris. Matagabi eh, kay studyahanay mi about sa balay nga among tukuron, sa mga anak nga among gustong mabatunan, sa kinabuhi nga among ubanan. Nagtuo ko nga kompleto og andam na ang tanan ate. Apan sayop ko. Usa ka gabi eh, samtang nagtanaw ko sa akong cellphone. Adunay mi abot nga mensahe gikan sa usa ka wa nako na ila nga number. Nagsugod kini sa usa ka linya nga nakapakulba sa kong dughan. Kinahanglan ko na kumasayran ang tanan. Mo kini ang una na ako nabasa ate.
ikolbaan ko. Ingon ko sa kaugalingon, joke lang ba ni? O prank? Apan sa diyang sunod niya gipadala ang mga pictures, mga litrato nga dili mahimong bakak. Mihunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Nangurog ang akong mga kamot at naglibog ang akong nahuna. Gibasa na ako ang uban niya nga mga mensahe. Nagpaila siya nga. Ex ni Aris. Walay problema nga ex siya ate. Apan ang problema naging sila samtang kami ni Aris. Dili lang isa kaadlaw ang ilang relasyon. Dili lang si Mana kundili. Tulo ka tuig ate o garon buntis siya. Mga panahon nga nagtuo ko nga wa may problema. Mga panahon nga gaplano mi sa among kaugmaon. Mga panahon nga gapreparar mi sa among maabot nga kasal ug labaw sa tanan taas nga panahon nga giloko ko ni Aris ate. Dito na ko, murag nawad-an ug ginhawa ati R. Nakolaps ko sa kong gilingkuran. May nalanggani. Natigayon na akong best friend nga si Olive. Miabot sa point, gitabang ko niya. Pagmata na ako, guot kay akong dughan, ate. Gusto kong hilak. Apan may luha nga muagas sa akong mata. Sa diyan, medyo nahawas-hawasan ako, ate. Isultihan ko si Olive. Iyakong iignan nga dili ko magpadalos-dalos sa akong gibati. Isuli ako lang kuno nako si Aris. Sa diyan, may pauli si Aris, ate, gikan sa trabaho. Wala ko siya hatagi higayon nga makalingkawas. Gipakita na ko niya tanang ebidensya. Ang mga pictures nga gipada, ang mga mensahe. Ate, wala na siya midinay. Miga ko siya o nangayog pasaylo nga ni kanako. Ako siyang gituklod, ate. Ug dito na ko gibuhos ang akong mga luha. Nga nung nabuhat niya, miangkon siya. At doon ay mga panahon nga nagduha-duha siya siyang pagbati nga rikan ako. Hangtod miabot ang mga babae kaniya. Naging malipayon ko na siya ate. Murag kutsilyo nga matagpulong ay isulti ate mudugsak sa kundughan. Apan, ako kuno iyang gipili. Kaya ako ang gusto niya makauban sa tibuok niyang kinabuhi. Halos dili na kumadawat niya yung eksplinasyon. Ilabi na karon. Nga buntis ang babae, November pa siya nag-propose. Og well, nag-propose siya ate, kamulo pa sila nagkita. Kay 4 months pa ang tiyan sa babae. Sakit kayo na unaw niyang pagluib nga rikan ako. Matag segundo, nagtuo ko nga matinud-anon siya, nga ako lang siya. Matag segundo nga kauban niya ang babae. Dako kining kabawasan sa kong pagkatao, ate. Ipangutana ko siya, dili pa baigo akong gugma kaniya para mangita siya glain. Ati R, 20 days na lang, kasal na namo. Padayon siya mihangyo. Hangadawaton ako siya uway sultihan sa nihitabo. Si Olive lang. Ako ug si Aris. Akip ang babae ang nasayod sa tanan. Wa ko'y final decision ate. Wa nasayod ako maginikanan. Ug ang ginikanan ni Aris. Apan akong kasing-kasing dili andam. Dili ko ready mo sulod o kami niyoon. Di pa na ako siya mapasaylo. Naglibo ko at ER. Ready na ang tanan sa among kasal. Apan ako dili andam sa kung kami niyon kaniya. Unsa bay ang ngayon kong pagabuhaton? Palihog, tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Maris.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha-duha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag og gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magud ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Pero then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee, nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabes, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo Marie sa imong pagpadangat imong swatampo ni aton tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Hi. Lisod po niya ang sitwasyon, no? Kay sa tinod lang lisod kayo nga magpakasal ka sa tao nga nasayod ka nga while ka mo nagluib ang imuhang pamanhunon nimo. Unya, inay nga dole yung kasal buntis ang babae.
1: Nagtinta lang siguro.
0: Mhm. Tinta lang 3 years.
1: Di wa na one night stand naman niya yung ex.
0: Diloy. One night stand yung ex, but buot ka.
1: Nagkita, nagtagpo ba lagi na basta ex lagi di. Ayaw na pagkikita.
0: Di lang man ex. Uyab gid niya.
1: Ex to niya oy.
0: Niingon ba ya siya agoy ni naminaw siguro ay.
1: Ex niya.
0: Si ex.
1: Kay na naman si
0: Paris. Adlaw ex nakigbulag siya. Kay nakigbulag siya pero ayaw na siya nakigbulag, hapit na siya kaslon.
1: Mhm. Ex gani. Kay magpakasal na siya.
0: Wrong. Okay, sige. Kapag na to, of course, de Gino Babaniel.
2: Yes, my adlaw, Ate Arlene Capjun, gusto na itong mga suking tigso bye-bye.
0: Okay, ikaw na po, Dr. Jun.
1: Yes, pasulti nga adlaw, de Gino ba, and Ate Arlene?
0: Nauna ka. Okay, kanyang problema ni Maris, actually, grabe ginika. Masalan bang gugag kami niyon, and ang kami na isa ka-lifetime commitment.
2: Yes.
0: Kumbaga,
1: sagrado.
0: Yes, wala na'y balikay, wala na'y uliay. The moment nga mag-
1: balag ko na tahon ka.
0: Huwag, isa ko kayo po.
1: Wala balikay, wala uliay.
0: Pero na'y biyaay. Na'y biyaay.
1: Sagrado magkaan eh. Ayos, lifetime na, commitment magkaan.
0: Uy, wala mo na pakasal para magsinumbaga mo ha? Wala mo na sumagay para mag-away. Nagminyo mo, dili mag-away, magpa-away. Wala dapat ni muna ako naon. Sa ka. Okay, sige. Did you know ba, ikaw si Maris, o sa angin ni mong buhaton?
2: Ako, dili na ko dayon nun, ma'am.
0: Diba?
2: Kay, imagine, kamo pa niya nakapaboros siyang lain.
0: O, kanabitong, diba, ay, kamo. O niya, nabawaan mo 3 years na sila. So, well, wala mong katapan niya. Nag-expect ka nga, wala siya.
2: Yes. Ako kay kagsarig saya. Binin mo po, torrid siya speakers. Yeah, kaya
0: imagine,
2: pa.
0: Imagine, inanggihin mo for 3 years. Inanggihin yes. Mo, my goodness.
2: So, kana pa lang, no? Kana pito, no. Inun, ang rason ra day sa lalaki, kay gipili, taka, huy! Salamat dok sa pila ka tuig nga kanang nagloib kanako karon nga naboros murag wala siya niikya sa iya responsibilidad yes. Nga nakapaboros siya murag magpakasal siya ka Maris. Ginoo ko never muyin mo settle sa mga lalaki nga naay mga ing-ani klaseng history
0: yes.
2: Imagine gikaya niya og loib 3 years
0: yes.
2: Grabe ka master asa kani nagiskwela
0: gani no
1: wa pa dili
2: wa gina sapon
1: nagpasabot lang gyud na nga ang gugma sa lalaki kang Maris
0: mm-hmm.
1: Muhunas mutaob man ang dagat,
0: mm-hmm.
1: Ang importante nga, dili mahubas ang gugma.
2: Na, kung ako si Maris, dili siya, dili kumutuo nga igugma na siya kang yes. Maris, no?
0: Kanang, pero niangkon biya si, kuan, niangkon biya si Aris nga, doon ay mga higay nag-question niya yung love kang Maris.
2: Yes. Pero muagi magyuna, sa relasyon mo, muagi kita ng murag na question yung ka, labi na ka ng sa taas na nga panahon. No?
0: Agree. Murag,
1: lang
2: na mga days or na mga times. Nga ka ng murag, labi na namoy mga conflict, murag namagi kay mga pagkuhan-huna-huna ba?
0: Pero dili po na siya nagpasabot kay nag-question ka sa imong gugma,
2: yes.
0: Mangita na kang lain.
2: Yes, dili na siya kuan valid nga. Tungod nag-question ka sa imong gugma.
1: Sa yob kid yung laki hapon.
2: Kuan na ka. Munang ko, murag, kung ako si Maris,
1: wala
2: ma'am,
1: control,
2: yan ako makita.
1: Naurusan.
2: Nga klaro kaayo nga, wala gininahigog ma si Aris sa iya siguro. Mm. Kay gikaya man ni Aris for 3 years yeah, kung gitago na.
0: Listen kayo na, no? Kanabang, duha ka bang i-maintain nga? Uya pa man sila.
2: Yes,
0: pero kalive-in niya si Maris.
2: Maris.
0: No? Kalive-in si Maris, doon na siya hinigugma.
2: Mm-hmm.
0: Giunsan niya pag-balance ni nga, dili may bawaan.
2: Gani, that's so, why inga na siya ka-kuan. Inga na ka-maayo.
1: Bugoy kasi din laki yan. Listen kayo, no? Listen yun, buhato na yung gibuhat yun.
2: Oh, inga na siya kamaayo ng lalaki.
1: Yung sa liya pag pagtago?
2: Yeah. Oh, kana palang daan, dili na naangay sa liga ni Maris karon nga.
1: Yun.
2: Kung hindi siya pwede mapakasal. Kaya wata ka balo, no? Murag yun po niya buhato.
0: May
2: nga, kasal sila.
0: Kay government employee man eh.
2: Mm.
0: May unta o kanang na siya trabaho nga na siya delivery ba or something lagyo yung negosyo.
2: Yes,
0: kay,
2: oh.
0: Na yung reason nga di siya kauli.
2: Yes.
0: Kaya na kay, every night siya mo pa uli. So na yung mga rason siguro ma, na may activity, na may adto, ano siguro no?
2: Muna siya ginaingon ma'am nga kung gusto, may paraan yun.
0: Or basig tagagabiin na ni mo uli si Kuan, si Aris.
1: Di ba siya kaisa rapod na buhat?
0: Siya kaisa tulog katuin.
2: Hey, yun.
1: Nagbunga ra.
2: Say, kaysa niya, after 3 years, palagang nagbunga.
1: Nagbunga
2: ragyon. Kadaghan na ngayon nahitabo. Nga ni, nga,
0: natungnan
2: lang. Iyan lang yung nabalance ba? Nabalance niya ang duha kauyab. O, di ba, sana all kayo siya ginaunsa na.
1: Dili magod sa kalugar kay government employee. Niya, wag uban sila kanunay ni Maris.
0: Basit, nagabiin na siya mauli. Napakos ako mga friends.
1: Nadiskresya rin kaysa ragyon.
2: Nalagi mga, o, dali ramang yun. Dali na pa itag paagi. Basta gustuhon lang yun. Ana mang ginasiya.
0: Kung daghan mag yung, kung naay rason, walang idaghang paraan.
2: Yes. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan.
1: wala ba'y perfecto nga tao, Marita? Si Piat ragin siya.
2: Wow! 3 years siya na si Piat. Wala siya nagkawa siya tubuig konsensya sa 3 years. So, kaning iyan yung mga iyan yung klaseng mga lalaki di nagid angay. Dili good worth it nga pakaslan kayo. Ikaw, ang gigustuhan, ikaw, ragyo, doa kay kahati, kahayahay ba? So, Maris, ayaw pag-settle yung anak kay. Posible pang mabuhat ragihapon na niya sa imo. Maski, di kita pwede nga magtuugid sa words, ma'am. No? Mag inibidin siya nga. Di kita magbasis sa kanang unsay istorya lang sa tua.
0: Correct. Once nga makagusto ka sa katao, siguro ha sa daan kay basin ba og at the end of the day magbahay ka.
2: Oy,
0: nailad ra ko.
1: Girls, siguro wa gid niyo girls.
2: Alisod, oh, lisod na kay saligan. Kaninga naburos na dato na lang siya magpaka-responsable kay. Nanam sila anak, no? Nanam may giburos. So, ihatag na lang ni Maris dato, idayo na lang ang kasal pero dato siya pakasal sa pikas ako dili na ko atras na lang koy.
0: Correct.
2: Kahadlok
0: kaya
2: na anak.
0: Kaya naman sa anak mo na lang.
2: Oh, so hadlok na kaayo
1: na. Bisa siguro na no ni Aris nga si Maris gid yan gigugma.
2: Dili kap ningo na lang siyang nasiguro kay ngano nasapon man, nabuglabog man kay wa pa na nabulabog kanus sa aba na ma mutog-an.
0: Kay kung wa pa na nabulabog, possibly after the wedding, ayaw pa niya masayran kay mo ang babae mo sulti magito.
2: Yes. Mo siya giningon you're only sorry because you got caught.
1: Nakadown na ba siya sa organizer si Aris?
2: Mo gani sila na lang magkasal sa kuan.
1: 50% ang na-down ni Aris.
2: Bahala Roy Cap, kaysa naman ibaylo ni mo imong freedom, no? Irisgo ni mo imong kuan. I mean imong i
0: Pagkani man mong ginikana, sorry kayo. Saon na lang nga.
1: Pwede na tawag na ba? Natawag na ba sa simbahan unang tawag?
2: Ang mga tao bitaw makasabot na Cap. Nga di madayon.
0: Mo siguro na nga ang babae nag-inform kay basin natawag sa simbahan.
2: Oh, nakabalo siya. And murag maka-question po ta, basin aware din ang babae nga naa si Maris. Niya, pagkabalo niya nga,
1: masipiat lang
2: nga yun. Kuan, pagkabalo niya nga kaslunon sila, munang nitugan siya kang Maris.
1: Murag nanabla siya ba? Ako rin ito ato ilahan. Niya, naburos
2: mo. Nanablagan niya siya.
0: Sakto yung gibuhat. Kung ako po ng babae pa, 3 years ka mo nag-uyab.
2: Gitago lang
0: Muntis ka. Niya itago rin mo, di na yung sultas tinutong. Ali, damay-damay na niya. Nalang yun, di ba?
1: Nablan na lang yun.
0: Ah, si Aris ang biktima kaluoy, no?
2: Wow! Sana all!
0: Inana, di ayang mabiktima. Kasi itsura sa tao ka na biktima.
2: Saan ka, pe?
1: Mauna, ikinun lagi ate. Did you know ba? Nga, lisod kayo kung duwa imong uyab. Kay 1 plus 1, pag ma-bisto ka,
0: zero
1: gig ka.
2: Dapat, tulohon.
1: Muna, na-realize na ako insakto gina yung tulo.
0: Tulo yan.
2: Ay, dako.
0: Kaya pagkawala sa duha na pa isa, mangita na laglain.
2: Di ba? Di ka masiro.
0: Higit masiro. Pastilan. So, unsay ka tambag din mo kang Maris?
1: I-fight yun niya.
0: Nga?
1: Ang iyang gugma ngadto kang Aris. I-fight niya ang katungod niya kang Aris. Una, napaila-ila na niya si Aris sa iyang ginikanan.
0: So, sultihan niya ang babae.
1: Nakapamalayin si na si Aris sa iya. Dili nga nakasayon niya i-give up ni mo Maris, imong gugma kag Aris.
2: Pero ang kaya pa ba ni mo
1: higugmag tao nga sayod kapila katuig lalaki?
2: Kaya pa ba ni mo mo higugmag tao nga sayod kapila katuig kag
0: iluiban? Kaya abin ni mo, Dejinobs, Cap June.
1: Kaya pagkaslan ka, ikaw kipili.
0: Cap June, ang kasal, managigon ba nga, kana ko ng adlaw sa kasal sa babae, muna ang pinakamalipayong adlaw siya kinabuhi.
1: Mo magkari, magpagkasal si Aris.
2: Usa ni mo pagkamalipayon? Nga nakabalo ka nga, naigiburos na
1: dito. Na ang tanang rason, nga nung magbalipayon ka Maris sa adlaw nga kasal ninyo, tungod kay maangko na yun ni mo ang papilis dokumento
2: sana go?
1: Na ikaw yun ang legal nga asawa ni Aris.
2: Na, nooko. Ayaw na lang yun.
1: Katungo sa kababay.
2: Ang mga nagmahay-mahay silang kami nyo onron.
1: Ang kasal magkontrata, mangguna.
0: Kontrata gani.
1: It is a contract between two individual nga mag-inunungay.
0: Nga nung marriage contract kay ako libawa ang good cap.
2: Kung contract na expiration.
0: Pero nga nung marriage contract nga may expiration.
1: Di, mauna sa grado mangguning kasal, mauna nga no expiration.
0: Kaya sa grado man dapat daluna siya sa sagrado nga pamaagi.
2: Yes.
0: Walay maghilak.
2: Di, dapat dili magpakasal kay napugos, dili magpakasal kay nakabayad na, di naka, dili na ang pwede nga himuon mo rason, dili pwede nga magpakasal ka sa mga rason lang nga. Kanang sayang ang gibayad sa kuan niya. Bisad, wa na ka na himuot, bisad nasakitan ka, idayon lang yun tungod kay para makuan, masatisfy ang mga tao nga nasa inyong palibot. Ayaw yun. Diligid pwede nga patakar ka pakasala. Binagawa na kay pagsali.
1: Pag himay-himay mang kudako sa sulatan po ni Maris, klaro kaayo, nga na'y mga panahon nga na-doubt kang Aris. Kung kinsa ba yun iyang hinigugma sa duwa.
0: Mabit
1: then, nakadeside na gid siya. Naka-decide na gano'n ang lalaki.
0: Pero,
1: na si Maris yun ay akong...
2: Pero mo lagi, nakapaburos man siya.
0: Bisan pa gano'n sa magtiayo, no? Mabot pa gano'ng time na mapulaan kasi mong kapikas.
2: Yes.
0: And that's true.
2: Yes.
0: Pero ayaw i-allow nga, bisan sa pagtanday, di na ninyo mo nabuhaton. Once magtiayon mo, Moabot pag sa panahon sa magtiayon nga dili na mo ganahan sa usak-usak kay kadabang mura exhausted na ka ba?
2: Yes.
0: Pero ayaw po itugot nga mawala na lang gin ang pag-loving-loving.
1: Mau ba?
0: So, oh, that's
1: di magod ko ka-relate ana kay siyempre napatay sinumbar pa. Mga minyo, paminaw mo. Ako, wiper ko ana kay mangita ka experience ana.
0: Wala, kuan atang di asgawas na dalag. Anyways, so, muna ay atong dapat gid nga ipahibaw ba kay normal man asasama sa gyud ni Aries nga niabot sa point kamag na nawala yang gugma no kang Maris.
2: Yes.
0: But unfair kaayo kay nawala yang gugma nangita lang din siya gla.
2: Yes, pero so, dili na valid para magluwi ka. Nawala,
1: no? Nag-doubt lang siya ba?
2: No, gani, dili na siya pwede. Mo lugar na kap kung nagduha-duha ka sa imong hinigugma or sa imong kaparis, mangita lugar kag lain para ayha pa nimo ma-justify nga asya gid ako nahigugma. Inga naon day na pag-just kuan pagbalanse.
1: Murag sinina man guna usahay.
2: Aha, kusok-kusok sa lugar.
1: Kasi na, ah, may saktong gwa para haom sa ah, magpapida ka ngayon, ani. No, itisting ni mo isa, gisulob ni mo, uy, dili ko ganaan na yan, kinin si Maris ako.
0: Ay, dili. Ay, hindi ko madili si Nina.
2: Kasi tanaw ni mo ng tao, si Nina.
1: Nga narag yun agot. Kamu, girls, manggo, dili mo makaangkon sa kamaturan o sahay. Imbis ka pakaslan na mo, dagan pa magyaw-yaw.
0: Amo gani ang magyaw-yaw kay...
2: Malamang, nakapaburos na god.
1: Normal, maguna, lisod kayo.
2: Ay, normal na makapaburos ka.
1: Mau gani na ako'y friend ba? Ingon siya. Nga kadang ga-drive sa sakinan. Mm-hmm. Go-oban siya sa iyang kapikas.
0: Na friend,
1: no, na nag-drive, drive siya. Sige, gyaw-yaw yung kapikas. Yung sa, bisag 10 segundos lang, naok siya. Gabaklay siya, nagdamgo na yun sa kilidalan. Naligsad sa kinan. Na nalinaw, kinabuhin niya.
0: Kung saan nagdamgo?
1: Kay sige sa gyaw-yawan. Kay kini mga babae, manggud, normal magud siguro ka po mga babae, yaw-yawan yun siguro.
0: O, depende.
2: Dilitanan.
0: Yeah. Depende kay ang pagayaw-yawan sa babae nagimindang gumikan po na sila mga bana.
2: Nagbasi po
1: yaw-yawan yun. Oh, nga, mapakandoy sa lalaki, nga bisag G segundos lang, nga kadang malinaw.
0: Nga, nanaog ang lalaki.
1: Nanaog ang lalaki.
0: Nagpiyong
1: sa G segundos, nagpiyong sa dalang, gabaklay sana, ligsan.
2: Da, mo lagi na, mga lalaki.
1: Nagpasabot ka mo nga mga babae, may hinungdan sa tanan.
2: Hala!
1: Kine, nganong natintal si Aris sa
0: kine yung mga lalaki, dali nagkikitag mga palusot.
1: Tungod sa kakulangon ni Maris. Karon niya, nakadeside na ang lalaki nga makikminyo na siya, magpadala na po ng sunat tampo kung sa ibuhaton. Simple lang na, tawatan ang kaminyo, pagkasli na na, may buwan na ng lalaki.
0: Ah, dili, oy. No.
2: Dili yun. May tag maprinda ng lucky cup kayo. Oh. Na kay marriage contract, maprinda ni mong bana ka na, pwede na ito dawaton. Or pwede ka pakasala na ipwede maprinda ang bana. Pero ingana, nga, kaya bang isulod rin ni Maris lugar yung kaugalingon sa usa ka sitwasyon nga, posible
0: pero
2: nga.
0: Pero na ako'y nailan nga, nakakaila, Ana Dejinovs, nga, ang iyang nauyab is Minyo.
1: Okay.
0: Unya, gignan niya ang katong asawa nga, bayran, sorry, akong tutunan. Bayran na lang tika, pagbulag na lang mo.
2: Uy.
0: Oh, naa.
2: Sa nool.
0: Oh, good. Pila ka ba kailang anak?
1: Di, practical na siya nga. Practical na nga, panguno. Kayo, simple, kung lalaki, wala na
0: po. Na, negosyo na din na ron ang kaminyo on?
2: Nayoba, no, siguro.
1: Di, practical na siya. Sa ka-crisis sa panahon karon. Mahal ang gasolina, mahal ang tuition,
0: uy.
1: Mahal ang pagkaon.
0: Uy.
1: Ah, pero ako, sukad nga nasakitan ko, barato ng tanan.
0: Wala na ginang mahal.
1: Wala na ginang mahal. Kay kamo mga girls, klaro sa klarong pagkaistorya, sa tinuod lang yun. Kadang, tinuod anay nga pagkaistorya, kamo mga babae, karong panahon na, panahon di karon niya, kamo ragid ang kapasakit sa mga kalalaki na.
2: Uy!
1: Kaya kini si Maris, kung nagpakasal na ni automatic, nawaya na kang istorya, wala na niyong nasakitan ang laki.
2: So, dili lugar valid nga nasakitan si Maris Kap. So dapat lang gid lugar nga mo adjust si Maris kay tungod anak nga rason.
0: Kay siya ang gipili.
2: Oh, kay siya gipili. Yes, dapat lugar nga magpasalamat pahinoon siya kang Aris nga siya gipili. After yes. Siya nga after nakapaburos lugar si Aris sa lain, dapat lugar nga magpasalamat si Maris kay siya gipili.
1: Oh, okay. Bisa nakapaburos ng laki siya pa man gipili.
2: Uy, kaya.
1: Magpasabot nga love guys sa lalaki.
2: Ginoo ko. Noko.
1: Kay kung after nakapaburos ang laki, ang gipili katong naburusan, nagpasabot ni Waikugma ang laki sa imuha Maris.
2: Di ka na palandaan nga nakapaburos siya glain. Pasabot na wala, wala sa igugma kang Maris.
0: Grabe ka pagkatintal
2: three years?
0: 3 years yun. Tintal pa? Anyways, sa pag-iangay buhaton, magpakasal or bulag na lang? Bahala na lang ng mga preparasyon, bahala na ng mga ginikanan, pasabto na lang na later. Balik naman lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga Cervicare o dako jud kaayo ako ang pasalamat sa Ginoo og sa inyong tambal kay ang akong gibating nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa Cervicare ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod o bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw o glami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
6: Nang dili magudki ko kabawas, pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, marag puno. Then pag tainom ko sa non-scorn coffee, dali ka ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gadiyahang sambul-sambul o aksan na gadiyahang panglantaw o epektido gadiyahang produkto. Geneline Hadermeo, Nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Bueno, balitapan syempre atong timbayaon ang atong mga Facebook and YouTube viewers, and of course happy 28th Independence Day no karo adlaw. So manginaot nga maangko na gina to ang hingpit nga kagawasan kay until now murag ni balik tas uno
1: tong mga bagang antol karuway kagawasan silibrar ninyo
0: gawas na mo
1: at least namoy kagawasan karong adlaw.
0: Karon adlaw ra pod.
1: Karon adlaw.
2: Kay karon ra man ang Independence Day.
0: Shout out to Jesse Campomanes watching from Riyadh, Saudi Arabia.
2: Hello Ate Arlene, bisan na ako diri sa Qatar. Mura ra gihapon kog naa sa balay basta magpaminaw sa inyong programa. Ayan. From Rodeline M. Katubig of Doha, Qatar.
0: From Mary Jane OFW, hi Ate Arlene, watching from Dubai. Pero permi ko ga replay kay dili ko ka apa sa oras sa ting live sa inyong programa, makatabang pawala as kami nga. God bless.
2: Ate Arlene, salamat sa inyong programa kay daghan kaing tao ang mahatagan og kusog og kahayag sa ilang problema. In regards to kang DJ Nova o Cap June from Jason Villanueva.
0: Ayan, from Sweet Melay. Ate Arlene, relaxing kayo imong tingog. Ma-feel na ko tanan imong emotion nga gusto ipadangat sa letter sender. From Osama City, keep it up.
2: From Rhea May Pabroa, maayong hapon sa tanan, maka good vibes kayo si Cap June. Oy, usahay siya ragyod akong gihuwat mo tingog, watching from Davao City.
0: From Harold Christian, 1998.

0: Ilian, watching from Sonlon, Asuncion, Davao del Norte.
1: Good afternoon, Ate Arlene. Sulit kayo kong tigpaminaw sa mga programa sukat pa sa una. Ibulad na mo ang battery aron inig-sensor li Ate Arlene, ayha na itaod sa mot, wala ipalit og battery. Karon nag-edad na ko og 45 ga paminaw gihapon ko from Marisa.
0: So, kigid ko sa inyong programa. Bisa na ako sa trabaho, mawala. Giyod akong duka o kalaay ba sa ting tambag na from Sheila May Dorado of Cebu City.
1: Ayan.
0: And watching from Abu Dhabi, UAE. Salamat kay Bisan Layo Mi sa pamilya na agi hapon milingaw pinaagi sa inyong programa from Rica May Ondoy.
1: Imagine, nag-start ko 30...
2: Padaman palagi sa everyday nga ba?
1: Everyday. Actually... Dahil na ako ba? 31 years old naman di ay nga program kay morning nga time nga.
0: Ay di ay ma'am, kay edad na ako.
1: Si Arnie J. Si Arnie J.
2: Ay, kay edad-edad raday na ako yan. Diba?
1: Oh, so 31 years na ang program.
2: Ipanganak pa dahil ko, nagsugod na rin
0: ko. Wow.
1: Yan kay mo kay paghuman ako atog eskwela. Nakasugod din ko. So, sensory Ate Arlene nag yun. So, yun ay.
0: Amazing.
1: Diba? Oh, diba? Thank you, Lord. Anyways, malipay ko ka na bitong, nadyo ko'y na, nabasa ba nga, greetings nga, ang iyang anak, iya pang giduyan. Tapos yung anak, naminyo na, nagduyan na po sa iyang anak, maliapo na niya, naminyo ka po siya sensor ni Ate Arlene.
2: Wow. Ako ate, kasaka pa kong kahoy, ano ito na, mangga, nagbitbit o radyo.
1: So
2: nag-arap ako antina sa radyo, kay katong mga kasit, bitaw nga katong mga Sony.
0: Pangitaon nun pa signal.
2: Okay, signal. Kaya na para ko antina, saka pa kong mangga, katong Indian Mingo nga. Makadungo ko lang sa tingog ni Ate Arlene. Karoon na dire.
1: Di ay.
0: Ay, loko.
1: Pero naimo po rin fan si Cap June sa program sa una sa Kuan, sa Dear Heart.
2: Dear Heart,
1: yes,
2: no?
1: So, yes.
2: Zero to N. Roger.
1: Mga Roger pa nga time. No? Diba? So, imagine.
0: Amazing.
1: Yagaro ba pareha na bitso? Edad.
2: Tinoon, no? Dad, ayaw pagkwa niya. Dad, sige ni si Adan po. Sumbong takay ka, Dan, ba? Nga, sige ka sa Phoenix. Magkabihan ka dire.
1: Yes, imong final para kay Maris.
0: Again, Maris, kung ako ika, ayaw na lang yun, og dayon. Mm. Unang-una, sa ngalan niya, nabalaan ni Monse kamatuuran niya, 3 years na day nga, naailaing karelasyon po si Aris. Kana pa lang daan nga pag-betray ni Aris sa imuha, dako na ng rason nga, di ka mo dayon sa inyong kasal. No, kana bitong mabalaka mo, kana bitong mga kabalaka nga, nakaprepara na ang tanan, kana mga material raman ang mga butang.
1: Yes.
0: No, kanang, ang mga tao nga, masayod kung sa itinood, makasabot man na, no, kanang kwarta nga, masayang, mabalik rana pero kung
1: ginikanan,
0: yes makasabot rana so tigali o makabalo ang ko ano ang inyong pamilya unsay rason sila pa imo encourage na dili nagidayon nun kay dili gid siya okay nga dayon nun imong kasal nga na siya napaborusan lain no nga sakit man gud kay nimo gini kani yung betrayal gud gid ko kasabot nga nung kana kaya man ninyo mo betray sa mga tao nga inyong ginaingon nga gimahal, ninyo
1: oh tinuod
0: no? How can you say you love a person nga kaya man nimo i-betray di ba sakit kayo
2: gitago kani niya kay dili sa gusto masakitan ang babae kay love niya
1: honestly na kay ka relasyon nakighug ka ani karon tapos dana po kay kahanglan yes. Lain man.
0: Diba?
1: Diba? Oh, diba?
0: So, muna, mag-question yun na ito.
1: Lain yun.
0: Giyonsan
1: na time.
0: Oh, giyonsan
1: na
0: mo.
1: Isa na po.
0: Diba? Mag-question yun na ito. Giyonsan ni mo pag-ingon nga na igugma ka ng bayi nga kaya man ni mo muga ko sa laing bayi.
1: Correct.
0: So, kaya santo pala, Maris.
2: Boys, ha? Boys. Ang iyo lagi ko. For santo, boys. Ayaw mo gingana nga magduwa-duwa, boys.
1: Talo-talo, ragyod.
2: Kay masakitan, ragyod mo.
1: Talo-ragyod na pala.
2: Hangyo, ragyod ko. Ikaw nagsulti ato. Pero ako, ang ilang advice to. Lupro ako, isa, ragyod, boys.
1: 1+1=3.
2: Tutok, ragyod, boys. Isa, ragyod, boys.
0: Bawlang yun.
2: Kay, karong nga pa na akong lisod kayo. Gasto.
1: Gasto kay naganuyan.
0: Diba? Amot ka ni Aris yun sa ginin niya pagkaya. Pero sa karon nga panahon, Maris, nga, kanang ingana ba, nana siya'y napaburusan lain. Wala, kana pa lang.
2: Nasipiat lang.
0: Muna na'y rason niya, digit siya dapat mo dayon. Kay guba na kayo na nga pagsalik. Imagine 3 years, ma-realize ni mo. Dagan ka ma-realize, anak Maris, nga, alam no, sa ingani nga panahon, daghan na po, eh, nadad siya, tabok-tabok na siya, so lain kay ba. So, ayaw no, eh, daghan paglalaki nga, kanang mahigugma sa imuha nga, dili ka kaya i-betray. No, naapag yung mga tao nga, dili mang betray sa imo. So, ayaw nagkuana ng Aris. Kana bito mga pagmahay nga, sayang ang inyong pinagsamahan, sayang ang mga tuig nga kuan, inyong mga daghan na mong nalampasan. Mo, no, ganyan yung marason.
2: Samtang gawapan sila ni Maris, I love you sa kak Maris, mo, butik sa pikas, I miss you.
0: Diba, anya, anak ko, diba? Sakit kayo niya. Imagino na yung mga lalaki mo, rason dayon niya, ayaw taon ko biyae kay, sayang kay

0: mga panahon daghan atag mga naagian no ang atong mga kaagi imo gyud diay nang limtan bot-bot ra gyud na sos dili maginag
1: unyag bulagan mi nga inaana lang kadali
0: oh di ba inaana mo nga wala inaana lang kadali imo ka na igi pa pantana
2: inaana lang kasayon
0: istorya
2: inaana lang kasayon
0: inaana lang kasayon sa imo nga ilabay ang tanan natong mga pinagdaanan sa pila ka tuig natong uban daghan na kaitag mga kwesos
2: boys estado na gid mo boys
0: inaana gid ang mga linya sa mga masapon no kun di man mo gusto maguba inyong mga relasyon ngano magbuot man gyud mga butang nga makaguba magtinaw mo
2: bitaw ra akong gi-advise inyo boys kinanglan kabalo mo sekreto kabalo mo motago ayo mo angkon
1: bisa nasakpan na wa lang gyapon
0: ginaingon
2: kabalo gid mo magiyap magpintada sa binulan no calendar
0: calendar method
2: oh tara kung nag
0: ay, nako.
1: Pero wa ebidensya.
0: Nga, nagbilin wa ebidensya. Wa tayo mo niya. Pero bitaw Marisa. Ayag yun. Dili worth it magpakasal sa tao nga kaya ka try doon. Yes. Maayo rin na mo yung nung sorry karon pero wa tayo siguro po. Iyaragya po nang mausab sa inyo.
1: Asa yung kasing-kasing. Buntis ibulagan niya.
0: True.
2: Diba? Mao man gani nga duwa ang kasing-kasing sa tao kay pikas ba left and right. Kini isa sa imuha.
1: Kung mo left ka, di na juwa na kayo.
0: Oh, right. Oh, diba?
2: Mo gani ili. Biyaan ni Aris ang isa kay parao ay nakatungod sa iya.
0: Pero diyan niya makita si Aris nga irresponsable ni nga tao. Kaya nga no, dato kung nakapaburos siya, kato na siya irresponsible dato, na siya obligasyon ato. Kaya naburos naman niya.
2: Buna lang gano'y so, ito sa sayo.
0: Dapat kato yung iyahang panindigan, dili si Maris. Kaya na siya, kuha na ito, kadugo kung nagunto niya, no, buros na gunto. Kuha na ni bata ba, nga nadamay. So dapat dato siya, di siya may ikas. Feel na ako kay nagkuha na ito, napropose na ito si Aris tungod kay kuan, nabuntis na.
1: Yes.
0: So, ayaw gid Maris no kay samtang wala pa mo nakasal. I mean, ayaw nag ihatag imong kaugalingon sa iya ha. Kay daghan pag lalaki nga deserve nimong pakaslan. Ana na lang gid na siya.
1: Okay.
0: Sa kanunay gid ninyo DJ Nova de Marites, amarik ng bayan.
1: Sige, imo na kap.
2: Yes, Maris. Una, isa lang alang yun ang hago.
1: Mm-hmm. Ang hago sa
2: ang hago ninyong duwa nga moabot mo sa punto nga magbinyo ng duwa, no? Mm-hmm. Dugay ninyong gihaguan. Mm-hmm. Yaman gani, nag-prepare na mo, nanay organizer, naka-down na 50%, no? Organizer, na malayi na ang laki. Man gani, kung nainumduman na to, ang litson, pag-abot sa inyong pamilya, igo plagbutang, nangangurot na yun.
1: Segunda na po
2: mga, na. Mga ingana ba nga, kung atong subayon yun, kung gina-question ni mo ang love ni Ari sa imuha, man gani, 3 years niya giuna-una, 3 years po niya gibansay-bansay, nya karon kadlawa na karong panahon na prove na niya nga ikaw gyud ay nya tutulo ba katuig niya gyud una nga kinsa bigud ani ako sa duha nya karon noon nga panahon nga kanang decided na siya nga ikaw gyud ay gusto niya matali sa imuha sa kaminyoon ihatag na noon nimo sa sauban dili na noon nimo ipaglaban ang gugma nimo kadto kaniya ah man ang gugma nimo sa iya ha nga kung si Aris ang pukutanon, i-fight
1: mong
2: ginia. Kung si Aris ang pukutanon, i-fight mong ginia ang gugma kang Maris. Nga nung ikaw Maris, nga nung ihatag na noon mo sa iya. Sa uban.
1: Magani nag-text para mato sa iya.
2: Ipaglaban yun ang imong katungod, nga to kang Aris. Kinagastuhan na baya mo, maulawan ka sa imong pamilya, tarantanan, nakapanabi na ka, nakapanghatag na kag-invitation.
0: Gusto may ulaw, anak kap nga.
2: Ready na ang tanan.
0: Imo naman ang, kanang escape ka sa kuan man. Kanang, imo man pag kanang escape sa sitwasyon problema. Na mas komplikado. Yes. Problema, mas problema man ang magpakasal siya niya na yung nakapanabi na rin ang purusan.
2: Hindi na problema ni Maris. Problema
0: man ulaw, ni Aris. Ana. Oh, gani. That's why, nga nung si Maris may maulaw, si Aris dapat ang maulaw.
2: That's why, dapat ipaglaban yun mo imong katungod kang...
0: Kuroy.
1: Time is up.
2: Sa gihapon, kini si Kuya Kap, muingon, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro. Sipiat lang to. Pasailuan siya. Mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Maog yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, hingan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan. Yun akong lawas, ana. Every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UAID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UAID, o nga nun yun niya. Galawin sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, nagamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang doctor diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit og ubang kape kay kana diyang NANS Coffee among gamiton. Pitbus niyo diret sa kabang libungan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Oh.

0: so much, DJ Nova, and of course, Cap June. Thank you, Marie, sa imong pabadangat, imong swatampo. Sa ibang pangutana, kung sa'yo angay mong buhaton, kay dili ka ready nga magpakasal. Kang Aris, ang pinaka-importante is, imo sang taga-aghigayon imong kaugalingon. Pwede bang ka mag-postpone? Kanang imo sang sotaon ang imong kaugalingon. Kaya ba nimo ipaglaban si Aris or dili? O sa siya ka-sincere sa iyang kugmangan ka nimo? Granting nga, nasayop siya pero 3 years is 3 years po nga relasyon. And 4 months buntis ang babae. Wala mag imposible kayo nag-propose na nimo kasal pero nag-date pa sila. Tinuod, ikaw ang gipili. Pero grabe ka-unfair para sa side sa kababae. Pero kinahala sa nimo sa taon. Sa imong kaugalingon. Kaya ba nimong dawaton si Aris? Humanyag iangkon nga nakanimo nga doon ay mga higayon nga nagduha-duha siya ang gugmang anak kanimo mo nga nakigrelasyon siya pero mas ikaw iyang gipili? Rason na ba na nga pasayloon nimo siya? Kay kung sa imong tanaw o sa imong kaugalingong pagbati, ikaw magid mismo ang makatubag kay imong kasing-kasing mismo ang mo-decide. Kay doon ay ginaingon ba? Tungod sa gugma imong pasayloon pero ang pangutana, malipayon ba ka kung pasayloon nimo si Aris? Or feeling nimo mura kag ma-relieve, human nimo gibuy-an si Aris after nimo na sayran nga nakasaa siya sa inyong relasyon. Again, pwede ka mo hangyo og postponement sa inyong kasal para imong masuta sa imong kagalingon unsa ba gyud imong gusto. Si Aris na ba imong dawan? Or basin og duna pay mas gitagana ang labaw makagagahom nga nakanimo ngano nga nahitabo ni karon. Manghinaot ko nga, magiyahan ka Maris. Alang ka na ko, why ko mo kung imo nang ipostpone ang inyong kasal. Thank you very much. Sa imo papadangat imo suwat tampo, manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alang sa Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod galing ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayan, may nasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong debate, sige pangatol, sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na kung gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trofo Bernaldez, Junior, taga Tagbularan City, Bohol.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon imo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa remind capsule. Ang akong huna-huna kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero
6: di na kumakuanan kung unsabag akong ibatik. Unya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan na. Unsabay ako ganun, pagpalit o ligaman, kay aron, kadang imong trabaho, nagradib nga ng trabaho, pag tumar o ligaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa ay mong kagalingon. So akong gitumaran akong ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og nigaman. Salamat yung nabaskog kayo ng akong lawas. Salamat kayo sa nigaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa to health education program ng Adlong Biyernes. Of course, with Doc Jan Paul the Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa to ang NANS Health Education Program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutan, ha? Text atong 0917-159-5812. At Darlene and Doc Jan, unsay tambal alang mura kag sige Gregla pero dili man pod dugo ang mugawa sa isinta na kong idadok Lisa of Baez City.
2: Okay mga kanans,
0: mura kunog
2: regla.
0: Regla pero dili dugo ang mugawas.
2: Okay mga kanans, no, possible mga kanans ang imuhang mattress ani medyo ni os-os mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So lalo na sa imong pangidaro na 60 years old mga kanans.
0: Yes.
2: So yung mattress mangod sa babae lalo na kung dagan silag anak and then medyo bugat ang iyahang mga trabaho sa panahon na medyo batanon pa ang iyang panglawas. So pag naanak kay edad-edad ana mga kanan, there is a possibility yung pelvic muscles nimo katong nagapugong ba sa imuhang mattress, pwede magluya siya. So kay tungod na medyo niluya siya yung mattress nimo, muus-us na siya na paubos. Pag muus-us na siya mga kanan, there is a possibility motuingon nimo na parang naay mugawas.
0: Mm.
2: And then katuingon nimo na nainigawas pero dili man siya dugo. Mga normal flora to siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: Sometimes kung maipit siya, mauto siya na mu-increase yung fluid na mugawas siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
2: So unsa ba ang atong angay pagabuhaton? Kuha ka og NANS Liniment Oil, dun maghigda ka, butangan nimo og unlan ang sa imuang sampot.
0: Mm-hmm.
2: And then batako nimo ang imuang puson pasaka. Then imasad siya in a circular motion mga kanans. So makatabang na siya para maibalik sa normal position ang imuhang mattress mga kanans. Kaya kung dili mangod nimo na buhaton, magsige mangod siya ung-ung sa imuhang cervix mga kanans. So pag muung-ung siya, dadto na murag paminaw nimo na murag na ay mugawas siya mga kanans. So batakon na nato then i-massage in circular motion kay para maibalik siya in a normal position. And then of course, kinahanglan po nato na muinom og Cervicare brand herbal capsule. Dok, nagminupos naman ko. So, kinahanglan pa ba mo inom? Yes, mas kinahanglan nun nimo.
0: Mm.
2: Eh, tungod nagminopos ka, nabagsak na, nibaba na ang imuhang estrogen hormones.
0: Correct.
2: Which is yung estrogen hormones, siya ang nagahatag og kalagsik sa mga kababaihan. Siya ang nagahatag og proteksyon para nindot ang ilahang skin, para dili bitaw na magsyado, magkulubot-kulubot ang ilahang mga skin. Kay tungod ka na siya sa estrogen hormones.
0: Mm.
2: O ka na, pag start ni mong pagminupos, nakabantay ka, daga na kag mga wrinkles, nagkulubot ang imong skin. Kay tungod, yung estrogen hormones ang nawala. Ano yung nakabantay ka, medyo nawala na ang imuhang medyo puti na pamanit. Kung magandali lang ka magkaroon ng medyo mga lagom-lagom, magkaroon ng melasma, or katong mga parang dark spot, kay tungod ana siya, nawala ang estrogen hormones. O ang estrogen hormones makatabang siya para mubalik o kaligun ang mga muscles, particular na yung sa imuhang mattress. So, dako kayo ikatabang sa imuha ang pag-inom sa Cervicare brand herba capsule. Matagabi ilang duwa ka kapsula matagabi bago ka matulog or humani mo kaon sa gabi mga kanans. And then, pwede po nato sabayan og NANS herba capsule, 1 capsule, 2 times a day para pagpamintin, pagpabalik o nindot sa sirkulasyon sa ato ang dugo.
0: Early ng Doc Jan, ako si Bea, 70 years old. Delikado ba ang laparoscopic cholecystectomy? Unsay angay na kung itumaro? Sani siya, Doc? Karoon pa ko na ka-encounter aning mga...
2: Laparoscopy, mangod, igibuksan ba ang iyang abdomen.
0: Okay.
2: And then, na-ICS na nakuha din, gitanggal siya.
0: I see. Okay.
2: So, posible na siya katong sa iyang ano ba, ang panudlanan sa iyang...
0: Pagkaon?
2: No, sa iyang urine.
0: I see.
2: Mga so kung magagi na ay gikuha na something na naay mga bukol or mga cysts or mga mass ana
0: okay.
2: Siya mga kanans.
0: I see.
2: So kumbaga pangalan ni siya sa procedure sa imuhang operasyon mga kanans.
0: Aha.
2: So delikado ba siya? Of course mga kanans pa sa operasyon mga kanans dili ginato ikadeny na naagi na sa mga rest na siya. Di ba? So ang ato ang pagabuhaton na mga kanans no before sa operasyon mga kanans kinahanglan i-follow nato religiously ko unsa giingon sa ospital and then mga laboratory kinahanglan makita dadto na nindot og maayo kay para yung fast recovery sa pasyente mas taas yung chance na dali siya maka-recover mga kanans. And then of course mga kanans kay tungod na ano na siya kaning pag-opera makanans, of course kinahanglan kita na muampo kita makanans kay para nindot og maayo ang pag-perform pagtrabaho sa doktor during sa operation mga kanans. And then of course unsa ba ang atong angay pagabuhaton para mas dali makarecover ang usa ka pasyente gikan sa pag-opera. Number one mga kanans, kinahanglan nato na mubalik og kanindot ang ato ang circulation sa ato ang dugo. Mubalik kung naay mga bag-o na mga nerves, mga ugat para sa pag-repair sa mga nasamad sa ato ang panglawas. So of course, dako kayo katabang kanato ang pag-inom sa NANS Herba Capsule. One capsule, 3 times a day ang pag-inom. Then of course, you eat Herba Capsule. One capsule, 3 times a day para dili magkaroon ng pagtaas sa stress hormones. Kaya kadalasan po, after sa ilang pag-opera, yung stress hormones, medyo mutaas yan na mutaas mga kanans. So, isa po siya sa mga hinungdan sa pag-delay sa pag-ayo sa samad ni mo mga kanans. So, non-serba capsule o UID, dako po ikatabang sa imuha mga kanans. And then, importante po mga kanans, kaya diba, gi-operahan ka sa imuhang tiyan. Kinahanglan po na ma-maintain na dili mugahi ang imuhang hugaw. Kaya nga naman, bawal manggod na mag-uto, mamwersa ang usa ka pasyente kung naoperahan siya sa tiyan, lalo na kung gibuksan yun ang iyang tiyan mga kanans. Mm. So bawal na siya mamwersa, bawal mag-utong. So mo kini mga kanans na bawal ka ma-constipated. Halimbawa, paglibang bitaw ni mo, medyo gahi, kayo iutong hindi mo na para igawas ang hugaw,
0: so, dili
2: bawal
0: pwede
2: na siya mga kanans.
0: Pwede na siya tahi.
2: Yes, Ate Arlene. Mm. Nakasay tahi, pwede mabukrat, masamad siya.
0: Okay.
2: So ang aktong angay pagabuhaton para malikayan yung constipation, NANS corn coffee. Mm. So NANS corn coffee, maokin ni ang imuhang imnon mga kanans. Kaya para sigurado, nindot ang imuhang pagbawas para iwas constipation. Kaya nga naman, kaya kung magisi usab na, delikado mga kanans. Pwede magkaroon usab na internal bleeding. So muna yung mga kanans nun na importante, yung aftercare, pag human ni bitaw niya sa pag-opera, dapat kahibalo ka kung unsa imong dapat pagabuhaton o dili angay ni mong pagabuhaton o yung pag-amping sa imuang panglawas for the meantime na nag-heal, nag-aayo sa sulod sa imuang panglawas. So NANS corn coffee, usa siya makatabang para maiwasan nato na yung pagpamwirsa, pag-utong, lalo na sa imuang pagbawas mga kanans. So NANS corn coffee, pwede imnon 2 times a day mga kanans.
0: Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata iya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
2: So kana tanan man kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustine mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bakterya, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre atong remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa atong mga kabataan, natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
2: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaa ba siya'y benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
2: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo-lula. Mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans, syempre ang atong Nans Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, sa Arlino, and sa atong mga pasyente bitaw na nagahangyo na kung pwede ba ibalik ang ato ang massage. Yes, gigran na ang ato ang free massage. So, mustart ni siya karong June 22. Diri sa ato ang Nans Wellness Center. So, starting June 22, every Monday and then every Friday, anaakitay free massage sa ato ang Nans Wellness Center diri sa Sumpong Malaybalay City, mga kanans. And then of course, anaapot kitay mga free discount sa ato ang mga produkto. So balikon ko mga kanans, this coming June 22, mag-start na nga to ang free massage every Monday and then every Friday. Then of course, anaapot kitay mga discount sa ato ang mga produkto. So mga kanans, kita-kita sa diri sa ato ang Nans Wellness Center this coming June 22.
2: Mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumuli sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-citiscan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumuli sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessit sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessit anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Hi! Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3. Dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay nako sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So, dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa akong mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Down!

0: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
1: Poholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22.
2: See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kadto duha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
6: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app, at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe ka nang masilbi. Ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Akong mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniya na ang makalinaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, aniya na ang founder sa mga kurimaw.
2: Ay!
1: Balong the Great.
3: Igalag, kumusta? Mayong pagpapinaw kanin, Chong Tinan. Welcome na sa Dennis Programang Balong the Great. Ah, kumusta? Okay. Manginaot lang tanga na amos kada sige. Og kapis kay may galas panlawas. Adlaw karong Biyernes, June 12, 2026, Independence Day. Independence Day. Araw ng kagitingan. Araw ng kagitingan, mga kurima. Oh, araw ron ng mga asawa. Isog, no? Magagitingan. Okay, atong tigmo di ay may galang 500. Wala ko'y pulos kung wala ka. Wala po kay pulos kung wala ko. Ano ra? Pabuto sa batugyandam ko radlawang, ha? Nasa jod ba ka mo? Unang ligaw-ligaw, Nuwebe. Nuwebe, ha? Pabuto may galaan. Duha para makompleto.

0: Plástica. Hay plástica. Hay plástica.
1: Venga con patolonca. Patolonca. Ok, pero también que la Cristo ang pagpagpagpag. Lang ang ako ang atubag anang imuhang digmo. Oho. Ang tubag ana longkay. Nel Cator. Oh, Nel Cator. Piotr. Oap agabo. Og lang akong atubag anang imuhang digmo. Mm. Pidal sa bisikleta. O, gikan daw may gala kay Lin ng Bohol. Kumusta mga taga Bohol? O, akong tubag long kay Sprocket. O, Sprocket daw. Gikan daw kang Paul Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Piyoto. Aga ang akong tumag balong kay onsen traffic light piyoto long lusong og alho ogikan daw kang Junski Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite piyoto? Wap agabo. Og akong tubag balong sa imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay okay dira. Ang tubag anak balong kay flashlight og battery. Okay, gikan daw may gala kay Ning Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og akong tubag balong sa imuhang tigmo. Mm. Ang tubag anak kay Balag Pusil Jasmine Bugo Sibo. Kumusta mga taga Bugo Sibo? Og ang tubag anak long sa imong tigmo. Sapatos Michael daw may gala secure. Huwap agabo. Mga kurma. Og ang akong tubag kuryente. Positive og negative. Christine Minglanilia. Kumusta mga taga Minglanilia? Og balong akong tubag anang imong digmo. Balag Pusil gihapon. Og ikan daw kang Chin-chin Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag. Saan ni siya? Solar panel og ang suga. Panel ganin man. Piyoto. Wa ay pagit gyapon bay. Og ang akong tubag. Ang akong tubag long kay. Pintik. Gikan daw kang Dayan Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Wa ay pagigyapon ba? Og balong akong tubag anang imuhang digmo. Ulo og sudlay. Buhok dili. Labig ulo niya may buhok. Anuhon mo man ang sudlay man. Daw gago ka mo. Okay. Akong tubaglong. a speaker. Gikan daw kang Dayan Sabuho. O, kating klase na po, may gala. O, kating klase naman po. Daghan na po speaker magpaka-paka sa isbuntan. Mukhang bata, may gala. Yo, kaya ba mo matan ni mata? Haligo, pagkabukaon, baka. Akong tubag. Abalong sa imuhang tigmo. Ang tubag anak kay balas og bomba. Balas og bulb sa suga. Piyo to. Wa ay pagyapon maslingan ba? Wa pagyapon nakasagtog tubag. Balong akong tubag. Anang tigmo nimo. Ang tubag anak kay ligid og interior just nang buhoy. Kumusta man taga buhoy? Og ang tubag anak long sa imuhang tigmo kamot og diil gikan daw kang jam studio. Kumusta man taga studio? Og ang tubag anak long itlog sa laking tao. Gikan daw may gala kang gikan daw kang Marix may gala sa Alubhid. Kumusta mga taga Alubhid? Og akong tumaglong timba o kabo. Gikan daw kang Lin Sirio. Uwa ay pagyapon. Okay, dito may gala sa itong unang pasiaw. Gikan daw kang munmun ng Cebu.
2: Kanang kanang bayhin. Oh, abibitaw ni mo bay. Kakaibo ko anang lamigas bay ba?
1: Ano man?
2: Kaibo ko ng lamigas kay way utang, way mga bis, way mga bayronon, way problema. Nya, sige lang, alsa-alsaan ng mumho.
1: Walagi utang, way problema, mga awat, pugbugas, ugdili, mumho. Kung siya makuha niya may gala sa inyong kusina. Hello! Magpanon pa mga kawatan. Wala ako di ko di ko kumbinsido ang inabito ng nga awatay niyo mga lamigas. Kay panahon sa ting init maghakot sila og ilang pagkaon kay panahon sa ting ulan na sila'y makaon.
2: Amin na gipalit na nila. Kinaawat man nila.
1: Ah? Kinawat maguna nila ko. Hello. Lang akong tubag. Anang imong tigmo. Ah, ang tubag anak balong kay. Flashlight og battery. Gikan daw kang Norma. Bantayan alam. Kumusta mang bantayan Norma? Ayong pag paminaw ninyo diyan. Og akong tumaglong SIM og cellphone. Gikan daw kang Bonbon CDO. Kumusta ninyo diyan? Ayong pag paminaw. Og di abyod. Balong akong tubag. Sa imong tigmog kay online og habol. Magatog ka maghabol ra. Magatog ka online ra. Ya? Diba? Og balong. Akong tubag. Anang imong tigmog. Sapatos. Gikan daw kang mamay buhol. Kumusta mga taga buhol? Og lang akong tubag. Anang tigmo ni mo kay
2: sirhig og

sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Wapagibo. Og balong akong tubag sa imong tigmo release sa train. Gikan daw kang Juana Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Og ang akong tubag isda og bingwit. Gikan daw may gala kang Charmaine Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Maayong pamaadyong pagpaminaw ninyo mga taga Buhol. Og ang akong tubaglong anang tigmo ni mo kay Ligid Piyotor. Latulato manalong kay di man ka makalatulato og isara. Oh, pinky-pinky ginalong. Wala, dutuot pa yun. Og ang akong tubaglong kay Biring Piyotor. Kainom-dom noon ko itong huli yung banang kangkang. Anong kangkang ka? Ay, nagpaputan kong bulitas dahil. Lagaw yung asawa, nagkaangkang pabalik. Anong kaangkaang mampu ka dahil? Dahil nagpaputan kong biring. Lupig. Ayang bulitas, kinuharas biring. Oga, padayo, tapos ligan. Dari sa tuang, pagpanaguman, long akong tubag. Sa imuhang tigmo, kabaw og daro. Gikan daw may gala kang Michelle Bugo Cebu Piyoto. Aga, wapagyapon dahi. Wapagyapon. Long tubag na ko anay mong tigmo kay Tister. Gikan daw kang Jaime sa Buhol. Kamusta mga taga Buhol? Okay, dito tayo ka last line pang pasiyaw. Gikan daw kang Bieber may gala Cebu. Kinis balo may gala nga ignorante. Misod sa food chain. Unsa imo sir? Happy sa glindia ba? Kanday, kanang paaday pa. Si paa. Ano bang paas manok ba? Oh, mauba. Pinakabuok, sir. Isa lang, day. To one piece. Oh, day, oh, day, oh. Dine in, sir. O, saan dine in, day? Kaunong limo diri ba? Oh, kaunong ako, pero dini diri. Ay, mauwa po, tagbarog-barog. Ani. Ay, dito sa misa. Ay, ah! Saan man nga? Ay, ah!

Digmo guy, por gentes is daga. Piotr. Aga, onsa ni siya? Well, chairman alaw. Si Bunuan may gala. At tuwa pa si Kaso, baklay-baklay pa. O karong na na ikla Kaso, ga well, chairman. Mura pong si Gloria Arroyo sa una. Wiltshire, Wiltshire na yun. Butang-butang, Leslie, og may gala ka na. Ano niya, akong ibutang mo rag-breeze man. Hoy! Pagpagawas ni tatay, may gala sa prisuhan. O, pagpagawas ni tatay, ay, nagpagwapa ni bata. Ang bata, mga nasaghahit. O, di na yung ni bata, ay bata, ginasaghahit. Basta buot. Okay, padayon tayo sa gan. Long tubag na ko. Anang tigmo ni mo kay Vulcan. O, gikan daw kang Agnes. Sa may Mingla Nilia. Wap, agay po. Og, long. Akong tubag. Anang imong tigmo kuryente sa isda gapo. Okay, duha man ano? Og, tubag. Long sa imong tigmo. Uh-huh. Ayan, ang akong tubag long. Sungkod. Sungkod ni Lolo. O sungkod ni Lola. Kikla. Ah, come on. Binunalat kay sungkod eh. Masa mong kalawa, kilingaw lo. Magig binunalat ka na magsungkod. Taas-taas mo itong kaglulang sungkod. Masigansihon ka. Lang akong atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak ay release gap. Computer. Wa pagyapon. Dayon na. Ano Borner na kuya. Ah, gikan daw kang Rolly sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Aga dito maglagan, dito magala sa lain pang Pasiaw. Gikan daw kang Buloy. Ah, si Kihor. Kanto si Balong, anak ni Henry magalang tikla, bata si Balong. Isugo nilag palit o ginamuske para pasuwa paniod to. Taod-taod na siliga, dagdagan. Bye-bye, imong anak kasi Balong bay, nabanggaan og bao-bao bay. Sa? Imong anak kasi Balong, nabangga og bao-bao. Dobe? Kasi Dobe? Ang ginamos? Wala ba may sudan paniod to, rot? Nabalaka pa masing kong ginamos. Kasi iyan ang anak ibanggaan o kining bao-bao. O di ba kining e-bike? Matay po mabanggaan pag e-bike, no? Hasta lang kining hinayag yan. Huwag mabanggaan ka na, tanga lang yan. Tanga na, bugok pa yan. Long akong tubag anak kay Kalha nga dako. O si Kalha nga dako ka ng kawa. Ha? Kawa na siya. Akong tubag Balong. Anang tigmo nimo Gunting. Joaquin ng Santa Catalina. Kumusta man niya Joaquin? Sa may Santa Catalina. Negros. Aga akong tubag Balong. Anang tigmo ni mo Gunting og Sudlay. Marmar daw may galas Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Mayong pagpaminaw. Og lang akong tubag anak kay Payong Edsel sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol?
Pagyapon, grass cutter. Agikan daw kang loy-loy sa Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Pio to! Ag balong balas og simento. Agikan daw kang Judy sa Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Duplex wire na low. Gikan daw kang an Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og ang akong tubagdong sapatos og medyas Kanur Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Nung Kanur Mang Kanur. Sa Kanur gani muraga muraga taas-taas na ni edad na Kanur. Aga akong tumaglong sa imong digmo alimango lamigot. Piotr! Wap pag-iapon mga kurimaw! Wap agapon! Akong tumag! Long sa imong tigmo kay lapis og papel! Agikan daw kang mawi! Dumaguete! Kumusta mga taga Dumaguete? Akong tumaglong kay Flag og Flagpool Judith sa buhul. Uwap agi mo. Uwap agi po ang mga kurma. Chok og eraser na balong. Gikan daw kang Kasi Cebu. Kumusta di akati sa Cebu? Aga akong tubag kutsarag tinidur. Gikan daw kang Ajo-jo may gala sa Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Aga akong tubag long mansani range. Say range. Ha, on sa bay range ba? Pioto! Aga akong tumaglong just pangyapon og silhi Amado sa Bohol. Kumusta mang Bohol Amado? Aga kambal. Gikan daw kang Ren-ren may galas Dumaguete. Kumusta mga taga Dumaguete? Og usap ba? Ay sab mo glimot mga salingan. Tubag anak long chinilas. Gikan daw kang Uwin sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Og gate long. Gikan daw kang Cider Dumaguete. Wap agabon. Okay, dito may gala sa tuang nasa Jod Bagamu. Nasa Jod ba mo mga silingan? Ang sunrise kinibito ang pag subang may gala sa adlaw. Ang sunrise na may gala o gasubang ang adlaw dito sa east.

0: Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Kasi mamuhan aris gado sang lon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule ka Fluid Capsule. Nabalaan ko gitang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit siya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iyang atiil nagahukong as in nga nagkugid siya. Sangi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag Yoid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Yoid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Yoid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko ang mga products ang Nance Capsule. Kay kung wala gid ang Nance kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tail sa akong bana nga isa ka paralyzed.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning Nance og UID Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyang panghihi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gigihapon akong paliton mamoy. Inaagi siya alibyo. Kuha gyud sa proven and tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, direya, porok 11A bagong taas.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nance.
2: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Dugay na kong gamitin sa Nance Element Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas kung kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Element Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Okay, balik tayo regala din sa ito. Pagpatagawad. Ah, balik tayo mga kurumaho. Long tubag na ko ng imong tigmo. Ayan. Ang tubag, anak, balong kay hangin. P.O.2. Og tubag na ko long sa imong tigmo. Tara. Purihiyan tayo. Wap agaroon. Dayon na akong tubag. Anang tigmo balong. Uh-huh. Ang tubag anak kay. Uh-huh. Akong tubag long. Asa imong tigmo kay Indian pala. Piyoto. Katos balaw may gala nga nagkuhag in BI clearance. Ala sir. Nga naman sir. Malaang ang gigani. Nga naman po sir. Nakayo kapareha nga lang. O ba? O, kanan sir. O, usa may ngaan anang kapareha ko ngaan sir. Di ba kurunto? Pareha gani imo buang. Ayaw! Kasulti ay kasulbi o siya nga ang kaparehan niyo mong ngayon, meh? Ayaw! Balaw! Akong tubag! Anang tigmo ni mo? Mm. Ang tubag, anak, balaw kay Pintik! Wap! Agabon! Akong tubag! Long anak kay Bitik. Pintik, bitik. Labtik. Katapos ang email ng may galas ko rin zero. Awa ang tayo na salamat kaysa pagpaminaw. Og manasampon sa mga oras og sa mga estasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orcolio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon og giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay og Thames K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe. Bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, naghangkaing salamat. O matong mga higala, o mapuhin na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orcolio. Salamat o maing hapon. Balita

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Ug garon, ani ang inyong makauban.
2: Sa Bohol, tayo ay
3: ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
4: Hala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong programa Takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in Action. Karong adlaw nga Biyernes, pitsa 12 mga higala sa Hunyo, Independence Day, ikasinto 28 nga adlaw sa kagawasan dinhi sa tibuok Pilipinas, mga kaigsuunan. Welcome sa itong tulumanon. SP Bohol in Action, mga pagpanimbaya o mga pangumusta gikan sa atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Gipanguluhan sa atong Vice Governor Nick Bezas uban sa atong mga board members sa 1st District, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Mutia Derol, Board Member Benji Arcamo, sa mga bukal usab sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Mentado Villamor, Board Member Tomas Sabapo Jr. o Board Member Fernando Iping Estabilia. Ngadto sa itong mga bukal usab sa 3rd District, gapanguluhan sa ito ang Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Maingan po sa tulo ka mga ex-officio member, Presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalitinitay, Board Member Lauren Xavier Anglang, atong SK President, o Board Member Romulo Sipidosa, ang ato ang presidente sa Liga sa mga Barangay, mga kaigsuunan. Karong adlaw, gisaulog sa provincial government sa Bohol ang ika-128 nga Independence Day. Gipanguluhan sa atong acting Vice Governor Nick Bezas o acting Governor Nick Bezas o acting Vice Governor Tita Baha mga higala diha sa Provincial Capital Grounds, gihimo ang retlaying ceremony o guban pang mga aktibidades mga kaisunan sa pagsaulog. Unya gihimo sa bang hamubo nga programa pakigpulong diha sa ceremonial hall sa Capitol Building kaganihang buntag. Mihatag sa ilahang welcome message o mga mahinungdanong binsahe ang atong mga opisyalis sa sangguniang panlalawigan, ang ato ang acting Vice Governor Tita Baha, maingon man si acting Governor Nick Bezas, mga kaigsunan. Atong paminawon kining ilang gipadangat nga mensahe atol sa kasaulogan sa ika-128 nga Independence Day karong adlawa.
5: Here's our acting Vice Governor, Honorable Tita Baha.
6: Mayong adlaw kanatong tanan sa atong acting Governor Pacifico Nicanor Bezas, sa atong District Representative John Gisnil Yap, o sa atong Mayor Jane Yap, represented by Councilor Fausto Bibot Bodlong, sa ato ang Congresswoman Vanessa, represented by JP Maslog. Ato ang 3rd District Representative Congresswoman Alexi Tutor, represented by Catherine Enti. To all sangguniang panlalawigan, Management Executive Board, Provincial Legal Officer Attorney Handa Lagunay, BMC PEM, Veterans, Miss Bohol 2025, Jackie Fee Bilencio, mga heads of local national government offices, sa atong tanang mga bisita nga ania karon, usa ka mainitong pag-abi-abi kanatong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang ika-128 nga anibersaryo sa proklamasyon sa kagawasan sa Pilipinas, isip isa kagawas nun o soberanong nasod. Atong tema karon tuiga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, o sa atong pinulungan, kagawasan, kaugmaon o kaagi, nga nagpahinumdom kanato nga ang kagawasan nga atong natagamtaman karon gipundar pinaagi sa kaisog o sakripisyo sa atong bayani o katigulangan nga maisugong nakigbisog batok sa mga mananakop. Tungod sa ilang pag-antos o paghalad, natagamtaman nato karon ang kagawasan o oportunidad nga makatagamtam sa usa nga mas malinaon o mas maayong kaugmaon. Busa ang ilang mga kaagi atong handumon sa kanunay o ipadayon nato ang pagpasalamat sa ilang mga kahago o sa mga sakripisyo nga ilang gihalad alang sa nasod. Samtang akong atong gisaulog kining mahinundanong adlaw, hinaot nga dili lamang nato handumon ang atong kasaysayan, apan ipadayon usab nato ang ilang kabilin pinaagi sa matinud-anong pag-alagad, paghiusa o paghigugma sa atong nasod. Sa among paagi, atong masiguro nga ang kagawasan nga ilang gihalad o gipanalipdan magpabiling buhi o bililhon alang sa umaabot sa mga henerasyon. Sa makausapa, welcome o maayong adlaw kanatong tanan. Malipayong 128 nga anibersaryo sa kagawasan sa Pilipinas. Mabuhi ang Pilipinas. Abanti Bohol. Maayong buntag.
7: Let us now welcome the acting governor of the province of Bohol to deliver his keynote address. Ladies and gentlemen, Honorable Nicanor Besas Jr.
8: First and foremost, I would like to acknowledge the presence of our PLO head, Attorney Handel Agonay, Attorney, as well as Sir Rome Teruel, who represented Congresswoman Alexi Besas Totor during the laying. We have also our office sitting press, Father James. Igagaw ni sa akong asawa ra ba? Nya our nasa ni akong kumpare, our TESDA provincial director, Floro Rinca, pre, our DALG provincial director, Jan Juan Mende. Maayong buntag, Bohol. On behalf of Governor Aris Omintado, I would like to convey his message for this occasion. Akong basahon kining iyang mensahe. Acting Vice Governor Tita Baha, esteemed members of the Sangguniang Panalawigan, First District Representative John Jesnel Baba Yap, and our Tagbilaran City Mayor Jane Sinsuria Kais Yap, represented by my former colleague at the Sangguniang Panglungsod, Pare Nako, Bro Pagyod, Bibot Budlong, our second district representative Maria Vanessa Omintado, represented by Mr. GP Maslog, our third district representative Christine Alexi Doctor, represented by yours truly, kay ako panimangkod. League of Municipalities of the Philippines, Bohol Chapter President, and Carmen Mayor Conchita Toribio de los Reyes, Moragua, Makaabot. Members of the Management Executive Board of the Provincial Government, Acting Provincial Administrator, and once again, the Provincial Legal Officer, Attorney Handy Lagunay, representatives from national government agencies, Miss Bohol 2025, Jackie Faye Melencion, other distinguished guests, colleagues in government service, friends, usa ka mahinungdanong buntag sa tanan og Happy Independence Day. Karong adlawa, atong sa ulugon ang ika-128 nga anibersaryo sa pagdeklarar sa kagawasan sa nasod Pilipinhon o ang sinugdanan sa pagtukod sa usa ka katilingban nga gawas noon gikan sa mga langyang mananakop, malambuon o malinawon. More than just a regular holiday, this is an opportunity for each one of us to celebrate our nationhood and demonstrate what that we are citizenry that is not only proud of its heritage but also ready to face challenges head on, inspired by a common story and shared future. For 128 years, the Filipino story has continued to unfold through you and me. Its script has been continuously refined and its chapters have been shaped by individuals who have made a lasting impact on our country. Just like the stories we watch in dramas or teleseries, our country has come through both triumphs and trials. Adunay mga higayon nga nisadya kita sa mga kalampusan o kadaugan. Aduna usab mga gutlo diin na sinati sa katawhan ang mga nakandaiyang hagit o mga trahedya. Inubanan sa grasya o giya sa labaw makagagahom atong nalapusan kining tanan umigawas nga mas maisugon, mas balambuon o mas malamon sa mga leksyon sa atong nakatunan. Unbalanced growth, we must always carry the torch of freedom, meritocracy, and sovereignty and strive to embody the ideals of those who came before us. Mao kini ang atong responsibilidad isip mga bulanon o isip mga Pilipino. Sa makausapa, Happy Independence Day kanatong tanan. Mabuhi ang atong mga bayani kaniadto o karon. Mabuhi ang probinsya sa Bohol, mabuhi ang Republika ng Pilipinas. Daghang salamat og sa kanunay, abante Bohol.
7: Thank you, Acting Governor Honorable Nicanor Besas.
4: Mato mahigala ang mensahe sa atong Acting Vice Governor Tita Baha og Acting Governor Nick Besas ni ining pagsaulog sa ika-sinto 28 nga adlaw sa kagawasan o Independence Day sa Pilipinas, mga higala. Nagatusong oras, doon natay 20 minutos ang milabay sa alas 4 sa kahaponon. Atong ipadayon, mga higala, ang pagpanaghisgot kalabot sa gihimong pakisusi sa sangguniang panlalawigan kagahapong adlawa, no? Kalabot sa isyo sa plitihan sa transportasyon, labi na sa mga fast craft o mga barko, pagawas o pasulod din sa itong probinsya sa Bohol. Kagahapon atong na-interview ang chairman sa Committee on the Public Utilities and Franchises, Board Member Tami Abapo, mihatag sa iyang mga panahom kalabot sa gipahigayon nga meeting mga kaigsuunan inubagyang nga gipreside ni Board Member Jessel Ray Omintado Villamor unya usapod sa mi barog no sa sangguniang panalawigan kalabot sa maong isyo ang atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter ang atong ex-officio member Joanna Cabalit initay nga mausab ang atong ma-interview karong hapuna kinsan ni nanawagan una nang nanawagan nga mo sa mga shipping company o uban pang matang sa transportasyon nga kinahanglan doon na ni adjustment sa sangtang nagpadayon usab ang paggunhod sa produktong presyo sa produktong petrolyo. Naspikas linya si Board Member Joanna Cabalit anytime. Ayong buntag, Board Member.
9: May hapon, Sir Allen. May hapon sa tanan ng mga kaigsuunan ng napaminaw kanunay sa atong akna sa atong sanggunyang palalawigan. May hapon o Happy Independence Day sa tanan. O ako dahil pong i-congratulate o i-greet o happy fiesta, happy vesperas sa tanan na itong mga kaigsuunan diya sa lungsod sa Sikatuna, headed by Mayor Jik Ilorimo, Vice Mayor Olimpio Kalimpusan, ugang ato ang mga kaubanan na ito sa Philippine Councilors League at mga SB members, Konsihal Orlando Kalimpusan, Konsihal Joel Ocho, Konsihal Mylene Hala, Konsihal Silverio Palgan, Konsihal Norberto Vergavera Jr., Konsihal Jose Ilorimo Jr., ingon man si Konsihal Kurt Henry Kalipusan III, oga Konsihal Constancio Rulli, oga atong ABC President, Konsihal Eugenia Patinio, og SK President, Konsihal Eric Anthony Centorias. So happy bisperas na tong tanan diha sa lungsod sa Sikatuna. Ingon man, happy bisperas po sa mga kaigsoonan ako. Akong tagibarangay sa Tagbilaran, sa Ubuhan District, Tagbilaran. Happy fiesta. Og sa atong mga kaigsoonan po diha sa Montanya, Baclayon. Nag-celebrate sa dang bisperas karon, ug ugma ang fiesta sa atong Senior San Antonio de Padua. So, kung makita-kita ta, mamista ta pohon.
4: Okay. Dagan kay salamat, no? Board Member Joanna Cabalit Initay, ma'am. O niya, kagahapon, naitabo gyud ang pagpatawag no, sa mga stakeholders sa atong mga transport groups, atong mga transport operators. O niya, apil po na mga hingtungdang ahensya no, sa sama sa Marina, although wala diha ang taga Marina mismo nga maugay nagpadala lang representante, pero unsay mga nahitabo kagahapon na Board Member diin atong nahinumduman nga una kang nanawagan sa pag-adjust sa plitihan sa tanang matang sa transportasyon while gasigipod o kunhod ang presyo sa produktong petrolyo.
9: Yes, Sir Allen. Tumanjong panawagan sa atong mga kaigsoonan. Kaubanan na ito sa tanggunan palalawigan. Diyan na nagkasata o atong i-adapt puhun ang isa ka resolution na nanawagan sa tanang ahensya in consultation po sa atong mga transport operators or owners ingon mga stakeholders po sa usa ka kuandyod necessary o kinanglan nga adjustment sa atong pitihan sa tanang public transport utilities. O atong tanawon, kaning transportation kay mulangkob naman sa tanang modes of transportation kaning mga atong masakyan, sakyanan or vehicle na nagdagan dire sa kalsada nato diha sa railway, although wala tay tren no. Unya ang tanan nga mga kuanpod masakyan nato diha sa tubig ug sa hangin ug sa mga specialized boat nga mga transport. So ang ato ang gitan-aw gyud ani Sir Allen is ang kaayuhan man gyud sa ato mga public ano public transport, ang ato ang mga manakayay gyud ato mga passengers kay mao man gyud ay number one yung maapektahan. Okay, matud pa nila dunay mga incentives, dunay mga kuan gipanghatag tabang sa atong transport group no. Pero ang atong mga pasahero, wala sila'y nadawat nga tabang man. Although na ay gihatag nga bugas sa tagsa-tagsa ka LGUs, ingon man sa atong probinsya sa Bohol. Pero when it comes to klitihan, wala gyoy matawag na ito na nadawat nila. Kay wala man po'y, labi na, wala po'y mga increases sa mga sweldo po sa atong mga kaigsoonan. So mao na nga akong tabangan, atong gipanawagan ni matabangan po din taon ni atong mga kaigsoonan. So, ko answer anin, atong managitan aw nga ang atong titihan po karon, for Tagbilaran City, good for Tagbilaran City kay mubalik na sila sunod semana. Sugod ko no sa Lunes matutan ni Sir Alvin nga ibalik nila sa regular nga pitian nga 15 pesos kay temporary ramang ko no tong ila ang pag-increase po sa 5 pesos nila.
4: Okay.
9: Oo. Para sa ubang mga LGUs, dili pa po kukasulti kay ang tagsa-tagsa ka LGUs man ang gihatagag authority. Oh, sila may gihatagag authority nga maghatag og either mo increase or mo ubos sa ilaang palaliton. Ah, not necessary palaliton kundi sa plitihan.
4: Plitihan.
9: So mao na nga kwan atong gitan-aw na hopefully na apoy update sa ubang mga kalungsuran unya matud pa sa LTFRB kung wala gyud na approve sa LTFRB ang ilang increase sa plitihan dili gyud na pwede og illegal kana. Oh unya da ato pong giawhag ang ato ang taga LTFRB nga muhatag pud sila or i-update nila ang matrix nila sa plitihan nga naa gyud na siya visible makita sa mga sakyanan para kung naay mga pangutana kabahin sa plitihan mao gyud na atong basihanan. So muna nga atong na nakita na nga matud pa sa taga LTFRB ilan ang gihimo pero tungod sa kagamay ra pud sa ilang staff nila dili po nila mahimo ang pag conjud kanunay pag check gyud kung kinsay nagtuman o kinsay wala nagtuman sa maong matrix no unya mao nang gihangyo nato ang ato ang mga staff ang ato ang mga empleyado o kanang gadala gyud ang ato ang mga taga LTFRB nga panagsaan po nila, i-random check po nila ang atong mga sakyanan, ang atong mga PUJ o PUB, public bus o public jeepney, kay sila mang yun, maoy nag-regulate ana, naghatag prangkisa, o sila po'y naghatag po o katungod sa pag-increase or pagbalik sa pitihan na to, sa atong mga public commuters na to. So mauna ang giabot na to sa ato ang pag atong committee hearing na to atong miaging adlaw unya kwanton although naatay mga bisita na naapil na to dito nakadungog po ta sa ibang mga concerns unya matud po nila ang diri sa mga pasahero diri sa kang dinurog Mascarenhas Transport Corporation wala gyud sila nag-increase sa ilang pitlihan dai kuno. Oo. So, unya ang sa Southern Star Bus Transit pod matud nila nagsunod ra pud sila sa matrix pod sa unsay gipatuman sa LTFRB. For now sa mga gasolinahan pod nag-call man pod na sila. They're following man pod og unsay national nga mandate unsay order gikan sa taas kung pila ilang pitihan. So kabahin pud sa aning mga barko kay ang marina magiga monitor ana nila although ang gingon nato nga sa Allen ang gingon nga ang marina nagtugot sa mga fast craft o sa barko pod nga muhatag pwede sila mupasaka og 20% atong panahon nga misaka ang presyo sa gasolina o sa krudo, no? 20% unya pagkasunod, ning hatag na po sila 10% and another 10%, total of 40% yun ang actually ang increase. Pero ang ato ang representative gikan sa Ocean Jet, mipahibaw siyang gikan sa 800 pesos mi-increase sila og 960 to 1,000 pesos ang ila ang tourist and open air. Pero last Monday, atong miaging Lunes, ila na yung gipatuman niya, kwan, gi-fix na nila nga 920 na ang pitihan. So that is 15% na, Sir Allen. Instead of 40% na increase, dirira sila sa 15% ang ilang gipatuman. Oh, unya kana sa Ocean Jet lang na siya. Unya sa business class gikan sa 1,200 na himong 1,440 katong 20% na increase Unya nag-increase po sila o 1,550 additional 10%. So nahimo na karon nga 1,550 ang plitihan sa business class ug nagpabiling gyapon na siya nga mao gyapon presyo nila sa Ocean Jet. During sa committee hearing atong gihangyo og apil na ta ni hangyo og ang kinatibuk-an sa committee bapod mihangyo pod sa taga Ocean Jet nga duna unta poy value for money ang ilang benefits tungod kay dunay dako nga hawang or disparity sa presyo kabahin sa tourist and open air ingon man sa business class nga accommodation nila sa ato mga tickets no nga ato mapalit. So kani isa 920 ang sa tourist and open air, inya sa business class is 1550. So gihangyo nato sila nga hamugaway unta pod ang mga pasahero kay nakita man nato nga gamay ra pod ang ligas sa og nakuan pa gamay ra ligas sa diferensya sa ila ang comfort sa ilang pagsakay kay gamay ra magligas anin sa paahan sa mga anin sa tiil nato bitaw unya karon ato nang gi-request nga kumahimo malibre intawon po ng kana bitaw dili na sila magkarga-karga sila mismo magguyod-guyod ang ilang mga bagahe kanang hand carrying nga mga bags nila gawas kung mubalibad gyud ang maong pasahero nga dili bit-biton ang ilang gamit. Ingon man mona usa ko na sa atong gitan-aw unya kana yung mismo ang kuan po no kaning na to na mention to as per experience sa kasagaran nga dili ma-adjust pud ang ilang temperature gipang tugnaw inta ng mga pasahero labi na to mga seniors unya wala day control sa ila ang temperature so mo na nga usa na sa gi-request nato sa atong mga kaubanan sa committee during sa hearing, ingon man katong kung mahimo ang ilang toilet permanente limpyo gyud o gi-maintain gyud ang kalimpyohon o ka hapsay sa maong pano. So mao na ato nang na gipaabot sa ila og nalipay ta nga positibo pod ang response pod Sir Allen sa atong mga representative anang panahon na.
4: Yeah. So gawas kinta sa isyu sa blitihan na apil pod og hisgot no ang kining kuan diay kining ang comfort sa atong mga sumasakay board member.
9: Oo. Ato na lamang pong gisakay di labong diha na sila.
4: Lagi. Mm-hmm. So wa pa bay pahibaw ang especially ang muraog ang sentro sa diskusyon ato mauman ang fast crab og barko no kay mauman ni karon kay sa imong giingon kaganiha nga ang mga public utility vehicles sa sama sa bus o ubang mga jeep gawas diri sa Bilaran nagsunod lang sila sa taripa sa LTFRB which is wa gyud sila mo ba saka sa plitihan so ang barko go Ocean Jet og mga og ubang fast crab pabay pahibaw og ano sa pud ni sila mo ubos nga mo balik sa 800 pesos board member
9: wa pa po ila ang kuan gyud ana Sir Allen pero ang ako ang nakuan lang nakuha lang nato coming from the Tagbilaran City Administrator kay sila man gyud ang ato ang tagsa-tagsa kay LGU man may mo hatag sa taripa sila yatagan man sila katungod nga mo hatag na sila ordinance sa ana so ang Tagbilaran City by next week mubalik na sila sa regular nga 15 pesos.
4: Okay.
9: So ang ubang mga kalungsuran wala pa tay update kung ila ba nang ibalik or do na ba increase gyud nga nahitabo pero as of karon kay bao man ta nga sa court test do na increase sa akong nahibaw-an pod wala ni ordinansa nga gipasa ato nga mag-increase og litihan. So ato nang awhagon nga mubalik na gyud sila labi na tong mga wala poy kuno wala poy taripa anang dapita although kuan pa man pipila pa man pod ang tricycle nato sa Cortez ang sa ubang kalungsuran mao nay wala pa pod ta nakakuha anang mga impormasyon.
4: Yeah.
9: Oo. Pero ang ila ang sa LTFRB gi-mandate yun na siya nga sundon yun ang matrix. Mao na Sir Ali.

0: hearing. Tungod kay na ay representative gikan sa Marina, expected unta na sila nga na ay manifestation na apoy ipadayag unta ang Marina kabahin na ng unsay kuano unsay stand nila kay kaybaw manggit sila nga gipatawag sila unya kaybaw sila o unsa gyud unod sa maong committee hearing.
1: Importante so, kayong isyu, importante kayong isgutanan.
0: Oo niya. Dapat unta pod ang attend unta pod nga representative unta pod is makasulti pod siya. Kung dili man gali siya head, makasulti gyud siya kung unsay angay ipaabot sa atong mga publiko, sa atong mga stakeholders kabahin sa maong committee hearing. So mauna nga gihingnan sila sa atong chairman sa committee nga sunod nga patawag ninyo, dapat mag-ready mo kung representative mo or magbit-bit yun mo o mensahe gikan sa inyo ang head of office.
1: Which is mao pud nay angayan untang buhaton, board member.
0: Yes,
1: para nimo.
0: Mao gyud na Sir Allen. Unya, usa pa sa ato pong kabahin, ako pong giawhag nga akong gi deliver po to sa atong committee secretariat nga duna gyud poy mga representante labi na to mga commuters, mga pasahero na affected gyud kayo, at least makadungog sila, makapahibaw sila. Ingon man ato mga drivers pod sa transport group pod nga mapaabot po nila ang ilang side. So dili lang side sa gasoline stations, dili lang sa bus o sa mga van o ato ang mga tricycle drivers, pero appeal na ang ubang stakeholders pod nga affected sa maong issue karon.
1: So with that na human ang committee meeting, unsay mapaabot sa tong riding public ilabi na din sa tong probinsya sa Bohol, board member?
0: As per kwani nag-join man nato si board member Abapo, matud niya nakita niya og nadungog po niya nga duna pay discontentment ba sa dagan sa ato ang committee hearing, mao na nga magbalik pa og patawag. Appeal na ang ubang mga stakeholders nga atong ikuan niya, gikuan gyud to niya nga kung mahimo i-ikuan sa lang, i-withheld sa lang ang report para naa pa tay makuha pang dugang pang dugang pang side sa atong mga stakeholders unya i-defer sa laman kay aron madunggan pud ang ubang side. Ingon man basindra pud og mo ubos pagyod ang pritihan, asa kutob ang pag-ubos sa atong mga gasolina para ma-finalize na gyud ang ato ang fare adjustment nga atong gusto natong mapatuman sa atong mga pritihan karon nga existing nato sa tibok Bohol.
1: So nindot pud unta kay matud nimo do na pay laing meeting nga mahitabo, nindot pud unta nga mutambong gyud mismo ang hepe bagha sa Marina og tanang mga kuan mga department head ilang Marina, LTFRB og digani na pay taga DOTR kanang ipadala,
0: yes,
1: nirang mga representative nga makatingog.
0: Oo, kanang mutingog yun. Unya na apoy say sa ilang office.
1: Correct.
0: Sa ilang tagsatag sa ka departamento. Ingon man naapod ato pong gipaabot pod nga mo appeal na pod ang mga taga airlines pod kay
1: kana,
0: nagtungha sa atong airlines unya daghan baya pod ang mga biyahe nato nga atong mga commuters nga manakaya sa eroplano nga nagulat pod nga muubos inta ang pritian kay sayod ta nga mahal gyud ang pritian sa eroplano plus pagtaas pa sa gasolina mao na nga samot nang taas nga halos kita na lamang pod manglikay na lamang tagsakay. In fact na ako igagaw nga namatay ang iyang amahan, wala na lamang nanakay na lang taon sila kuan barko nga nagbas nga daghang bitbit nga mga bata luoy pod in taon sila tan-awon kay dili man in taon pod sila ka afford og mag-eroplano silang tanan. So mao na nga ato nang tan-awon pod nga side kay gusto pod nato madungog pod ang ila ang kuan pod no ang ila ang panaom ang ila ang ikasulti kabahin sa atong request for adjustment sa pitihan nato.
1: Okay. So atong paabuto ng second round no under sa committee ni board member Tami Abapo sa Committee on Public Utilities kining second round sa maong tigom niya lagi nang inaotang mutambong na tanan no para mahatagan gyud og clarification ang

0: publiko o unsa pa gyoy plano, no? Do na pa by chance nga mo balik sa normal ang plitihan? Although nakita
1: hopeful gita Sir Alan nga muubos pa gyud ang pitihan, kay kung nakaya paghatag o pagpabalik sa pitihan nato sa Tagbilaran City, why not sa ubang lugar?
0: Correct.
1: Why not nga dili nato makano? Pero kita musabot man pud ta sa usa pud ta usay mosakay man sa tug tricycle kung magkalisod, pero ato nagitan-aw nga ang mga pasahero mismo kasabot man pud sila og unsay sitwasyon, usay mohatag pa manggali og tip kung nagsakay kag tricycle niya, ikaw rin nagsakay. So ang mga pasahero pod mohatag manggali pod sila og dugang pa. Dili na kinahanglan pangayuan kundi automatic na pod silang mo round off na lawan pod sa gikan sa 15 pesos ngadto sa 20 pesos kay nakita nila nga sa kalisod pod sa panahon.
0: Okay. So sa laing bahin board member, aritas laing topic, no, sa imuhang gihapong mga kalihukan, dunay tigom tali sa taga DILG natong mga nakalabay ng adlaw, palihog kuno og unsay mga nihisgutan pud ato, board member.
1: Yes Sir Allen, nag-attend ta sa isa ka provincial presentation of survey results sa local government code review and amendment program or revamp, LGC revamp, diha sa Baltropics atong June 10. Unya atong miaging Merkules. Unya kauban nato ang atong director si John Joan Mendez, sa atong provincial director sa DILG Bohol. Ingon man ang atong regional director sa Region 7, si Director Leucadio Trovella. So ilang gipakita o gipadayag nila kung ngano nga kinahanglan gud nga pag-ausbo na ang ato ang local government code kay 1991 pa ni atong LGC, atong local government code, unya daghan na mga butang nga dapat i-revise na, usbo na o i-update na kay kumbaga na kuan na kanang nabiyaan natas panahon. Unya gipartneran pud kini sa Cebu Technological University headed by the research team ni Dr. Adrian Ibanez. So sila mo'y naghatag na to og unsay pamaagi sa maong survey nga gikandak nila. Actually, naanay gikandak na survey. Nya, dunay mga findings og sa provincial level nga mga insights. Dunay mga issues and concerns pod, mga policy gaps. Unya, dunay mga amendments and recommendation nga gipasa. Muna nga nakita na to og akong kainumduman katong part nga kining kwan gyud diri sa environment ubos kaayo ta diri sa probinsya sa Bohol in comparison sa Cebu, kay duha ra man ta ka probinsya sa Region 7 karon. So mao na nga nakita nila nga do na kunoy pag ubos gyud ang result diri sa environment. Unya gatoy mga take away when it comes to kaning distribution sa NTA na to, national kuan na to,
0: tax,
1: sa akong
0: tax,
1: tax allocation. Unya moto nga kumahimo mao ni may tabo, recommendation naman po na siya. So ato pa nang itan-awon po na sa atong Congress kay sila man yun mismo ang mapabag-o o mu-amend sa kinatibuk-an sa ato ang local government code.
0: Yeah. Initially, daghan bang nipakita o nipadayag og suporta sa pag-amendar sa local government code nato?
1: Yes, sir. Sir Allen, itambungan kini sa ato ang sa atong PCL, yours truly, sa atong PCL yun mismo kita ning attend unya ang VMLP, diha ang atong presidente si Attorney Cabajo sa Baclayon og si Attorney Mayor Ayuban sa lungsod sa Luwaypod, ang Vice President. Unya, naay taga CSO, naay mga grupo sa mga secretaries sa itong places. Ingon man, naay CSO o kadaghanan yun na nag-attend mga kuan na to, local government kuan officers na to, MLGOO, sa nagkalain-lain nga mga kalusuran. So, na kuan pod gipadayag po dito ang naapoy mga inputs nga ilang gi-deliver pero murag wala na apil. Unya naa pa poy gihatag sa amuang natawag na itong assignment sa kada LGU nga kung naapabay gusto nilang ipaapas po nga ipaabot dito sa atong kauluhan. Labi na kay ang DILG mismo yun ang nagpahiluna sa maong updates o kuanta nag-commitment signing ta para mapadayon yun eh. Kay matud pa ni Director Provela, kung mahimo during sa atong lifetime kuno makaabot ta ani nga naanay changes kay taud-taud na 1991 pabaya pud ning kuan nato no local government code, so that was 30 years ago unya kuan og dili pa na mahimo karon pasig wala na sila, wala na ta unya wala pa ba kabaguhan, so mo na nga gilihok na gyud na para do na gyud makita during our lifetime ko no matud pa niya nga maabtan pa gyud niya nga naay kabaguhan.
0: So both pasabot naghisgot man siya lifetime ra og kuanon pa ni kining mataud-taoran pag gyud pud ni bag-o maamindahan.
1: Yes sir Allen, mao gyud ni kuan niya mataud-taoran pa ni kay mga magkuha pa man gyud og unsay mga kuano unsay mga gusto nga i-revise. So mao na nga dito dito gyud sa grassroots sa ato ang mga kaigsuonan nato diha sa atong tagsa-tagsa ka LGUs unya dunay gipadangat nga mga questionnaire sa survey and it's an open-ended questions nga gipasa para gyud walay limitation ang maong pag survey nila. So initially na ang first round na himo na unya na ipagawas karon nga results unya pero wala pa na nahuman kay naa pa man sila gipadangat sa atoa nga pwede na tong idugang pa.
0: Okay. Pero dako-dako gyud ning trabaho uno. Anyway, nagpakita man og suporta kaha no ang baruganan ni sa PCL Bohol is suportado ang maong lakang. Apila pod ang kining ni ang baruganan pod sa itong mga mayor o sa mga vice mayor Deris Bohol board member.
1: Yes sir Allen. Oo. Kay ang drive sa ato ang tagal kung gyud sa ato ang DILG is makuha gyud og unsay sentimento sa mga katawhan. So mo na nga they have to tap ilag yung kung gyud agnihon o makikalayon gyud sila sa ato mga LGUs.
0: Okay, so daghan kay salamat ni Anna Onya. Unsa pay mga laing kalihukan no sa pamunuan sa PCL Bohol board member?
1: Yes sir Allen, naatay mga incoming nga mga activities nato. Nalipay po ta kay naana po ay nagsubalik na po regular na po ang ato mga kalihukan karon kunya giallow na ta nga yun ay panagtapo ingon man expected nga naatay kuan na to regional naatay second quarterly CLEP na po ang ato ang local legislative education sa ato ang mga program sa ato mga igsuonan PCL karong July 29 to 31 dito sa Iloilo City. Unya naapoy kami nga sa August na po sa regional nato nga mga activities. So daghan tag inputs nga makuha ani niya nga applicable jud sa atong panahon karon. Labi na kay kanang nahitabo karon nga linog sa Mindanao. Ingon man nakaagi naman taana. So unya kanang permanente man ang atong bagyo. So ang ato ag yung mga kaigsuonan nato ana kita tanan dapat ready jud ta sa tanan panahon kung naay disaster no. So mola na ipipila nato ang kwan karon sir Allen in the coming days na patay daghang ika report po.
0: Okay, salamat kayo board member Joanna Gabalitinita. Imo na lang siguro ang hinapos nga mensahe ngadto sa itong mga suking tigpaminaw.
1: Yes sir Allen, salamat kayo sa panahon sa atong mga kaisunan po nga naa na kambingaw paminaw unya ako lang pong ipadangat po nila nga karong panahon na labi na sa okasyon sa atong 128th Independence Day celebration, ma-reminded lang ang tapota sa mga immortal words nga gihatag sa ato ang fallen nga hero, ang atong national hero nga si Dr. Jose Rizal nga nagingon siya nga the pen is mightier than the sword. So mo na nga nakaibaw man gyud siya nga ang kuano ang gahom ug ang weapon para mapadayon gyud ang mga valiant nga Filipino warriors nato nga nagpakamatay para nato nga tungod sa maong kuano education is the best weapon kuno matud pa niya to defeat poverty caused by ignorance. So wala man tingali ignorante nga magkalisod-lisod gyud kung nahibalo gyud siya ugod sa iyang katungod ugod sa unsa pag sulba ni nga atong problema. So mao na nga atong i-assure ang atong mga kaigsuonan labi na kay anaata nagrepresenta sa sanggunian panlalawigan labi na being the president of the Philippine Counselors League nga magpadayon ang ato ang kainit sa atong dughan o atong kasing-kasing para sa atong mga gipang paninguha o atong gidamgo para sa atong mga kaigsuonan para ma padayon gyud nga atong i-offer ang atong kaugalingon para sa pagtabang sa atong itik kaingon. So padayon lang ta sa pag-abante para mo asenso kumbati anytime mga kaigsuonan kong mga bulanon. Daghang salamat o mayong hapon o Happy Independence Day Sir Allen. Usatan na nato mga kaigsuonan.
0: Salamat kayo Board Member Joanna Cabalitinitay og Happy Independence Day. God bless. Thank you. Mao to may galang atong presidente sa Philippine Counselors League Bohol chapter Joanna Cabalit initay no unya sumpay gihapon sa pahigayon nga committee meeting mihiring kagahapong adlaw ato pong paminawon ang atong interview ni board member Jamie Omintado Villamor nga mao man nagpreside no sa maong tigo mga higala human sa meeting atong interview ani atong paminawon.
2: What transpired sa atong meeting karon? Ilabi na sa transportation issue.
3: So sa meeting na to ganina, no, where I presided kay by authority of the chairperson si Attorney Abapo, naay mga clarifications and we also aired out ang mga sentiments sa publiko o sa mga suggestions. So aduna tay mga clarifications nga nadawat, no, especially Ocean Jet mangyud ang pinakadako concern. So, ilang giklaro, no, nga ang katod implitihan sa una nga 500-600, that was only for promotional. So, kaning sa karon, mao na gyud na ang prevailing pero 920 mo na pud na nga gi-increase kay 800 man gyud ang regular. So, na 920 na karon. So, but nonetheless, despite sa clarification, ang atuag yun gi-emphasize karon, no, not only sa Ocean Jet kung sa tanan nga mga transportation ato sa shipping lines nga value for money, provide comfort, convenience, and reasonable rate sa ato ang mga katawhan. Kay, although, kasabot mong yuta nga, ang ingana nga business, no, we respect the business prerogative, no, they have to recover the operational cost, generate profits, but it is imbued with public interest. So, meaning to say, kinahanglan yun, maminaw ta, no, sa ato ang mga katawhan, kung kaya pa ba, kung say ang ilahang mga rates din ha, and at the same time, reasonable ba siya. And then, wala pag yun tay murag formal or official recommendation as of now because kami sa committee, we decided nga i-discuss pag yun ninamo further because we will send a written recommendation through a resolution ba, tanawon pa ni later on kung unsay ato ang mga recommendation at to sa mga companies na to on transport.
4: Regarding sa dako magyud ang force kan ma'am no factor ang pricing sa gasoline sa PT ba kunya ang crisis wa pa mapud mahuman how do we meet up ana nga point.
3: Yes, so yes, kita kasabot man ta no labi na nga napoy mga nanarbaho anang mga kompanyaha no nya kuan pod ang business pod kinahanglan pod sila mo recover sa operational costs no so we really have to balance kaya ba sa ato ang mga katawhan and at the same time ang serbisyo pod ato pod i we have to see to it nga commensurate siya kay whether we like it or not prangka-prangka beyond our control na manggudning bahin sa presyo sa gasolina, di ba? Ang atuan na yun, Ani, is how we reconcile, how we balance everything, nga despite nga nagmahal na tanan, we can still enjoy with convenience aning mga servisyo.
4: So, ang atuang assurance ani sa general public, ang atuan lang yun is, external forces magud eh, no?
3: Yeah.
4: Oh, dili gyud kontrolado sa government or dako nga factor ba. Ang atoa lang standing na is fair.
3: Reasonable.
4: Commensurate.
3: Yes, commensurate. Dili exorbitant. It's not an excuse, manggood po, nga moingon nga, nagmahal na tanan ron, magpalabi po silag mahal. Tanang insakto lang, kay kasabot man tanang dapita, no? So, we have to balance everything. So, definitely, we will still meet with all the members, even mag-consult pa po ni sa uban ng mga SP, then ay ubang mga resource persons nga basing amo pag ipatawag next time. Kay we will take this seriously. Nagyud may written recommendation.
4: Sa airfare, ma, mo mo take up to kay general mo to kang board member Joanna.
3: Maybe in some other venue yun na siya, pero kana manggood sa bahin sa airfare, there is a law nga maupoy ato ang gisunod ana, that is separate pa po.
0: So kanang giing reasonable mo man mo kuanta mo recommend tag pila gay gusto matrix ana ngadto sa OceanJet or sa iba ubang shipping company nga og okay kanang 960 karon.
3: Well, I cannot say definite karon, no, categorically karon kung mo recommend bata og figure. Because of course that is also beyond our capacity na nga kitay mo compute pila, because of course it is also a business prerogative, no. But definitely we will really suggest kana bang measures nga dili pud sila magpalabi nga ilang kususan unya commensurate gyud kung unsa ang serbisyo maupod, like sa gingon namo ganina, di ba? Kami ni board member Arcamo nga katumbahin sa open air tourist o business class, yes. Dapat they really have to adjust. Ila gyud nang i-adjust og tarong. But as to the rate, dili man gyud puta makabuot ana gyud kung pila gyud ang business class maura, but atong ipa-adjust nila nga kanang sakto pod nila, to be fair.
4: Thank you, ma'am.
0: Mato may gala si board member Jessel Ray Omentado Villamor, may presiding officer atol sa committee hearing kagahapong adlaw, kalabot sa isyu splitihan sa tanang matang sa transportasyon. Ato gihapon ning atangan mga kaigsoonan atong i-update sanglit do na pa may second round, no, sa maong tigom para ma-invite pod ang uban pang wa pa ma-invite magkahatag sa ilang mga baruganan kalabot aning nga maong isyu sa plitihan mga higala, no. Ilabi nang ang presyo pod sa produktong petrolyo tandugon volatile kayo. Gani ang pagsira sa Strait of Hormuz nang hulga na pod nga dunay mahitabo nga price increase sa mga musunod nga adlaw mga kaigsuonan. Wa na tay oras atong programa, takna sa sangguni ang panalawigan SP Bohol in Action. Magdungog-dungog ta hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besa, suban sa itong mga provincial board members. Kini si Alan Doidora, mayong hapon, keep safe, God bless us all.
5: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug abante Bohol.
6: Sa Bohol tayo.
7: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: isa, duha, tulo, patlima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Aj! Ilong Ranger?
3: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
2: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
3: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
2: Sipon agad?
3: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
15: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
14: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo ang anak.
16: I love EXL Makabuhay.
17: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Duke Hans.
0: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mataba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking talusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugat lol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang sugat lol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugat lol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Dukhan.
4: Gainom ka o DTI excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Mana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanod ako ang tiil. Tapos inigminom ko sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung ipikto. GTX.
6: Mabibili sa mga butika.
2: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
0: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabulay, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumahay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kuy team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kung isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Lami makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. At tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot yung akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Oy, bare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan? Ah, oh, bare. Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
5: Hoy, kanindot ay anak marino?
4: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabilita sa mga diskwento. Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
5: Oh, mao ba mare?
4: Interesado ko makuha sab og share mare. Duawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka motawag sa ilang numero 09384136179.
5: Sige mare ha. Sige. Dakak salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
6: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the energy. Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067071, Series of 2026.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Alas 5.20 kay panguluhan ni Presidente Bongbong Marcos ang Independence Day karong adlaw dito sa kauluhan ug nanawagan sa mga Pilipino nga padayong higugmaon o ipaglaban ang nasod. Dugang detalye sa UNTV.
1: Nel, ano ang naging sentro ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. ngayong araw ng kalayaan?
2: Yes, Ella, hindi sapat na lingunin ang nakaraan. Kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ito ang isa sa naging laman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paggunita sa ika-128 anibersaryo ng proklamasyon ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa Pangulo, marami na ang naging hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandiyan ang mga katiwalian, pagkakanya-kanya at kahirapan. Nariyan rin ang pandaigdigang kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Sa kabila nito, nananatili ang paniniwala at pag-asa ni Pangulong Marcos sa galing, sipag at kabutihan ng lahing Pilipino. Kaugnay nito, may panawagan naman si PBBM sa bawat Pilipino.
3: Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. Ipalalim natin ang ating kamalayan, maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikaing ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ng henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin.
2: Bago ang kanyang talumpati, pinangunahan ni Pangulong Marcos, First Lady Lisa at kanilang mga anak ang pagtataas ng watawat ng Pilipinas. Kasunod nito, ang pag-aalay ng bulaklak ng Pangulo sa bantayog ng pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal sa Luneta Park. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella.
1: Maraming salamat, Nel Maribohon.
0: Samtang gipanguluhan usab ni Vice President Sara Duterte ang Independence Day dito sa Davao City. Dugang detalye sa News 5.
4: May express report si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Bril, kamusta ang naging pagdiriwang dyan?
5: Nikki, mismong si Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pagdiriwang na 128 araw ng kalayaan dito sa Rizal Park sa Davao City. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang pangulo sa ribulto ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Dumalo rin si Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at iba pang security cluster at empleyado ng lungsod. Matapos ang aktibidad, nagpaunlak ng panayam si VP Sara. Binigyang diin ng bise na hindi lamang sa pananakop ng mga dayuhan na wawala ang kalayaan ng bansa, kundi maging sa corruption umano sa gobyerno. Pakinggan natin ang pahayag ni VP Sara.
6: Yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan, kasama na ang Pangulo, ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba, every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino.
5: Nikki.
4: Bril, may umuugong daw na banta o sa seguridad sa Malacañang ngayong araw pa mismo ng kalayaan. No? May pahayag ba dito si VP Sara?
5: Nikki, wala raw impormasyon na si VP Sara tungkol dyan. Hindi rin daw niya pangungunahan ang anumang panawagan para sa isang people power. Dagdag pa ng bise, hindi umuno niya kagustuhang agawin ang posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Narito ang pahayag ni VP Sara.
6: Hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
5: Nikki, nandito tayo ngayon sa labas ng Ateneo de Davao Senior High School campus kung saan dito sa loob ng eskwelahan pansamantalang nakaburol ang mga labi ng Ateneo student athlete na si Rene Butterbonia. Ayon kay VP Sara, ikinalulungkot umano niya ang trahedyang nangyari sa basketbolista. Kasi kaisa raw umano niya ang pamilya ng biktima sa panawagan ng hustisya para sa kanya. Nikki.
4: Yan ang Express Report ni Bril Montalvo live mula sa Davao City.
0: Alas 5:27 sa laing bahin, may ubos ang net satisfaction rating sa Senado, Kamara o Supreme Court matod gini sa wahing survey sa SWS. Dugang detalye sa UNTV.
7: Bumaba ang nakuhang net satisfaction rating ng Senado, Kamara at Korte Suprema sa resulta ng pinakabagong social weather station, so SWS survey, para sa unang quarter ng taong 2026. Lumaba sa resulta ng survey na bumaba ng 3 puntos ang net satisfaction rating ng Senado. Mula sa nakarang positive 14 ratings, ngayon ay bumaba ito sa positive 11, habang nakakuha naman ang House of Representatives ng positive 13 na net satisfaction rating na bahagyang mas mababa sa nakaraang positive 14. Samantala, mula sa nakarang positive 17 na public satisfaction rate, bumaba sa positive 11 ang nakuha ng Supreme Court. Bagaman, nakakita ng pagbaba, sinabi ng SWS na nananatiling nasa moderate ratings ang tatlong institusyon. Isinagawa ang survey mula March 24 hanggang March 31, 2026 sa pamamagitan ng face-to-face interview mula naman sa 1,000 ng mga adult respondent.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, nagkagubot ang gipahigayon nga rally sa US Embassy tali sa mga rallyista ug mga pulis. Ano ang adugan detalye sa JMA News?
1: Nagkagirian ang mga pulis at mga rallyista ang gustong makalapit sa US Embassy. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan?
8: Connie, sa mga oras na ito ay humupa na ang tensyon. At actually, bago tayo umere, katatapos lang mag-disperse o husang umalis ng mga rallyista dito po sa Maykalaw Avenue sa Maynila. Ang naiwan na lang po rito mga pulis, pero ayan, nakabarikada pa rin po sila, nandiyan pa rin po yung barbed wire. At kani-kanina nga, Connie, nagkatulakan, nagkabalyahan at nagkahilahan pa ng barikada. Nabuwag ng mga rallyista ang isang bahagi ng barikada na may barbed wire na inilatag ng pulisya para harangan ang mga progresibong grupo na makarating sa US Embassy. Dito na nagkatulakan at nagkagriya ng mga pulis, itinumba ng mga rallyista ang isang barikada. Giit ng mga rallyista, nakakagalit at insulto raw na sa araw mismo ng kalayaan, barbed wire na barikada ang pinanghaharang sa kanila. Paliwanag ng hepe ng Manila Police District, si Brigadier General Arnold Santiago, inilagay nila ang mga barikada na may barbed wire para hindi magpang-abot at hindi magkasakita ng mga pulis at rallyista. Matapos ang girian, kapansin-pansin ang pagdagdag ng persya ng pulisya rito. May mga taga-Commission on Human Rights din na nagmamasid rito. Sa ngayon, wala naman naiulat na sugatan sa girian kanina. Sabi ni Congresswoman Renee Ko ng Kabataan Party List na kasama rito sa protesta, gusto nilang lumapit sa Embahada ng Amerika dito sa Ross Boulevard para iparating ang kanilang mensahe na hindi pa rin daw tuluyang malaya ang Pilipinas na kinokontrol pa rin daw ng Amerika. Narito ang kanilang pahayag.
9: Para maharangan dito, ibig sabihin hindi pa rin pinapakinggan ng mga opisyal ng gobyernong Marcos Jr. yung panawagan natin. Wala dapat ikatakot ang Estados Unidos, ang gobyernong Marcos, sa hinaing ng mga mamamayan na ayaw ng gera, ayaw na gusto ng independensya.
10: Ngayong araw ng kalayaan, nakakagalit na ang pinangharang nila barbed wire. Kung simple traffic rerouting to, bakit barbed wire yung pinangharang sa mamamayan?
11: Ayaw namin manakit ng kababayan, ayaw din namin masaktan yung mga pulis natin. So, yun lang naman.
12: Kaya ito, may mga barbed wire kayong nakalatag?
11: Mas okay na siguro yun. At least walang kontak. Magkatinginan man, okay lang. Huwag lang yung magpang-abot talaga.
8: Nag-march at nagkilos protesta din ang iba't ibang grupo at civic organizations sa tanggapan ng Embahada ng China sa Hilpuyat Avenue sa Makati City. Ito'y upang ipanawagan ngayong ginugunita ng Bansang Independence Day ang tuluyang kalayaan laban sa agresyon, panghaharas, panghihimasok at mga illegal na istruktura ng Chinese government sa Bao de Masinloc na pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Ayon sa Filipinos Do Not Yield Movement o FDNY at iba pang grupo, hindi dapat maulit sa Bao de Masinloc ang nangyari sa Mischief Reef na kalaunay ginawang militarisadong artipisyal na isla ng China. Iginit din ng FDNY ang paggalang sa UNCLOS at sa 2016 Arbitral Award na nagpapatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa loob ng EEZ. Paninindigan ng grupo, ang Bao de Masinloc ay para sa mga Pilipino at dapat patuloy na ipagtanggol para sa kabuhayan, seguridad, pambansang dignidad at kinabukasan ng mga susunod na salinlahi ng sambayan ng Pilipino. Matiwasay at mapayapa namang tinapos ng mga grupo ang kanilang kilos protesta. Koni, sa mga oras na ito, sarado pa rin sa daloy ng trapiko itong Calao Avenue. Kaya abiso sa mga motorista, ako dito kay dadaan, hanap muna kayo ng alternatibong ruta. Aalamin pa natin sa MPD kung anong oras ba nila bubuksan sa traffic o tatanggalin yung mga barbed wire na barikada nila dito. Gayon tapos naman na yung protesta rito ng mga realista. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Koni.
13: Maraming salamat, Jonathan Andal.
0: Alas 5.33, Atangi. Tensyon tali sa US og Iran, gingong way epekto sa supply sa lana dinis Pilipinas matod sa DOE. Dugan Italia sa tumbagbalik.

0: found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pa gani, og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
1: Ako di IC Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ako og palit. Ug asa siya mapalit. Kay sa permiro pag inom, maayo man siya mo nang nagsigisigi na yun kung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tudunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka-epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay nun. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka og tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day.

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitaw. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH

0: Village Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang

0: barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilab yan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tiguang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
10: Let's go, Lola!
7: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy! What ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan!

0: Alas 5:45 na para entas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Naghatos itong oras sa maintinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink. Ayaw kalimti sa kadunay ang pag-inom o ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya. Pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus. Mapalit sa naganang butikag mga tindahan. Sa laing abahin, tensyon tali sa US o Iran, gingong way epekto sa supply sa lana sa Pilipinas. Matod sa DOE, dugang detalye sa News 5.
1: Meron po tayong correspondent dyan po sa Luneta Grandstand, kung saan nga po may event tungkol po sa pagdiriwang ng 128 taong anibersaryo. Alright, ng ating pong kasarinlan. Yan po mga kapatid ay pagkatapos po ng ating panayam kay Assistant Secretary Rino Abad. Good morning po, ASEC.
2: Sir Ted, director lang po.
1: Ay, sorry.
3: Gusto ka niyang gawing ASEC? Oo. Gusto mo bang gawing ASEC,
2: Sir Ted Rino? Magandang umaga po sa...
3: Oo.
2: Yeah. Yes. Magandang umaga sa inyong programa, Sir Ted, pamsat sa yes, ating mga kababayan.
3: Good morning po. Thank you. Kahit po ngayon ay holiday, nandiyan po kayo. Director, ito lang. Kasi lumalala po yung tension ngayon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Nasa pangatlong araw na tayo, no, nung palitan po nila ng bombahan sa isa't isa. At sarado po ulit ngayon ang Strait of Hormuz. Ano po ang epekto nito sa magiging presyohan sa susunod na linggo?
2: Well, ang mga reports po na lumalabas, though may effect pa rin naman yan, pero nominal na lang ho, Ma'am Sasha, yung announcement na yan. Kasi in the first place, matagal na hong walang dumadaan talaga doon. Wala hong tiwala ang industriya na hindi ka doon delikado sa lugar. So it's nil to halos none ang dumadaan doon. Okay. Kaya itong mga announcement na to, nominal statements no ro ito. So ang ano po ang epekto sa supply? Wala po. Ganun na rin po this week, last week, 2 weeks from now, wala hong epekto talaga. So ang nangyari ho, kaya ang magandang balita diyan, hindi ho nararatel yung ating oil market. In fact, ang nangyari nga ho, sa pagiging stable ng supply, na-maintain ho ang ating diesel na 4 na araw na may tinatayang rollback.
3: Nice.
2: Makaabot siguro ito ng, sabi na lang natin, mga 2 peso rollback. Ang gasolina, alanganin pa ho, Sir Ted, Ma'am Chacha, ano? Baka zero or konting increase lang, at ganun din ho sa kerosene. Ang atin lang hong sigurado dito, ang diesel, meron ho talagang mataas na ang chance na magkaka-rollback tayo. At itong mga nangyayari sa Iran-US, dahil nga pabago-bago sila, in fact, kahapon, nag-announce na naman si President Trump na ayaw na niyang ituloy yung atake sa Iran dahil gusto niya magkaroon ng tuloy ang usapan. I think may mga report pa na lumalabas na ginagawa yun para lalong pilitin si Iran na pumirma na sa or mag-agree na. Parang inaatake, tapos aatrasan para mapwersa na, no? At dahil dyan, lahat ito, wala na hong gaanong weary yung market. Parang, wala pang talagang klaro.
3: Oh, that's okay. At least... Mm-hmm. Yes po, Director. At least ngayon, malinaw na wala na pong epekto itong nangyayari ngayon dun sa Middle East. Yun po yun. Kasi meron na rin tayong ibang bansa na kinukuhanan, ano?
2: Meron lang hong konti yan, pero hindi na hugaya ng una na isang araw umincrease ng $8. Kasi wala na eh, parang manhid na yung market dahil ang hinihintay na lang talaga, it's really there's a peace agreement or none. Ganun na lang ho talaga ang market. Yung mga announcement nila ngayon, wala na ho eh. Parang it doesn't matter kasi wala din naman talagang dumadaan na dun halos kahit. I think the only way to na bumalik uli at umepekto uli ang supply impact is kung magkaroon ng peace agreement. Pero yung mga manakanak mga statement nila, wala ho talagang impact na eh.
1: Mm. So, kumbaga yung speculative market dati-rate na kaunting kibot galaw ang presyuhan, ngayon po hindi na ganoon ang sitwasyon.
2: Wala na, manhid na, Sir Ted. Ang inihipe na lang ng market ngayon, yung talagang totoong impact, which is makadaan o hindi. Ngayon, wala ho talagang nagtitiwala na dadaan dun.
1: Okay, sige. So ito pong source natin ng petrolyo, hindi na ito nang gagaling sa Middle East ngayon, practically?
2: Well, mayroon kasing mga bansa, Sir Ted, na hindi naman na nababawalan gaya ng China, India. Mm-hmm. So, mangilan-ngilan lang ho nakakalusot diyan. Pero the general population ng mga buyers doon, the rest of ASEAN countries, yun ho ang walang ganung political influence na kaya nilang magpaalam sa mga bansa gaya ng Iran at saka China nga at India, halos hindi magpaalam kay US yan. So, talagang ano yan, talagang meron pa rin, pero konti lang mga bansa yan.
1: Okay, yung pong $2 na sinasabing nag-aumento sa world crude prices, halos no effect yon sa atin?
2: Well, ngayon, Sir Ted, ang ating running balance ngayon sa Forex ay meron ho tayong ang impact ho, tingnan ko lang ho, ano, negative pa nga ho ang ating impact ngayong week over the average of 5 days last week.
1: Alright.
2: So, mas nakatulong pa nga ho ngayon yung Forex. Medyo lumalakas ang peso against US dollar for this average for this week.
1: Apo, what I'm saying is yung inanunsyo no, na $2 increase per barrel sa world market po nito nagdaang araw after the yung pagpapasabog ng US facility doon sa Bahrain at ito pong closure ng Strait of Hormuz, totally no effect yon yung $2 na yon ha sa atin. Okay?
2: Sir Ted, hindi ho nawala. Sabi ko pa nga yung naipon na decrease since Monday. Ngayon ang Dubai ho natin for the 4 days trading compared to 5 days trading last week is bumaba ng almost 5 US dollar. Pababa ho talaga.
1: Okay. Okay.
2: Kaya nagkaroon ho tayo. Pero ang sa product ho, ang diesel, ang taas ho ng na-maintain yan, around 8 US dollar.
1: Okay.
2: Ang kerosene kasi nasa around 2 US dollar lang, at saka yung gasolina, mayroong pag-increase ng 1 US dollar. Kaya alanganin yung dalawang produkto, gasolina and kerosene, pero ang laki ho kasi na ng naipong pagbaba, 8 US dollar na sa diesel. Kaya mayroon na tayong inaasahang mga 2 peso, 2 to 3 peso na rollback.
1: Okay, sige po. So, well, that's a relief ha, sa director kasi kinakabahan kami sa mga pangyayaring ito. Parang nasanay na po tayo, no? Oh, dito nga po sa ganitong sitwasyon na counting kibot ni Trump, counting ganre, agad pong nagbibigay ng reaksyon, hindi pabor sa atin ang presyuhan po ng produktong petrolyo. So rollback tayo, most likely less than 2 pesos or over 1 peso.
2: Yes, sir. Sir Ted, to sum up no, para sa mga susunod na mga linggo, wala na hong manhid na ho ang market kung ang pag-uusapan disruption ng supply. Wala na ho, disrupted na talagang supply for the longest time. Ang inaasahan na lang ho natin, pag nagkaayos yan at nag-resume yung supply, ang laki ho ng ibababa ng price.
1: Alright, sige po. So thank you very much po sa inyo, Director Rino Abad. Sa inyo pong magandang balita ngayon pong weekend. Happy Independence Day.
0: Sa laing nga bahin, gipabahan sa China si Defense Secretary Gilbert Teodoro og iyang pamilya. Dugang detalye sa GMA News.
3: Sa iba pang balita, pinagbawalang pumunta sa mainland China, Hong Kong at Macau si Defense Secretary Gibo Teodoro at kanyang asawa at anak. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang sanctions laban kay Teodoro at sa kanyang pamilya ay dahil sa anilay paulit-ulit na irresponsabling pahayag ni Teodoro na nakasisira raw sa interes ng China at sa ugnayan nito sa Pilipinas. Bawal din daw makipag-ugnayan ang anumang China-based organization sa pamilya Teodoro. Ilang beses kinundin na ni Teodoro ang panghaharas ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa kalihim, karapatan ng China na magpataw ng sanctions na ginagawa raw nito sa mga nagsasalita laban sa aniyay panlilinlang ng China.
4: patuloy lang daw na ipagtatanggol ni Teodoro ang Pilipinas sa kabila ng anyay kasamaan ng China. Pinuno naman ng Department of Foreign Affairs ang anilay unfriendly act ng China. Ginagawa raw nitong mas komplikado ang Philippine-China bilateral relations at hindi raw makatutulong sa pagbuo ng tiwala at kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa.
0: Sa laing bahin, pasabol na ang mga agianan sa Glan Sarangani o pwede nang sudlan sa mga maghatod o hinabang sa linog. Dugan Italia sa UNTV.
5: Magandang gabi, Alan. Ngayong bukas na ang kalsada, may mga dumating na bang mga tulong ngayon dyan sa bayan ng Glan?
6: June, magandang gabi. Kanina nga ay nakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa lawigan ng Sarangani. Gayunman, tuloy-tuloy ang naging biyahe, lalong-lalo na doon sa mga naghahatid ng tulong. At nakita natin, June, kahit maging itong mga private individuals ay namamahagi na rin ng tulong sa ating mga kababayan. At syempre, nangunguna pa rin dyan ang mga iba't ibang government agency na nagpapahatid at nagbibigay ng tulong para sa mga kababayan apektado ng malakas na lindol dito sa Mindanao.
7: Mas mapapadali na ngayon na maipasok sa Glan Sarangani ang tulong para sa mga pamilyang apektado ng malakas na lindol na naranasan sa Mindanao nitong Lunes, natapos na kasi ang ginawang clearing operation sa mga gumuhong lupa sa Kapatan Road patungong poblasyon na nagpahirap at nagdelay sa tulong sa Glan. Gayunman, sinabi ni Mayor James Yap Sr. na kailangan pa rin ng pagkain, tubig inumin, gatas para sa mga batang lumikas at mga gamot para sa mga nasugatan dahil sa lindol. Gasolina naman para sa mga heavy equipment na ginagamit pa rin sa clearing operations sa mga gumuhong lupa sa kalsada.
8: Maraming assistance na, no? Kailangan talaga namin tulong. We need help. Pagkain and water. Of course, fuel. Siguro papasok na yung mga tanker. Hopefully, medyo makagalaw na.
7: Sinang-ayunan naman ito ni Mang Maximo Tilabor ng Barangay Kapatan.
9: Sa akin, no, ay kung may bigas, may ano, yung lahat na anong kailangan pang paggawa ng bahay.
7: Kanina, isang chopper ulit ang lumapag sa Glan. Sakay naman ito ang additional manpower ng Office of Civil Defense Caraga Region para sa patuloy na pagsasagawa ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDNA sa Glan. May kasama ding IT experts para sa mabilis na pagbabalik sa network signal at internet na magpapabilis ng ulat mula bayan going to province up to regional offices. Malaking tulong din ang charging station na inilagay malapit sa munisipyo. Nag-offer naman ang Department of Public Works and Highways ng heavy equipment para magamit sa clearing operation sa ilan pang kalsada na natabunan ng mga gumuhong lupa na nagpa-isolate sa ilan pang barangay ng Glan.
6: Yun, kanina nga ay kasama ng local government unit ang DPWH, ang Department of Public Works and Highways, para magsagawa ng inspection dito sa isa pang kalsada na gumuho pa rin ang malaking bahagi ng lupa na bagay na nagpa-isolate sa pitong barangay ng Glan, kung saan inamin ng lokal na pamahalaan ng Glan na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito naaabitan ng tulong, June.
5: Sabi mo kanina, Alan, pumapasok na rin yung mga pribadong organization na tumutulong dyan. Papaano ba ang coordination dyan? Kasi halimbawa, pupunta ba sila sa Office of the Mayor? Kasi baka magka-doble-doble nga naman yung nabigyan ng tulong.
6: Yun, base sa naging obserbasyon natin kanina, direktang ibinibigay ng mga private individuals ang kanilang tulong na ipinamamahagi sa mga apektadong residente. Ganun pa man, June, hindi pa natin nakakausap ang local government officials at local government unit ng Glan kung meron ba silang ibinigay na instruction sa mga individual na ibig na magpaabot ng tulong.
5: Nasabi mo rin kanina na may pag-ulang nangyari. Hanggang ngayon ba mayroon pag-ulan o ano yung weather ano diyan? Magiging forecast diyan alang kasi magiging delikado 'yan sa mga dumaraan lalo na doon sa nakaranas na nga ng mga landslides.
6: Bandang alas 5 ng hapon, June, tumigil na ang pag-ulan dito sa Sarangani. Gayunpaman, patuloy tayong nakaantabay at dahil nga kapag nagsusungit ang panahon, bagay na magpapabagal din ito sa rehabilitasyon na ginagawa dito sa bayan ng Aglan, Sarangani. Kanina naobserbahan din natin, June, ang pagkilos ng South Cotabato Electric Cooperative kung saan ay inaasikaso na ang power restoration para sa ilang mga tawad ng at kawad at poste ng kuryente na nasira dahil na rin sa malakas na lindol, June.
5: Maraming salamat, Alan Manansala.
0: Ako to naglangkob sa itong mga balita karong adlaw nga Biyernes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kanitibok ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cajes ug ni Eric kini si Allen Doidora ang friend mo forever.
10: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol ug sa ubang dapit sa atong nasod hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank FCB dinhi sa FCB Balita. Balita.
11: The angel of the Lord declared unto Mary,
12: and she conceived by the Holy Spirit.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Behold, the handmaid of the Lord.
12: Be it done unto me according to your word.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: And the Word was made flesh
12: and dwelt among us.
11: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
12: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
11: Pray for us, O Holy Mother of God,
12: that we may be made worthy of the promises of Christ.
11: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
12: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: age care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Strong Sauna Hair Balls, strong.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
2: Strong sa una, Herba Strong.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
6: gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinaawan. Kamatuoran.
1: Honor the courage and sacrifice of our heroes who fought for the freedom we enjoy today. The progress of Tagbilaran City is a testament to what we can achieve when we work together. Every award, every recognition, every milestone, and every success belongs not only to one person, but to all Tagbilaranods. One family, barangays, partners, and citizens united by a shared vision for our beloved Tagbilaran. As our city celebrates our 60th year this year, sigurado ko nga mas mabati yun nato ang success all throughout the years of Tagbilaran City. As one city and one family, let us continue working hand in hand to unlock the highest potential of Tagbilaran and build the future that every Tagbilaranon can be proud of. Once again, Happy Independence Day kanatong tanan. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Tagbilaran City.

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: Mocha Frap 4. Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
8: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
9: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Nahik na kay ka, sis. True ba? Tungod sa Myra E?
11: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
12: Hi, miss. Gandang araw.
10: Lahi ra. Myra girl good. Ikaw sad.
11: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na.
13: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
14: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyod og labad sa ulo.
15: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
16: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen.
17: With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
18: Alagang Unilab yan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inailantan po ko. Nagpalit o DTX 500. Niinom ko sa buntag, kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko. May review. DTX 500 na ginakayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Joey Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubab!

0: Pakialam ko quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
6: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mopalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
5: Sa Buhol Light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon ug deduct pinaagi sa imong monthly bill.
7: Buhol

0: Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

pagbibigay pugay sa watawat ng Pilipinas, iniaanyayahan po natin si Dr. Lyndon Paulo.

Mga kababayan, ang watawat na naladlad sa inyong harapan ay siyang watawat ng ating bansa, ang Pilipinas. Kumakatawan ito sa isang bayan na nagkakaisa na sa bawat himaymay ay may angkop, hugis ng kabuuan. Isang pangiyograpikong sakop ng mga lupain na walang kabawasan. Isang republika, demokratiko, malaya, at nagsasarili. Ito'y isang sagisag ng pambansang kalayaan na nagsasalarawan sa lahat ng mga kaakit-akit at dinadakila sa buhay ng mga Pilipino. Hinubog ng matipunong kamay ng panahon, binigyang buhay ng isang mapagmahal sa kalayaang mga mamamayan at inakay ng mapagpalang diwa sa luklukan ng mga bansa. Naging pamalagiang palatandaan ito ng ating pagmamana at nabubuhay ng sagisag sa ating mga karapatan nung tayo ay isilang. Ang kaluluwa nito'y mabubuhay hanggang sa wakas ng panahon at ang kanyang matatayog na mga adhika ang araw ay nangangahulugan ng kawalang hanggang buhay ng ating bansa at sagisag ng palagiang liwanag na pumapatnubay sa kapalaran ng ating lahi. At ang walong silahis ay kumakatawan sa mga unang lalawigan na nagkasama-sama. Tinutukoy ng tatlong mga bituin at tatlong malalaking puok, Luzon, Visayas at Mindanao, na inihandog sa atin ng kalikasan ayon sa kalooban ng buong Maykapal. Ang puting tatsulok ay nagsasaad sa isang mapayapa at magiliw na hangarin, gayon din ang katapatan at kawagasan ng ating mga gawain ng tatlong simulain ng masunerya. Ang pagmamahal kapatid, pagsaklolo at katotohanan at ang banal na panuntunan, pananalig, pag-asa, pag-ibig. Ang bughaw na kalawakan ay nagpapakilala sa atin ng pag-ibig sa inang bayan at ang matatayog na panuntunan at hangarin at ang malapad na habing pula ay nagpapahayag ng walang humpay na kakayahan na nagpapanatili sa atin ng isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Sa kabuuan, ang araw, ang puting tatsulok, at ang tatlong mga bituin ay maliwanag na sagisag ng pagkakapatira ng tao sa ilalim ng pagiging ama ng Diyos. Tulad ng pinangarap ng ating mga ninuno, naway pumaylan lang ito sa ibabaw ng lupain ng maliligayang mga mamamayan sa panghabang panahon. Ayun ang ating watawat. Umawagayway, isang sagisag ng pambihirang ganda at makabayang kahulugan. Ang palagiang ulirang pananglaw ng ating mga mamamayan sa isang mapayapa

sa sarili at malayang namumuhay. Magpugay kayo rito sapagkat ito ang pangkabuuang ganap na kaligayahan ng ating mga ninuno sa mga panahon ng siglong nagdaan. Hagkan ninyo ito sapagkat ito ang watawat ng ating magigiting na anak na sina Raha Sulaiman at Maria Clara. Damhin ninyo ito sa inyong mga dibdib sapagkat ito ang banal na watawat na minumutya nating Pilipinas. Ingatan ninyo ito sa inyong mga puso sapagkat ito ang palatandaan ng ating mga kapatid na nagbuwis ng buhay para sa kapakanan ng ating bayan. Mahalin ninyo ito sapagkat ito ang kawalang halagang alaala ng ating bayan na mananatili magpakailanman sa anumang katayuan natin sa buhay. Igalang ninyo ito ng lubos sapagkat ito ang nabubuhay na katauhan ng ating diwa ng lupang ating sinilangan. Pintuhiin ninyo ito sapagkat ito ang banal na tibabal na siyang pinagtakip sa duguan at luray-luray na katawan ng ating mga kawal na nangamatay na. Magpala at ialay sa buong may kapal sapagkat ito ang bunga ng pagpapakasakit ng ating mga bayani na nangamatay na. At magtiwala sa makapangyarihang Diyos at makatarungang katauhan upang ito ay magpamalagi sa inyo, sa inyong mga anak at sa mga iyanak pa ng inyong mga anak. Luwalhatiin at lalong higit pagpalain na ang nangamatay sa kapakanan nito, sana'y dinangamatay ng walang kabuluhan.

0: mayong adlaw kanatong tanan sa atong acting governor Pacifico Nicanor Biasas, sa atong district representative John Gisnil Yap, o sa atong mayor Jane Yap, represented by Councilor Fausto Bibot Bodlong, sa ato ang Congresswoman Vanessa, represented by JP Maslog, ato ang 3rd District Representative Congresswoman Alexi Tutor, represented by Catherine Enti. To all sangguniang panlalawigan, Management Executive Board, Provincial Legal Officer Attorney Handa Lagunay, BMC PEM, Veterans, Miss Bohol 2025, Jackie Fee Milencio, mga heads of local national government offices, sa atong tanang mga bisita nga ania karon, usa ka mainitong pag-abi-abi kanatong tanan. Karong adlaw atong gisaulog ang ika-128 nga anibersaryo sa proklamasyon sa kagawasan sa Pilipinas, isip isa kagawas nun og soberanong nasod. Atong tema karon tuiga, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, o sa atong pinulungan, kagawasan, kaugmaon, o kaagi, nga nagpahinumdom kanato nga ang kagawasan nga atong natagamtaman karon gipundar pinaagi sa kaisog o sakripisyo sa atong bayani o katigulangan, nga maisugong nakigbisog batok sa mga mananakop. Tungod sa ilang pag-antos o paghalad, natagamtaman nato karon ang kagawasan o oportunidad nga makatagamtam sa usa nga mas malinaon o mas maayong kaugmaon. Busa ang ilang mga kaagi atong handumon sa kanunay o ipadayon nato ang pagpasalamat sa ilang mga kahago o sa mga sakripisyo nga ilang gihalad alang sa nasod. Samtang akong atong gisaulog kining mahinundanong adlaw, hinaot nga dili lamang nato handumon ang atong kasaysayan, apan ipadayon usab nato ang ilang kabilin pinaagi sa matinud-anong pag-alagad, paghiusa o paghigugma sa atong nasod. Sa among paagi, atong masiguro nga ang kagawasan nga ilang gihalad o gipanalipdan magpabiling buhi o bililhon alang sa umaabot sa mga henerasyon. Sa makausapa, welcome o maayong adlaw kanatong tanan. Malipayong 128 nga anibersaryo sa kagawasan sa Pilipinas. Mabuhi ang Pilipinas. Abanti Bohol. Maayong buntag.
1: Thank you, Acting Vice Governor Honorable Tita Baha. As we celebrate the spirit of freedom and national pride, we now present a special intermission number which pays tribute to the courage, resilience, and unity of the Filipino people, honoring a nation whose strength shines through every generation. Ladies and gentlemen, let us now welcome the WinArts Dance Anatomy.

0: sa kadapi. Ikan ubay tutak.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
5: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lala!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: nga ang kwarta nga gigamit sa pagpamalit sa materyales hangtod nga nahuman kompleto gikan kinis personal nilang bulsa. Maunang ako nalipay ko karong gabi una, Konsehal Jess, niining imong pag-report nga ikaw mismo nakasudong yod unsa ang gibating kalipay sa pamilya nga nahatagan niining maong pabahay program. Kunya niadtong usa ka pamilya nga ni giveaway na lang siya kay nakita niya nga kung tabangunon siya, mas tabangunon ang iyang igsoon nga kauban sab niya, mauto nga niingon siya nga iadto na lang na nila, okay pa mi kay maka pangumoy-kumoy pa mi. Apan nasayod ko, Konsehal Jess, niining sa tulo gi hubot-hubot na apay duhang nabilin o kining usa nga nahibilin nga iya na lang gi giveaway, nasayod ko nga sa kasing-kasing ni Kong Alexi mubalik pag yun siya ni ini bisan pag wa na siya katungdanan mahuman ang iyang termino kay kini personal man nga advokasya. Nasayod ko nga ang kalipay o ang gibati ni Kong Alexi labi pa niya itong mga pamilya nga wa pa mahatagan. Nasayod ko nga deep inside sa iyang kasing-kasing si Kong Alexi nag-ingon yun nga hulat lang mo, balikon tagyon mo.
1: Yes, Sir Wing, gamay na lang kuwang Sir Wing, maabot ang 300 ang ato ang beneficiary sa pabahay program, wa palang tay kat, naabot na ito nga sa buwan ay sa tuig, pero naglaom yun ko Sir Wing nga kaning tuiga, karong tuiga, maabot yun yung 300 ka-beneficiary sa atong pabahay program, Sir Wing. O niya, nahibalo po ko Sir Wing nga si Congresswoman Tutor nga naman ko tagi, bali, sa panahon magod ko rin Sir Wing, ikaduha naman ko na nila Sir Wing, na naman nahatagan sa unang panahon sa Barangay Bagumbayan, na naman nahatagan sa panahon sa unang sa Barangay
0: Saka. So, second round na ni, second round, moni giingon ni partner Anthony Bagyo, nga ang kantong lungsod, nga na-kompleto na kita tong lungsod sa pagpanghatag sa pabahay program, gibalik pa, mauna ni giingon, second round.
1: Yes. Ibalik na Sir Wing. So, karon Sir Wing, ang nauna lang sa barangay ay sa Lungsod Pilar, ang barangay Istaka o barangay Bagumbayan, sila ang ikaduhana na cycle sa pabahay program. So, mulibot na po na sa ubang barangay, which is sa ubang barangay, ipangayuan naman po sila o name o kasi ngayon nga taga nila, pareha po sa among barangay Ilawd nga, na po may ganda man to kung sang name ang gi ang ngayon, tagaan pa dito, Sir Wing, mula po na siyang gisubmit, mag-wait na lang may o kanusa po na mo ang torno para po maabot na po na ni Congresswoman Tutor with the second cycle. Muna, makaingod yun ko nga, dili mabalaka ang mga dili mabunutan, dili mabalaka ang mga wala mauna o pangbunot, kay dili man naingon nga karon na tama ng ilahang pagpanghatag o scholarship, pangpanghatag o pabahay program, kundi padayo na until sa ilahang taman sa maabot sa ilang makaya, andam gapon mo tabang si Congresswoman Tutor o katong Vice Mayor Christopher Tutor inubanan sa iyang amahan ni Congresswoman Tutor nga si Vice Gov Nick Bestas, ilahan ng paningkamutan nga magpadayon ang ilahang personal na advokasya.
0: Yes, nasayod yung ko ni Ana Konsehal Jess kay nga no? Sa matag balay nga matukod, usa ka pamilya ang nakabaton og mas luwas og ligon nga panimalay. Gani karong higayuna og wa ko masayop miabot na ngadtos 280 kabalay ang natuman ubos sa personal nga advokasya ni Congresswoman Alexi og ni Vice Mayor Tuper inubanan sa ilang mga abtik, no? Sa ilang maabtik nga amahan nga si Vice Governor Nek Sarabia Besas para sa mga pamilyang nanginahanglan dinha sa tersero distrito. Dili lang kini mga istruktura nga bato og simento, kundili simbolo kini sa paglaom, kalig-on og tinuod nga pag-atiman sa katawhan. Matagyawi nga gitunol ni Kong Alexi og ni Vice Mayor Tuper usa kini kalakang paingon sa mas maayong kaugmaon alang sa matag pamilyang Bulanon ilabi na sa tibuok tersero distrito. No?
1: Mabita na Sir Wayne nga nakaingon din ko nga unsa pa may gipangita sa mga katawhan? Unsa pa may gipangita sa mga yawa nga mga bashers nga
0: halaka.
1: Nakita naman ang pasag ni Congresswoman Tutor ang ilahang agi, ilahang mga proyekto nga namarug na, ilahang mga personal advocacy nga namarug na. Unsa pa may ilahang gipangita in town? Uy nga, mangita na po. Basta ilahang gusto Sir Wing na mangita na po sila sa mga normal nilang mga nahitabo sa unang panahon nga dili pa si Congresswoman Tutor nga walay nahimo or namugay nahimo di mapaduhuman nun.
0: Sa ilang panahon diha man, sa ilang panahon diha man, dihay haligi ra pod.
1: Maupod. Murag, naigo among barangay anak sila may.
0: Now,
1: anyways, mo proceed na Sir Wayne, no?
0: Yes,
1: akong i-share po din mo. At i-share po din mga to ang Combat Clinic, ang isa sa mga advokasya po sa itong mag-asawa ng tutor. Dito sila nagpahigayon o check-up, libreng check-up o libreng consult, libreng check-up o libreng tambal sa Barangay Danao, Duero, Bohol, Sir Wayne. Dito nila na gidong ang ilahang libreng check-up dito sa Barangay Danao. O mga makaingon yun ko nga nindot kay bisan pa man si Congresswoman Tutor na Adelis Pilar kay nagpa-turnover sa pabahay, pero Sir Weng, anya Sir Weng, ako pang i-share ni mo no natay 22 kabuok graduates sa ato ang food and beverages services NC2.
0: Wow.
1: Dito sa FESPA program sa Mabini, Bohol, Sir Wayne. Nakompleto na ni sila, Sir Wayne.
0: Wow.
1: Ubos sa pagpaningkamot ay Congressman Tutor nga mahatagan og slot ang ato ang mga kaigsuunan dito nga gusto po mo skula food og food and beverages. So, wag nila pakwa dyan sila pakiyasan ni Congressman Tutor kay nahatagan yun sila slot. Onya naka-eskwela sila karon Sir Weng, ning graduate na, na-upload nila madawat nga gagmay nga mga allowances, na-upload nila, I think, o wako masayot, na-upload nila toolkit nga madawat ang Sir Weng, onya at least learning o certification na nagpamatuod nga graduate sila sa NC2 program as Food and Beverages NC2. So, bisan pa magdilin na porta ni Congresswoman Tutor Sir Wayne, makaingon good na nga, ang, kung wala pa si Congresswoman Tutor maning kamot nga mahatagan og slot na Sir Wayne, wala po na siya ma-build sa Mabini Sir Wayne. Tinood ba ko? Sakto ba ko Sir Wayne?
0: Yes.
1: Diba?
0: Correct.
1: Tinood yun na.
0: Kining maong yes. Mga programa konsyalges, no? Dako kayo ni og tabang sa atong mga kaigsuunan. Labi pa nga, mugraduar sila aning TESDA onya in situ dali ang magpagpang-apply onya labaw sa tanan atong gipasalamatan ang effort sa atong inahan nga si Congresswoman Alexi nga kining programa sa national government nga susama ni ini kita sa tersero distrito usa sa mga nakabenepisyo kay naningkamot yun ang atong inahan nga dili lang sa ubang lugar ang dunay mga susama ni ini nga libreng pagpaeskwela. Nalingkamot siya nga duna po'y taga 3rd district nga makapahimulos, maka-avail ni ining maong programa sa national government kay kini inigpang-apply nila sus pertindali ang makasood sa trabaho tungod kay in situ sila mga nigraduar.
1: Pitaw, muna Sir Wayne, makaingon kita nga nindot og ato siya ipadayon si Congresswoman Tutor. Pwede ba Sir Wayne o katang juo na ato ang Senate nga ayaw na lang papulihin ni ato ang Congresswoman karon sa tercero distrito kay murag nindot na gyud. Pero naglaong po ko Sir Wayne sa imo nang giingon nga mahuman man gyud ang atong term ni Congresswoman Tutor sa imong giingon nga og kinsa ang iyang hatagan og iyang trono magbinlan sa iyang trono masaligon tang katawhan sa tercero distrito nga angayan og suportahan gyud na ni Congresswoman Tutor og hatagan niya og bendisyon para magpadayon sa iyang nasugdan ng mga proyekto. Makaingon ko nga sa mga nang bash ni Congresswoman Tutorno, sa mga nag-BIBI ni Congresswoman Tutor diha, ayaw mo palabi kay karon pa lang daan pilde na mo.
0: Hala mo.
1: Makaingon gid ko.
0: Hala mo diha. Pilde nang biod mo diha, kamo sige mo pangbasa. Pilde na mo.
1: Ang pang-BIBI ni Congresswoman Tutor, samot-samot na sa mga nag-BIBI ni Vice Gov Vice Governor Nick Besa Sir Weng, makaingon gid ko nga nagkaya istorya pa ni Vice Gov karon, nakahimamat pa niya karon, iyang sulti siguro, iyang word siguro. Siguro mahadlok sila ng mudagan kog mayor sa Hagna. Moy word ni Vice Gov karon na Sir Weng na mo siguro nang nay mo petition ako, Sir Jess, kay siguro mahadlok sila ng mudagan ka og mayor sa kanang naay Hagna ko. Basin mahadlok sila og mudagan kag congressman sa third district, Sir Weng ko. Vice, wala pa taana nga panahon, Sir Jess, pero basin panahon, atin pasagdan sila, atin pasagdan sila, at least ako, wala ko gibuhat nga dautan mo, ginsulti ni Sir Vice Gov nga, wala ko gibuhat nga dautan, bisan pag ilang hunti karon sa tibok-tibok ng pamilya, lumad hagdaanon gid ko. Ginsulti ni Vice Gov Nick Besa Sir Weng.
0: Yes, the treatment manggod sila karon kay lagi, unang-una, si Kong Alexi, hinapos na ang iyang termino. Onya, hadlok sila nga si Vice Governor Nick Besas ang itubuy ni Kong Alexi. Niya magud po'y mga bulok ng mga political analyst dihas pikas ba? Nga, unang-una, unang-una, si Vice Governor Nick Besas kwalipikado nga mamahimong congressman. Ikaduha, lumad ni nga taga 3rd district sa lungsod sa Hagna. Onya, karon bisan pag ilan ang petisyonan, taas pa kaayo ang panahon nga pwede pang mupuyo si Vice Governor Nick Besas balik sa Hagna. Sugdan yag puyo karong adlawa, adto na siya magparehistro sa 2027 ang gikinahanglan sa konstitusyon nga pwede kang mulansad sa usa ka posisyon, ma-comply ni mo ang gipangayo nga 6 months to 1 year residency. So kanang mga tao nga gapakita na ron og kahadlok, no, na-threaten sila ni Vice Governor Nick, gani ilalang intawong binuangan, binastoson ang vice gobernador. Pero mo ni akong giingon nga si Nick Besas wa mamulitika kundili nagserbisyo lang siya tinud-anay sa katawhan. Gusto lang siyang muuli sa lungsod sa Hagna kay siya usaman kalumad nga hagdaanon. Anyway, kung nahadlok sila nga si Vice Governor Nick Besas mudagan pagka mayor, wa may makabuot ni Vice Governor Nick kung mudagan yun siyang mayor. Ikaduha, no? Nasayod ko ngano duha ang rason ana ngano nga ilag yung ipalayo, tulak palayo si Vice Governor Nick. Gawas ana nga nahadlok ang mga naa dihaspikas nga mudagan siyag mayor, naa pa yung mas bugat nga rason ana. Dili pa lang nako ni buhian karon konsehal Jess kay it's too early nga mo sulti ko ni ine, no? But anyway, whatever it is, ignon ta mo. Ayaw mo kaguol kay si Vice Governor Nick Besas, dili ni tao nga apurado. Wa ni magdali, kamahimong congressman, kay nasayod siya nga si Kong Alexi sa dili pa ni mubuhi og pamahayag para sa 2028. Muhimo pa ni og public consultation sa tibuok puwersa ni Kumbati o ni Abante kung kinsay himuong congressman nga maoy binlan sa tersero distrito aron ang kayuhan, kalambuan, katikaran maatiman, mapadayon ang mga nasugdan nga mga kayuhan, ang pagpangga sa katawhan, ang paghatag og mga proyekto labi pa sa kayuhan sa tanan. Ipadayon gyud mo na gusto ni Kong Alexi. Mauna nga mo konsulta pas kong Alexe o kinsa may isinggit sa tibuok puwersa sa kumbate o abante, automatic nga maghugop ming tanan, maoy among suportahan. At alam mo kalisang yes. Diha mga kontra. Dali, dali kung mong mga ratol si eh. Ha? Labi na yun siguro. O muingon kong si Vice Mayor Toper Totor mo gapakitag interes mo lansad na samot yun mong kabuang. Anyway, kung si Aljes, wala tayo kong oras mo pa rin pangatos unahan. Nindot po na mo hisgot pa ta kay ni amay daghang kalambuan paapan. Sa sunod na pong higayon, unya, labi pa, ato na lang ipabot ang atong pag-congratulate labi pa sa mga mayor nga na-appeal sa top 10 kay daghan kaadyong mga mayor sa 3rd District ang nasod ni ining top performing mayor sa tibuok yes. Bohol unya ang atong pinangga nga vice mayor kapikas ni Kong Alexi si Vice Mayor Toper top 1 sa iyang pagka top performing yes. Vice mayor. Congratulations
1: BM Toper. Yes. Once again, congratulations sa ato ang Vice Mayor Christopher Totor as the top 1 of course. Dita mag magalimot Sir Wing, congratulations pod sa atong congresswoman as a top performing sa Visayas pod sa tanang mayor sa 3rd district o gilabi na sa tibuok Bohol. Once again, congratulations to all sa atong mga kugihan nga mga mayores sa tibuok Bohol Sir Wing.
0: Yes, Consel Jess, imong mga panapos nga mensahe.
1: Okay. Sa akong panapos sa mensahe Sir Wing, no, kung kita kong pag timbaya sa pag ako sa pong ipang-acknowledge no ako mga stakop kay murag nang daghan na juni silang nakapatig paminaw Sir Wing, so gusto tig ako tig interview na ko nimo sa akong mga stakop sa Purok 7. Shout out mo diha of course sa ako ang mga kaparintihan sa barangay Bagakay Pilar kay dito ko gabi Sir Wing ning vigil ko. Ganyan lang nga, believe good ko ni mo kagawad kay napaka-tigpaminaw ko lang plastada, tumadunggan po ka na ko. So, shout out diya sa akong mga uncle, aunties diya sa mga Barangay Bagakay, mga tagupa diya sa Barangay Bagakay. Thank you so much for listening. Sa tanan-tanan, nga mga tagpaminaw sa plastada, second portion, daghan jamong salamat. Of course, ang atong paminawon, ang tingog sa tercero distrito, atong paminawon ang tingog sa atong inahan sa kauneng panabang. Dilit ato paminawon ng mga bakak, mga pakak nga mga istorya nga gikan sa ato ang mga bashers like Bohol Monitor or anything nga mga fake news nga mong kalat sa kanap sa ato ang social media. Dilit ato napansin noon kay naatay mga page nga ato ang at dapat nato paminawan ka ato ang Alexi B. Tutor nga page, nga tayo Combati Cares nga page, Alexi Business Tutor nga page. Sa tanan-tanan, i-like and follow na ninyo kay anak gyud ang tinuod ug accurate nga mga news nga atong ipanghatag. So sa kanunay, natong permitting isyaget sa ako ang mga sakop sa youth sector. Sa kanunay, tang mukumbate. Aron ang ato ang youth sector sa kanunay, ang ato ang mga katawahan sa tercero distrito o sa tibuok Bohol, mo abante.
0: Okay.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: PX ang Makabuhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocafrap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
3: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexino Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ilong Ranger?
12: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
11: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
12: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
11: Sipon agad?
12: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
13: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy, what a ko!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
16: Yes, Lucans.
15: Kainom ka o dito ang sermon. Bisulayan gini mo.
16: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ko ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita, which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Naan ako'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Mata ko, mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagkamamatuod ko. Nindot yun. Ado na yung TikTok, GTX.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.

0: Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Hello mga ka-MX3. Ako si Demarc Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first nag-makeupan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipang-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili

0: balinay, DYRD kanunay.
1: D3 Bio Health News. Pag D3 Bio ka na, ang D3 Bio, uno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta subong normal na gid.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika.
3: Ang D3 Bio, iyahang gina-starb ang mga enemy, ang mga cancer cells, pinaagi sa paggamit sa ketones. Iyahang ginapas mo. Kaya ang pagkaon gud aning mga cancer cells, ganahan manggun ni siya o ganang sugar. Muna yung source sa ilang energy. Actually, there are more than 100 receptors ang mga cancer cells sa asukal. Kung baga, busawan kay ni sila mga higala, ganahan kay ni sila og asukal. Pero kung naka-D3 bio ka, ang mga cancer cells, gakapas mo, magniwang ni sila mga higala, lili ni sila nga, lili na sila manambok, nga lili sila mag-prosper. No? Possibility nga, pwede sila nga mag-disappear mo ha. So kinahanglan nga pasmuho na to. Ayaw yung kaon ng mga pagkaon, nga pagkaon usab sa mga cancer cells, sama sa tamis. Mga mantikaon nga pagkaon, mga dairy products, no. Ayo pagkaon ana kung nagtuo ka nga na ay mga bukol-bukol imong lawas. Ang mga cancer cells really heavily mga higala in glucose for energy. Mo gin na ilahang source energy ang glucose. Kung ketones sang isgutan, dili nila effectively ma-metabolize ang ketones. Muna nga dili sila kakuha og energy sa ketones nga naa sa D3 bio. So ang pagino mga higala sa D3 bio na to ga fuel kani siya sa tong mga healthy cells. Dayon ga starve siya, ga papasmo siya mga higala sa mga glucose dependent cancer cells. Ginapahinay niya ang growth o ang survival rate mga higala sa mga cancer cells. Pag anti-cancer ning atong D3 bio, anti-bukol-bukol ni. Another one, ang monoglyceride, mga higala nga naa sa D3 bio, muna yung secret weapon. Ang medium chain fatty acid sama sa lauric acid nga naa sa D3 bio. Pag ma-digest na ni sila mga higala, convert ni sa into monoglyceride. Most notably, monolaurin. Ang monolaurin, as shown mga higala, to possess a potent anti-cancer and antimicrobial effect. So naa si antimicrobial and anti-cancer effect. Remember ha, may mga pagtuon usam. Kini mga kagaw, mga bakterya, mga viruses, usap po ni siya sa mga gapatrigger sa pagbaton o cancer. May mga study na mga higala. Like human papilloma viruses, kanang mga klaseng mga viruses. Study reveals nga pwede sila mag-lead mga higalang cervical cancer. Even gani ang H. pylori bacteria has been linked also na pwede mag-lead sa pagbaton o colon cancer, no? Stomach cancer. May mga kagaw nga naa sa lawas na pwede mga higala magkahatag o kanang causes or mahimo sila nga makahatag mga higalag factor na mag-lead makabaton ng cancer. Muna nga mga kaga o mga bakterya, mga higala, kinahanglan na ma-eliminate sa lawas. Especially ka itong mga bad bakterya. Gawas lang ito mga good bakterya. Kinahanglan ito pa na ganun. Pero ang mga kaga o nga gagkosog kadautan sa lawas, dapat sila nga puuhon gina sila. So kung naa kay D3 bio, patsada kain na siya. Nga panalipod higala against ano, mga opportunistic nga mga kagaw nga gagkosog balatian sa itong lawas. Si bagalimtan na po ni anti-inflammatory ang aton DTX-500. Ga-protect siya sa mga cancer-link mga higala pathogens. Muna ito akong gaysgutan ganina mga kagaw. Gagaling mga higala sa pagbaton o cancer, stomach cancer, colon cancer, cervical cancer. Kana mga kagaw na mga higala nga mag-lead sa prostate cancer, no? May mga bakterya nga cancer link mga higala. ng mga pathogens. So di ba galimtan ang pag-inom nato sa D3 Bio kadalo?
4: Ako pala si Rosita Becerra, 66 ang edad. Naka-desisyon kong mainom ng D3 Bio nga herbal o may tisip kay akong anak inuman. Ang ako kong lawas, lain tayo ko, kusok ang akong mga tiil, sigo ubo-ubo. Di, nagsumbito kong anak nga magsuway kag inom anima. Di, nisuway po ko na pwede kong isa ka-estab nga D3 Bio, may tisip isa ka-estab. Ako ginasiyang giinom, dungan na siya kada buntag o hapon. Abutan sa akong kalusad Diyos, nigaan man gud akong paminaw po sa akong lawas. Mura man ako ng lagi alibig yun.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. D3 Bio.

0: Tulupat lima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Nagkinahanglan ka ba o dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated. Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City. Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon ako siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naay tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito excited man din. Gisulayan gini mo.
1: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog magani ko katamata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Una yung usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, gagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Na ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos indig inom ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, mabangon magani ko buntag na. Ako mismo nagpamatuod ko nindot yun. Aduna gyud epekto GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
4: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural o original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
5: Alang na itong mutukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads. Join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26 with exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Subod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
3: Oh, ano mo kung anong manay mong dagway, pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
4: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
3: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala, pre. Magpagama pa ko.
3: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
4: Kanya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
3: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka na, pre.
4: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mapahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa DYRD ang radyo sa katawhan ng Friend Mo Forever, alas 9:15.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radio Hagna 100.9 FM, Radio Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Higala kumusag may gabi, kabisayan og Mindanao. Welcome sa Lina Sab, ng edisyon rito sa itong tulumanon.
1: Tagpilaran by night.
0: Sangan sa ganito bukang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Sangan usab sa itong mga lagad field reporters. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. Welcome sa Tumpag Panaguban sa ito na po lima kabarangay din ni Siyudad sa Tagbilaran o sa mga kasikbit nga mga lungso din itong lalawigan. Ito ang mga siyunang bulanon nga naas na kadayang probinsya. Ito ang mga kaubanan sa bo, mga kaigsunan nga naas gawa sa naso nag-view sa ito ang official Facebook page sa DYRD. Bohol Kasaligan Facebook. Akong partner speaker sa Engineer Gilbert Tulub. Ito maglangag panahon rin sa Glenda Sulha nga turling sa itong mga balita. Hinikag-hinipos, hikan rin sa itong nga dapit.
1: Tagpilaran by night.

0: Usa ka bagong gitumbok nga tigapayuhol sa ginilingan nga droga sa dakpan ito sa lungsod sa Loon. Samtang tighimo og dinamita din his provinces Bohol, nadakpan kaganihang kadlawon. Kesa ulog ang kasinto 28 katuig kaadlaw sa kagawasan ninis Pilipinas. Ang pangagamhanan sa probinsya dito sa Kapitulyo, mihimusab o Great Laying Ceremony, lakip usab sa pangagamhanan sa syudad o sa kalungsuran. Uluhan sa itong mga balita, gikan ni Alert June Gutierrez. June!
1: Yes, daga salamat Aaron, may gabi sa mga suki at paminaw nagsunod. Ganun na isang talamanong tag-bilaran by night. Atol sa respiras sa pista sa lungsod sa Sikatuna. Duha ka mga sakay sa usang motorsiklo. Mayon pagka mo-mo. Human kini nga nakatiktilaw ang nagdaa sa motorsiklo. Diha gyud sa lungsod sa Sikatuna. Mga kompleto ni Tali sa ato yung magbalik.
0: Samtang

0: human gikataong wala malipay o wala mahimuot ang mga board members sa probinsya. Human gingong dismayado gihapon sila. Gumikan sa gipadalang representante sa mga vapor, particularmente sa Oceanjet, nga daw mas importante kayo ang isyu kalabot sa pelitihan. Apan si Sir Jenny Lasimado, ang operation manager sa Oceanjet, nagkanayon ang 500 pesos nga pelitihan kaniadto sa wala pa kini COVID. Balita gikan sa kauluhan. Bagong cyber libel complaint batok ang attorney Livy Baligod og sa 18 ka mga kanhi bodyguard ni kanhi kongresista Saldico gipasaka samtang balita gikan sa gawas pipila ka parties Pentagon naka-lockdown tungod sa hazmat alert. Itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompleto ng detalye sa pagbalik niya. Inilang sa itong tulumunon, TBN.
1: Tagpilaran by night.
2: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
3: DYRD,
2: sniper
1: ni Bay.
2: DYRD, sniper.
1: Tagpilaran by night.
0: Alas 9:23 na sa kagabion. Atong sure contact ang kapulisan sa Binunido. Uman may report nga usa ka tighimo og dinamitan ni probinsya ang nadakpan sa kapulisan sa lungsod sa Binunido kaganihang kadlawon. Atong sa taon ng Binunido Police Station aron sab makahatag sila og update sa tuang pasiunang balita karong gabi una. Unya ato sa pag timbaya. No, sa ito mga kaigsuunan nga namati sa DYRD Bohol ang Kasaligan Facebook o sa DYRD YouTube account. Balik sa pag-share niyo ang link. Comment mo sa comment section na rin maknowledge mo na mo. Samtang paibaw, adunay pagpasibya. Mayong adlaw ka natong talan, among pahasubo sa pagpasibya sa DYRD nga si Orlan Roble o Roaming Pergis Roble. May pahibalo nga tanang kaparantihan kahiligaan sa kahigalaan o kaigsunan Roaming Pergis Roble o ang tanang mga among apo nga si Janley o Roble mipanaw na niining kalibutan na Pizza Jess sa buwan sa Hunyo na dehas porok unong Orok Street Barangay Taloto din yung Sudan ang mga patang lawas sa pagkadaan ganyan sa Mother Church of UCCP. Bahin sa gingong tigama o dinamita. Madakpan ka na yung alas 3.

0: Oke. Okay. Polis korporal kahis ipalihok ko na tabi. Polis korporal kahis sir, may gabi eh.
1: Sir, may gabi sir.
0: Yes, Chief, salamat sa pagtubag si pa. Chief, na inadakpan ko noong tighimog dinamitas binunido kaganyang kaalas 3 kadlaon.
1: Ako sa i-confirm sa akuan sir, sa inyo sir.
0: Away naka-indicate sa itong blood error, hindi ha? Why spot report?
1: Tanaw sir, kay kuan ako sang mo return ko lang ko sir.
0: Ah, sige, ay lagi butang tanawa lang sa blatter. Asam day ka?
1: Labo ko sa kuwan, sir. Nag-CR ko yun, sir.
0: Oh, nag-CR ka? Pasinsya kayo, ha? Anyway, balik labig tawag ni mo. Go kira.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: So, palihog lang tubag, ha? Oh, sige, sige. So, nag-CR pa si Chief, ha? Okay, as per information, or dahil na itighimog dinamita, nakuhaan kinig ammonium nitrate. No, dito sa sorry, Hingutanan East Binunido Bohol. Alas 3 kaganihan kadlawon, no? Okay, ato nang ipa ato i-check ni. Niya. Okay. Mientras tanto, ato apod nga subayon mga kaigsoonan. No, kining okay. Oh, nakakuha tag information pero kinahanglan nato ni confirmation gikan sa police station sa Binunido. Ha? Aron pod ba sayran ninyo? Oh, ato usbon ha. Kay nagpadangat in tag mensahe ang ginikanan sa namatay, no? Maing adlaw kaninyong tanan among pahasubo nga pagpasibya nga kami si Orlan Roble og si og Roming Pergis Roble among ipahibalo sa tanang kaparintihan kahiglaan o kaigsuunan ni Roming Pergis Roble og tanang mga kauban sa pagtuo sa UCCP. Kami nagpahibalo nga ang among apo nga si Janley O. Roble may panaw na nining kalibutan na sa Pizza Jess Hunyo. Huwag among haya anaa sa himutan sa Purok 1 o Rock Street Barangay Taloto din sa syudad sa Tiglaran o kampatayang lawas pagadadon sa Mother Church sa UCCP. Anaan na himutang sa Galyari Street, syudad sa Tiglaran, Pizza 17 sa Hunyo, alas 2 sa palis. O gamang service, ato ipatigayon sa simbahan o ato ipahilo na among patayang lawas pagadadon sa Serenity Cemetery sa barangay. Malihog mi sir, amoy pabalik-balik o pasibya hangtod sa Pizza 17 Hunyo o gihangyo sab ang pipila kaplit pagpalitok sa pulong sa pagampo sa kalag sa namatay. Pakibawa nini ang iyahang apuhan nga si Roming Pergis Roble. Okay. Okay. Sa lain nga bahin mga kaigsoonan kaganiha, no? O, nagpahigayon sa retlaying ceremony ang ato ang mga kadaguan sa probinsya, lungsod og sa syudad, no? Nining panahon na daghan kayong nagpangutana, no? Labi na sa ato mga kaigsoonan nga ni Dason nga kung sa paman ang gi sa ulog, no, sa pag sa ulog mga kaigsoonan sa kining gitawag nato og kagawasan, no, daghan kay nangutan nag so may ma-relate sa mga kabataan ron. Aning gitawag na itong Independence Day. Oh, actually, daghan kaayo. No, daghan. Nay mo ingon nga lahir kaayo ang kaniadto og karon nga panahon kaysa panahon sa kanhiay og karon nga anaa nay presensya sa digital. O, maingon nga, lahi ra mga kabataan ron. Kay, di na mabuhi o why cellphone, why tablet, ipasipagunsa. In fairness, sa uban nga ginikanan, nga di yun munod-nod o cellphone o ka-tablet nga to sila mga anak. Aba na doon ay pipila, ka, nag-ingon, nga mas maayo og naay gadget aron ma advance matud pa ang huna-huna sa mga bata. Napo maingon nga mas maayo og aktwal lang, actually daghan ang mga kining si tawag na daghan ang mga kaigsuuna na to nga ni question gani karon. Gumikan kay adunay pagtuon na sa mga bata sa elementarya nga mugunit ng cellphone. Mugamit ng tablet for the sake nga sila makapahigayon sa ilahang eksaminasyon. Dinhis Pilipinas o ka dinhis Bohol, ana-ana siya mga kaigsunan. Gitawag og pre-test man tingali o post-test. Entrance test. Ang uban, sa nga test o test o periodical test by the use of cell phone or tablet, no? Daghan ang nalipay na po yung mga nahisubo. Kumikan kaya doon ay pipila in town ka mga ginikanan nga di pa makaprovide ni anang mao nga mga gadget. Sa cellphone landaan mga kaigsunan tagpilay buok. Pinakabarato nga doon ay sa tawagan ng maka-search o mga unsay mga ipapa-search sa ato mga magtutudlo ngadto sa mga kabataan mubalor po nag 5,000 more or less. Diba? Pero lang sa mga ginikanan nga doon nag-i trabaho. What if o gimuhang ginikanan why trabaho? Nga ano nga ito akinig hisgutan mga kaigsunan gumikan kaya doon ay mga report nga ito na dawat karon gahapon nga doon ay mga nagpahigayon o gitawag o post-test, no? Para sa ilahang mga anak, no? Nga daw naggamit og kining gadget, no? So mao kana ang number one karon nga mga gireklamo. Oh, kining sa to baga ginikanan mga kaigsuonan nga ngano pa kuno mo gamit pa og cellphone, no? Ang ato mga bata, no? O na nga naapoy niingon nga sakto
2: pilaran
0: sakto roman po tingali nga daw makagamit ang bata aron pod makakaton, no? Aron pod makakaton. So atong gisuwayan og contact si Dr. Faye Luares ang kining division os superintendent sa DepEd Bohol, no? Sa DepEd Bohol aron pod masayod ta. Niyanang maong report at wan matod pa ni Dr. Luares ug mahimo maka attended nagtambong siya sa graduation siyang anak. Aron pod maklaro, no? Aron pod maklaro nining mao mga report nga daw ang gikataho nga adunay pagamit gayud sa mga bata sa maong gadget. So pugos. Apoy ubang estudyante nga naalan sa eskwelahan kay na may mga campuses nga naay mga computer magamit sa ilahang pagtuon. Napo uban nga mga tunghaan nga wag yung computer. Muna nga ijahay diskarte mga bata. So atong klarohon unta, labot anang maunga report, kaya nagawas mo ng social media, nga naagay mga tunghaan. I don't know, gayon siya po na pagpasabot. Nga daw ang mga bata mahugog compulsory nga magunit sa gadget o ka sa cellphone or tablet para ana, no? Okay. So matod pa ni Dr. Faye Luares ang senior division superintendent, by next week siya mohatag og information regarding ana. Okay, naspikas linya ang Binondo Municipal Police Station. Binondo Municipal Police Station, may gabi eh.
2: Mayong gabi, sir.
0: Yes, sir. Salamat sa pagtubag og balik, sir, ha?
2: Yes, sir.
0: O sa to'y first name na to, Chip?
2: Hello, sir.
0: O sa to'y first name?
2: Unicef.
0: Ang ato ang family name?
2: Kahis.
0: Kahis. Okay, Chip. Chip, sa hingutanan is the inisya, nadakpan.
2: Yes, sir.
0: Confirm ba ni maong lalaki nga daw mo'y nagtighimo og dinamita?
2: Hello, sir.
0: Yes, Chief. Confirm ba ni Chief nga kining maong lalaki nga mananagat tighimo og dinamita? Ayaw lag nganli, Chief, ha? Okay. Mhm. Chip. Mhm. Okay. Gitanaw nilang Chip sa blatter, no? Okay, na-check ninyo, Chip. Uh-huh. So,

0: Muchísimo.
1: Ayuser.
2: Kining, unsa oras sa manina dakpan, Chip?
0: Alas 3:27, sir. Sa ilaw.
2: Tsuka ganihan eh, tinuon.
0: Yes, sir.
2: Okay, asa mo napita, Chip?
0: Sir?
2: Asa napita?
0: Sa hingan S.
2: Purok 7, barangay hingutanan S.
0: Oh, yes.
2: Okay. Unsa may Chip kaning gi diretso siya sa pagdakop? Unsa may
0: Bebas.
2: Gibaybas ni siya aron mapalitag dinamita?
0: Bebas sa bebas.
2: Okay. So napalitan gani siya?
0: Yes sir, yes sir.
2: Mhm. Kusog pa ba gihapon na dinamita diha sa mong dapit?
0: Masa sir, ito kayo na sir.
2: Diha sa Binunido, kusog gihapon kining nagamit og dinamita? Kining
0: okay.
2: Oh, kina diha sa Binunido ba? Daghan gihapon tigamit og dinamita? Adi ka confirm?
0: Yes sir.
2: Okay. Asa man ni nai information ninyo? Asa niya ni itumod ni ang dinamita?
0: Sa confirm
2: na aha. Okay, asa naman ni wrong suspect?
0: Danas ni rin sir.
2: So, sa mga gipaila ni kaso?
0: Yes, sir.
2: Aha. Ang sa maning iyang kaso, bugat ni? Ang sa may violation niya nga gipasaka ninyo?
0: Ang gipaila ni Roger, violation of 3 and 4 of the Digital Day 1860.
2: As amended by 9516. Aha, 9516 katong unlawful manufacture or sale. Mauna, kanang maumbalaon kanang RA 9516 manufacture, sale or acquisition. Aha. Kining nakuha niya nga ammonium nitrate naron na estasyon.
0: Wala sir, ngayon na tanin sila.
2: Aha. So yeah, ang team leader ani sa DACOP is ang Provincial Intelligence Unit.
0: Sir,
2: ang nagnangos pag DACOP anin suspect ang Provincial Intelligence Unit kon PIO.
0: Ang PIO may nag-lead sir.
2: Unya, kamo, joint ramo.
0: Yes, sir.
2: Okay. Masa mo ning mong lalaki, wa mo i-report ano na dawat the stations Binunido nga na maligya ni dinamita?
0: Dili ko ba kaya ng tanan, sir?
2: Amo ba? Kisa may PSB singutanan? Why PSB dito?
0: Sir?
2: Why PSB sa hingutanan? Ang pulis sa barangay? Ha?
0: Naya-saya na.
2: Ana ah. Pero why report ani diha station nga ining tawhana tig pamaligya ni dinamita?
0: Dili ko tapugan sir.
2: Ah, sige lang. Chief, kahe, salamat kayo ha.
0: Sige sir, sige sir.
2: Oh, pasensya kayos di sorbo.
0: Ah, sige sir.
2: Si Sir Kuya, kuraya ko bagyapon yung ipi?
0: Dili na sir.
2: Kesa naman.
0: Captain
2: Kaguko. Ay, si Police Captain Marjon?
0: Yes, sir. Yes, sir.
2: Kaguko, naday dia?
0: Na, sir. Baguhay pa.
2: Ipangumusta niya ko, ha?
0: Oh, kinsa di pala, sir. Si...
2: Ina, si Earn Pahayahay.
0: Sige, sir.
2: Oo. Siya na day hippie ron dia?
0: Oo, siya, sir.
2: So, pila nakabuan?
0: Baguhay pa ni sir. Marawak kayo
2: mo. Kinsa may ang gipulihan, day?
0: Si Sir Ban-

0: Nogon.
1: Asal man Sirban Nogon?
0: Region ang Jerusalem.
1: Sige, sige. So, na si Sir Kagukor hindi?
0: Mangutan na sa
1: pangunan. Ayun na, Chief. Ina lang, salamat kayo, ha?
0: Oo, sige, sir.
1: Okay, sige. Salamat at may gabi ninyo, dia.
0: Sige, sir. Ang pangunan, ang pangunan.
2: Pilaran by night.
1: Nagatod sa itong oras, alas 9.45, matod pa sa kuha na itong informasyon ng usa ka mananagat nga tighimo og dinamita. Human kini na pusasan, human na kuhaan og homemade nga dinamita atol sa gilusan nga entrapment operation. Alas 3.27, kadlawon kaganiha, dito sa Purok 7, Barangay Hingutanan East, Bin Unido, Provincia, Bohol. Ang suspek, ila nga si Donald Rabanos alias Dundi, 43 anyos, ug residente resab sa Mundapit. Na sakmit, gikan kaniya ang tulo ka homemade nga dinamita. Mga potos nga gituhuang ammonium nitrate nga mo'y sangkap sa paghimog dinamita nga mo timbang nga 10.5 kilos. Nga gibanabana mo kantidad nga to sa 8,400 pesos. Lakip sab sa nasakmit ang buybas money nga kantidad og 400 pesos. Ang mga sakop sa Provincial Intelligence Unit, Provincial Mobile Force Company, Maritime Police, Naval Forces, Central og Bin Unido Municipal Police Station, himo dayon og joint operation. Uman nadawat ang impormasyon sa kapulisan sa lalawigan labos pagpumaligyag dinamita sa sospek nga mo hinungdan kini nga ilang gi-entrap. Among kalampusan, gidayag ni Police Colonel Patricio Digay Jr., hepes kapulisan sa lalawigan. O gamatod pa, leksyon kini sigo ni Digay sa mga mananagat nga dili gyud mo suway sa pagsupak sa balaod. Tungon kay sila sa kapulisan, dili mo tugot nga busuhon kini. Samtangang gikustodiyas Bin Unido Municipal Police Station ang suspect. O gandam na kining kaso kalapasan Section 3 ug Section 4 sa Presidential Decree 1866 nga giamendar sa Section 1 ug 2 sa Republic Act 9516 kon ang lawful manufacture, sale, acquisition, disposition, importation, or possession of exclusive or incendiary devices. Alas 9.48. Dinis tong pagpanaguban sa tong tulumanon, Tagbilaran by Night. Ayong gabi is sa mga Facebook viewers, salamat kayo, ha? Oo. So, ato ang itimbaya, kini mga nagpatimbaya na to karong gabi una. No? So, ato ang mga tigpaminaw sa Facebook. Salamat kayo ninyo. Sir, hinay man ninyong internet. Magwawa inyong signal. Okay. Dapa. Ito aning timbawason. Ito li, ako ang Facebook ron. Urang na urang mag... Okay. So, dapa ito ang tawagan kining Panglao Municipal Police Station. So, unsay estado ni atong mga nagkarambulang nga partner kagabi diha sa Aluna Beach sa Panglao, no? Og san duna bay mga gusto mo pasaka kaso niato mga nalambigit nga mga tao, no? Okay. Tungi contact ang Panglao Municipal Police Station.

0: So, garing lang, garing. Ang Panglao Municipal Police Station. No?
1: The number you have dialed. Uh-huh.
0: Di makontak, no? Ang Panglao Municipal Police Station. Dapa. Sir, may gabi eh. Namati minimo karon si Captain Danny Salas ni. May gabi ni mo, Captain. Ha? Salamat kayo, unya. Ang atuang cellphone, particular sa Facebook, di naman ito magka-open, no? Kalimot ba ito sa password? Anin? Kali ito magka-blank? No? Sige lang. Dapa. Mayong gabi eh, sir. Kumusta? Naminaw-minaw mo sa Dao Integrated Bus Terminal. Kusog kayong tagbilaran by night. Okay. Nag-ring? Nawa. Nawa. Munya, di apa? Ato ang timbayaon ang mga namati na ito karon, ha? Libog ko na ako ang Facebook. Page not found naman. Hindi na makita. Lagi nagbinuangan na itong accounting ala. Sige. Arisa ta sa ito ang arangkada sa ito mga balita. Gikan dito sa Governor Celestino Gallaris Memorial Medical Center. Ito papinahon ko ng detalye sa mga balita nga nahipos ng alerto June Gutierrez.
2: Nadangat dres ng Gallaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo makarin aksidente dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver sa motorsiklo gipaila nga si Ronald Benish yang kedilusa 44 anos ni ug kaniyang bike rider yang kaliven nga si Rosila Cavintes 47 anos nga lumayg nga purok dos barangay Mangga ni tuwa nga nakbayan. Tatuwa pa paginabi ni Ronald nga ginindang mga alas city sa gabi nga gikan ang tawag kini sila nang Nispiras diha sa lungsod sa Sikatuna ug sa ila nang pagpauli pag abot sa may barangay Abukay Norte tungod lagi nga medyo na kikapoy si Ronald Benes nang tagtilaw kini sa pagdasi ang motorsiklo minudang nga mid-page kini si Daplin ug na aksidente may pagkahapla ang tawag kini si Ronald ug gidali sila og rescue sa tuwa nga Arutio sa Alonso sa Sikatuna o gidagan dis nga Gallaris Hospital o gatuan sa ira nga nakaangkong kanyang mga angol bunog pango sa kalawasan kani si Ronald Benes o kani iyang bakradin nga kalipin nga si Rosila nakaangkong usap kini o mga pangos usap sa iyang tuhod o bunog usap sa iyang kalawasan o pagkakaroon naapan sa tuwang emergency para usap kini gatiman sa tuwang mga doktor na sa tuwa rin mga kuaner na happy pista dahil sa Alonso Sikatuna labi na gyan sa tuwang maaptikon nga mayor niya nga si Mayor Jiktik Ilorimo o gilabi na usab ni Kagawad Pangay Ilorimo. Di hape pista diha sa imong katibuk ang lunsod.
0: Asa si Kuan Ford bro, si Konsyal Mayor Tani Rule.
2: Marag nga apel tanan ron, marag si Vice Mayor Ulim.
0: Ulim, Kalimpusan.
2: Kalimpusan, o gilabi na si Palgan. Si Kagawad si Billy Palgan.
0: O si Dindo.
2: Parang nagkabaw ko na magiging basoy ko na dito ron.
0: Namitoon ang sabaw, bro.
2: Ha?
0: Namitoon ang sabaw.
2: Patuon
0: ko na ka?
2: Patuon ko na tando ha? Na-atoon na yun ni Jaime Luayon o ni Pare Jue Luayon diyan sa Abukay Norte, Abukay Sur.
0: Pista po ron sa Montanya Baclayon.
2: Sa Ubuhan.
0: Ila ka Kapitan Sindoy Gingging, Konsihal Sindoy.
2: Na apipista usap ni Pare Jue Luayon o diyan sa Abukay Sur. Gika lang din sa matangan sa Gallaris Medical Center. Kansalito sa kutseres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: DYRD. Happy Pista sa Montanya Baclayon sa Reveal Family, Laka Estrella. Estrel, no? Ate Estrel. Inko Inting, Noel Morillo. Niya dia sa Montanya Baclayon. So nakakita ming Mayor Alvin Oy kaganiha. Mayong gabi ni may Mayor Alvin ha. Salamat si mohang pagpaminaw sa kanunay sa tuntulumanon. Nagatos sa oras alas 9:56 na. Itong pagtimbiya, may gabi diri sa may Puok Pantalan, kusog kayo ang TBN. Sir, naminaw may karoon sa imuhang tulaman, no? Nag-drive ko sa tricycle. Nako, nagyoy radio, sir. Mientras nagbiyahe ko magabi, haron di ko makatagpilaw ang TBN akong paminawon. Ah, salamat kayo ninyo. Dapa, sir, nami karoon sa Los Angeles, California. Salamat kayo. Kusog ang TBN. Mauni oras mo ang ibangon, sir. Kuasa kami makadungog sa mga balita diha sa Bohol. Oh, yes, salamat kayo. Unya di pa, may gabi Sir Ern, mga Geritan family diri sa Panglao, naglanog-lanog sab ang tagbilaran by night. Sir, okay. Mayong gabi diri sa Australia. Sa, okay, saan ni? Austin. Aha. May gabi ninyo, ha? Kusog kayo ang TBN. Nagpaminami via Facebook Live. Thank you so much, ha? Okay. Dapa. Sir, kanang issue ba sa whale shark? Angay na matagag pagtagad, sir, kay mga mamuhunan ana murag di gyud makahimo sa pag-arangkadas negosyo. Kanang ilahang gihimo nga IRR, wa gyud tingali na masibo. Sakto tong giingon ni Mayor Jed Piolio nga ang gagama ana wa kahibaw unsay mahitabo, unsay pamaagi. Oh, dapa. Sir, pasalamat mi ni Mayor Bob, Mayor Congressman Babayap. Kaya Bato Bridge diri sa Maribuhok. Iyahang yung giadto o gipasusi aron makita ang problema. Imanduan man to niya, sir, nga humanon sa kontraktor. We hope nga mahuman na gyud, sir. Mayong gabi ninyo dia. Beno na ito sa itong oras. Alas 10 on top. Standby sa itong pagbalik. Din hilang sa itong tulumanon TBN.
3: Tagbilaran by night. Hatod sa main tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.

0: YY Home Builders Depot, nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC tank o nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ilaw sa gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ang ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue tapad kini sa Ball Print Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado, kita, sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-ong moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Okay, ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod kanato sa Anda di Boracay.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Ang builderware nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto karon ang builderware sa Don CPG Avenue o tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus Wellness Everyday.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gyud sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa po akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung sa kamaayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay ate.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
6: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
7: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
6: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
6: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
7: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide sale and get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067071, Series of 2026.
8: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing,

0: Balik tan restong pagpanaguban sa tuntulumanon tagbilaran by night unya. Ato mga kaigsoonan ha nga nagpamati, nagpamainaw pinagi sa Facebook, no? Murag adunay problema karon ang social media, particular sa Facebook. I-check ano na inyong mga Facebook diha kay ang sa opisina, no? Na log out lag kalit. Ya sa ko mga kaubanan po diri hasta nga ko ang Facebook account ni log out po sa giya ha. Ya pag click na ko sa Messenger nga app, di na po ka open ni log out po. So why Facebook, why Messenger ron? No? Sa inyo ha diha bi. Basin amo ara ninggi o sa amo ara nga Facebook o ka sa social media rin na mo, social media account. Kaya lagi, na ay maingon og mangayo og account balik, unya password, ang problema kay di na ka-open. Imo ha, wala na ma-open. Wala na ma-open. Problema na sa bro John sa iya messenger, kaya asawa, ganiha nagtawag. Ha? Anyway, inyo ha mga social media dai, check ko na inyo mga cellphone. Nga i-refresh ninyo og tanawa og kanang maong Facebook account sa imong hang cellphone og naa pa ba? Ha? Aron pod intawon makabatyag mo diha kay base ron niya ginikabuntag ninyo wa na moy Facebook. Moyon baka nga mawa ng Facebook. Ha? Nay mga kaigsoonan ito nga di gyud. Ora nagsumpay sa kinabuhi ng Facebook, ha? Sumpay na sa kinabuhi ang social media. Ha? Ano sa? Ah. Di na makita. Ay mo hawa gyapon. Ano problema gis bro John? Sao ni Facebook? Sao na way Facebook? Ang gamit sao na suwat, papel, ha? Telegrama, unya na apoy Friendster, naabtan to nako Friendster. No, ni-click na mas computing na dako buko-buko. Nakaabot ba mo ato, ha? Para mapada kag message sa imong imuhang kining hinigugma, friend. Ha? Aron po din taon makapadangat ka rito. Tawag ito, Friendster. Napay Skype. Ha? Napay WeChat. No, nakaabot mo ito. O karon, ang Facebook mo ay gihimong mode of communication sa tanan. Messenger sa... O Messenger app sa Facebook. O ang Facebook mismo. No? Dito maka... Pabdayag ka sa muhang gibati. Besan o sayop. Mahingog, why but anay? Kaya ako aning wall, ha? Niya, mahingon o kineng. Ayaw, pag-comment-comment dire kay, wa kay labot. Ha? Niya, maunay hitabo ron. So, abot, ga-upgrade tina or ga-update tingali ng Facebook o social media. So, wa, bro, balik, no? Wa. Ibuong ko sa ato ang live karon sa DWRD. No, minus man kayo, ha? Naaday nagka... buli-buli day ang kineng social media ron.
1: Tagbilaran by night.
0: Kay ang... mga kaigsunan nga nagkatanaw, mga nasa abroad. Galisod man, agama mga message sir nga, sir, nawaan yung live, sir. Sir, potol-potol in yung live, sir. Sir, nga no man eh, sir? O, muna dito ganiha. Pagtanaw na ko ganiha, Bert. Ito pag-announce ako, nga no man eh, kung cellphone, ha? O, kinilaging alos tananta mo kuha og mga information. Ha? Messenger mo, di na? Ang messenger di respikas, ganyan sa ito ang website o sa ito live. Di na makita. O, i-repress mo ni potol ng live, ganyan to. Ha? Kay lagi bao natin ali nag-update ngali ang maong app, no? Kuya ana og ikabutan nyo og mas buntag wa na moy Facebook, ha? Sugot ka. Sugot kang wa na kay Facebook, Jer? Albert. Oh. Ortega yung oh, Facebook sa mong guardian, away na siya sa asawa. Guard, wa, nawa po ng mga guard. Nawa. Oh. Oh, nawa, gyan. Ah, sige. Uslan man nga nawa ng Messenger o Facebook, ala angay tang tanan. Ah, angay tang tanan. So, padayon tas yung pagpanaguban sa tuntulubaron.
1: Tagpilaran by night.
0: Giklaro sa tinugyanan sa ato ang Ocean Jet nga ang 500 pesos panahon pas COVID ang plitihan. No? Niya, sa to po nakuha ng impormasyon ang pag paus-us karon sa kining plitihan. Daghan po ang nag-ingon nga o particular gyud mismo si Sir Lastimado Gini nga mag-agad gyud sa presyo sa petrolyo. Karon nga gibalik na pagsirado ang Strait of Hormuz sa taga Iran. Mosaka na po ning atuang kining precious lana. So mag-expecta nga mosaka na po ning atos gatos, dolans gatos ha. Bida. Pagkadakong problema gyud. No? Niya sa to ang mga kaigsuunan in town ng mga biyahidor, labi na galos kada adlaw magbiyahe, pagka problemaha kayo sa ingon ana nga sitwasyon ug magpadayon. Napaman kunoy wa gyapon ma sinabte o sinabtanay tali sa Israel o sa Iran. Niya ning alma pod ang Amerika kay wa lagi mo tuman sa giingong kasabutan. Ha? So sa ato pa napagini mga development karon. So apektado ang Pilipinas gumikan sa pagsirado balik sa Strait of Hormuz. Mo na pinaka ulahi nga update. No? Sir, mayong gabi. Sa to mga text messages. Di gyud ko ka-open sa kong Facebook, sir. Ano eh. Tinawag ko na inyo, habi. Pero napay mga naka-update o post mga 30 minutes ago, mupop up pa sa itong account. Pero nanay nakabutang something went wrong. Sao naman nanay mo? Something went wrong man. Okay. Ha? Dapa. Pagkadako gayod. Ano, pagkadako gayong apan o gwa na Facebook share. Mau ba? Saan naman ka? Bueno, nagatot sa itong aras, alas 10:25. Ang sangguriang panglungsod mga kaigsunan sa Dakbayan sa Tagbilaran, mihangyo karon sa Dangerous Drugs Board, kung DDB, nga klarohon ang proseso sa pag-uba o pagsunog sa illegal nga drogas. No? So, mao ka na ang gihimo karon nga lakang human usab mibalibad ang St. Peter's Chapel sa ilang kolamborium nga gamiton sa pagsunog niya ng mong shabu ng mga nakumpiskar sa illegal nga mga tao. No? Aron mahibawaan ang tinudanay nga proseso sa pag-uba o pagsunog ha? Sa gituhoang shabu. O niya, matod pa, daghan po ning suggest, nga ano man, adto pa man mo sa St. Peter, pwede man na nimo o kuha kagbalde, butay shabu ko, taon, malana, iabo sa septic or aniduro. Actually, nakahimo na diya sa ato ang judiciary. Usa ko sa witness, ang problema lang kay human usab ihuan, no? So, maklear na tanan, wala na. Ang problema lang kay karong nga panahon, na po ilaing resolusyon or IRR nga nagkanayon nga gidili na ang paghuwad sa illegal nga drogas kun Cebu ngadto sa mga inidoro o kaha septic tank for the environmental reason, no? So sa DDB RA9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act, sa Dangerous Drugs Board nga process, ang seizure og inventory human man kumpiskar, imarka, nakuhaan og litrato ang Cebu uban sa mga saksi gikan sa DOJ media o usa ka or elected officials. Human sab kana sa laboratory examination that on kinis forensic laboratory masusi aron masusi og makumpirma ang Cebu. Sunod na pagkuha sa representative sample, gamay nga sample ang tipigan isip ebidensya sa korte. Court inspection og order. Human may file ang kaso, ma-file ang kaso, ang korte mahimong ocular inspection og maghatag o pagtugot sa pag-destroy sa droga. Ang witness gihapon na, mao ang media, barangay official. Destruction burning. Ang Cebu, kasagarang gi-destroy pinagi sa thermal destruction o incineration. Autorisadong pasilidad, ang proseso gitambungan usab sa mga saksi dokumentado kini. No? Okay. So, mauna. So, sa pagkakaroon, paabot ang City Sangguniang sa response sa Dangerous Drugs Board. Nagatod sa itong oras, alas 10, imedia. Dito na tayo caller. Hello, may gabi eh.
2: Hello, may gabi
0: eh. Ay, may gabi eh, sir.
2: Kabahin na ng imonggi. Adyeb lang po ba? Kalabang kabahin na ng imonggi iskutan sa St. Peter nga mo'y mo sunog sa drugs nga anhina sa buhod dapat isunogon.
0: Yes, sir.
2: O, wadya mo'y power ng manitira na. Ganun, gusto mo katong tagiya may padadiya sa Manila.
0: Mawagi padalagsuwat.
2: Bitangkol na mga pamilya sa Bitangkol na sila mo sila rin mga ya, arin sa arin silang mga ranggo na kanang na mura si o na mura nga kana si York Bitangkol na si Rod Budlong ay epekto nang diha sa ana mo mga ando baliban na wa na dinin nga sila makabuot din ha kay Tupliador na
0: correct. So,
2: Bitangkol yun, Manila.
0: Mabitang paghimo sa speed ito.
2: Mabalibad ng mga Bitangkol, mga buutan man na sila.
0: Oo.
2: Nagtarong.
0: Oo. Kay,
2: direct to the owner.
0: Oo, sa head office yun nila, no?
2: Oo. Mga Bitangkol, pamilya na sila. Mga anak na gumainbahin ng ranggo, na head sa chapel, na CEO sa operation.
0: Na sa ilang life plan.
2: Na. Ang nakuna na sa una, katong York man to, may magkuwang nila. Sir York Bitangkol, kaya magsuna na niya.
0: Oo.
2: So, direct na lang. Ayaw na lang ng opisina kay na sila niya. Dili na ka-desisyon. Hasta itong news ni yung board of director. Kinsa ba ito? Direkta yun sa giya.
0: Direkta yun, minti.
2: Direkta, pasamta kay unsay unsay sultis ta giya tuman na tanan
0: correct pero sa ako sa ako nahibaw-an wa pa man poy gibalibaran tingali anang St. Peter kay dito sa ubang mga probinsya ilahang kolambaryum ilang man gipagamit o krematorium gipagamit man
2: direkta lang gyud sa giya kay
0: mao tingali no angayan so si Consihal Posto Bibot Budlong naminaw man tay nato ron direct na lang sa owner pa sa ilahan
2: isang pag iagin ninyo lang na may i-designate ng kuan St. Peter nga marang CEO sa operation pero dili mo ito giya na tagiya gyud priyahon pasamtan ba
0: sige salamat kay sira
2: pamilya. Oh, ina si Kagawad Budlong. Direct nini. Oh, adam mo tan himo ani din eh.
0: Oo. Sige. Salamat sige. Kayo. Salamat. Oo. Mayong gabi.
1: Pilaran by
0: night. Nya. Okay, dapa. Sir, sakto tong gingon sa cooler nga direktamente ang pagpadaog suwat hangyo. Nga to mismo sa tag-iya. Kay wagay mahimo ng operation manager diha sa St. Peter's diha sa Taluto. Empleyado ra na, sir. Yes, okay. Dapa. Sir, mayong gabi. Ngano man di ay og ihuwad na lang godritso. Human mahumulan sa tubig. Total magtubig man tingali na ang angman og ang mahi ang magmosuyop ana ang mga tanaman. Dihay nagpagawas og information, I don't know, amo ko kita god nga directives kuno gikan sa sana Dangerous Drugs Board, ilang gi-cite ang environmental issues nga kung iyabo diha sa nataran o tungkaran o kaha diha gyud mismo sa yuta ang matod pa pagyabo na epekto nini ngadto sa kalikupan, no? Kalikupan, I don't know og unsa poy saman maadik ba nang maadik nang og agi nato komedya ba yagi pinalusupo maadik nang sagbot pero I don't know og unsa po di ground sa DNR inoon kemikal ang maong shabo labi na amitafitamin hydrochloride nya iabulan di ha maybe so, di mo taka sulti po but as per information so ingon ana dapa sir mayong gabi eh. Katong gingon sa caller, pwede gito kayo, sir. Pero nga naman dahil po, dog, dahil on lag Cebu, sir. Napunggol po yung mga speculation. Mugawas. O, di man mo kalikayan. Kani mga tao, gusto ko yung mahibaw. Diba? So, kaingon ka, dog, kining, ayaw na lang ninyo nag-ibiyahe. Mayan, agay, maugi hapon. Girecycle na. So, di mo kalikayan. Muna nga, kinahanglan ma-satisfied ang tao, ma-satisfied ang mga kaigsunang bulanon, no? Aron nun saon yun pagpa-dispose niya na. Dapa. Sa practice, sa dagkong kantidad sa Cebu, sir, na-kumpiska sa operasyon sa PDA o PNP kasagaran, gidala sa mga accredited thermal treatment facility aron hingpit nga ma-destroy. Matod pa. Mauna yung mga information. Dapa. Sir, human sa pagsunog, ang PDIA or DDB, mupagawas ko yung certification, sir, nga nahuman na ang distraction. Dahil may distraction sa una. Na controversial gani po to kay first information, napadinhin niya. Pagkuhan, to ana dahil Cebu. No? Daghan na mga kuhan, istorya. Dapa. Sir, mayong gabi eh. Angay sunugon sa sunugon dayon sa lugar sa operasyon di pwede na eh. Kinahanglan una nga masunod ang legal nga proseso aron mapreserbar ang ebidensya alang sa kaso di man pwede og sunugon ritso. And then ang DDB mo'y nakatakda sa polisiya samta ang PDIA kasagaran ng ulos aktual nga distraction ka ng pag-uba. No? So, di pwede. O sunugon lang diha-diha yun, abin ninyo. No? Sa unahuna sa tao, yung unahana lang yun kasi yun. Video o photographic documentation ramang concern ang kasagaran gihimo. Gikan sa pagkuha hangtos pag-destroy sa druga. Na ay mga possibility nga mausob ang video, maotro ang litrato or documentation. Na. Imuha po na, ha? representative sample, sir, lamang ang tipigan, isip ebidensya. Samtang ang nabilin nga volumes droga, mao ang i-destroy. Pangutana, sir. Kanusa mang po ma-destroy? Bisag na order na sa court nga tipigan ang gamay, nya daghan ang ma-destroy. Okay. Opo na, usan na sa mga kuano, talawonon, ha? Dapa, sir, maingong gabi eh. Nagwa-wa ang live ninyo sa DYRD. Ngano man na, sir? Daghan problema ron sa Facebook, ha? Na? Nag-bug down, ha? Maintenance ang Facebook. Well, almost an hour na. No? Oh. Okay. Standby sa itong pagbalik. Dinhiyang sa itong tulumanon, TBN. Alas 10:35.
3: Place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve. Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
4: DJX 500!
5: Si sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
6: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
5: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
6: Okay.
4: DTX 500!
5: Sinukan ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
4: DTX 500! Mabibili sa mga butika.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pag dumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: sa Tuntulumanon Tagbilaran by Night. Unya natay bisita.
1: Tagbilaran by Night.
0: Natay bisita kay matod pa gustong mapabot diri sa DYRD. E matod pa ilang motor gikuha. So, ito ako ng klarohon, kinsay nagkuha, kinsay gikuha, nga nung nawa ang ilang

0: kinsay gadaans motor, nganong nawa ang ilang motor. Oh, aratog hugo na itong istorya. Niya, niingo mas bro John, huwag pwede ba? So, ito ang palingkuron dere. No? Oo. Kinsa man ang bro, itong oras gadagan. No? Hmm. Aron po masairan. Bino, sir, may gabi eh. Ang Facebook na ko, sir, nawala gihapon. Salamat. Imuhang update. Ako apod, no? Pero, napa? Aha. Bro, ito may lakat. Ha? Hadlock. Hadlock sila. Ah, sige. Ari, palingkuran dire. Okay. So, aduna tay bisita mga kaigsuonan. At alam po paminaw, no? O kung sa istorya, kung sa ilang gipangita. Ari ma'am, lingkod ari ma'am. Sir. Oo. Okay. So, tagsa mo microphone na, ma'am. Nailingkuran na, bro. Alam ko, Jim. Okay. Mayong gabi. Yes, sa pangalan na to, ma'am.
1: Ako si Ivy Brizo, sir.
0: Ha?
1: Ivy.
0: Ivy?
1: Brizo.
0: Brizo. Oh. Ikaw, sir?
2: Kuan, sir. Raul Abilar.
0: Raul Abila.
2: Abilar.
0: Abilar. Aguilar?
2: Abilar.
0: Abilar. Okay. Unsa man ang plug ko sa iyang plan. Okay. Unsa man inyuha pag-ari sa DWRD? Unsa man bahin sa?
1: Anong among masamong mungod sir ni mong motor sa iya ha kay
0: inyong masamong kisingan sa masamong
1: si Jewel Rotraot.
0: Jewel Rotraot. Okay.
1: Nya. Ingo lang siya motor sa aning mong masamong mapud ni nako.
0: Oh.
1: Kay na daw siya sunduon sa Humamil. Anang dampas ba?
0: Humamil Street.
2: Oh. Oh, Humamil Street na.
0: Okay.
1: Nya ni sugod ra pud kay kapoy lagi pud kay nalagi ko aon lagi ko no sunduon tong iyang uyab.
0: Mm.
1: Na bai, anang Humamil din sugod ra pud ding isa. Kay kapoy pud gikag trabaho nya. Mo na may among nabalitaan nga ningingon tong among silingan nga Raul. Dili lamang lagi si Taroga drive sa imong motor, angkas ang bai niyang sunduon ni ana siya.
0: Oh. Ah, nakitaan ang na motor nga na yung labay nga na ay nang nag-drive.
1: Oo, niya angkas ang bae nga yung sunduon.
0: Okay.
1: Niya karong kaya may mga batanong dito asa mo nga nakakita. Gitrap nila diha kay gitrap man daw sa barangay, anong barangay hall sa Dampas ba?
0: Ang?
1: Gitrap daw ang bae.
0: Oo.
1: Then karon natrap sa duha ka batanon.
0: Oo.
1: Niya, kay padung na itong sakay o series?
2: Series, padung panglaw.
1: Ilang ipugnan ba? Kay gipakita lagi ang motor.
0: Oo.
1: Ning tawag man ko noong kanang kuan kay ngay tabang kuno kay gitiunan daw siya
0: ang
1: baji
0: unya sa rumbay
1: na dito sa police station nasa mga SWAT nya amon tang hangyo amon tang duolon kay
0: kay mga tana mo asa ang motor
1: motor
0: okay tawagi kuno si kuan si tagbilaran city police station
1: gamit kayo ang motor sa trabaho kay panglabi ni siya ka trabaho sir luoy po kayo mo okay. Rin kamot sa ilang pamilya
0: nganong unsay nakahibaw mo ngan to mabay
1: wala gi kay wala. Modulong ta mi sir
0: pero wa mo kaila sa
2: dito na migikan sir
1: dito na migikan
0: unsa man istorya mo ng police
1: dili man kuno mi pwede makapablather kay naman kuno concern niya ang motor
0: naay
1: naay concern niya
0: unsay concern
1: nisugot daw siya nga wa mo
0: ah consent
1: ang consent.
0: Ah, no concern. Okay. Tawagin ko no ang hipe be. Yan ang makikistorya ko.
1: Wala namin kakuan kay amang tapang-tanong lagi ang bae sir niya. Dili man
0: ang motor lang inyong concern.
2: Motor lang ta.
0: Katong inyo imo ang bayaw, bahala na to siya.
2: Wala problema to sir kay.
1: Wala na to niya.
0: Oh, og naunsa ra to siya.
2: Importante no motor.
0: Motor.
2: Oo. Gamit yung trabaho.
0: Okay. So, nasa SWAT ang babae?
1: Oo. Mm, oh. Nasa police station.
0: Nakahinaong mo, wa?
1: Na may picture na, video.
0: Palihog ko nagdawat, boom? Kukuha ang kopya, boom?
1: Picture?
0: A pictures, babae?
1: Itong nang bae.
0: Oo. Balik na?
1: Nainganak po damang po, sir.
0: Ah, salamat, tao.
1: Kami kasi sa

0: nadakpan mo ni siya motosikop ganiha sa mga alas 5.
1: Kitsa man si
0: ako. So natikitan siya sir. Nya chatan man niya nga ipasend ang resibo sa motosikop nga pag matuod nga iya jutong motor.
1: Mm.
0: Di naman may kasend kay murag na bo na unsa pa messenger na wa man tanan.
1: Oh lagi, ni mo pod sa mo Andre. Naka-open na ba mo sa inyo messenger karon? Dagan kay nang utana. Okay. Na-contact naman ang police station? Ang ilang operator? Kuan lang, operator sa City Police. Inang nadiri ang tagtungod sa motor. Ang motor lang ilang concern. Wa sila labot o mag-unsa na sila dia. Kaya aron makuha ng motor.
2: Matawar mo sila, sir. Kung kuan ano ba?
0: Ang gusto na ko ba? Pangutanon ang
1: babae, sir. Ang babae, nara dito sa police station.
2: Makatawar mo po ng budget. Di mo matugan po.
1: Kasi nai apa ng bayan ha? Okay, so okay. Nagring? Ato ang giparing.
3: Hello, good evening.
1: Hello, may gabi eh. Dong!
3: Yes, sir.
1: Sige, kasi ni Dodong Raul.
3: Sa PNP anda ni, sir.
1: PNP anda mo lagi ni. Sorry, sir. Abi na magtagbilaran. Sinsya kay sir, ha? Okay. Ito yung pa-check, ha? Tagbilaran, City Police Station. Oh. Sige. Ilahang hotline. Mayong gabi eh, Jeffrey Arocha, si Jay Lagitaw. Sir, nagawa. Wagod ang Facebook. Ay, salamat sir, nabalik akong messenger. Palihog ko ha, nag-relive ka? Sige, palihog. Ha? Tagbilaran City Police Station. Aron makuha ning motor, kung say. Okay. Ha? Hmm. 0906-746-425 to. Mm-hmm.

0: The number you have dialed is now un.
1: Dar a number.
2: Ito sa i-check ang motor. Motor sa nilang nila, ha? Kanan, 0906. Oh, muna yung hotline nila. Okay. So, ito ang gitawagan ang Tagbilaran City Police Station. O niya, ang motor. Sa ito motor, ha?
3: Ryder Carb, sir. 2021 model.
2: Ryder?
3: Oh.
2: Carb?
3: Oh.
2: Snipe mo ba ng sniper?
3: Hindi. Lahi mo itong sniper.
2: Ryder Carb.
4: Depende, may gabi eh.
2: Tagbilaran City Police Station.
4: Yes, sir. May gabi, sir.
2: Si Raul, eh.
4: Yes, sir.
2: Si Earn Pahayahay ni Live Das Tagbilaran by Night.
4: Sir Earn, yes, sir.
2: Naay ni Arider eh. Nagpa-on air bahin sa ilahang motorsiklo nga nakitaan nga gisakyag lain.
4: Yes, sir.
2: Naa ba dias police station?
4: Negative info pa miya na, sir, kay
2: ang babay ang gikan man kuno sila diha gani, ha? Unya ang babay babay nga sakay sa mong motor nagpa-drop sa may dampas, nagpa-responde sa police nato. Unya naa kuno diha ang babay. Ato pa, na dire, pistrehon na to. Ato pistrehon ola.
4: Ulun sira, ako kang ihatag sa abong dis officer kay.
2: Apalihok ko, chief.
4: Namin nagbabrater sige, ulun sira.
2: Okay.
4: Sir, nang ibe. Yeah, sir. Galing ato ni.
2: Hello, chief.
4: Hello, sir. Mayong gabi, sir.
2: Mayong gabi, chief. Si Earn Pahayahay, chief.
4: Yes, sir. Mayong gabi, sir.
2: Kisa galito ni, chief?
4: Police Staff Sergeant Turan, sir, sa Tagbilaran City Police Station.
2: Okay. Chief, dahil ni Arredere sa station ba niya nagpa-interview aning atong tulumunan sa Tagbilaran by Night? Kay ilang motor, gisakyan o glain o niya angkas ang usa ka babae nga gidrop dito sa may dampas o niya ginagpa-respondish to ang PNP personnel na ako no karundiha. Kay gikan man kining atong complainant sa police station. Gusto lang ta sila masayon kung asa na ron ang motor nga gisakyan anang babae. Nadiha ang babae, chief?
4: Ang babae, sir, actually ito nakauli na, sir, kay direpod dikan kay nagpablatir kay tungod sa mga pangitabo lagi nga gigukod kuno si Zag, gibuno Zag mga laki dito helmet, gigukod.
2: Mhm.
4: Mo nang kulbaan si Zag maayo.
2: Nakauli na babae.
4: Nya karon ang babae ko ana, sir, taon-taon na, sir, nakauli na, sir.
2: Ako pa istoryahon ninyo ang dito mo sa police station day.
5: Yes, sir, dito
2: mi. Sige, sir, nas chief day. Sige, istoryahon kuno day.
5: Kanang ang amo ramo guntang ko an, sir, ang motor lagi ang gisakyan atong baji kay importante kay tong motor, sir. Kanang to sa mong masamong unya nay nakakita nga dili na daw mao'y nagdrive sa motor pero angkas ang bae nga iyang sunduon kaila.
2: Pero am
5: namin nakaila nang bae nga.
2: Pero gaabot mo sa police station?
5: Oo, nag-abot mi na. Na ganito ang inihangyo ko dito nga, sir, pwede na mo istoryahon ang badge kay mo siya pangan niya og asa ang motor og ang naghulam sa motor nga.
2: Motor ra inyong concern?
5: Motor jud among concern.
2: Bahala na tong tao.
5: Bahala at asa na sila padung og kinsa na siyang panuway ng badgehan na ang ako lang unta ang motor og asa nila gibutang gamit kay sa trabaho, sir.
2: Mhm.
5: Kaayo.
2: Way motor ra, chief?
4: Ang babae, sir, ni nga reog station, naglakaw, wa may motor, wa ko'y nakitang motor man.
2: Aha.
4: Sa babae.
3: Motor, sir.
2: Pero why motor nito?
3: Wa, gidrop na siya sa ang dampas barangay hall, sir.
2: Ang
3: nakikin ko, no, hindiritso na ko, no, gida akong motor.
2: Ah, okay. Pero wa na diha sa police station ang motor? Why, why motor paingon sa police station?
3: Wala.
2: Ah, okay. So, ang babae, wagin mo kahinaw?
3: Nay picture.
2: Na unsay ngan sa babae, chief? Na nakapablatter na, chief?
4: Nagpablatter na, sir. Nakapablatter na.
3: Anong kami di man pwede magblatter?
2: Unsa man yung
4: kay
3: nga ang motor ta ipablatter lang na muntag nga kuan ba kay yung may card up. So di man kuno pwede daw kay na koy kun daw kanang
5: consent
3: sa kuha.
2: Wala mablatter ni nagpablatter ni sila ni mo, chief.
4: Sir, actually nagpa-blatter na sila, sir. Ya agilahang gusto nga i-blatter sir is carnapping. Motong ang gi-advise ni Reng nga dili na siya masuod og carnapping, sir, kay with consent man ang imong motor nagihuaman anang huam na imong gi-allege nga kaila nimo kay nang huam na ikwaon. Di man na matawag o kuwan kay kuwan mo na. Pero, natunong lang po nga wang mabalik.
3: Okay, ragong tagmawag drive.
4: Natunong lang po nga wang mabalik ang motor. Mo na nga, og magpa-record sila din, sir. Why problema? Pero, ipasabot lang namo, sir, bangad. Dili masuod o garnapping kay. Naman ko i-consent nga, diwaman ang motor.
3: Lahi mo. Saya. Pasabot ko lang daw kay magkurukatawa.
4: Ng huwam niya.
1: Asa parang ang gatong huwam, ng huwam niya motor.
5: Wala na ganikita.
3: Wala na ganikita. Lahi na ang gadrive.
1: Wala na motor mabalik.
3: Bawo
5: lang.
3: Wow, may kahibaw.
2: Kwan, kining ingon naman si Chip Turan nga pwede i-blatter aron adunay opisyal nga record, di ba, Chip?
4: Ah, pwede. Pero
2: apan ang kaso magdepende sa kahimtang kay lagi gihulman ang motor ug nawala tungod ug nawala katungod kay gikawat o aksidente. Dili din pasabot nga adunay nahitabo nga kriminal og nahitabo nga carnapping. Kay aduna may pagpabaya, no? Nahitabo negligence o dili o ka ang gidala ang motor nga wala na ibalik bisan gipangayo sa tagiya, amo na imo lain na po nang istorya, istapa ang tawag ana.
4: So, kaya nang huwag magod, sir.
2: Na may consent. Anyway.
4: Unay consent ba?
2: Anyway.
4: Ipasabot na mo na sila, sir, regarding anak. Pero open ko sila, sir. Pero amo lang ipasabot nga. Dili mo suod. Maglisod taan.
2: So, pwede ra, Chip. Mapablatter niya, Chip. O niya, ipahatag lang. Kompletong detalye sa motor. O sa nahitabo.
4: Pwede, sir.
2: Oo. Kaya ron na po yung record ni sila.
5: Ano magod, sir? Mauna nga na siya. Carnapping kay ang lahi naman good ang ga-drive sa yung motor kay may namin nakakita good nga gikarga daw tong katong nagula masamong na mo gikarga daw si Jewel Barao Traut gikarga daw og kanang
3: Innova
5: gikarga daw Innova niya ang motor lahi na ga-drive ang kastong badge nga iyang isundo mo nang among concern dito og asa ang
2: pero nay nakakita bahin na nang pag
5: nay nakakita kay mo bitaw na
2: pero wa mailhi
5: wala mo bitaw na bulabog ni kay ning ingon man sa mga Raul, lahi na yung nag-drive sa yung motor, gikarga si Tara o Inubak, ang motor niyo sundito niyo asa pa doon. Wala naman ang muna ko, naabot, nagay kuno sila glanaw pag pangita sa motor, kay lahi na yung nag-drive.
2: Mm-hmm. Okay, kung maumanggali na, niya, sa inyo ha, unsa mag number one concern niyo?
5: Ang motor, sir, mauli motor na again. Ang motor. Kay gamit, kay looy, kay layo yung trabaho, sir, panglaw, construction. Okay.
2: Ma, pablatter mo na ito ni Chip, no?
4: Pwede kayo, sir. Pwede kayo. Uh-huh. Ay problema, sir.
2: Pablatter mo aron masiguro nga maunay hitabo isulti lang tanan ninyo, ha?
5: Ingat to na bitaw mi, sir. Puro katawa ra mong sila
2: kay. Adi, way problema, Chip Turan.
4: Yes, sir.
2: Katawa. Ayaw katawa ay sila, Chip.
4: Ay. Smiling mo sa tatanan kanunay sa to mga client, sir. Di man ta magmugot, sir. Smiling mo sa tatanan.
2: Ay, siya na, i-blatter na. Okay, okay.
4: Pwede. Aga mo ang ipasabot ana nila, sir. Regarding sa blatter nga maglisod ta ana og carnapping kay gihuaman man na may consent nimo. Pero di wala siya magingon nga dili i-blatter. Pwede. Ang dili lang pwede masod sa katong carnapping bitaw kay dako na baya po na kayo nga ko anon.
2: Basta kay mablatter.
4: Yes, sir. Yes, sir. Pwede kayo, sir.
2: Okay. Onya ang i-detail lang ninyo nito, isulti lang ni Chip Turan, ha. Ang tanan ninyong nahibawaan, tanan ninyong nakita unsay mga report ninyo bahin sa motor. Okay?
4: Sige.
2: Salamat kay Chip Turan, ha.
4: Sige, sir. Dagang salamat po kayo sa pagtawag, sir.
2: Okay. So, mo na lang to. Onya kamo ninyong pablatter. Si tawag na pangayo balika og pangayo mag extract blatter ato. Para namo ikopya. Ha? Inang ang advice and the YRD nga ikaw man mong kablatter na sir mo balik mi ugma ka ugma pa man na ma-issue ka mo na sila opisina gabi eh. Mangayo mag-extract blatter para namo yung gigunitan nga nakapablatter mo nga anong mga orasa nawa ang imong motor, ha? Anong sa tawagan ni sa paghuam niya imong gihatag dito ang yawi?
3: Oh sir, kaya pwede mo magmaligo ko to sir kaya kaba, parang mo relax na ka o, yung trabaho.
2: Totoo. Asa to inyo ha?
5: Dampas sa Apir Kandait.
2: Ah, sa Apir Kandait. Oo. Sige. Mao na lang tingal ito. Aron pod in taon mga pablatter mo, ha? Nya, dayon kwa atong extract blatter. O nya. Balik mo pangita sa chipturan. Ay ang ah. Nay bay dili balik mo direk di mo dawaton. Ha? Okay? Ay mo kahadlok. Ano nga? Oh, pablatter mo para masiguro. Sige. Bueno, mao ka tong bisita. Salamat kayo. Mayong gabi eh kaninyo. Nagatod sa itong oras, alas 11 tangkod sa itong pagpanaguban. Wala naman tayo igong panahon sa itong pagpanaguban sa itong Tulumaron Tagbilaran by Night. Kina na lang si Earn Pahayahe sa nga ni DJ Bombler Gilbert Tulop. Ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. Sa pagkita mo, angay gayon, tungkiog,
6: hihugupan sa mga bulan. Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening, on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Tulupat lima!
1: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon. So World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay

0: mo nga maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals nga makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas nga panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay! Cheers sa barkada nating
2: Night Shift!
1: OT!
2: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos hindi makatulog mangani ko at mata ba. So, di gyud sakto imong tulog, yeah. Straight. Tapos ko ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Unay usa sa ko ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit ta which is bulan kape na. Ana pa lang gani sa ko ang paggamit. Naa ko na kita nga epekto nga dili na magsigi og pamanhod ako ang tiil. Tapos hindi minum ko sa ko matulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magaling ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano naging ipigto? GTX.
5: Mabibilis sa mga butika.
6: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwik Care o sa inyong suking butika.

0: daan.
1: Gusto lang siya, eh. Murang sa tayo nang nanindagin na mo, sumuhang yung una. Pagkadyo lang ba yan? Day.

0: Pinay, DYRD kanunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy og stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. Ug panghuna-huna, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy og stress. Kauban nimo ang EXL Marka Buhay Plus Capsule aron mabagukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet og nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag EXL Marka Buhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo og sakit. Kusog nga natural, lawas na optimal sa EXL Marka Buhay Plus Capsule. May buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
1: DYRD Worldwide.
2: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: Okay mga igsoon, man sa itong pag-ampo ato karong basahon ang Ebanghelyo para karong adlawa. Kinutlo kini sa Ebanghelyo ni San Mateo. Okay. Kapitulo 8, versikulo 5. Ngadto sa versikulo 13. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhan na Romanhon na nagpakiluoy kaniya. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay ng higda. Dili makalihok kung nag-antos pagayo. Si Jesus miingon, muadto ako o ayuhon ko siya. Ang opisyal ni tubag, ayaw lang pag-antos, sir. Kay dili ako angay nga mupadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang o mamaayo na ang akong sulugoan. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kung suguon ako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. O kung tawgon ko siya, muduol siya. O kung suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman kini kanako. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini o miingon siya sa mga tao nga nikuyog kaniya. Sultihan ko kamo na bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao na dunay pagtuong asama kadako niini. Hinundumi, daghan ang mga but gikan sa sidlakan o sa kasadpan o maging salo kang Abraham, kang Isaac o kang Jacob dito sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diya sa gingharian, itambong hinoon ngadto sa kagingitan, diin maghilak sila o magkagot ang ilang ipon. O miingon si Jesus sa opisyal, pauli sa inyo o mahitabo ang imong gituuhan. O ang sulugoon sa opisyal, naayo ni adto gayong taknaa. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa atong kaluwasan. Okay, so nadungod na ito mga igsoon, no? Ang maayong balita para karong adlaw. Unya, aminin nyo, simple kayo ang istorya nga nahitabo. Apan, naghatag kini og dako kayo nga hagit para kanato. No? Mianing usa ka Roman centurion. Mga igsoon, kining Roman centurion sa panahon ni Jesus, dako ni nga tao, kahadlukan eh. Hinangad ni sa ilahang katilingban. Kay ang occupying forces na itong panahon na sa katawhan sa Israel, sa mga Hudiyo, under man sila sa mga Romano. Nya, kung Romano ka, kadlo ka na kadaan. Nya, kung sundalo ka, samot na, nakadlokan ka. O nya, kining Roman centurion, kay muraman siya dako-dako sa mga sundalo. Murag kapitan ba sa Roman army. Now, can you imagine kung unsa ni siya ka-importante nga tao? Kanang centurion dahil mga igsoon, magdala na siya daghan kay mga sundalo. Muna siya kapitan na. Ha? Kunya, nindot kaayo kay kini magong Romano, sa ilang mga mata sa mga Hudiyo kaya dito, mga pagano ni sila, kay wala sila Hudiyong pagtuo. So outsider gini siya sa community sa mga Hudiyo. Kini Romano, outsider ni. Kaya di man lahat mo pagtuo kay nila. So isipon lang ang pagano. Pero naon sa manhitabo ang niining pagduol sa maong opisyal kang Jesus na tandong mapag-ayo at Ginoo. Unsa may nakapatandong ni Jesus di ay? Ha? Unas tanan, ha? Kining maong Roman nga official nagpakita og talagsaong kamapaubsanon. Can you imagine? He was somebody in the community. Unya, miduol siya kang Jesus nga ordinaryo kayo na si Jesus nga anak kaya kung nagpanday sa ilang panahon. No? Ordinaryo kayo nga tao. Pero nakadungog man siya. nga si Jesus na ay talagsaong gasa, talagsaon nga pagkatao. So, kining maong Roman official, minuol siya kang Jesus. Nga, paminawa, unsa siya ka, ha? Unsa siya ka mapaubsano. Ayun siya, sir, ang akong sulugoon, at wasa akong balay, naghigda, na, nagantos pagayo. So, iya lang gipadungog, gipaabot ng Jesus at sitwasyon sa iyahan, ha? Sulugoon. Kunya may offer. Tanaw mo ni mo ang kasing-kasing diri ni Jesus, talagsaon sa gayo. Kaya niya ay outsider. Kunya, nagpadungog sa iyahang problema. Gidawat ni Jesus. No? Huwag siya mingon nga, mong bulduon man ka na kung nga, lain mo kapagtuo. Huwag siya mingon nga, ano rin nga, ako may mong sangpit. Anong tabaw ko nung pwede mo sumulang labot na gawa na nga, hindi man na kauban ako. No? Hindi man kakaubag pagtuo. Pero tanawa ha, kung sa giingon ni Jesus, muadto ko sa inyo o ayuhon ko siya. Can you imagine? No? So, kining maong opisya, nagpakita ang talagsaon pagpaubos, si Jesus po, nagpakita po ang talagsaon kayo nga, matang sa gugma. Nga mudawat, no? Sa bisan kinsa nga, adun na ipanginahanglan. Kunya din ang tandog si Jesus kay ang opisyal ni Ingoman, sir, di man ko ang ngayon nga mudawat ni mo. Ha? Isulti na lang. Isulti na lang. Ay nalaga ito sa among balay. Siya mong God, opisyal man siya dakong tao, kay bawabid siya og unsa ang gahom nga naa niya. Mahimo siya mo sugur ang tao. Una siya pinahang ng sugo niya, bugaw niya, pariyo niya. Mutuma na ka mga under niya. Now, karon yang giinan si Jesus. Sa ito pa, yung pagpapadayag niya nga, sir, isulti na lang. Sa ito pa, yung ipadayag ang yung dakong pagtuo kang Jesus sa gahom nga gihuptan ni Jesus. Sultihin na lang, isulti na lang. Maayo lang itong akong sulugoan. Isulti lang. No? The power of the word of Jesus. Gituuhan ka na sa maong Roman official.

sila ka pa mapaobsanon ba? Una dito sa Ginoo, no? Ako lagi panalitan ko, obispo man ko, no? So, mura po lugar ko, nairanggo, no? Pero, mana ba? Hagid yan para sa mga nai katungdanan sa katilingban ba? Na magmapaobsanon lang ta. Every day, mo-recognize kita nga. Kini, atong gahong pinahuman naman ko ni. Iyan mga ginautan na. So, sa pagsugod sa adlaw, paubusin ta. Dingin ta magsalig sa itong katakos o sa itong gahong. At ito kita mangayo, mga liupo sa Ginoo. Lord, tabangin ta ko kay di ko kahimu ani akong dakong trabaho sa katilingban. No, kini akong katungdanan, kini akong konsolidad. Magsugod din mga isoon sa pagpaubos sa kaugalingon. O niya, dilit ang paubos to ba nga sa Ginoo? Bisan sa mga tao nga itong alagaran, no? Kasagaran daghan ng diba? Di ba ganit kalilong no nga? If you're somebody na, takataka na lang kagpanugo. Wala na yung kinsa ba? Yung mga saba na pag yung mga dagong tao nga kung mga saba, mara magdi makilaw ba? You know what I mean, no? Kung mudilong tao mo rin. So, so this is a challenge for many of our leaders, no? To have a heart like the heart of this centurion, no? Na mapausanon ba? Pag ganindot, kung ato mga opisyal sa gobyerno, sa simbahan, magtinir og sa mga kasingkase, magmapausanon nga sa pagdil og mga tao, dili mapahitason. Naipinultihon nga isoon nga makatandog kayo nagaingon nga when you give respect to somebody who is higher than you, that is ordinary. Kaya mo manayak sa ganitong buhaton. Ha? Respeto mong tagtao nga, tapos imabaw na to. But when you show respect to someone who is below you, that one is extraordinary. Pag kinood kayo, no? Tinood kayo eh. Kanang magpakita tag respeto, pagtahod sa mga tao nga nasa ubos na to, mo na extraordinary. Mo na inihit. Sama sa gibuhat ani nga centurion. Huwag mo ni dalaygon kayo. Huwag angay na to nga buhaton. Sa mga iso, mo na una ha, nga nindot kayo nga hagit yun. Ikaduha, ining Roman centurion dere. Di mo tando ka na. Dako siyang tao, daghan siyang mga ubos ng mga tao nga under sa iyang pagmando. Sa ito paglahanan ka siya. Pero, tanawa, nagpakita siya kaluoy o kasing-kasing na maayo para sa iyang sulugoon. He was asking something from the Lord Jesus, not for himself, but for his servant. Ha? Can you imagine? Uy, kuya wagod. Talagsaon kini, uy. Talagsaon kayo. Kaya daghan na ito, kampo tas Ginoo. Para sa itong kaugalingon o para sa itong mga kanang mga suod sa itong pamilya, no? Itong mga minahal sa kinabuhi. Pero magpakiluoy ka para sa imong sulugoon. Are you doing that also? Kung inyo nagibuhat, mura mo aning Roman official. Talagsaon ang inyong kasing-kasing. Mag-ampo mo, maghangyo mo, mga liupo mo sa Ginoo para sa inyo hanggang sa lugoan. Wow! Huwag ka nindot. Oh, so, nindot yung kayo ni kasing-kasing ng mga Roman centurion. Ha? Nindot yung kayo. O, how I wish nga ang daghan ka na to, diya, ha? Labi na itong mga naahan ba? Katong mga alunahan o katong mga gamhanan sa katilingban. I hope you have a heart for your servants or for people who work with you, who are under you, under your command. I hope na may pagbati na may kasing-kasing para sa ilahang kaayuhan. So, nindot kayo mga isoon, no? Natandog yun ang Ginoo, ani. Ani dahil matandog ang Ginoo, no? Ani siya makadayig sa mga tao nga sama, ani. It's not necessary nga Kristiyano ka or Katoliko ka na makadayig ang Ginoo ni mo. Daugon din na sa imuhang batasan, sa imong taras, sa imong kinaiya. Kung gaon sa imo pagdala ang imong isig ka tao. Huwag pasabot nga kung

0: official ka, bispo ka, pari ka, madre ka, ang Ginoo malipay pag-ayon nimo. Wala. Kay even if you are ordinary and simple, a simple member of a community, but if you have a heart, a good heart, for people who are in need, God will be amazed. No? Matando ang Ginoo nimo. Ha? So, mga igsoon, maruto ha, nindot kayo nga ebanghilyo para nako. Huwag hayop madasig mo ato nga naminaw, no? Sa may sa magbalantay. Kay importante ito kaayo. No? So, salamat kayo mga igsoon sa inyong pakiguban ako kanang adlaw. Binatutaso na to kayo itong atong pamag may-may. Pero igo na to. I hope makatandog to sa daghan ka na to, no? Kanyang may-may sa magbalantay. Ang maing balita, gikan ni Jesus, gikan sa Ebanghelyo, para ka na to karong adlaw. Okay? So, kagahapon mga igsoon, naitabo to atong rally, peaceful kaayo. Kunya, prayerful pa dyan, atong isundan sa pag-ampo before ta naghimo o pilgrim march. Kunya, wa ko magdahong nga inato kadaghan ang manguyog, mauban na to sa ato ang panawagan, lipay ta kaayo. Pero ang labaw ginako nakalipay nga, nahitabo ka to nga malampuson nga malinawon dyan. Wa nahitabo nga murag makasakit or bilente, wala. So maibalinawon kayo. Napadayag na to ang ato ang mga kasuko, lain nga pagbati, sa tungod sa binuang nahitabo, tungod sa korupsyon, ining pagpangawat, pagpangurakot. Kasuko ginato na kay daghang mga nag-antos tungod sa maong buhat. Pero napadayag na to sa malinaw nga paagi, no? So salamat kayo sa mga sugbuan nun, na doon ay maing kasing-kasing. Salamat kayo sa inyong pagduyog. Pag-uban na to.
1: May-may sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. May-may sa magbalantay.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
3: Igalaw may nga buntag kinisira ito sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ng Adlong Sabado, Hunyo 13, 2026. Nasikop sa bypass operation ang usa ka mananagat nga namaligyag dinamita nga hinimo sa balay dito sa barangay Hingutan S lungsod sa Bien Unido. Samtang na dakpan usab sa bypass operation ang usa ka 29 anyos nga lalaki nga bagong ilang drug pusher sa lungsod sa Luon. Sa laing bahin gikalarma sa publiko ang kagubot nga gikalambigitan sa laing turistang langyaw sa Alona Panglao. Nangaangol ang duha kasakay sa motorsiklo, human aksidente ang gisakyang motor, human nakatog ang driver nito sa lungsod sa Sikatuna. Mao kato mga higala ng itong mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita, uban kang atoy kusap, maing buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulungol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na ang mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kayong sa

0: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
1: Uy pari, ikaw man day na. Malipayan gid ko pari kay nadawatan ako ang dividendo gikan sa Bohol Community Multi-Purpose Cooperative.
0: Unsa man ang dividendo, Mare?
1: Ang dividendo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
0: Mao ba mare? Papila ko anabi?
1: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
0: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
1: Pwede kay kang makahulam pre oy. Kay aduna sila gi-offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lag og interes. Unya, naasad sila'y ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung mag-grocery ka. Kay kini debit card naman.
0: Mao ba mare? Kanindot good.
1: Nindot jud gayo pre og naapagid sila KD savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
0: Mao ba mare? Salamat ha kay moadto nako sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
1: Sige pre, way sa payan.
2: Bohol Community Multipurpose Cooperative, our member, our asset.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Karon sa Italia sa itong mga balita, itong unahon ang mga balita hatod ganato sa Marcella Feeds. Padayon na ang team sa Bohol gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa pagtabang sa gihimong sa mga nahitabo o sa nahitabo nga linog dito sa General Santos City o Sarangani. Kumusta ka ang ato ang teams dito? Uban ato karubutaga si Dr. Anthony Damalerio sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Doctor, good morning.
1: May buntag sa ato, may buntag sa ato mga kaeksunan.
0: Kumusta ka ang ato ang duha ka teams o gilangkuban sa 12 ka mga personahe sa PDRRMO nga ato karon dito sa dapit nga nalinugan?
1: Yes, sa ato padayon nga nagdawat og instructions gikan sa Incident Command Post sa duha ka command center sa General Santos ug Sarangani province. Ang team 1 sa ato kaghapon sa General Santos City nagtabang sa pagpangita sa usa ka missing dito sa usa ka landslide area sa General Santos unya ang Sarangani province nga team nato nagtabang sa usa ka relief operation dito po sa Sarangani base pud na gikan sa mga direktiba gikan sa separate nga command center dito sa Mindanao sir ato.
0: Okay. So, wa taho nga doon na pa sila nakitaan kaha nga buhi pa atol sa ilang pakidangat dito, Doctor?
1: Katong team na to sa General Santos na pag-missing sila to, nasa ilawom sa usa ka landslide area and mao na ilang gi-concentrate karon sukad pa sa pag-arrive nila na idaghang rescue teams diha nga site no na taga Bureau of Fire ang team po sa General Santos City unya sa Pika site po sa Sarangani. Ang directive gikan sa Incident Command Post nila is relief operation. Gi-stand down pa sa ratoy ang rescue and retrieval tungod sa pagsigi pa og aftershocks. Kusog gyud kuno pa ang mga aftershocks dito unya erratic pa pud ang power supply no. So based kana sa ratoy no, do na may daily briefing nila sa command center unya karong buntaga atong kwao na pud kung unsa ang ilang madawat nga instruction pud
0: so,
1: sa ratoy.
0: Wa pay piho kita hang pizza kon ano sa sila mahiuli dinhi sa ato ah.
1: Ang target din nato sa ato is 1 week deployment no. Martes man tusta sa gabi na larga, posible by Wednesday pod mugika na pod sila sa ato sa Mindanao but magagat pa pod na kung request ang General Santos ug Sarangani kung ipabilin pa sila no. Willing man pod sila mo stay mo extend for another 1 week.
0: Okay, so Doctor, salamat kayo sa mga impormasyon nga to na hipos nimo karong buntag.
1: Salamat sir. Good morning. God bless sir.
0: Padailos ta sa mga balita gikan sa kaulohan. Nasunog ang yating adunay kargang relief goods. Mga sakay nga religious group members luwas kini magitutukan sa GMA News.
2: Nasunog naman ang isang yate sa Glan Sarangani. Sakay pa naman niya ng mga relief goods na ipapamahagi ng isang religious group para sa mga nilindol. Nakatutok si Mark Salazar.
3: Sa gitna ng dagat na sakop ng Barangay Pangyan sa Glan Sarangani, nilamon ng nagngangalit na apoy at maitim na usok ang yating ito.
4: Red jacket! Ilabay ang red jacket!
3: Malapit sa nasusunog na yate ang ilang taong nagpalutang-lutang sa dagat.
4: Ipalayo! Ipalayo! Magka-pre!
3: Mabilis silang sinaklolohan at hinagisan ng life vests at jackets. Ayon sa uploader, ligtas ang hindi bababa sa 6 na sakay ng yate na mga miyembro ng isang religious group sa Davao City. Papunta raw sana sila sa Barangay Margus para magsagawa ng relief operations sa mga nilindol doon. Dala nila sa yate ang mga sakusakong bigas, pagkain at inuming tubig. Laking panghihinayang dahil imbis na makarating sa mga nilindol, nasunog o hindi kaya'y nahulog sa dagat ang relief goods. Bago pa raw kasi lumaki ang apoy, sinubukan pa nilang ilipat ang relief goods sa sumaklolong bangka. Iyon nga lang nadamay at nilamon din ang apoy ang bangka. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Coast Guard sa insidente. Wala namang namatay o nasaktan sa nasunog na yate. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
0: Samtang nakatulakan ang mga rallyista pulis taliwa sa Independence Day protest nga gihimo kagahapon adlaw kini magitutukan sa News 5.
5: Ngayong araw ng kasarinlan nagkatulakan ang mga rallyista at pulis sa Maynila.
6: Habang mga nagpo-protesta naman sa tapat ng Senado, tila naglamay at meron pa mga crying ladies. At live mula sa Mendiola, nasa front line ng balitang yan si JC Cosico. JC, marami pa ba mga rallyista dyan at ano ang kanilang panawagan?
7: Cheryl, Julius, payapa nga sa mga oras na ito dito sa Mendiola sa Maynila. Sa buong maghapon, wala pong nagkilos protesta rito. At sa ngayon nga ay guarded pa nga itong lugar. May mga concrete and steel barriers at mga container vans dito nga sa lugar. Kung dito po payapa, sa ibang lugar nagkagirian ang mga pulis at mga rallyista.
8: Persahang itinulak ng mga relihista ang mga harang na inilagay ng mga pulis sa kanto ng J. Bocobo Street at Calao Avenue sa Maynila. Kahit may razor wire na posibleng makasugat, hindi nagpatinag ang mga nagpoprotesta. Sa isang punto, hinila naman nila ang bahagi ng harang hanggang sa mapatumba nila ito. Nang matanggal ito, sunod na hinarap ng mga relihista ang barikada ng mga pulis, lalong nagkapisikalan. Pero sa huli, nanaig ang mga pulis, hindi nakalusot ang mga relihista. Dahil dyan, nagkasada lang sila ng programa sa Calao Avenue. May mga kumanta at sumayaw. Meron pang babaeng humiga sa harap ng mga pulis. Tinututulan ng grupong yan ang anilay pang-iimpluwensya ng Amerika sa Pilipinas, kabilang na sa usapin ng militar.
9: Gusto natin na sa punot dulo nito, ang Pilipinas, ang mamamayang Pilipino ay makapagdesisyon para sa mga pulisiyang pakikinabangan natin, hindi lang pang ibang bansa.
8: Nagpatupad naman ang Manila Police District ng maximum tolerance at nag-deploy ng nasa 2,000 pulis.
10: Alam po naman natin ang pakay ng mga rallyista po, no? So, bago pa man po sila makapagsagawa ng anuman pong hindi nararapat o labag sa batas, pipigilan sa anuman po nilang masamang gawain o balakin.
8: Sa harap naman ng Senado, sinabayan din ang protesta ng mga Duterte supporter ang Independence Day. Nagdala pa nga sila ng kabaong at meron pang humiga roon na para bang pinaglalamayan. Para kumpleto, may mga tila crying ladies na may matitinding panawagan.
11: Ibaba mo si Marcos sa pwesto niya! In Jesus' name! Hallelujah! Praise the Father in heaven! I am calling your name!
12: Mamatay na lahat ng magnanakaw!
8: Dahil dyan, naghigpit na seguridad sa paligid ng Senado at higit 8,000 pulis ang dineploy. Sa huli, generally peaceful naman daw ang paggunita ng Independence Day rito. Giit ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Aberin, tuloy ang kanilang pagbabantay hindi lang sa Senado, kundi maging sa Kamara at sa Malacanang, bunsod ng alingas-ngas na mayroon daw gustong manggulo ngayong araw.
7: Mayroon ngang isang pulis na inesprayan sa mukha ng isang rallyista dyan sa May Calao Avenue. Sinubukan siyang arestuhin pero nagpumiglas saka tumakbo bago mag-12 dun kanina nang mag-disperse nga itong mga rallyista. At sa kabuuan ayon sa Manila Police District ay naging mapayapa naman daw yung kilos protesta roon. Balik sa inyo.
6: Maraming salamat, JC Cosico. Mga kapatid,
0: samtang sa pagsugod sa mensahe kagahapon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagsaulog sa ika-128 nga Independence Day sa atong nasod nga Pilipinon, ang iyang giilang Senate President mao si Senador Win Gatchalian ato paminaw ng iyang unod sa iyang mga mensahe kagahapong adlaw.
13: House Speaker Faustino D. and the honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian, the Dean of the Diplomatic Corps, the Dean of the Diplomatic Corps and the Apostolic Nuncio to the Philippines, the Most Reverend Charles John Brown, and the Excellencies of the Diplomatic Corps, honorable members of the Cabinet, Manila City, Mayor Isko Domagoso, AFP Chief of Staff General Romeo Browner and the Major Service Commanders, PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gaban, First Lady Luis Araneta Marcos, my fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat. Please. Sa araw na ito, ginugunitan natin ang 128th anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng Pilipinas. Sa loob ng lampas 300 taon, naging kolonya ang ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng dayuhan, dinanas ng ating mga ninuno ang kahirapan, kawalan ng katarungan at pang-aapi. Ang pagnanais natin na makamit ang hustisya at pagkakapantay-pantay ang siyang nagtulak sa lahing Pilipino na mag-alsa laban sa pamamahala ng dayuhan. Sina Tamblot, Sumuroy, Daguhoy at Diego at Gabriela Silan ay ilan lamang sa mga naunang lumaban sa mga dayuhan. Ang pag-aalsa sa Bohol, sa Pidig, Ilocos Norte, sa Cavite ay senyales ng mga magting na pagnanais ng ating mga ninuno na maging malaya. Subalit, dahil sa pagkakahiwa-hiwalay at kawalan ng isang layunin, hindi sila nagtagumpay. Sa ilalim ng Katipunan, nagawa ni Gat Andres Bonifacio at ng mga Katipunero na pag-isahin ang bayan tungo sa isang adhikain at isang laban. Ipinagpatuloy ni General Emilio Aguinaldo ang pakikibaka at tangan lamang ang pananampalataya, pagmamahal at kabayanihan, itinaas ang ating watawat sa Kawit Cavite na makaisaysayang araw noong itong 1898. Dito, ipinahayag natin sa buong mundo ang hangarin nating mamuhay bilang isang malaya at nagsasariling bansa. Mula sa araw na yun, itinatag natin ang Republika ng Pilipinas. Naitayo natin ang mga institusyon na nagsisilbi sa mamamayan at nabigyan tayo ng pagkakataon hubugin ang ating kinabukasan. Matapos ang mahigit isang siglo mula nang makamit natin ang kalayaan, ano na ang nagawa natin sa kalayaang kanilang ipinaglaban? Sapagkat hindi sapat na lingunin lamang natin ang nakaraan, kailangan magsilbing pundasyon ang mga aral nito sa ating kasalukuyan at sa ating kinabukasan. Ang ating kasaysayan ay nagturo sa atin na sa pagkakaisa lamang makakamit ang kasarinlan. Na ang tunay ng mga pinuno ay iyong nagsisasakripisyo ng sariling interes para sa ikabubuti ng bayan. Na ang kalayaan ay dapat na inaalagaan. Gamitin natin ang mga aral na ito upang mapaunlad ang ating bansa at mapalawig ang ating kasarinlan. Maraming hamon sa ating kalayaan at kaunlaran. Nandyan ang mga katiwalian, pagkakakanya-kanya at kahirapan. Nandyan din ang mga pandaigdig na kaganapan at banta ng tinatawag na climate change at kalikasan. Ngunit sa kabila ng mga ito, nananatili ang aking paniniwala at pag-asa sa galing, sipag at kabutihan ng ating lahi, ng lahing Pilipino. Sa maraming pagkakataon na ipakita natin ang ating kakayahan na manindigan para sa tama, na magmalasakit sa kapwa, na bumangon sa harap ng pagsubok. Lalo na sa panahon ng kalamidad, na ipapakita natin ang ating pagkakaisa, pagtutulungan at ang ating malasakit. Sa bawat Pilipino, ito ang aking panawagan. Huwag po tayong mapagod na mahalin, piliin at ipaglaban ang Pilipinas. ipalalim natin ang ating kamalayan maging mapanuri sa katotohanan. Gamitin natin sa tama ang ating kakayahan, hindi sa masama. Lumaban ng patas sa araw-araw, huwag pagsamantalahan ang pinagpaguran ng iba. At piliin natin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan. Kung mananatili tayong tapat sa mga adhikayang ito, matitiyak tayong magmamana ang mga susunod ang henerasyon ng isang bansa na mas matatag, mas makatarungan, at mas maunlad. Tandaan natin na ang kapayapaan, kasarinlan at kalayaan na ating tinatamasa sa ngayon ay tinubos ng dugo ng mga nauna sa atin. Naway magsilbing bigkis ang ating bandila, ang ating pambansang awit, at ang ating pagka-Pilipino sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay ang ating mga bayani. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.
14: Muli ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang gipalanog nga mensahe kagahapong adlawa atol sa ika-128 ka tuig nga paghandom sa adlaw sa kaugalingnan kon Independence Day. Nanawagan siya sa mga Filipinos nga magatinabangay o magbudlay para sa kaayuhan sa ato ang nasod nga Pilipinhon. Wa maisguti sa presidente ang kaguliyang namugna karon dito sa Senado. Samtang si Vice President Sara Duterte mausab ang nanguna sa kalihukan sa Independence Day dito sa Davao kagahapong adlaw. Og ang gihimong selebrasyon dito sa Cebu gihimong yano lamang gihapon kagahapong adlaw pagsaulog sa ika-128 ka adlaw o katuig nga Independence Day. Atong ipakli ang ato ang Sibya mahitungod nining maumpalito.
15: Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pagdiriwang ng ika-128 anibersaryo ng Araw ng Kalayaan sa Rizal Park, Davao City. Kasama niya sina Davao City Vice Mayor Rigo Duterte at ang security cluster at mga empleyado ng lungsod. Nag-alay ng bulaklak ang pangalawang pangulo sa bantayog ng ribolto ni Gat Jose Rizal. Ayon sa bise, ang pagnanakaw sa kalayaan at soberanya ng bansa ay hindi lang nangyayari kapag merong mga mananakop na dayuhan.
16: Nawawala din siya kapag yung mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan kasama na ang Pangulo ay malasindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Sinabi ko nga kanina, di ba, every peso that is stolen is pagkawala ng dignidad ng bawat Pilipino.
15: Itinanggi naman ni VP Sara na pangungunahan umano niya ang people power para mapatalsik si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw niya gustong agawin ang posisyon ni PBBM.
16: Ako, I am the constitutional successor. No? I am the next in line ayon sa ating constitution. At meron akong sinumpaan noong ako ay nag-assume ng Office of the Vice President at nakalagay doon that I will preserve and defend the Constitution. So, wala sa aking mga kamay ang pagsasagawa ng extra constitutional means, no, to overthrow the current administration. At hindi ko din gusto yon. Hindi ko gusto agawin yung posisyon ni Bongbong Marcos. Gusto ko makita ng taong bayan hanggang sa dulo kung gaano ka walang hiya si BBM.
15: Nagbigay din ng pahayag ang bise kaugnay ng sinapit ng nasawing atletang si Rene Baterbonya na tubong Mindanao.
16: Nakakalungkot na ganun yung nangyari, no, sa isang estudyante at sa isang promising na athlete natin sa bansa. At pakiramdam ko kulang na kulang yung response ng Ateneo sa nangyari, hindi lang kay Rene, no, doon din sa isang foreigner na player din ng Ateneo na namatay. Dapat kasi sa mga ganyan na mga panahon ay nauuna yung pag-reach out nila sa pamilya at pagpapaintindi sa pamilya kung ano yung nangyari at ano yung mga kailangan nilang gawin.
15: Kaisa raw si VP Sara sa pamilya Baterbonya sa paghingi ng hustisya sa nangyari.
16: Ayoko gatungan, pero dapat sila pagkatapos ng lahat ng kanilang kailangan gawin para sa burol at pagpapalibing ng kanilang anak ay umupo sila at mag-isip kung ano yung dapat na gawin nila para mabigyan ng hustisya yung kanilang anak. Gawin nila, ibig ko sabihin, gawin nila legally at magkonsulta ng abogado.
15: Kapatid, para sa 1PH, Brit.
0: Arita sa mga balita gikan sa gawas, gitawag ni Israeli Prime Minister Netanyahu nga corrupt ang ICC. Kini mo'y gitutukan sa UN TV News.
17: Inakusahan ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ng corruption ang International Criminal Court o ICC. Binatikos ni Netanyahu ang ahensya sa pagbaliktad sa sitwasyon nang isailalim nito ang Israel sa United Nations Blacklist for Conflict-Related Sexual Violence, gayong ang mismong prosecutor nito ay iniimbestigahan sa kaugnay na kaso. Sinuspinde ng ICC ang dating chief prosecutor nito na si Karim Khan dahil sa alegasyong sexual misconduct.
0: Inyo na bati ang unang bahin sa itong mga balita. Hatod ka na to sa Marcela Fee.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6.32.
2: Takna sa Bohol Life, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
1: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downey. Down the rock, the rub, bango-bango.
12: Oras, hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.

0: a las 6:34. Sa mga nagunang uluhan tudling sa itong mga balita karong adlaw. Nahidangat na din sa Bohol ang 20,000 kasakong NFL rice gikan sa Occidental Mindoro para sa 20 pesos nga bigas program sa gobyerno. Gikaalarma sa publiko ang kagubot nga gikalambigitan sa laing turistang langyaw dito sa Aluna, Panglao. Gisugda na sa DepEd Bohol o Tagbilaran City Division ang orientation sa mga ginikanan sa 3-term school calendar karon nga tuig tingtungha. Kini ug dugang pang mga balita inyong mapati. Karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita. Kini lang sa Patrol Balita.
2: Usa, duha, tulo, pat, lima.
3: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Pangita ba ka mo karoon o butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaadayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarín dool sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galiares ning Siyudad. O diha sa City Square at bang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa og palit na.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron oy! Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing.
0: Alas 6:38 ang atong oras. Good morning sa atong mga viewers sa DYRD Bohol, Kasaligan Facebook, Doris Caloyong, Asterio Doisabas, Habitat Bohol, Yenyen Diolaa, Mary o Merly Fo from Buiser and sa mani pagbasa na to ni family, you know. Stefani Barcelona watching live from Garcia Hernandez. Shout out ko nga to ni Rodel Malanog o kagawad Roger Melioria sa kanapnapan Corellia from Doris Caluyong. Good morning usab nga to ni Ma'am Bete Matigao Humawid. Good morning ni Ma'am Dori Kaguko. Ni Hermes Malanog, good morning. Ni Gaudencio Umali, ni Sim Tambis, good morning. Ni Barangay Kagawad sa Mansasa Paul Pahang, good morning. May pagpamati usab ni Barangay Buol Kagawad Isabel Rengka, good morning. Ni Aida Lunghas Almidilia, og ingo man usab ni Boss Iti Sanchez, good morning. May pagpaminaw po ni Erlinda Pasco. Good morning ato ni City Councilor Splong Rengka og ni Councilor Idi Burha, no, diha sa Dampas nagpalanog sa tuang Sibya. Good morning ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia. May pagpamati usab ni Sir Francis Antonio dito sa New York, no. Good morning ni Councilor Tim Butalid. Oras alas 6:40 na.
9: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakisinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok og pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita og kapanginabuhian para sa kaugalingon og sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos is RP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Oo, dyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad!
1: Unilab quality yan.
0: Phenylephrine HCl plus Clorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sukad pa sa una. Kabalota nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Halagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, Ibiogesic!
7: Alagang Unilab yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mag-go!

0: ng round sa tong round Bohol Balita nagbutyag nga nasakpang na maligyag dinamita ang usa ka mananagat nga hinimo sa balay atol sa bypass operation dito sa Barangay Hingutanan East Bien Unido. Si Mascula do Uno Winnerias sa iyang report. Hineboy, pasok!
1: Gidakop ang usa ka mananagat human mapaliti og dinamita nga hinimo sa balay kun homemade dynamite explosive atol sa bypass operation sa Purok City, Islang Barangay Hingutanan East, lungsod sa Bien Unido sayo sa buntag kagahapon. Gila ang suspetsado sa alias Dunde, 43 anyos minyo og nagpuyo sa maunga Barangay Hingutanan East. Nakuhang ebidensya ang tulo ka buok na homemade dynamite, 10.5 kilos nga gituhang ammonium nitrate nga sangkap sa maong nga eksplosibo nga gibanabanang mukantidad nga to sa 8,400 pesos, bypass money o salapi nga kantidad o 400 pesos nga gito ang halin sa mong baliga. Gisaksiyan ang maong bypass operation ni Barangay Kagawa Dines Dib Baron sa Barangay Hingutanan East Bien Unido. Taho nga naipo sa kapulisan ang kanayon nga ang gikatahapan gihimuan una o pag-test by o sa dihang positibo gipahigayon ang bypass operation nga sa iniuusang bahan sa PIU PDO Bohol PPPO PMFC Bohol, Marsta Bohol o ang Bien Unido Municipal Police Station nga miresulta sa pagkasikop sa maong suspect. Tukmang sumbong ang giangdam nga isa nga sa piskalya gikan sa Bien Unido Municipal Police Station. Kini si Winnerias ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Sa laing bahin, nakaangkon mga angol sa kalawasan ng duha ka mga sakay sa motorsiklo o man aksidente nga ang iyang nasakyan nga motorsiklo. Nakatulog ang driver nini dito sa lungsod sa Sikatuna. Pista labas siguro Sikatuna karong adlaw. Si June Gutierrez sa iyang report. June, pasok!
2: Dito yung nagaganda sa Galiaris Medical Center ang duha ka mga sakay sa usa ka motorsiklo. Umakunin aksidente dito sa lungsod sa Sikatuna. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Ronald Vinis Yankee Dilusa, 44 anyos o kanya iyang makaider nga kalibin. Ang gipailang si Rosila Cabuetes nga lumayag yung taga Purok Dos, Barangay Mangga ni Atuar Bayan. Sa tuna sa era, kagahapon sa Mala City 21 sa kagabi yun, nga gikan kini sila sa lungsod si Sikatuna kay nanispiras. O sila nga pagpauli, lulan sila kisakyan ng motosiklo pag-abot yung sa may barangay Abukay Norte. Nga kini si Ronald Vines, tungod lagi sa luyo sa iyang kakapoy, natagtilaw kini. O dito kalit na kini na aksidente iyang gida ng motosiklo, umayang tayo makahapla. O gadali sila o griskyo sa tuwa nga MDRR mo sa lungsod sa Sikatuna o dagan deres ng Galiaris Medical Center. Karon nga buntag ato ang gisuse, nakaangkon kini silag mga angol bunok silag kalawasan ug nanausab kini sila sa luwas nga kahimtang gikalang dire hamtangan sa Galiaris Medical Center kan sila to jugot seres ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni paring Vin Arigo diha sa Habitat Bohol, galanog-lanog nato ang sibya dito mga higala. Good morning usab ngadto nila ni Municipal Councilor Sin Gingging ug Muloy Caballo des Baclayon ni Ma'am Edith Rebeta des Montanya Baclayon. Good morning. Padayon karon sa atong gabaga balita sa natad sa paugnat sa kusog sa basketball. Abante na sa Serie 3-2 ang Barangay Hinebra Gene Kings pinaagi sa 197 nga kadaugan batok sa TNT Trupang 5G sa Game 5 sa Commissioner's Cup Finals. At upaminaon karon ang report gikan sa atong sportscaster nga si Leonard Simbit. Leonard, go!
3: Sa natas sa basketball, nagmangtas ang best import sa Barangay Hinebra Gene Kings na si Justin Brownlee. Din may paboto kini o career high nga 54 points aron ang kunon ang 195 nga kadaugan sa Gene Kings batok sa TNT Trupang 5G pinagi sa overtime sa Game 5 sa Commissioner's Cup Finals. Sama sa naandan gibuswat ni Brownlee ang Gene Kings pinagi sa iyang crucial shots aron makauna sa serye 3-2 sa tubangan sa 18,039 ka mga PB fans sulod sa Smart Araneta Coliseum. Ang Best Import Awardee nga si Brownlee mipapa sa 87-80 nga labaw sa TNT o sa ulahing bahin sa regulation period o naghatag sa Henebra o 89-87 gabintaha sa nahibiling 1 minute and 15 seconds. Humaniini ni sampot ang duwa ngadto sa overtime. Si Justin Brownlee mipedayon sa pagbangis sa dugang 5 minutes sa mangduwa. Gawas ni Brownlee mitampo usab si RJ Barrientos og 13 puntos ingon man si Japheth Aguilar nga dunay 12 puntos. Ang game 6 ipahigayon karong adlaw Domingo. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Sumbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasalikan sa balita. DYRD.
0: Inyo nabati ang kinatibukang bahin sa itong Round Bohol Balita.
4: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
5: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
0: Mayong buntag, Toy, happy fiesta sa Sikatuna. Gikan ni Hermes sa Malanog. Naglanog-lanog po nga to ang Sibya dito sa Sikatuna, mga higala. Good morning, ato ni Nilo Renoblas, watching live from Danau, Antiquera. Mercedes Matalines, watching live from Australia. Happy Fiesta San Antonio de Padua o Fiesta de Ron diha sa Barangay Ubuhan ng Dakbayan sa Tagbilaran. Okay, so happy Fiesta diha sa San Antonio de Padua sa happy Fiesta ni San Antonio de Padua. Gini po diri sa poblasyon 3 siguro, no? Dini sa Dakbayan sa Tagbilaran. Oraga Fiesta po ni karon. Kay ang patron diha kay San Antonio de Padua man. Jay Lagitao, good morning. Good morning, watching live from Dimiao, Taungon, Kanandam, Puro 4. Gikan ni Jay Lagitao, mga higala, mayong pagpamati. Good morning, usab ni Ayes Tata dito sa Sinakayanan, Katigbian. Happy Fiesta, Ma'am Flor Gabo, diha sa Barangay Ubuhan ng Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Og mayong pagpamina, usab ngadto ni Paul Tungko, no? Paul Tungko diha sa Taluto. Ni Sir Billy Tungko dito sa Antiquira. Good morning, og mayong pagpamati pod ni Brady Tony Itak, no? Ni Brady Lou Araneta diha sa Katarman Dawis. Ni Kagawad Roberto Batsoy Alba diha sa Poblasyon 2 ning siyudad sa Tagbilaran og ni Bro Kagawad Dani Abiliana diha sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Pigado iti nang atong oras, mga higala, kini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa mga balita. Salamat sa Dios ug maayong buntag kanatong tanan.

0: Oras sa DYRD alang sa imong kasayon o kasayuran, untop alas 7 sa buntag na.
1: Kaaso-aso ng mga balita, dinhi lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
4: Hatod sa may tinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama.
6: Tanchik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet, enjoy ang kinabuhi kung mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
8: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: This news is brought to you by MX3 Herbal Product.
11: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
13: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo nabuntoran Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mug dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor, pag uli namo nintingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak kay para sa akong anak, mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa sa duha na ko katuig, ginanto sa iyang sakit. Maon na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit.
14: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Oh, ngano mo kung ano man ay mong dagway, pre?
2: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, ngano nga doon na may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
2: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
2: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Mapantulong.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras CYRD Worldwide, alas 7:10 sa buntag.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay sa Island City Mall.
4: Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, may buntang kininusab ang hanay sa labing labas nagbagang balita sa itong DYRD. Breakfast News. Atong kini sa may tinguha sa Island City Mall. Hinika, gwendam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
6: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Ang buhatod sa mga balita o karon sa atong mga ulohan. Naidangat na dinhi sa Bohol ang 20,000 kasako nga bugas gikan kini sa National Food Authority Occidental Mindoro para kini sa 20 pesos nga bigas programs gobyerno.
6: Gika-alarma sa publiko ang kagubot nga gikalamigitan sa laing turistang langyaw sa Aluna Panglao.
0: Gisugda na sa Department of Education Bohol o Tagbilaran City Division ang orientation sa mga ginikanan sa three-term school calendar karon nga tuig tingtungha.
6: Samtang mga kabalaka sa Digital Synergetic Assessment and Learning Evaluation, Code Evaluation, gitubag sa DepEd Bohol.
0: Sa pagsaulog sa Bohol sa ika-128 nga kasumaran sa adlaw sa kun Independence Day kaghapong adlaw, si Vice Governor Nick Besas ug Mayor Jane nanawagan kini sa pananghiusa niya pagtinabangay aron usab mapadayon ang kalambuan sa atong lalawigan ug sadakbayan sa Tagdilaran.
6: Gitutukan karon sa Disaster Rescue Team sa Bohol ang search and relief operation dito sa General San Jose City o sa Rangani Province. Samtang niabot na sa 55 ang namatay sa kusog nga linog dito sa Southern Mindanao.
0: Dismayado ang pipila usab ka mga bukal sa Ngantos Marina nga nagpadalang kini og representante sa gihimong committee hearing nga dili preparado sa pagtubag sa mga importanteng isyo kalabot kinisplitihan sa mga barko o sa fast craft.
6: Sa atong police report, nasikop ang usa ka mananagat nga tigpamaligya o dinamitang hinimo sa bay ato sa bypass operation dito sa Barangay Hingutanan East, Bien Unido.
0: 200 ka mga tricycle drivers na kadawat kini og libreng gasolina atol kini sa adlaw sa Independence Day kagahapong adlaw.
6: Sa balitang regional, yango ngo sa Bayan Central Visayas, gipalanog ato sa Independence Day kagahapong adlaw.
0: Sa kauluhan, dili tugutan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga mawa sa Pilipinas ang kontrol sa Baho de Masinloc.
6: Daling nakapiansa sa kasong cyber libels si kani Gobernador Chavit Singson uman kini ginakop niya dumiaging adlaw.
0: Sa gawas sa nasod ng Iran, nagdumili pa sa pagsugot sa US broker deal.
6: Sa paugnat sa kusog, nakuha sa Mexico ang unang kadaugan sa 2026 World Cup. Sa balitang artista, ibutyag ni Ian Santos nga daghan siya og gihan ay kalabos siyang personal nga kinabuhi karon nga mibalik na siya sa showbiz.
0: Mao kato mga uluhan sa ato mga balita, ang kompletong detalye sa mo pagbalik. Balita.

0: DYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminaon si Leonard Samar gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.

0: Dunay Hilana.
1: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
2: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
3: Time check is brought to you by Vinoculapo, kondisyon sa naay ambisyon.
4: Time check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
5: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
6: Dugang nag-unang balita sa mga bahin sa atong nasod. Adunay gibana-bana nga 5,600 ka mga tripulanteng Pilipino ang nagpabiling stranded karon diha sa Persian Gulf o sa Gulf of Oman tungod kini sa tensyon diha sa Middle East. Kinugdugang balita ni mabati human niini.
7: TYRD Kinaham Kanuna Kanuna.
6: Ato i-greet nga naminaw sa ato mga balita. Karong buntaga sila si Rosalina Ihok. May buntag, Rosalina Brina Ihok. Diya sa Kabaknitan, Bilar. Uy, taga Bilar. John Phil Besas, si Juanitz Narisma Prima. Good morning. Live, watching live from Cabayugan, Calape. Saturnino Lauay Senior is watching from Quezon City. May buntag nimo og si Lumen Labayog Torregosa og si Vilma Magallanes de. Good morning, diha Vil. Musta?
8: Og may buntag usab ni Dudong Plaza nga nagtan-aw kanato karon live sa DYRD Facebook. Og kilid draw din nagtan-aw pod Lito Maghinay, Zinaida Buakinya Balistoy nagtan-aw, Rufo Tabiliran Tagupa nagtan-aw pod, og Tiri Lasco Dalugdog. May buntag usab ni Sir Sammy Milo o Ma'am Angga Milo diya sa lungsod sa Albor o iyang pamilya nga naminaw po sa DYRD. Mary Giselle Cajes, happy, happy birthday ni Muday. Mary Giselle Cajes, karong adlawan nag-birthday siya. Gikan sa Cajes family o sa imong buutan kaayo nga daddy. Maayong pagpaminaw usab nila ni Jinjin Mendez, Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, Jeff Jerome Almasa, Inday Rusko, Rusko family. Usab si Auntie Liling Mendez. Good morning usab ni Tata Marites Mendez. Naminaw pod karon og diha sa Tinago Dawis. Good morning ni Carlos Madura, Vida Araco Madura, Sinang Tilang Araco. Good morning. May buntag usab ni Janice Jake Sharot o Sharot family, yung mga anak ng tanaw. Og usab Ninang Ruby Merkita, good morning. Tito Merkita, si Ayan, si Kiking Merkita, si Tito Ating Madura o si Ensilalan, naminaw na to. Nining Makarayan, si Ninyo Makarayan sa Hagna, Nanay Loloy Tay Rumis, Uncle Dudong, Naknak o si Payin, good morning. Maying buntag usab ni Atilang Lang Lasia, naminaw ka na to karon. Fem Mongkada Malimot, usab si Kagawad Arsenio Malimot, diya sa Tagihon Baklayon. Ma'am Lee Radasa, Nick Radasa, good morning. Lisa Peach Pood, naminaw pood. Usab, good morning. Sa tanang taga-katagbakan noon o taga-agsuso loon na naminaw karon. Good morning, natong tanan.
9: Way balinay, DYRD kanunay.
10: Isa, duha, tulo, patlima.
11: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Ang baha, balikayan, kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Bildirol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: Balita, Balita, Pilipinas.
1: Kining Balita, Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaligya kini sa mga baterya, motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical o electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Dili tugutan ni Presidente Ferdinand Bongbo Marcos Jr. ang Pilipinas nga mawad-an ang kinikontrol diha sa baho di masinlok. Taliwa ka rin sa kabalakaw sa China nga magpadakin ng mga floating structures nganto sa mga gikagubta ni ining reef. Dugang pa niya nga nasayod ang Presidente sa mga nanghitabo o nagkanayon usab nga nagpabiling klaro ang iyahang baruganan nga unahon ang paggamit sa diplomatiko o legal nga mga lakang sa pag-atubang niining matang sa sitwasyon. Si Castro niingon usab nga ang Department of Foreign Affairs ni sangat o diplomatic protest batok sa floating movable platforms nga gipadakin ni China nga to sa baho di masinlok sa sayo pa ang Pilipinas misangat sab o diplomatic protest sa China tungod sa pagkakita sa floating platform diha sa baho di masinlok sa West Philippine Sea.
2: Happy Fiesta sa Barangay Montanya sa lungsod sa Baclayon. Nagfiesta gikan ni Gagawad Sin Gingging. Dali nakapiansa sa kasong cyber libel si kani Gobernador Chavit Singson human kini gidakop ni atong miaging adlaw. Mingon si Singson nga nakapiansa siya og 60,000 pesos human madawat ang reklamo. Kahinumduman nga daghan ng higayon nga nagkalat og fake news diha sa social media si Singson batok sa gobyerno. Ang kasong cyber libel gipasaka batok ni Singson sa usa ka wa magpaila nga grupo.
3: TYRD Radio Balita.
1: Balita. Dugang Balita Pilipinas humani.
0: D-Y-R-D. Balita. Balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kinig balita, Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen na Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, na kalidad ng serbisyo. Tungod kay gipaluihan kini sa Goodyear, doon karon ng Tire Queen, Goodyear Servitech, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Gibanabana nga 5,600 ka mga Pilipinong tripulante ang nagpabiling stranded diha sa Persian Gulf o Gulf of Oman tungod kini sa nagpadayong tensyon des Middle East. Ug matod usab sa Department of Migrant Workers ana kini sakay sa kaping 500 ka mga barko nga dili makalihok o gipabilin sa ilahang posisyon tungod kini sa peligro sa seguridad o sa sitwasyon usab diha sa Strait of Hormuz. Padayon nga gi-monitor sa Department of Migrant Workers ang kahimtang sa mga tripulante pinaagi sa electronic tracking system samtang gikinahanglan usab nga inadaw adlaw nga report gikan kini sa mga manning agencies samtang gipasalig sab sa mga tagiyahag barko nga adunay igong supply sa pagkaon, tubig ug ubang pa mga panginahanglanon ang mga seafarer samtang padayon usab ang koordinasyon sa gobyerno sa Pilipinas sa ubang mga nasod aron usab masiguro ang kaluwasan sa mga tripulante og matabangan usab og gustong mupauli sa miaging Abril kapin sa 1,100 ka Pilipinong seafarer ang malamposong nakagawas sa mga high-risk zones og nakabalhin usab sa mas luwas nga mga lugar.
3: Wa matandog si Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro sa gipahamtang nga sanctions batok kaniya sa China. Lakip nga gipahamtangan sa Chinese Foreign Ministry Office ang asawa ug anak sa kalihim. Si Teodoro ug iyang pamilya gidid-an nga makasud